Oh yeah, try ja love third world. Ke go show fetse o ikwa ka bya le ditorong tsa ka go thobela FM le go tlagashola Africa Borwa. Re ofile gape ka o sha go tsa go Lala Hathaway ba itla gore ba Mira. Ke go tsheli go tshela go ofile tsere ma ga show ka tsa go sha go tsa go Jennifer Lopez. Gape se Maria Carey are hero. Re tsere na ke le some re tsa iringa o bedi ditorong tsa ka. Ge ba kwa na o tsena lwana re amogela ka tshuga. Le se pela ga botse re mbogo le nawe ke nya ka re bolela pele re rekisha bo ke nya ka re bolela ka sesengwe sesengwe ke nya ka re bolela ka sesengwe sesengwe re mo go dinya di namelwa ka go le go kulena ka kwa stadium pa bolela ka di namela le ba otle di baka kwa stadium gore ba otlela ga botse re tloga re le bogatlhe re mo go dinya di namela ke nya ka re bolela o mongwe lo mongwe ga o ka tlhokomela mo bophelong toro ya motho mongwe lo mongwe ke ra re ditse re le mo ditorong tsa ka bjale toro ya batho ba bantsi go gore ba ipone ba na le dikoloi ba otlela mo maphelong a bona o mongwe le mongwe o nyaka o ke bona na le koloi ya gona otlela bjalebjale ke ka fa o letšatši ka letšatši ge o ka ya traffic department o hwetsa go tletse batho ba re re ra engwa dišhare di ya dikgopelo re nyaka o ba le mangwalo a o otlela wa hwetsa mafelong ao ba rutago batho o otlela le ona go tletse tsatsi ka letsatsi ebile le tletse lori le nametse e kitima e goma ka kwa Solomon Daily e bue e tsene ka ntsima e dikologele lena le ditse le šedišana mo mmeleng mo ya right goba tsalela ka kwa bosešhego ka kwa itswa ka zone 5 simola le nametse ka mo morago ka mo go fiša le nyaka lengwalo le la otlela le lengwalo le bele mpotse mo na mola o hwetsa go lengwalo la o la otlela ke nako e kakang e sa le o leswere o sa ka wa ba tsena le ka gare ga koloi ebile o sa ka wa ba kgwetsa le mošomo wa otlela motlhomongwe

0: na lo otlela tsa tsa mo mishumo nge rena ba bangwe ba nyaka mangwalo o otlela ka bakala gore ba nyaka mishumo ya go otlela le nkwele e fela mola o ba go ka mo kara o le nyaka e mola o ba go le lengwalo la go otlela license o ile wa tsena ka gara koloi ke ngwa ga mang license ya gago lengwalo la go la otlela ke la ngwa ga mang mola o le tsiya go o nagana gore le kgone ge ba ka re tsena ka moo ka tsena go otlela na o tsošilešitse lengwalo le ga kae magama kae mola o yo ba go le lona o tla reina ebile ke tso tsošološa la bobedi ke tsošile la mathomo ka o tla ba re tseba gore ge yo ba gararo one a tla ba shiribolela ka mengwaga ye lesometlhano e re bolela ka ya ke tse re tlhakanang le tsona ka moka re nyaka o ipona re na le dikoloi motlhomongwe go ba rotlela jati lengwe ge re na le mangwalo a mpoledišhe mangagešhe 086 000 2452 086 000 2452 tlotse mogala lena ka morago ga go rekiša bo
1: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore Unlimited plan le metsotso ye e sa felego ngodiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
2: ditorong jaaka mošupologo go fitlhela botlhano le Sandile Dikgari man of the match
0: a re lotšhen Thobela FM le gona
3: e rona le kae
0: ao re gona Thobela
3: batho mo matlhega e selemo ka ketenpi
0: ka mo Eastland Park batho ba tsewa ga botse kere
3: ee ba tsewa ka mo e warra
0: o bolela le nna
3: ee na ke sele ke dia ntho ke dia lengwalo la otela forklift mo mmerekong ka
0: 2023
3: ya sele ke no e namela ke nna le motho ke a disa yona anti a ntsentsha sekolo ona ee a ntry visa tsatsi lena leue
0: yana ba bile moka
3: e yana ba bile moka le anyo le mangwalona ke a mabedi la rich truck le forklift
0: ka
3: tsere tsontsi ya tsho ke a tsho sholu se nengne
0: iyo e bile a se tsha feletse ke nako
3: e a feletse ke nako
0: ei mo shobo sa ka o khwe
3: o nka re ke na lo ona na u
0: ya mo shumo wa sa ka wa ba o khwe tsha ne
3: Ah, ke a bereka ano mo ke berekang gona ile ba ntisa training ya gona
0: o botse wena mo mangwalo a o tisitse ke company eo e shomago ke bona ba o isitseng tlhatlhong ya rich truck le forklift
3: ya ke bona ba nkisitseng
0: ke dumela gore mtlhomongwe ba lebeletse gore batatla ba go tlhatlosa mošomong ba o isa pelenyana mtlhomongwe o tseba mang
3: ya ke nagana jala kgotelelo e tswala ka teo
0: awa a re kgotlelele mo netho se segolo re yo leboge ba kgone o ka o thusa gore o be le mangwalo a otlela rich truck e rata go di rich truck ke na le lengwalo la yona la rich truck le yona forklift
3: ya ke fela ke botsa batho ke re motho ba le mo batho maikwa wena o thomile ka a nyelo mo ka o tshwere mai
0: ya a o bile ka e otlela rich truck mona ka ra warehouse
4: ya mara kamara wa mona mangwa bo mo mushumo ni bana ba ntato sa ba mpapoloi ya balo ya mara na le solo ya machine and driver

0: Eo tse re nako e kakang ka morago ga go ba le mangwalo a otlela le gore o tle o kgone o kgwetsa sebaka seo sa o ka otlela mošomong.
1: Ee, kile ka ledimo lefashe le ba di-driving school, ke leka gore ba nthomiše ba bangwe ba di-challenge ba re ba buke ba sa buka ka ledimo fashe le bona. Until mara tsatsi le lengwe ke fumana ba kare go ba neele nnete. Ya mara ke rile go kry-anong wano kana bakalata saka sefatanaga.
0: All right, yo re yo ba le mangwalo ke moka sefatana sa re ke nna yo.
1: Ya, ka license ke la ya ba ka nyamo.
0: Yeah.
1: Ke mo fora re license, you know go iphumana kana ba ka ya di application.
0: All right.
1: Ka pela nyama ka ba ke se tsiki ya sa.
0: Ah, wena o bile le matlhatse ba, bile le matlhatse.
1: Ya,
0: re a leboga hle.
1: Ya leboga ba ra.
0: Tobe. Taba tshedi bo tsara le tshen tebele FM le gona?
2: Tebele le kae?
0: E re gona le kae?
2: E nna le nna ke le ga jalo mo la go tla ka 1975.
0: Eh.
2: E le sa di wa gara ga ID sa le pandiri.
0: Eh.
2: A se ga zana gara go le go tloga ngwa go go botlhela ka 2018.
0: O tloga ka 1975 ya ba ya ba ya re 2018. Wa sa ka wa tsena ka tar.
2: Ee, ke merenyowa, ke merenyowa. Ke sa kereng mereka o trae, ba, ke sa kereng, mara ke nitere kere kene ba o trae. Mereka o trae.
0: Ape be ile gale mona, 75. Kama ntse bongwe, o ka ba itse shile tsa kae, o tloka 1975.
2: No, ke ga ntshile ya, re ke ga sa. Ba ba nye promote, mara ke sa trae.
0: Yeah, yeah.
2: Ba ba nye promote, ke sa ka yo trae.
0: Yeah. Yeah.
2: Ke ka tsena ke le ka 2018 ka thoma go bua. Tsena ka go le ye ke ke yo thoma re ka go dula.
0: O ka 2018 ke ge o re ka koloi bya le ile ya gao.
2: Eh.
0: Hey, yeah. All right. How ho ka ho? Hey, ya u tshira na ko ifela mafellongo we lo a go ba le koloi ya gago.
2: Eh, ba thoma tsena go tloga 1975. Ke sa le ya pa ni tsene ka mo ga ra ID le ya ya pantse.
0: Mm,
2: ba tsela le tsheta ga ntse. Ke ne re nyuwa ke sa tsela pele.
0: Yeah. Mm. A ke go kwile.
2: Eh, bona a se ke mo tsa ga mama mthapo mo tsa.
0: Na le bo ga bra. All right, 0860002452.
3: Ke mitso tsa pele, o le kgetho ye sa pele. Go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gago go tsa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi. Mo kgweding tse 36, go 5 gig red call unlimited plan. Limit to tsa sa pele. Go di sha deal ya gago. O ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka go dimo. E jagala mabenkeleng le online bona le dipielano. Everyone connected. Vodacom.
4: I have a dream.
5: Ditoronjaka mushupulugo go fitlhela botlhano le Sandile Dikhari, man of the match.
0: Arlo Chentebele FM le gona
6: bana bo mma
0: na le ka
6: o ka bushile ka gape.
0: Hey,
6: ah na ka mo ga mabu ya gape sa le. Ek a mad more kinoya kinori re ka ke simele ngwalo ka ithuta ka yona ka baka ka ndiriya.
0: Hey, wena o rekile koloi o sna mangwalo?
6: Ha e
0: ba o registiwa u go ya wa ipita re change le tshiri tshe.
6: Eh,
0: ke taba itele
6: ke simele ngwalo ele ne le motho ya go kereka koloi. Ke moka ka notla ka ge e le gore be ke tlo isimisa go ria go nthusa go aga.
0: Ee,
6: a bantsi ba aga bašimanyana ba banthuta go driver ke ya granteng ka baka ria lengwalo ka baka kgona ke no ria le go driver.
0: Wena o le dirile o shetse o le botledi o le thakeditse
6: jalo sebara sa gago ke ena mmakatsago. Re rile ka moka re no re ya sete ka moka.
0: Ee,
6: mara o ka simolola re tsena ka morute gore e kae kae.
0: He, le ani bjale
6: le gane jane ebile o le renyele.
0: He, a nyake le ka o otlelan
6: a o re kore e kae kae o re Awa... ke ya gago a go tsene wena o kuri
0: a wa batho
6: o no ya le go sa tsong
0: mm
6: mara ke tore ke a mo leboga ka re o ntshutile gore ke kgone go tekenela
0: ee awa ke motho ao
6: ee ke kgone go tekenela mo go ne go tshoganetse goba go neng goba go eng ke santse ke e sware ke se pele ke se ka tlha ke re ka raya gona ba ke re ke tlo tsamaya le mang a makekena ke a kgona ke sakea ke tja gore ka raya gona ke sepele kole dite ka karatšhe go tse o namela di-taxi o ya kgolo aa ke a se tsamaela mare ke nyaka le yena a tsebe ka gore ke ke lapile lakeae ke lapile ke lapile
0: ee le ena a kgone o thuša nako ngwe a e bagalabeng le ena a etri
6: oa e bona taba
0: mm
6: ee ke moka re thušane ka molekamo go ke gere nedi ge re tsamare ya gagabo ba re he gante gore go sa drive malome ke re awa ke ana a nyake go drive ena a bolele gore a kenya o re ga kenya a ke ke ya gago ga go drive wen
0: mm
6: nna ke tlo driver yaka
0: wa
6: gaufi bele ba ringwa mangwalo sa
0: drive e be e le ngwaga mang ga e ba le lengwalo le la otlela e be le ka ngwaga mang
6: re ya re ile ka 2021
0: o ra ro shetse a tshe le tshati e
6: e dilo re tshilo shetse
0: ai yei
6: a mara o tlo khona ke a bona mhlomo wa tsa re modimo tlo mo o tlo moragela a re ka ga go atla traba ya go ke a go
0: awa a re tshepe byale thobela
6: tsana di mabo
0: a re tlo ga re le bo ke right kona di oh yeah yeah Set the night to music, makes a priest. On a little Roberta flag, Dito Ronjaka, Hotel FM, Hotakashala, Africa Bora. Koshekina Kaore Fela, Kerofe, I will give all my love to you. Wajaw Sopedi, Kate Sweet.

0: Where is the love ananya ke go show fetse we kwa ga bale di torontsa ka go thobela FM le go tla gajela Africa borwa pele ga go share file go sha go tsa go Kate Sweat are I will give all my love to you be sa rena ke ma super ditaro le bise iring ya buraro hashtag re leto na o letsong le bile kae ka sesebaka bula ditshana le rena ka go itukisha ka re letse mogala go nomoro ya 0860002452 o ne o ikemišetša o ipea kantšha kudi ka baka la gore ke a tseba gore ba bangwe le ya o tlela ka se sebaka ba bangwe o kaone le khuditše go bona le o tla o dira seo fela ba e le gore le ya o tlela le yo nna le nyaka lefelo le kaone mo le gore le bolokeile letela gona ntiletše mogala 0860002452 re kwa gore na o letongwe o lebile kae besong ya lekgono ke tlo tšea megala ya fela ke setse ke le boditše magagešo gore awa lekgono Ke ba thaka megala fela.
1: Ke metsotso e sa felego, le kgetho ye e sa felego. Gwetša Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gago go tšwa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tše 36. Go 5 gig Red Call Unlimited Plan, le metsotso e sa felego. Godiša deal ya gago, oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E kgwetšagala mabenkeleng le online. When I leave PLA, no. Everyone connected. Vodacom.
2: Tabaholo Tomele FM.
3: Tikologo ya Afrika Borwa ka karetso re kare e fitheletse ma Afrika Borwa ka moka. Ke beletse ka mogho tsomaro ya ma Afrika Borwa e beleng ka gona. O boletse ga botse mo wa re

0: ba etapele ka mo me ba spaleng tsebang ke le sa di ri tsona batho ba na ba le re le ne go ba abela ditirelo ba tlile la tlala ka di office ba tla ba di ya di sit in ba re nya ka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fisha re lebeletse di politiki economy mapilo mahlale le tse dingwe tobele fm mo shato wa tsebo le boithabisho
2: Manane wa thuto go thobela FM. Thoba beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogau maredi go thoma ka ile ya bone ka masa.
3: Ke a bele gore go rogile ba lenane ng la makhura a ngwana. Leo le popo mago le go nyeu ma ka tshimo sha maleba ya gore thutsa go hodisa bana ba rena ga botse go yana ka fao go nyake gago.
2: Go tloga fao, Kate Morwane, ga di etsetlana, o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe, go thoma ka ile ya boseswai bosigo.
4: Ka botse re ka tlhotlheletsa bjang bagolofadi gore e be karolo ya di-TVET colleges.
2: Mogau Maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete. Ka labobedi, ga di etsetlana, a ipsina le wena ka dienywa tša tokologo go batho le ditokelo. Ka laboraro, ra namela sefala sa mofatlhoši wa Thobela FM go thoma ka seripagare go tswa go ira boseswai bosigo. Ka labone Exton Mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tswa go ira boseswai
5: phatlhošo le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupinyana sese batho ba koma batho ba nwa
2: mogao maredi tlhabirwa malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tswa go ira boseswai bosigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tswa go Thobela FM le SABC Education SABC Education Enriching minds, enriching lives.
6: I have a dream. Mushupulugo, Ofitalabotano, Isandile, Dihari, Men of the Match.

0: ba re mona go nyerle nkaga re go yona ya bophilo re ya ba hloka batho ba go sana le ba o arisana bona re ya ba tsoma ga ba khwetse gale ba go gwatha dipelo tsa rena ba ile go re wa tsa ba o ka re ga o ne le yena mo gausi wa no bona dilo di direga nje di sa direge wa no bona dilo di khonega nje o bona gore go buima empa go bana go ne le katsela e a gwatha mpelo ya ga o ka gona wa no bona dilo ka moka ele jona ele janete batlhong le ile kae re le tsoma le kae ga lefase le ya nyakega gore le gwathe mapelo maphelo a batho ba bangwe le tsweleng pele ka nnete go tlisa phetogo go ba go fetola maphelo a batho ba bangwe re ya ba tlhoka batho bao matšatšia o ka re motho o re go lebelela a re awa ke tlo re go mo dira motho a ntebala gape matšatšia o ka re ke nngwe re iketemosa a o tlo re ke tlo re ke re ka dira gore e be motho mongwe go ba ka mmula mahlo ka tsela ye nngwe re ya ba tlhoka re ba gona batho ba ileng gore re sanya ka go bulwa mahlo re sanya ka go lemosha re sanya ka go phafosha ga re a tswa re phafoga a ile seni tamentle dumelang ka gare ga mosupologo o mmotse botse botse botse beke ye ntshwa shi re ka gare go yona monyetla shu go ba sebaka go ba dibaka shidi re sa file tsona ka gare ga letšatši le lekgono re sa filwe meso e mengwe gape yo modimo lerato lena modimo o lerato seng ba e leng gore ka nnete ka gare ga mafelo a beke ye go na le batho bao e leng gore re kgaogane le bona go na le batho bao e leng gore re kgaogane le bona ka ditsela tse di fapanego ka ditsela tse di fapaneng ba bangwe ebile dikgagano ba bangwe ebile ka lebaka la gore ba sa go kwešiše ba bangwe ke ka gobane ba tlhotse dipolelo ka wena ba bangwe ke ka gobane ba kitimetse go go ahlola goba go go phošolla ba sa tswa ba kwešiša ba bangwe ba kitimetse go tšea ditaba ba o phara ka tsona ba sa nyakišiša a gona khutso heish ka gobane go sena khutso ba bangwe ka lebaka la go fela pelo re lobile batho ba bangwe ke batho ba ba beng ba re thusa ba bangwe ebile ba gora ba rena ba bangwe e be e le ba lekane ba rena ka lebaka la mabarebare ei a re tsweleng pele go ithuta tle kore pele o tlo nyaka go tswa mothong go ba go sepela go ba go moloba yena motho owe ema pele wena ka bowena taba ye o idulele fase o e nyakišiše o ikwešiše o tla loba motho ka lebaka la go se kwešiše ka lebaka la mabarebare ka lebaka la dipolelo tseo di kwang dibolelo ka yena tse ba di tlholang ba itlholelang tsona o tseba gabotse gore a se ka mogomo tsebang ka gona empa ka lebaka la gore wena o ne o jama o thietsa botlhe o ne o jama o ne o nyaka go kwa go na le tse dingwe bathong a re thibeng ditsebe a re thibeng ditsebe go na le dipolelo tse dingwe re re go di kwara kitima ra re re phošolola batho goba re ya ba lokiša ra ba latofatša dilo tseo ka moka ga tsona o tseba gabotse gore ga se motho o ka mokgwa o mo tsebang ka gobane wena o tshepa batho o dumela batho ba bangwe ba o sa tsebeng gore morero wa gore ba go botse goba lebaka la gore ba go fitlhišetse tsona ba go botse tsona ke eng gore ngwena o sa ipitse gore ke ka lebaka la eng batho bao ba go fitlhišetsa ditaba tseo ya go nyaka gore re iketele go nyaka gore re seke ra kitimela go tšea go ahlola batho ba bangwe a re sekeng re kitimela go dira seo metsetse ke masompeditharo re itšhela gona mela e reng ela ya boraro ke gona ge rena pele re tsene ka gare ga serapane sa rena sa gona tlharelwa mogopolo ka gare ga mosupologo o moswa letšašeng le leswa meso goba masa a mabotse a maswa a maswa Wednesday ke ngwana dikgare ke man of the match ke monna dintorontoro e re ke nape ke go leboge wena o tlile wa re ditorong tsaka ebile leeto leo le lona la diirijepedi gone swana le lona le e leng gore re ka gare go lona ga jwale ke la diirijepedi leeto le ke lesoreng le wena le ga botse bathong mafela be ke a le sore jwang gona le tshele diratileng gona le tshele sa diratang ka re ga mafela be ke gona le tshele ipsineng ka tsona gona le tshele sa ipsineng ka tsona ba o re beng re boloka nxanxa beng ba o re beng re felegetsa bagwera re felegetsa meloko le metswalle re felegetsa bana ba borena re felegetsa ba o re phidishanang le bona ba o re beng re phila le bona nxanxa beng thobegang folang folang le thobege ke a tseba gore ye ke bolelang e ka go tsena ko etellete le gore o fole e ka go tsena ko etellete le gore o ya mogele e ka go tsena ko etelle gore o khwetse dikarabo o sa tlono tsela pele go iputsisa tsedintsi empa mbe go sele go sagaletse KV ke taoga dira mashego ke tlono ba le wena ka gare ga leto la rena la masa bekeng entswa la go sele go sagaletse leto le ke la di iri tsepedi mo shupela go fhlala bohlano iri ya boraro fhla ka iri ya bohlano mo shupela go fhlala bohlano ke mo re leng gona ka gare ga mo shupela go rena le karolwana ya hashtag re kuketsa selemoya re kuketsa selemoya ka mo shupologo ge ile minona wa tsaba gore o gakala go feta ka gare ga mo shupologo ke o file go sha ya TLC kwa mrago di kwele di kosha o ipsine ka tsana ke dumela jalo Waterfalls village people barle YMCA You touched my heart, Anita Baker. Kira yo, Anita Baker kuku tofanyana gana shan. Korenko fella pelo mam Anita Anneli James Ingram. When you love someone, yeko flingana bile chili poucha. Baba mbariki chili poucha. Jire kitaswa adiche. Yeah. Kimo ba changwana mwa ko changwana kamino. Ereki le mushenkle. Laibona sfata sela samola RTD7. Mola sfateng mola RTD7. Go tlhona le excavator gore ke yona ke re baka excavator e wele mola gore gore gona le truck ye u shitsego re gopela gore lena ba ileng gore le feta mola sfateng le shimisha RTD7 hlokomelang a ke re le bona gore ke boshego ene tsela ile ga ena mabone RTD7 ile ga ena mabone ne ka uno re khonimola ka tsela go ya ka di F4 le bo a khomo tsela shi RTD7 ya go subelela e subelela ere e podingwane kona mola sfate mola kona mola kruso hlokomelang ba lotlela go gana jwale All right, nalwena arna perrier lebelele gore la le khono le tsa sile rueleng ke setse ke tsopotse gore mushupulo go re bolela thuto ka re bolela thuto ka gare ga mushupulo go ke ka fa o re o bitsa go educational monday kgwedi ya barutishi ke go kgwedi re leng ka gare go re sa le kgweding ya barutishi dumelang barutishi class of 2026 so vekela shi fihlile lena re le baga baruti ke bone di kereke tsa go fapana fapana hey ba lwele ko ba bangwe be ba iswere e kore ya e be ile chain yenwe ketane yenwe ya thapelo ketane ya thapelo ya semoya re bone di kereke tsa go fapana fapana di le ka gare go yona re a leboga tse e leng gore ka nnete le lena le se dirile ka mo Wesego Stadium Zone 1 Princess Music le bona be ba iswere le baruti re a leboga bomoruti se banna bomoruti kwetsepane moyetsi wa tseba re a leboga dikereke tsa go fapana fapana ka mo phalaborwa re bone le lena be le iswere Dr. NJ Rasakanya re bone ka mo bo moruti go le Michael bona be ba iswere re bone botse ba baruti ba go fapana fapana dikereke re di bone go bane e be e le interdenominational exemplar ye e beng iswere ma bane ke minister Princess Music le baruti ba dikereke tsa go fapana fapana re a leboga re a leboga tlotleletso yeo thapelo ya mafelo felelo ya go rapella ditulo mm go rapella bana ba o sele o sagaletse
1: Re fitlisha sealemo ya sagago ra fitlisha le kgwebo ya gago le KV taugadi ya sealemo ya iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botlhano ka masa bosebe ka moshate bo kogana le go feta ka mošupologo toya mampila le taugadi ya ga mašigo mo go thobele FM moshate wa tsebo le boithabišo
0: nete go re ka iria bone ke tla be ke shutela yena gona fa ke ditseng gona ba itsene ke be ya ka gare ga letsogo la gagwe ke hlabiro ya o tla be a itla tlo ya mamphela a re triple s ke se dipese sekolong a bo share makhura ngwana

0: All right. Best you ever had, John Legend, are tonight. Ya bela gore pele ga fao Anita Baker o tlile ana le James Ingram ba itla go ena ba re when you love someone. When you love someone. Ke kwa e bile ba rutse ba bang ba re gopo rena le moya wa gore wa tseba ba re botwana ba ba sa hloka go rapelelwa. Ya. Ba sa hloka go rapelela re a gopela re no ba rapelela re no tshwela pele ka thapelo ye ba thoma gape go sasa le gone ke ka ina ke di 12 ke 12 October yo lena ei lena re ba tsuri lena papa kontong tsoga o direla ngwana o ikomiki ya tee nna ke gopela o no tsoga nka o motlhole gore na ganya ke metsi na o nya ka mohutamanga go tonya o nya ka tie go ba o nya ka kofi go ba o nya ka o modirele he o nya ka di apple le mele tsone go no montsha gore rena le wena re go thegile a re ba thege marutwana ba ka ona mogho ke go bontsha gore rena le wena ke seo ba se hlokang ke thego yeo ba nyakang bana le maikutlo a fapaneng ke kole ba bangwe mabane ba re ei what's ba na ka tjwa ke kwishisha gore ke ka gare ga marematlo ke re e a o mara go sebelela tabe jwalo gape go sesa ke di 13 note go sesa wa thoma go sesa ke di 13 beke ye bana ba rena ba thomile a re sa bala matsetse re bala di iri tse di shitseng a re go ke tsenela moya lena bathong a re go ke tsenela moya hle Hesh aketa misheng di hlopa tsa hey ma fella beke ye abile jwang ke nge tse o di ratileng ke ntse o sa di rate wa ka we gapo santse o tla o hlabeletse ai santse o tla o hlabeletse ke kwele ba bang ba re wa tsakeng ma fella beke bile ma fella beke a mangwe a go ba le peace a go ba le khutso ye nngwe a go no aparelwa ke bogoshi a ke tsebe jwang ke no tsebe re jang ya taba ya ke tsebe wena o ikwete jang wa empa ke re a leboga re a leboga di nkgwete tsa Africa a ke ba re go nale di nkgwete tsa Africa borwa dimelang dipapading the Brazilians masanda wena dimelang le gona Kape re ke celebrate re tla be rena le mona o mongwe wa mafelo felelo felelo felelo. Re kgopela go le reta go a le ke la lena. Magosia a swan le swanelwa ke ditheto lena se le se dirileng ka gare ga mafelo a beke gobane ke tse dingwe tseo re di boneng ke tse dingwe tseo di beng di ketekwa ge re keteka ge re rena mafelo a beke a o ratileng ga se o rate eng ke eng eo e ratileng ke eng eo sa e ratang ke tse re di lebeletseng mo re leng gona ka gare ga mošhate wa tsebone boithabiso dumelang ka Gauteng province dumelang ka Limpopo province le lena ke a le tamiša ke re matama masašiao ka moe Mpumalanga province tamiše gantle le tamišege le ka Free State tamiše gang ka ofela le ka North West le re ngwago dinkgwete tsa class of 2026 ke province efe Western Cape good morning how are you dumelang ka fao Northern Cape go more molo e qabega ke Eastern Cape felo fao ne vokile hai enkosi re a leboga ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo Limpopo province tamiše ga male magoši le gona ke le gabotse mafelo a beke a lesere gabotse le ratileng ga se le rateng le rwele eng jwale ka mphago wa lena re a leboga ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabišo ke lebeletse kwatsa fa a re KV go sele go segaletše ke phogole monaka kwa ga go shira tlhagane ka moganya ka a re yo rena mafelo a beke ye yo re botsiše wa tseba yo na lena dinaga di etelane wa tsa ratla ra ipsina ka Vembe district ke mo ke beng ke le gona ka gare ga mafelo a beke go tsonna bogadi yo gape be re tlogile ka labohlano mo gonyana trip ke re ben re se re ya Vembe district ka Chakuma. Okay ro le boesa we I'm sure le bile le tseba ganyane ya ke go dumedisa go no isa madume a locha locha Vembe district a ilo sene ka mopane district tamisherang ka mo esikukhone district gomme ka mo Waterberg district le lena re re a re lotshege lotshega ene masa madume a masa xiao bare ka mo kibela beile monyanya gone ka molaga manaswe rabi le ramabea Jennifer batho bao be ba nyalana gomme ke bekele MC na le rempole yo le sundown se le sundown le legolo a re gore ka re ke sa ipsina gore ma Brazilian ba nthe ka go di mahlogo ka phenyo yengwe ya MTN top 8 wafa wafa ikwatsa bana na re le lebogisa e bana re le boga kamo magofe ka fao ya e re le boga batho ba re o se a se rena batho ba sa mo selmo ke vi re tshetsa selmo ya bosho le msegare ke brajim brajim ramaila are ke be ile tsebe ke go gopela go botsa ke be ile tsebe ka re ga mshate wa tsebelo bo ithabise ke nna magatsa ka fa gausifa ke mama Lydia re le boga hle ka mo ba re maila ar le bogeng e se le ba gara mile go ba ramaile ba re rena le wena ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso taba yeo re thabela re iphaphathela matsogo ba re go sele go sagaletse KV ya re mmogo a ke napeng ke kweng gore na dikolo tseo re di kuketsang bana bao re ba kuketsang bana bao re ba kuketsang le khono ke ba fe filimone mo le ke mampale na re go tsong KV re mo go kare ga mshate wa tsebo le boithabiso go tswa ga mamatsa re ba iletsebe pito ga ramalepe ar KV ke re fukeng a ke na pe ke kwetse selemo ya go ba rutera ka moka Afrika borwa ka bophara KV hey na kwere leng kare ga yona ba rutishi le bona ka moka ba rutwana ke re tsebang gore thuto ke lesedi ke khopela go felletsa ka gore happy birthday go mphokeni mohale o ka mo botokwa ga magato le tshashane KV e le go le hlogonolo mole ba ipsine ka le tshatshila bona la matswalo ke le hlogonolo ke mphokeni mohale ke mang ke pito ga ramalepelena a renyalo a le ka tsone ka mashimo zaf le go di are KV a ile sene go sele go sagaletse bathong ke le boga letsogo le o le la ga ba ratingwana ke ka mona re tingwana ka mona ba re go sele go sagaletse KV na pogati le nna le tsogola ka shilewe ke re presents ga ra mushupulo go registera yeo a e makelina la ka o ke kagiso abele ke ba uba mona re tingwana ka mo logolaneng ka mola ga ntona sentso a re lebogeng batho ba ka Elias Motsoaledi municipality le siba shika le yena re KV ka mehlage o rialo re emisheletse go la gago le rena re le emishitse o ba dirileng e sogana le o ba dirileng ka molesego stadium re le boga hle batho ba ke ba mba ba matlafatsa a ishitse mmino wa gagwe fela yang lion go no matlafatsa re le boga hle bo Terry Fox re le boga le bo Simon Cooper re le boga ka mokagalena bo Penny Lope 086-000-2452 Monday, rikuketsa selo moya go ba rutwana ba rena class of 2026 malaba be re go shetse mochichemane a theog a ba marar theog a ba mabedi a theogile go shetse di irehle ka mshate go sele go sagaletse
1: Oskhomo.
0: Are. Oskhomo. Yeah. Le a tlo ba mami. Mami we, mami.
1: Oskhomo.
0: Mana ga mari. Bona. Ka go tsena jwale.
1: Oskhomo.
0: O fete ole ma.
1: O re nya ra Oskhomo.
0: E no mpitse KV wa kwa.
1: Ayo go pego re ngwanana
0: go lokile mami lena le ka e bathong ka mo le hlabile
1: ke thae ka radio a ka ga itimiu ya ka
0: 24/7 yeah
1: a go phaga mo tswela se a sa go go tsopotsa
0: mmm
1: go ke bula go go go tsaka se na e thae ne
0: ah bana ace
1: e ka weekend se ke le sa shanku ke le na kilo bolo ka mogara ka wa tlhoga khobo bana yo go go
0: ah mami mami
1: ke tse ke pele re la re ja go khopotso go le bohloko ka go se ba ga morwane bana ba ka tsalang ruri e le la leng ka ntoru madi a tlholo go bana ba mogara ke e ke go le bohloko go se
0: ah empere le boga tshego e o le le rato le
1: ke le matric ke nna le tlo go le tsa pedi tsa matric
0: e
1: bo e pele le o go tseng ruri ba tshobile bana ke mma
0: ba bana ba rena ba tshuli e
1: bana ba re rapela la ke rapela la tsela le na balang
0: ya arno le rapela bona ba rutana arno le rapela fa balang
1: e ba tshubule ba re lo tsama la bone mma wa re rapela
0: o bona ba tshuma ba tshuma la bo a o ba
1: ya uke
0: re le bo ga ba
1: e di la uke le ba le mudinga tla gone go le tsama ba tsa ke ba go ketse ka mo ka ba me kritiki ke re ruri e o magolo bana le lena ruri e tlo go rapela di tsene ka gare ga di hlogo ke di kwa go bona di kristele go go tswelela kwa maselong a ngwa ga modimo a tla ba ri ka gore le ka gore le ka gore ruri e
0: amen
1: e bo di pole ke bo se khopo e ya o tsomo
0: ke re gona le go e kisha mona ka ngwari tsela ka lentse e ya wa tsama ba 086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0086 000 0255 0 tsebe sentse no wa fase ya ka madima be ke a tseba gore letjwa ka Durban ke a tseba gore le tlogile mo le chipile ka kudukudu le rekile kipa tse ntsho ba bangwe empa go no ba jalo ye ngwana be sentse no wa fase ya ke bona le zefare a KV a ona tsaba na re amogetse mona gore re jelwe eish Congo cheese kids tsasa bona to Sandawan to the world bona Kinshasa to the world Sandawan Tabela FM
2: Let's go you
0: Yeah madumela mathobela
2: mathobela ke nna motho wa masa o tswa go tsegadi
0: go sele go segaletse
2: a o ana ka mapela re tswa go tsegadi
0: nna re le bogenta ba ye wa kere
2: eh ka go sa di kono ga ha ai ke re go tsena ga di go sa se ya mathobela ka bua ka re sekolo sa sekolo ka feletsa ka ketso ke ra tswe a tshware dibuka ga dikere ke a leboa kere tsa dia le le botlhe kere
0: boketso ka nnete a ba bale a ba phadimele ke tsotlhe le wena phadimele ke tsotlhe re a leboga re etse gore October ye nngwe gape gape ke kgwedia megopolo lefase ka bophara World Mental Health ya go tlhokomela wa tseba re kenye re tsaba rona le ba ile ngore re na le maitemogelo le tabenye gana jwa le ngwana ge bolela mothiletse mo fetego ge ba gona le dutse dingwe santse nga di tlokome a di fihlelele a re ba thusheng ge ba gona le dutse dingwe tse ile ngore ka nnete ba ga kanega a re ba ageng ke se batho ba megopolo gana jwa le ba kwang ba hlasetswe ke gatello ya megopolo o nonya ka gore ge a bolela go be le motho mongwe e leng gore wa motheletsa le ya ebile o nyaka go theletswa gape gape o nyaka go bolela mo fetsebe o nyaka thego mo fetego yeo o nyaka gore ga fihlelle a nyaka go fihlelela le tshedingwe di fihlellege a nyaka go aga kanega a re bageng ka mashate go sele go sele Table FM.
3: O sa ga le tshe tawa di ga mashego.
0: Eh moruti moruti moruti wa rena.
3: Ka tshego zo tra koro.
0: Ya, mafela be ke a bile gona ke re le ratileng a sele rateng.
3: Ah she re be re le dipoloko ma one ta go le tsha ka tsene waka.
0: Ah.
3: Ya e re mo ya o tshela pele o robala ka khutjo. O di mo ke ena tsaba.
0: Ka mehla. Le ka bolela gape seo.
3: Ya one taba ke na mo a tshia ba thukana go ya gona. Ba ne ke re dikolo di gona ka mo ga skororo. Tiki wane o ne le ra kholokwana high school ile ke ke fitile go bona ke re bana re go ke tsa bona bana ba sekolo ba go le ra masete o ba gona. Tlo sa ka so bana na mo le hlakile. A mo mone puku bana ba padi me ba tshele pele ka dithuti
0: ke monka bona ba mono mo mona buku ye
3: ba padi me ba bevelo ka botso yo ka hona
0: yo moruti mashaledi re ya leboga ya tshedingwe ka gara ga mafela beke Thobela FM e be ile ka mona Meropa San International ya e be ile leto la go fodisha megopolo ya basadi e ke re mela gore megopolo e fodileng e aga megopolo e fodile go e gona go theletsa motho gella ge anya ka thego ge anya ka thuso megopolo ye e fodileng e gona go wa tseba re keng go aga re leboga wa tseba ba diragatse ba ile gore ba ba ripsinne le bona re leboga the madam MC ebile le joy la ga mathato re le bogahle watsakeng ebile bo carry fela mara mo khire ke re o tseba gore o dira mala o mo khire ba ga shiwa thobela FM ba le ka kwa re kwele brady o hlile a re fa tsona ka mokaga tsona gore re di fihlelele gore ge go bolela ka the healing journey bo le bo sgobela be ba le gona fao bo mare bo ngwana monye pa o be ba le gona ka fao bo mapula ba diragatse re le bogahlelena re le boga ba bangwe be re setse gore ga botsebotse the healing journey king le etola go fola motho o tlhoka go fola ya gone jwa le utswa ka gare ga seemo o tlo gapeletse ga go ya moshimo o gona na o tswa ka gare ga tlhalo o gapeletse ga go ya moshimo o gona na yo na re leboga the healing journey re leboga wa tsaba ba di tsebi tsa megopolo tseo ileng gore be di reporta potile taba ye o re a leboga
4: Mozambique Zimbabwe le wena Botswana Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za ga mmone ka app ya SABC
0: e ka ga mamthanje le gona re bone ka gare ga mafelo a beke ye be le boloka re dumela gore dilo ka moka modimo le kgontšhitse lena botlhe bao ba beng ba le ka gare ga seemo se sa dipoloko re dumela gore dilo di sepetse gabotse a ke re tseba gore gantši mo batho ba kopanang gona watsa ono tupa le role batho ba khakhana balwa ye batho ba nolwa ka gae o satse be gore le role le letswa kae le no hlolega gona fa a re lebogeng ge mafelelong dilo tse dingwe ka borena re gona go difenya re no gona go difenya 086000245 2 ke dumela gore megale ke tsiang ke a mafelo felo felelo ke rata gore ge re feleletsa tlhabira we go batamele ka fa wena rena le taba tse botse le rena ge re bolela gore ka mshupologo re bolela thuto ka masa ke bone taba tse dintsi go kgatlhisa ka fa ga ga borena rena le motho pa sefoka na le motho pa sefoka mohlophi meakanye ka mola bogoba puku ka mola aowa a re ba reteng ka mashate go sele go sa galetse re gona le kae
5: Yeah.
0: Manitlenda, Bartamen KV, Nakopela go kuketsa selemoya, go sekolo sa lehwele re matlala secondary motseng wa ditshong, lapala ge shuka malaga phatla mohlaka motseng wa ditshong, re kuketsa selemoya sa ma se go malapa ka moshipolo go ke gopela gore re kuketse malapa a dikolo fela, ka mo le ditshong Tyron Corporate ba le ba ga matsemela, ka mamelodi abongile tomora go ga go fama Melody Sundowns penalty ka Tshwane ga e ke ditshong re a leboga ke Baxman phatlhamotlhaka tshepa motshepane masela a re KV a ke kuketse selemoya go barutwana ba Matshipi Secondary School ka mola ga Mashashane le Tlakale Secondary School di kuketsa ke tshepo masela o masela ka mo Greenside a re gae ke ga Mashashane o tshane ke batho ba ka masenkeng batho ba Rele boga ka gare ga mshate wa tsebone bitabish gane gane gore ne sa kuketse dikolo tse dingwe batho gore nke sa ke ja ka saka mogaiso gore nke sa kwe ditlalemiso gore nke sa kwe kamala denron gore nke sa kwe kamala matsebong hai kamala lenga mahai gore nke sa dikwe ke gopela go kwa dikolo tse waka timi go seleke
5: ya
0: gona le taba shiki nya ka reader
4: Tobele FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: wi mara go reng go rialo mara a ke tsheba ma a bo mara tsebele FM o sele
2: ebi
1: a re
2: ai
1: re gona le kai eh
2: le bolela le go ma songa mo ntse se tsanga khudi
1: re tsia ke a le kwa papa
2: ere ke tsheba marenki moshapelo mola moshati mola sore la pende Paul's normal go kere ka le yena
1: ke bana ba sekolo
2: ah se bana ba sekolo
1: eh re tso se bana ba sekolo papa
2: oh I'm sorry
1: eh
2: ke le bo ga
1: go lokile a re le boge
2: a
1: geng ba a ranke ke empere le bo go no beetse ka re ga mshato wa tsebo le bitabis a wiwa ka ka lebelo nyana ne a re bulele le malebana sho eh a re bulele obas batho obas dumela ke bona re linya lone le lengwe ka re ga mafelo be ke le go ka ra ongo di sikira bona tla
3: a go ba ka le mar ko bo tsho re ntso se irile
1: o bo dira mbo o hlapa le yona bo hlapa le yona na
3: ntwe
1: ke na kwa rena ifitile ke tlo go pele re no emisha ngo go letsa re tlo pala go hoja o bas
3: ai waka wa tsaki
1: waka o re reng o thubile a ja le re tlo tsang ka ndi swantse ka re wa tsare mogalo o kwa go tsela swantse
3: a waka
1: mara ga botsetsa be o dira ngetswa ka ema
3: intile
1: ke a tseba le na gore le rato hlapa ka dilla thekeng
3: ai banna
1: ba o bo tsene le sona ka shabareng ke a go tseba
3: ino mpuno ga ya pasi pu
1: kai linyalo
3: screen pu
1: kai mpotsor kai
3: ai
1: ai khonega
3: ka ga ifuno ai we abo ga re ke molao gore ka ga ya go khone gore bo di gao
1: ya no wa pu
3: eh
1: yo overs
4: arlete
1: le kai na
3: moye
4: rona tsala tsala
3: moye moye
4: arlo moye ntse ke bi
1: eh
3: tsama le bana
4: tsaben
1: ah wa bana na re bone sfoka se sengwe se sekotokoto ba re lena le librarian of the year
3: yeah
4: ke nnete
3: le phadile gore sfoka se ke sa gore ka Afrika borwa ka moka
1: le phadile di librarians ka ka tsona
3: mongwe wa ke tlo ba simpe ditse
1: a wa re botsa gore le dira
3: mme
1: ya go ikgetha ke eng e le dira
4: ya go ikgetha gore ka morao ga gore re ise di tirelo bathong re a boya ra fetsa ra boela morao gore a lebelela gore di tirelo je re di fang batho di tshentsha maphelo a bona ka mokuta mang
3: Yeah.
4: Agar ra bona the library tsa rona ding di tsama ya di service tier di re fam batho di tsendela na mo di SDG.
3: Yeah.
4: So rona re lebeletse SDG 1 le SDG 4.
3: Oh yeah.
4: Re ngore do bulela ka go lwantshana le poverty yongwe e lebeletse taba ya dikolo ya dithuto.
3: Oh yeah.
4: So go mo longwe re ke tse longwe re e re fetse go di sa batho ndi tirelo tse ra fetse ra ba botsisa gore library di ja rena bo go ba puku di tsentsa maphelo a bona ka mohuta mang so re bone le yone longwe re ba ra tlile go dukudu go feta lotse ka moka le go tsimisana mmogo le batho ba bangwe ka montle ka mo
3: mbuti ka re di fuka jelebeli di be di tsware tshe moka e
4: re le ka mo Sandton Convention Center
3: Yeah.
1: Hey.
4: Pedi ke ke ga mo ka re lana ka mola.
3: A bo ba.
4: Re fa re tsentsa megopolo. Re tlhakane ka go pana fa pana di province ja rena ka moka.
3: Alala.
1: Ga botse go.
4: Go
1: di ke ya thuto ga botse.
3: Ya.
1: Go pola re le ba re tshibe ba fiwa.
3: Ya, re ba ketika.
1: Ba ketekwa.
3: Ya.
1: Ya, ja le di library.
3: Le botsa ma le bana shiba.
1: Eh.
3: O tsere se fokasa go ba mogo ba puku.
1: Ya.
3: Wa
1: ma
3: go
1: ka one.
3: Ya.
1: Ga botse go ka one ka.
3: Mushakelele, mushakelele wa. Ke ka di mawe.
1: Re le ketika ba ba le bana ba le boga.
4: Nor no go le go di hore la bona le tswaka.
1: Mo shate o kwa tsebele mo itse tswaka. Thank you ba ma le bana re le boga ke mesese mine yo a re utse tshe metsotso e mengwe mentshi ka kudu. Re ka gare ga mshate
3: wa tsebele. A tla lokisa wa ka ke lo ne re be tsantsho re dire. Re be tsantsho re kitike ka tsema le bana.
1: Ba rutse re le ketseke. Bana ba dikolo na go na mfihlile.
3: Ongisha.
1: Yo na le na.
3: Eh.
1: Ka pe ba tshurile.
3: Eh.
1: Baroka football.
3: Or ga re masanda wana ka boyelo a e ya sa sanda wa
1: ke kwele motho
3: na sanda wa
1: ya bare tshe ke khutsha
3: na sanda wa tswaka ke le bogisha ke keteka
1: ya
3: gore ke kwa bose
1: ya
3: ke kwa bose
1: le wa ihlekelela
3: ya ke a ihlekelela masanda wana la ba le bogisha ge ba gonne go thupa sefoka sa MTN 8
1: Empa, mpa ya ka le empa ka gare ba
3: a o ke rora gore le ge ke simolatedi was for passing
1: all right
3: e ga gore gore ge ba ne mathaga ke santse gore ke ske ka ba ke ske ka ketika le bona awa
1: re ya baketse
3: fela na se na o le sanda wa
1: awa ke apart from the khandile le
3: awa a ke rkwena go ka ntshito ke skipa
1: awa be ke nyoko no se bona
3: ke re ga ba roka football
1: o le le
3: sanda wa roka roka nna ke mo roka metsi a pula
1: ke go tsepa jwa
3: e roka roka
1: ke re ga
3: ya ka te khurishimpa
1: o le tsuna gana ka mgomo
3: a nna ke mo rokist
5: mo sibe ka mo shate buko gana le go feta ka mo shupuluho to ya mampila le taugadi ya ga mashego mo go thobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho manane wa thuto go thobele FM thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong ga mmogo le makhura ngwana le mogao maredi go thoma ka iria bone ka masa
6: ya bele gere go rogile ba lenaneng la makhura a ngwana leo le phophoma go le bonyeuma ka tshirimoshama leba ya gore thutsa go godisa bana ba rena ga botse go yale ka fao go nyake gago
5: o tloga fao Kate Morwane ga dietsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka ile boseswae bosigo
7: ka botse re ka tlhotlheletsa bjang bagolofadi gore e be karolo ya di-TVET colleges
5: mogao maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete ka labobedi ga dietsetlana a ipsina le wena ka dienwa tša thokologo go batho le ditokelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhoši wa thobele FM go thoma ka seripagare go tswa go ile boseswae bosigo ka labone exten mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tswa go iria boseswai
7: phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o dio bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana sese batho ba koma batho ba nwa
5: mogao maredi tlhabelo ya malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tswa go iria boseswai bošigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tswa go thobele FM le SABC Education SABC Education Enriching minds, enriching lives. Sidupe sesikolong le mogao maredi to ya mampila morutwana le motswadi tswang gomme le ithute ka tša sekolong le tikologo ya sona SAPC Education Enriching minds, enriching lives.
8: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.

0: pampiri ya gagwe ya go ngwala ya dipotšišo e fitlhile ka nako e le e bolokegile. Bontšhi ba dikolo tša rena mo ke bontšhe gore ke di-centera tša tlhatlhobo le dikolo tše dingwe tša go ikema botlhe di ntišitse ka ge barutwana le barutiši ba phetile mošomo wa bona wa ngwaga. Matata la tshepidišo a beakantšhitšwe, balaodi ba di-centera le batlhokomedi ba moleko ba tlhatlhile, le batlhatlhobi ba tshepidišo e ka moka le bona ba tlhatlhile. Gape re na le batšea karolo ba bangwe ba swai ba matlatala le bona ba thapilwe, le ba go kgoboketša tshedimošo ka moka le bona ba thapile ba tlhatlhile. Ke nyaka go botša setšhaba ke re re lokišitše ka moka tše setshwantšeng, re lokiše re le kgoro, re lebeletše gore moleko o tlase pela ka tshwanelo.
1: E kwagala ga botse wa tseba re kwa boseng kone ge ka nnete kgoro ya thuto motheo e bja ka tsela ye go kwagala gore jwale gona e komana madulo a baphile lo ka moka dimaemong ao a tshwanetsego gore ditlhatlhobo tse tša mafelelo a ngwaga o wa 2020 di ka ragoga ge ngwaga o sa thoma wa gopola KV ka January re be re botša barutwana dikolosa tse o bula re re ngwaga o fedile. Banna re be re ite kwa re dikwešiša re tsebile gore nako ye eetla, re be re nyaka gore morutwana a se ka ba a iketla a tšea gore ka gore dikolo di sa tšeo bulwa e ne a pile wa o sa ne e nako yena e tla re ge e ya kua gare ga ngwaga ya ba gona a thoma go ngatetša, re be re mmontšha gore tlogatloga e tlogagale modiši wa kgomotswa le yona tšhakeng. Jalo ke nako barutwana ba ngwaga wa 2020 ditlhatlhobošeding go ya ka peakanyo ya lenaneo lela ditlhatlhobo tša ngwaga o re bona barutwana mokone ba tlo thoma go ngwala ka letlakala la pele la computer applications technology practical ke moka ka laboraro ba ngwala information technology letlakala la pele, gomme ka labone ba ngwala letlakala la boraro la English, napa ka labohlano ba ngwala economics letlakala la pele ke moka ebile ba bangwe ba ngwala le mechanical technology. Bjalo ke a bona gore ya goba ire ya be le gore ka ona mokgono ke gona ge ditlogile nkgaijang kgaoana mokone jalo ka ge re setse re bontšhitse ka tsela yewe go fitlha ge ba fetša go ngwala ka labone la 2020 kgwedi ya Novemere e le ge ba ngwala letlakala le la CAT letlakala la pele la CAT right practical. Ee, go no ba jalo le IT letlakala la pele IT practical le yona ba tlo ba e ngwala ba fetša go ngwala ka la 2020 Novemere. Ke mo batla go ba bea pen ba bangwe e le gore a kere ge ba fetša go ngwala ba ya le ka go fapana ga dithuto tseo ba di dirago eupša ba mafelelofelelo ke bona ba 2020 kgwedi ya Novemere. Mokone re kwa re kwa bose ge re kwa taba tše gore aa lo ka moka dikomana madulo a bapile go tla gongwa re tshepa le gore matlakala putšišo a tla šireletšwa goba tšhireletšo e tla maatlafatswa. Taba yela ya gore re fele re bona go šwahlišwa ga ona a re nyako e bona le ngwago le a saka ya ba gona mokone go bontšha kaonafalo mo tabeng e ya maatlafatso ya tšhireletšo ya matlakala putšišo go barutwana ba ketepe go barutwana ge ba ngwala ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga. Bjalo ke rata gore mokone re ikwe gore e ka ba barutwana ka nnete lena le lokile na barutwana a re kweng go lena wa tseba ke be ke na le dikgatišo tša barutwana ba mphatho wa mare matlong di-voice note di ka kua mogalong ola wa ka o phatlhegilego es founu wa ka banna ee di ka moola waka ai watsakeng gane lo nkabe re diralo ka re kwa barutwana gore ba ipeakantse jang kwalo e thubegile screene tse a e sa kgotlega e fela tla reng e tla lokišwa ee barutwana e ka ba lethabela ebile le tloga le kgotsofetse le gabotse le reaga fela re a thoma ditlhatlhobo tša mafelo a ngwaga le rena jalo ka batswadi e ka ba ka nnete re tloga re kwa bose re a ba bona barutwana ba thabile ba tletse ka mafolofolo a go ngwala ditlhatlhobo tša bona tša mafelo a ngwaga. Mpotse ebile mokone pele re tšea maikutlo tlaka la Facebook ga mmogo le mo mogaleng go lefela seswaitsela lefela lefela lefela pedi nne tlhano pedi na morutwana yo a laetša go maitshwaro a go se kgatlhise ka nako ye ya ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga mokone mohlomongwe a kopiša ebile a tshwenya barutwana ka yena le barutiši a no kgetha go setle go ngwala ditlhatlhobo ntle le lebaka la go kwagala ba bangwe motho a ba note ke dibatla ka mo phaposithutong a re go a fiša go ba a re ke ne e badimo murutwana yo bialo

0: ona moshate wa tsebolo boithabiso thobela FM ya lekgotla gatshola Afrika borwa re sane bosharerešia we madume nna ke le moga wa ga maredi tlhabira malopi a phogo letlo ya mamphela le mminata o monna yo bogale jalo ka legare Isaac Silo wa ga mashila ke motsweletše mogolo gona fa lenaneng le ge re goroga jalo tlhe re amogele wa kaso wa mashego wa malala sa le mmoga gona mo aka yaka e kgonale ya ga e kgonale waka ga o ithiro ee o ka sepela mo ka botse wena ko wena o ba re go na le go fuela motho ya taba dijana mme re a moleboga seore tsopole tša tlhokola tsena re letile naneo lewe ka moraga ditaba tša mathomo tša letšatši tsona di tlo tsena ka moraga iri ya botlhano ge re tla be re katologa fa nna le mašila le waka waka masa napogadi waka KV waka wa ntse le molejana la o tsikiritla meropana a tsebe gabjalo mo go makhula ngwana a re boleleng ka taba ya lephelo la kgopolo go mmago ngwana go moimana go motswetse be re le bjalo re na le tlhabirwa fa tlhabirwa ngwa mogula ke mo kwena mmoile a letlhaka moroka a metse a pula tlhabirwa tabišega tate tšhipane le botsa go tswa ka kgorong ya tša mapheo
1: tlhabirwa malopepo gore le bathelese
0: o le sanda wana
1: aa
0: Na ro ga nako go go le baka di. Awela. Eh, o tsebe selo.
1: A ke tsebe polo.
0: Ah no, gona o thega baroka. Thega baroka FC.
1: Eh, a re thega baroka.
0: Ta ke re thega baroka. Re ikhutse. Re ikhutse. Ya re gwane hlabirwa. Taba shi wena o dutse gausi ka gorunya tsha maphelo tate le botsa. E ka ba re ra eng ge re re go hlweka. Le go sehlweke ga kgopolo ya moimana go ba ya mma nke re tlhatholele taba e
1: tlhabira le bathenetse go hlweka ga kgopolo ya mme re bolela mo ka motho wa leleng kgopolo e tsene sa tsenyeng ke selo e fela re a tseba gore hlweketsweke ela ya go tshwana le bofanafana jwa matua maswi ga e napile e le gona mo bophelong mare nora motho e re ga napiana le ke di mo tshwenyang gagolo ofesake ke mo le gore re bolela ka kgatelelo ya menagano motho a ne leng matshwenyego motho a ne leng dilo tse le gore ga e ga di kgopolo ga e tshaba ka mokgwa o neng gore nna le lena re ka gona
0: mpotse yona kgatelelo ye ya monagano jalo ka ge o e tsopola e ama bjang mmagongwana ga mmogo le ngwana wa gagwe ge a sa moimile kore are goba ka mokgwa o tlhabirwa ge moimana a ena le kgatelo ya monagano kgatelo yeo ya monagano e mo ama bjang seemong sa gagwe ya ama bjang le namane e sa le ka mo popelong
1: e mo ama gantšhanyana agolo mo e leng gore mmagongwana ge le ngogo ya gae a ne le kgatelelo ya monagano bolele go gona go setsa go setsa ke bona gore mo kae a ka nna tshwaetsa ke dikoloi e le gaano go setsela le mo mmileng a sa tse gore ya kae a ka nna a ja dilo tse di shetse gore ga a di bone ka baka la gore e tshouleentsho ga e tse gore ke e feng gape gape e tshwenya ka gore mo ngwaneng ngwana a ka belegwa ka pelanyana goba ngwana a nobelegwa a ne le a tlhakatlhakane le ena ka baka la gore ngwana ga a tlhakatlhakane kgopolong le ngwana o amega kwa
0: tengle
1: go tlhamega ga botsanyana gone le go tlhamega ga botse gobane ka nako ela ya ge mmagongwana a le mo barekeng tota trimester a ya ko mafelelong o ya pelegong ngwana o ne le go tla ka pele mo e leng gore tse go tshwanele
0: tlhabirwang wa mohula o a kwagala mokwena lesome nne la metsotso go ikela go iri ya botlhano ka mošhate wa tsebolo boithabišo bjalo a re re fedika tse e leng gore re ka lemoga ka tsona ge mmagongwana goba ena moimana ge a setse a ena le kgatelelo ya monagano gomme ge kgatelelo ya monagano e setse mongang ele ka yona mokgono owe mokwena rena re dire eng ka tshoganetso go mo thusa pele a welwa ke masetla pelo pele namane e e leng ka popelong e amega gampe
1: maikutlo a mme a no fetoga-fetoga a ka no ba kwatile goba a no ba le go lla o kry-a a tlhoka tshepo mo bophelong gape gape ne le go ne go gopišega goba gona go kwata a ka no tlhoka korobetsa a tlhoka kamano le bagwera goba ba leloko aparte o ne le mokgwa go ka alapile le tsela la pile go ka ditsene go ba uja kudu a ka no ba a tsoka ke kamano le mpae e le ngona go bangwana wa tlang a tsatsang le passing ba ba o tlile sule mo na ga nna ba gagwe e bile ga a tsebe go dirile eng a tsoka pe o ne le go no tsana ba le tlhogo a sopi a e ba le na matsika mmele no ba ba go ba ka dimpeng go botlhoko no pela la ne mathata ga tsoka pe ntongo palla go ka kwa shedi dilo tsa ke tsetsa le tsa tsela ro dira ka mehla
0: ya wa kwa la mkwena belo mutlo mongwe pele tsa maikutlo tla ka la Facebook la tsana FM ya ka ke a bona motho le tshe mogolo wa ka wa la para Isaac Silo wa ga mashila bo ile fawe na re nna ke le tate Gabirwa ka mogolo le balapa le ba gwera meloko le yona re ka thusa byang go thega muimana go ba yena motswetse yo tla go ba a ena le khatello ya monagano Hlabirwa
1: muimana mo lo mongwe go ka thego Hlabirwa ba tsheletse e ka ba go tswa go papa go le tsiana le tsatlang o ba e ka ba ba lapa ka moka bona ke tsenwe gore re mothuse ga e ba le re ke motho lo o ya a ba le consultation mo la go tsa maphelo goba o ngaka ya gagwe ya menagano goba go tsibisa menagano ge ba o file dipilisi ke le wa dino tsa mothekga dino gapegape re ge ba lera seswa kaya re motshe re mo isimola goba le ditsibi tsa maphelo goba tsa menagano ba kgone mo thusa e ka ba ka tliniking ba bangwe ba rena ga re kgone go kaya felo tliniki ke yone e ka re thusang ke moka ba kgona ba re isa sepetlele ge ba go a tlhokega
0: nnetepa wa kwa gala mkwena re bolela ka tse tsa kgatelelo ya monagano ka ge le gore ebile ka mokibelo wa beke yona ye mokibelo no re tswa go ona re bere keteka letšatši la boditšhabatšhaba la go hlweka ga lephelo la kgopolo mpotse motlho mongwe go ya pele ka boripana Hlabirwa re ka re ge re tswela pele re le keteka ka gore ga re felele ka mokibelo fela mo kgweding ye ka moka re tswela pele go keteka lona lesolo le re ka reng kudu go baimana le batswetse ba dire eng go efoga go angwa ke kgatelelo ya monagano
1: a ke re go setšhaba ka moka ke re go bohlokwa gore re le batho re thekganeng re se kry-a imetsana ka dilo jalo tsa lefase e seke ya ba kgwedie fela tšatši ka tšatši 365 days and quarter days re tsebe gore kgatelelo ya monagano ga ya loka gobane ge monagano o tshwenyegile ga o sana reverse ga o sane le engine ya sefatana ga ba re go bataya bantšha ba tšhela e mpša
0: Hlabirwa a re bae a re batope go mo mogaleng go lefela seswai tshela lefela pedi ne tlhano pedi na bona ba itemogetse kgatelelo ya monagano e ama bjang moimana e ama bjang motswetse le ga šitše a belege mo tla ka la Facebook ge ba latlhela ke gopela gore nke ke ne o lebelela maina ke sa keng ke a balala tseba mara ngwako motupa makola a re tlobela ka mošate go nna ke tla a lena showe o ne ke tla thele thobela maredi kgatelelo ya mme kgatelelo ya monagano mo go moimana e ama le ngwana kudu mo go dijo tse a di jago le dino tseo a di nwang Ananias Mapiri Manaka wa banna Bokwana ga motlagomo e ya re ke mokelego go lokile ge le madimetšatlhore mmala Msevo ke Msevo mapa mameta a re thobela ka gashow mmago lesea a ka belega pele ga nako se sengwe gape lesea le ka amega kgolo ya lona le sa le kampeng ya mmago lona yo o latlhela jalo semalapane re tlhore go bala ke a le taboga lena tlhong re lebala Andries Mabela le wena tlhore go bala nna ke no raya gore le kgolole ke gopela go ne o topa maina re sa keng re a bala o ne re tlhoile tshebe ke maio malepe le ena šono gore ke theditše re a mo feta ngwako motupa thobela ka mošate go nna kuola le ena meki wa wa ga le phai a re gatelelo ya monagano go moimana e ama ngwana kudu ge a sale ka popelong go bane moimana a ka no bua tseleng a dira yona miscarriage ka mashakaneng a ebe a jwalo meki wa ga le phai go tswa ka mo mapateng ga mashashane ana mailula gore mmalana e waka
2: eh
0: eh ara mataboge ke mangyo ke mangyo mampa matsobane ono ke tiditse khatelelo ya monagano e dira gore ngwana abe slow mogopolo ke kabelo makhubedu ka lebueng makopung ba ya ditholong go lokile tsepo mo tsepana maisela go re go bala Ruben Mabotja go re mmala Ruben Mabotja
2: Alan Mabotja.
0: Oh, Ruben, ya. Ruben Mabotja re thobela maredi. Khatello ya moimana e khatello ya monagano go moimana e kotse kudu ka baka la gore le ngwana a ka mega kudu mo bophelong bya gagwe. Ke ka moletsi ga Mabotja dithabeng mo shat.
2: Yena.
0: Kena o fetu dilina. Wa re baizisha. Ye shupa mitsutsu. Go ikela go iri ya mhlano. Ka mchato wa tsebele mo ithabisha. Ke re thobela FM. Skyrim yao.
3: Tobela FM.
4: Moshato wa tsebele mo ithabisha.
0: Tabirwa re tswala ka o topa megala mebe di fela. Tobela FM re mele.
1: Wa maredi ya e ka mshato.
0: Tobela le kae?
1: Ke go tswela kae wa maredi?
0: A ke khotso.
1: Ai wa tswa ro bona le mangere.
0: Ke lo o lota mathobela ka mapile. Tsena tabeng ka lebelo nyana.
1: Ba maredi nna ke re motho a itshweleng a ka thego e gologolo a ke re ke mosadi o ithwele nna motho a tshwanetse a kry-e thego e gologolo gore ngwana a sa ba slow learner a kry-a gatelelo ya monano le ngwana o tla fetse a tswelele slow learner
0: o kwele mogotsi ke leboga kudu le paralaka
1: o tlhabotseng kere
0: le wena go be bjalo lota mathobela ka mmapela ko lebogile ee su thobela FM dumela
5: ntate moga o maredi a ke le foke ka maduma maswana
0: thobela a re tsene tabeng ka lebelo
5: ee aa nna ke ne re batho ba le nneleng ga ba ithute go amogela ke gore gore se kwa tlaka le dipalobalo tse dintšhi mo mmeleng
0: o kwele ba amogele motlho mongwe ebile ba ba ye go bona borra menagano le bomma menagano ge ba ena le kgatelo ya menagano
5: ebano rialo gore se batho ba inela ga kutu
0: bote ke go kwele o nkwisa bose alala le go lena ga go bebjalo a gona ntwa go ntse fela go feta go kwa banna ba kgatha tema mo tabeng tse tsa kgodiso ya bana tabeng tse tsa lephelo la moimana taba ya nkgatlha go raya gore banna a se rena banna ba le ba go ne gore ya a o imile ke tsa gago le mpa yago ee re ba karolo ya bona ge moimana a imile le wena o mo imisitse le wena o imile tlhabirwa a o jalo ya rithwene ka bo re ala go ga mokwela bila le taka moroka metsi a pula ke nako ya re thapelo tate tsipane le botsa go tswa ka kgorong ya tsa maphelo re lebogile kudu boletsena le ena maphelo ona taba ye ya go tlhoka ka lephelo la kgopolo ya moimana wa ka ke nako a rapeleng kunam a

0: Sarah Chuck Swelledi, Bishop Ramoba, wa Personal Ministry and Woman of Destiny, or Ralo Chakalina Lachesu, Wana Sareta, or Quedin, Ye Retreating, Reserve Quedia Maeto, Maetuaria Tereo, Akekerechi and Pao, Mogenisi, Kaulia Bonet Mana, Yabotano, Ufitela Kayabushuba, Yona Ebolela Kaore, Yo Kaini Mujimu Ubolela Liena, Umuchisha Kanwanabo, Yo Acherunganabo, Amuisha Mashimung, Ara Ayo Bonati Moyara, Maragafita Mashimung, Amifelelwa, Ufitela Amulaya. Ikwa mutimu re abuchisha kaine wana mo shokeng wana mo atsebang gore ga ke bone ke motho ke ile sekgweng wana mo atsa gore ke di khomo fela mara mutimu wa muchisha ore kaine ngwaneno u kai abele ngwaneno u kai Kalaba kalaure ma dia gare antabela mokgoshi ale mawu e kwa gore monna e wa pefelo monna e wa molai gore o fetola tshwang mutimo ore wena mutimo na ga senna mudishi wa ngwane shu wa mo fetola ore wena ka ine u toba mo memeru le mo tshabi gona le batho ba ba bolayang batho Hare le banchiche lieto, la goya dikgetho, re le banchiche lieto, la goya re ngwadisa metseng ya ga borena, gona ga re le banchiche jwalo, gona le bapangwe ba nyakang gore, ka ba nyaka mayemo, mayemo a ba nyakang, ba re ga nka tlosa mamang pele, gona nka kgona go tsena. Mo mayemong a bogale ka gare ga ona go tseba mangwaneso gore le ga o ka motlosa lefaseng ga o tlo dula wena mo setulong go na le mutimo a mo lebeletseng ka lebaka la eng na ka lebaka la gore mutimo ena ga lebelela sebopego mutimo o lebeletseng na mudimo o lebeletse dipelo tsa gore o tlo dula setulong Wata wa chokomela, di chua na de ba toloari. Wata chokomela, ba la cheri de ba falari, ba ba tile o kamlao. Wana kirata ore kirapele, le kupulo ya gao, ya o sonali ya kaini. Kuru siku wata waba mu memeru, le mu chabi le fasenle. E upia ube, uyo ale techi u, posisheni, ye uka e fanki mutimu. E sengwe na we payona ka go bolaya yo mongwe tseba gore madi a gare a tlo tabela mutimo mokgoshi a le fase fase mabu ke rapela mutimo le bana ba shishiba ga re sale ba ntshitse nako ya dikgetho go na le bao mutimo a ka ba ba rekang ba bangwe gore ba e ba ba bolaye tseba gore yona tšhelete eo ba go fang yona gore o tlo ba kgethe bakeng sa ye mutimo a mo supileng e tlo tlhabela mutimo mokgoshi a madi a motho oo a tlo tlhabela mudimo mokgoshi a le fase fase mabu ke rata go rapela le setšhaba sa gešo ke rapelela mutimo le fase la gešo ke re sa le bantšhitše kgweding ye tlang kgwedi ya dikgetho Mutimu re rapela kutjo le fasting, re rapela bophelo le fasting, re ganetsa ba bolai, re ganetsa makhodu, re ganetsa mamenemene, re ganetsa mutimu wa ka ya dukilego ba go loga mano mabe, ba nyaka ditulo, mabaka le ke rapela, re sa swere kgwedie Re sa sepela ka dikoloi, modimo tsa maeto, re etela ka ena, re etela ka ra dikgetho, re nyaka wena mutimo, o re kgethela, ye wena o bonang pelo, ka leina la Jesu wa Nazareta, re rapela baetapele ba rena ka moka, re ba khurumetsa ka madi, re ba khurumetsa ka mollo, modimo a ka lokileng ko wena o ka ba sireletsa, re ya go leboga mutimo, o re fe kutjo, o fitlhela Kreste a boa.
1: Amen. Amen. Amen. Ai na pile o re mo tlo ire ka botlhano ra ditabeng ja batho mo tsaletsa tika mara ga pawe na pile go tlo latela
2: ke mashiru ma
1: mashiru mdlo le fa ditaba ka ma ke tlokolatse

0: a Benjamin Dube a ina le tshepo nyavuza bare avumile e ke le gore bula le nna ola le jono ka yona mutshile jo thobela FM re go mogela re re palakata pelo ya gago re re palakata sfatana ga ntsa re re palakata ka lapeng la gago go tlhomo ka bo le gona tswa ga botse gore ifitlile ba buile setlhopha ka boga sa ditlale meso re felletse re tla go netse fatsa gore wena o thoma meso ga gago ka tsela ye kaone kaone le tshachile re bolella pele re tloba le tshachile le botse tloba le tshachile kaone re bolella ka tshepo ibile re bolella beke ka moka gore wena mothieletse ka nnete a ibe shebe shebe nke beke itsa mae ka sepopego se se kaone kaone go wena le balapala gago re go mogela mo le tlo betsa matsogo le tlo dia go diegang
1: Mam thao na rakas bethu matsogo.
0: Ni jela sa sundowns.
1: Awa
0: sundowns.
1: Mam thao na tshwantirio go mola le re tu awa bana re kwele makadi ya.
0: O kwele ka eng? Sundowns ke mofeng.
1: A yona ka nete se roba
0: ya. Se jo ya go moja. Go ka ra ke na batho ma motho ka mo studio.
1: Ah no.
0: Mo sona tshili tleng di mphierere go lla sim mphierere.
1: A wa rla pile o reta ma motho ona re di o khomela re re.
0: Mina pile o reta sundowns.
1: A wa sundowns yona ka nete le tsa seroba ma ka di ang re a ile bo ish.
0: Aye!
2: Aye!
0: Pile ya baba.
2: Pile
0: pile.
2: Pilo ya baba.
0: Pilo,
1: pilo. Pilo ya baba.
0: Dumela,
1: dumela ma pirates, dumela, dumela le kae batho ba isho.
2: Ba re papa di e ke a Sundowns le Kaizer Chiefs.
0: Oh ma Chiefs e tharedi.
2: Ah na se nna le.
1: Ah wa le nna na kong ke na lo feiwa, ke na lo feiwa Sundowns e kuriera le Orlando Pirates.
0: Ga di wana botse botse o feiveng.
1: Mona a ke tseba ke sa le show ani gwele hore botse botse ke le Kaizer Chiefs
0: wa mo gore ke
1: Sundown sorry
0: wa bala le Chiefs yeah wa gore ke le Chiefs nko bolele ye wena o irata nga pelo le moya
1: ya go ikhole ya maoto
0: eh ya go
1: a na se
0: ke Chiefs
1: a se tshiki bile team ani gwele ke sa nya go khetsa
0: ha la la
2: o tla khatha ka mrawa MTN
1: 8 eh ke mo
0: Ah, unya ga skipa se si yelo bafanas.
1: Awa,
2: isi ka tshepedi.
0: Ah! Ei, ke o kushisha. Le nna ke wena nga nya ga jwale. Mro ga se di rileng le nna nka ra wa man. Awa man.
2: Mara bo le bele tshepapa di le joy. Mamelodi Sundowns ebe isa ntshi ka mogola re batse ba o ka gona ba ne ba kgweditse ba ne ba kgweditse ka re pirates o ka re be itswa fa kudu maloba
0: ni le jojo wa tsama keng ga o khumane tshepedi wa tsang ke be re ra se ba ntshi ke be le tre ba ra tsho re no ba peta tshepedi gape ya ino bontsha hore botse botse be re le fomo
2: wa bona Williams ke yena yo lo gore ba tswa a shoma eh a botse botse papa diela nang ka ifa ba tswana di lo
0: bobedi
1: pilu
0: pilu na ke bile le selo ke do ikopela misong ya le khoro muthele jo thobela ifa maketse gore wena o opela ifa mamotlhe ke a vumile ke pelo o ba u do opela wa re tswa i dafti sha ke tsebe e upi ya sa o gatisha gore ka mokare mo tsheng la le khono e bile re le thoma ka lethabo o mogetse mosati
3: mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go ba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwa go ke thobela FM a ka isha pelelo go ba ngongorego go independent community

0: Naledo Aubrey ko ana aina le sanere ke ene le gore ngwae kwa ya subela go bela go thobela FM a ditlame sa re lebella gore na le tshejile le khono re go tshware tseng e mabose fela re tlo ba re lebella tsa sekhwama sa dikotsi tsa mmileng ba ile gore ba dirile kgopelo ya legetho la makhura o tsebega botse gore mo bo lefela tanka ye la makhura di fatanaga gona le se sengwe se ile gore se a tsheiwa se jwa ona kwa go rafo ba ne ba ba re ba kgopela kokeletso ka lebaka la gore ka re mashelleng ka kwa a tlhaelela ka fao tse dingwe tsa tirelo tsa bona a di sa emisitsweng ga nyane go ira gore nna le wena re ka tla ra bona re lefela godimo ge e le goreng ba kgopela se re tlo ba re tsenkelela go sona re bona gore na se sepešiwa ka sebopego sefe gopela ga botse gore ke morago ga iriela ya bosupa opela le yona ke mo e le gore ngwena motheletso wa thobela FM re tlo go fa setsopola sa koša wena wa opela ra kwa gore wa tseba mantswe wena ra kwa le gore nna wa kgona go itshwara nnoto na e e tla tswa ma motla goba megolo a ego
1: ke kwa ke sa tshepo ka re o tswa healing jene lentswile ile kae
0: mang
1: wena ke kwa o ka re le shaletse borago
0: our healing journey ke a tswa maraleng akena mathata leng
1: ke kwa o ka re le ko morago kwa kere le ka le
0: our healing journey re a tswa
1: our ke a thaba ge le ipsi
0: basadi ba tswa ka kwa ripsi ne go
2: ripsi ne ka ma
0: ngani ke se go bone
2: ha na go bone mwana
0: Yeo ile go renya ke ile botsebotse e feta ka wena.
1: Mhm. Ke nne.
0: O tsore dilo tsa o feta ka wena a se taba je ile go reng ke dikotsi fela. Bona le tse dingwe di ya di ga bophelong le go sha botlhokwa kwa o ka re wa tseba ke o ka re pelweng ga itse ya ka ebiela ka thiko.
1: Mhm.
0: Ya, gore wa kwa e go kushitse botlhoko le mamotlha botlhoko bola go sa e gopola. O ka o ka re bo sale gona ke bo boswa. Mme ntlo ba re lebeletse dilo tsa mokhutsa o.
1: Age, dilo o bile tsebe ka gore nnete ke gore tlo bo le dishana jwa lo mo na go se fetse mpelo go ba shumi. Re lebeletse batho ba le ba o rola mo mushumo kana go ile gore motho mongwe ka pela a ise tshe a tsebishi mo mushumo kana go e motho di hore ke di rola mushumo mamotla ntle le o sibisha mo mushumo kana go jwa re tlo se ka taba e mo na go se fetse mpelo. Dilo mo retla.

0: Mulubedi
1: SABC Plus.

0: go thoma ka iria bone ka masa
1: ya bele gere gorogile ba le nanyong la makhura a ngwana leo le popo ma go le go nyeuma ka tsirimo sa maleba ya gore tshetsa go ditsa bana ba rena ga botse go ya le ka fao go nya ke gago
0: o tloga fao Kate Morwane ga di etsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka iria bo seswae boshigo
2: ga botse re ka tlhotlheletsa biang ba go lofate gore e be karolo ya di TVET colleges
0: Mogao Maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete ka labobedi ga di etsetlana a ipsina le wena ka dienwa tša thokologo go batho le ditokelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhoši wa Thobel FM go thoma ka seripagare go tšwa go iria boseswae bošigo ka labone Exton Mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tšwa go iria boseswae
3: phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana sese batho ba koma batho ba nwa
0: Mogao Maredi tlhabelo ya malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tswa go iria boseswae bošigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tswa go Thobel FM le SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
4: sehla se ke sa lethabo le lerato ipsine ka tshedimošo le mmino wa go fiša FM moshate wa tsebo le boithabiso
5: a ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete ka sebopa go sona se re tsena karolong ya rena ya opela leo na ka mushipulo 086 000 2452 ke no morele gore ngwana wa ile tshecha ga ile gore ngwe ka go bolela le rena e o ile re nyoka opela le yona a o bolele mo wa opela sa botlhokwa go go rena noto yona o gona go itshwara na le gore na mantsi a go sha ona o ka ba tshwerena re lebelle gore na tshe tshinla le khono ro 5 shee

0: Tanani
1: ka Afrika Tshipembe. Tanani. Minjano. Likai. Ga ona motho fa. Ari. Tanani ba makweru. Le bona.
0: Yeah, bet.
1: O ka rena le botshata fa.
0: Wana wa itse ba.
1: Ya o ka re tlo ba le botshata. Iri ke dire jwale. Dumela.
2: Le jone iga.
1: Ari.
0: Ka tswela le kae?
2: La rona. Ke Joseph Manana ka Mthembisi.
0: Joseph e re papatle le wena o e papatle.
2: Ah, ke papatla, ke papatla.
0: Are, siwe.
2: Ah, ye, dulisi le mane.
1: Aye, away you o gona ya le joy o kare ya papatla o kare ga ira loke dumela tle
3: le kai
1: na re gona
3: this is so sando ga ke tsonta le la ma lo ka mo le tsone go tse
1: botse fela re ka butsa wena
3: a wa re le bo le joy
0: ke nyego o kwa
3: Maloba.
2: Aro gona ka samola kwa ga shay monna go bora le ka mafefe matsong le joy re go lebogisha mmisi are le go wina ga ga o ka wiketse re go lebogisha ena mele motho
1: age
0: siwe re le boga
2: ai kwa
0: oh yeah.

lokile ka gazette le mo motlhoaretse bo re gazette ke kae mitlheng e be ke re gantsi ke lefelo le e le goreng re ya letsheba motlhomongwe le ka ba le le ka kua giane ba raoa go tlhabolologile ka kua gazette benong a ke na bonnete ba gore ke lefelo le le re letshebang goba e ba šomiša metaphor ge ba ngwala ka lebaka la gore re a tseba gore bangwadi ba na le ka sebopego se e le gore mbona ba nagana ka gona le ka mokgwa o ba e bonang ka gona matlhathene yana le mahotela queens ba re gazette ke e le goreng e re a e kwa ke separo go tswa go iriele ya bosupa e re ko gore na mašhilo modlole o re tshwaretseng gane bjale

0: yes
1: true ona le black diamond malume vector le na gona mo go chamber price to pay ke le gore ngwae kwa yes belela go thobela fm di tlalemisa ka sepogo sona se mtile tsho thobela fm ke ya ka nna le wena re tsene tlhompoledishano ya chachin la le gono wa tsaba uno fela we rata uno raloka ka dilo tshedingwe tsa gore ai ka wa tsantolenye ke le mpolaya ipia ye ka nete nya ke le go bolaya ibileng bardi tla mo mophilong dia fapa fapana ile o tsena ka re ga setla se sengwe lwana mamotla go bona gore na ke tswele joang kwa ka lebaka la gore yo yo a mola gona e be ke ile o mongwe ka ba nya kile go ya ka bolwetse o mongwe ka ba ebile tlhalo ya go tshwara mo ile goreng wa satse ba le gore kwena mang o mongwe e ka ba e le ngwana gore ngwana wa tsa go tshwarisha bothata mo ile gore ngwa ka ra mo motho a sa le go ira wena ba bangwe motho mongwe ke kotsi ya nnete ye ile gore ngile a direga bophelong ba gago mo ile gore ngwa iputshore yo morena mogauwa ga wa mphitlhela gana kwa ebe ke subeletse ke le gologolo ka mogo bophelo ile ba go tsentsha ka gare ga dilo tse dingwe tse ile gore ngile di anya ka go tsea ka ba nyakile go tsea ka khatellwa monagano ka khatello ya lephilo la gago ka kotsi go ba ka se sengwe bophilong se ile gore ngile sa go diegella re nyaka go tseba gore na se tlhaseo se diregile neng go diegile eng ka se tlhasewe mo ile gore ngo re ya mo le gona ile ka nyaka go sepela lona
2: e ke nnete
1: go gana ka wena go diegileng ke eng e ntwe e le goreng o bone go thušitse go ba o tswele joang ka gare ga setlha seo
2: o kabe motlhomong o tshwana le nna o kile wa ikhwetsa ka gare ga kotsi ya sefatanaga o gopela ga botse ko morago kwa ke be ke etswa ke le ka provenceng ya Gauteng ge ke tla humana kotsi ya sefatanaga ka ba ka ipotsa ka re wa tsewa ke eng gore ke tswe ka mola go kgonagetse jwang modimo ke ena o e le goreng ga bjale ke sa ipotsiša le ga bjale gore ka gare ga kotsi ya sefatanaga sa mohutaola gore ke feleletse ke e ba keno go ba go diragetseng ke dilo tse e le goreng di tla ka monaganong wa ipotsiša o le motho gore go ka be go diragetseng gona mola nkano o kgethile wena o ka phologa letšatši lela ya ba matlhatsi
1: mothile tsa thobela fm romela go 0630288050 tsebo gore gore botse ka mokgo le ka mokgo e le goreng o ganne ka wena go na le o mongwe a ka phologa o ka gare ga seemo sona se mesong ya lekgono nke re bolele taba tse e le gona re fa o mongwe maatla ka lebaka la gore ma motlha o sa le gona o kgonne o bona bophelo go sa kgathale gore o ka ba o bo bone kae o botsere kae eupia a se se go bolae ke ka fa o kgona go rekwa eupia ke nngwe ya dilo tse e le goreng ile tsa go lemoša ka tsela ye fapaneng gore bophelo ka nnete bona le ditlhatsa go fapana e re ko ka setlha sewe 0630288050

0: cancela silo set like ile gore ngwae go ya sibella go ya le go thobela FM a ditla le me so go pula go botsa gore ke uncool MC DJ Maborisa le vocalistic ona ona mo go shenyo na ye we kwa nga byale go thobela FM a ke tsebe go na le dikoshetse dintsi tse ile go ndi bulela ka mbali a ke re ke a mokwa le ena gore mbali o nya ka bosetla eupia motho wa gagwe o itile mosela.
1: Hey bana, hey bana. Hey
0: bana. Asi tshelete.
1: A ga e kwa ga botse, e fitile ka nna.
0: Bona go na le dikoshwa tse dintsi tse e le gore ke a tseba gore di bolela ka mbali, o sa gopola mbali sense. Le ene ile a opela ka yona Yemi Adil, o na le nngwe le ene mbali. Shishi le ene bana le mbali. Ke tse dintsi mbali o ka re ke lebitso la dikoshwa bale.
1: Ke lebitso la o tlwaelega o ba ke re motho motshwana le bonthabiseng ke lebitso le e le goreng ge re fana
0: ka. Go na le koshwa e ba bolelang ka thabiseng.
1: Ke raya gore ke lebitso le e le goreng gantši go o ka lebelela he re dira dimimi mola go Facebook re na lo dia di-jokes goba ke re metlae ka lebitso le la nthabiseng. Ga ke tse bo rena motho mo o ka bo o se o le bone gantšinyana ge le tswelela mo mafaratlhatlheng na. Ke lebitso le le mo lelemeng la motho ga a thoma re ke dira joke di o nagana nthabiseng ka segautshwana a se ore jalo bo nthabiseng le se ka tlala re motlho o mongwe go ise sese ore a edio
0: batabaile ka nnete ba taba sa bolele maaka ke re o boletse gana mo seya le moyeng
1: aa e re fana ka motlhala lebitso la gausi le letlang ka morano ke
0: nthabise
1: o ya go dusa le bonthabiseng nkere
0: e thomile ko wena na je ke bolela ka mbali ya ke se bonthabiseng o fitlhile kae ebe ke bolela ka dikoša ore wena o išitse gogo wa ke se mo re fitlhile jwang mowe epia a gona taba go na le ba e le gore bašwetse ba rometse gabjale
1: ae tla ke re kwa babedi ba bararo motlho mongwe ore na baka barileng
2: tobela ka mošate lejo e le ega
0: tobela
2: lebolela matua montšha mo phetola ga matala ya batsoba e ke opola ka nako ela COVID-19 ka nako ela corona ke ile ka felela ke mašemo ngwanyana ka sontwela kare ya bophelo ke leeto a tsaya nako ela e senke ke thokofale ka nako ela a ora modimo sa tlompeya ka gore gapo mašemo a fela mosadi wa thala kore a tsare keng mola ona ka nnete ke bone gore modimo o rata go nayo le a sa mo dire selo a ona taba ke a leboga mošatanko tshobela ka mošate ka letamisa setopa ka moka ngwaga wa 2017 ngwago wa ko o rate ko o soile ke ile ka nyaka o lusa bophelo morago ga gore ke tsewa le koloi e beng ke e rata ke ile mo seka ba ka terekela le phirimi ke re ke a nwa mara wa ba monne mongwe a re monna koloi le bophelo bo se segolo ka bophelo tšhelete o rekileng koloi ka yona o tlile e berekela ga i 10 times o se ke wa ba wa ipolaya ai ngwaga 2017 ai Andries Mabela go tlwa ka pentšhe ka gamamogolo ke re mošate
1: ya

Africa, Paul Sibina, I na le MSA, le Major League DJs ba re koma ke le gore ngwae go ya subella ga ba ya go thobela FM ditlalemiso. E be ke beletse ngwe ya dipolitishano tshe le gore nge Dr. Nkosasana Dlamini Zuma ile ba bolela go yona mo le gore nge ba bolela ka bonwenwe bo ile gore nge bo khona go direga ka kua Home Affairs ke goro ya tshela tsa selegae. Wa tsantse ngwae boletseng o boletse taba gore di nyaki shisho gore di fitlhe mo ile gore mafelong a ba satse ba gore ba dieng ke mo ile gore ngotla khumana gore are re wena o ya leave re shoma gana ka kua re shala re shumisha password ya ga gore re dire bonwenwe benong ka le bakala gore wena ge ba dira dinyaki shisho o gona go bontsha gore bo sego benong e ba bothata go kushisha gore na bonwenwe bona ba bonyaki shishang bo tsweletse ka tsebopego sefo go dirileng mafelong ka le bakala gore e tla ba bontsha gore bo sego mushumo e upia ele password ga go lotse ga go tsheile gore di shumile gore di dirello tseo bana ngi ja tlhalosa ka mogoile gore nge ka kwa gorong re tseba ka mathata gona ile gore nga direga a ile gore batho ba shumisa tlhalosa ka mogoile gore ile humana a tlhakatlhakano tse dingwe ge be ba lebelela gore nang ka ka go kwa ho mafese go e ba le mathata thata beno ke a tseba gore gabe ya le goro ye e lebeletswe ka matlhwa makhwibidu ka lebaka la gore bile ba boletse gore batho ba ile gore ba gopela tshireletso ka mona Afrika Borwa ba ka notlo thoma go ndire ba ye mo online ba gone go gopela go tloga ka di 10 tsa October e le gona ba netefatsa gore ba tswela pele ka se ile gore nge goro ya tsheko e boletse ka sona e re ke a bosetsa gore mo gatlhwa go re kore na mashilo modlili mesong ye o re tshwaretseng

0: cal rovile. Jo le kai. Ehi, sì, no.
1: Che da giù che non vale venti.
0: Ehi, guarda te, me la fa di sama huta o quatile.
1: Ma
0: guarda te, me la fa di sa autimu fitile. Ehi. Dumela Timi.
2: Dumela, dumela, Miss.
0: How did you say? Did you like
2: that? I will get it. Did you
0: like that? I did. Let's have a mile about 12 on a little red, man. Hey.
2: How did you say?
0: Oh, yeah.
2: Let's go to the room.
0: Let's go to the room. Let's
2: go to the room. Let's go
1: to the room.
2: Let's go to the room.
0: Come
1: on. Guys, get sundowns.
2: O ring ga botse wena
0: nge ba re kwile ka eng
2: ke ya go buti
0: ga o le bututwana mamotla ga o le bututwana
2: eh
0: o bututu man
2: ha
0: wa
2: ha wa na ka ga botse eh ha wa na ka ga botse bila ke ne ga go ne mo ke kwa go
0: ya tlhabele ya tsa lentjwe le kwa gale
2: eh ha wa ka ga botse
0: ke re ma tsa tsia mangwe
2: ka wa tsa ba re keng
0: ene o bo le ka papadi ya go le maoto ka gore ke dilo tsao ka mushupulo go mongolo mo
2: a re ke re ma ba ne ke tswa ke re keng
0: eh
2: ena mile murutu ba dile lengwalo le leng gore ke ile ka lebala mo tsale moemo ba ifetsu ba wa bone ba ifetsu khaolo ya bone te mana masomo peditsene
0: le reng lengwalo
2: e bolela ka tumelo ka bophelo ba modumedi gore modumedi a tswanela go khupishega go khuphela letsatsi le dikela
0: o ya swa go khupishega wena mo thomoswa
2: ke mo thomoswa
0: Yeah.
2: Ke mangwa.
0: Wa mogetse, le nna ke bona nka mogela, o tla diang. A me. O tla diang.
2: Wala wa palla ke phanale o la wa what's about game?
0: Ntate, wela mapodisa.
2: What's about game?
0: Orlando is.
2: Yela lele. E be ke ba ka mbitsa ba re phanale shi. Ba look ba anker na re na ba go se bone
0: e sentse ba go
2: re lokela bolo ka ra plasticana e re gore re gone e kwa re sa le morago yela nke ba mphe yona phena le ile nke ke ke no shit
0: tate re mela mapodisa ma pirates ayalla
2: na wa re tsaka ke lengwalo
1: a le kwa tele sa ruri a
2: ke
0: a ona tsa
2: ya go ba re modumedi ga ga be fela go fitlhela letsatsi le
0: dipe wena o re buditse gona mo se ya le moyeng wa re wena tsa kereka o ditsebe bila la mafelo ya krekeng he he
2: ba ba memile ba ba memile kerekeng
0: hey kor ka mogoe
2: ba se nna motho wa kerekeng ba ba memile
0: o ka mogoe ba tshileng ka gona ba dumela memo o re buditse gore wena o ditsene tsa kereke ma motlhaka mogoe bo o tlhakatlhakano lwala la mokibelo wa aya kereke
2: ke re baba memile
0: hey o tsala yo ke thwele wa tlhapa wa ya kereke
2: ere ke ipholoshi ke bolele se ke sletseng ka mo
0: o tletse ke vele sa mathomo re se kwele gore o rojilwe sa bobedi
2: a na tsing ka bolela tsa go jiwa tsing ke go di
0: a o bolele
2: a tsing ka di bolela ere ke bolele se ke sletseng ka mo
0: Eh re a feleletsa ka so sletseng se
1: ya ya
2: eh ke dira jwa le go jeses Mrs. R ke ya le bo ke le boga sebaka se ke se filwego le go kodutliwa go e ke ya go leboga e bile ke ya go amogela ke atamisha batheletse go tlhomola ka bale le gona go thoma ka ria senyane futla ka ria le somepedi re ya go no tlhotleletsa ba ithuti ba rutwana ba ile gore ba tla ba thoma go ngwala kudu re tsheditse ba mphato wa mare matlo ba thoma go ngwala go sasa re tlo le bole re tlo re fa sebaka batheletse le no ba fa tlhotleletso nomoro ke 0860002452 re ba fa tlhotleletso ka ge ba ya go thoma go ngwala ena mile kua pelana kua re ya go boledišana le o mongwe e leng gore o sheditse masolo a go fatlhosa na ka kankere ya letswele re tlo boletšana le yena re ko leeto la ga gore na ka bele rolo sepetse bjang re a botsišta gore na ke eng seo se ka thegago seo se thegago goba seo se maatlafatsago kamano ya gago nke o tlo re botse ke sekhutlhwana sa rena sa baratani go thoma ka ria senyane tse le tse dingwe go fitlha ka ria lesomepedi re a leboga masanda one re a leboga re sepetse a bagole
1: shapa sanda one shapa
3: Bahula, udi chamang le volo, udi tla le miso.
1: Happy
4: happy birthday go ba le re ba go la letsatsi le la le kgono a re ba thabishe a dire gore letsatsi la bona le tlogele ba le le kaone manta ga ba le letsatsi le la le kgono mo shipulo ke nete ke letsatsi la bo le somepedi ka gare go kgwedi ya diphalane ngwa ga ba kete pedi masomepedi tshela a re dire jwalo romela mona itse ga tisho o tshwane le yo
5: ida ho she se se le motho ga ba dali wa di kwae kwae le joy di melang ka gashong ke re tsa gore ga ke le tsa motlhogolo wa ka ke thato mangena ka Topanama wa gola ke motlhogolo wa ka motho wa re jaaka malomi yagwe e le go motsai mangena from Topanama ke ra gola go labele tshe tshele lobotse ene iga o nya ga bona ka Topanama ke tlo ja go ise Topanama o etsebe
4: thobe
5: ska fela pele wa ra
4: danko motho mo mong ka Topanama ka mo
5: le thato mangena ya le bo
4: na ma ya tura motho mong ka ta ka itopa
6: ka mo re a locha ke bende go motshele jo thobela FM wa gola le tlhono no molele ke re agole o akela go kholofela mapula mushati
7: ka mahawa modimo stopa sa ditlale meso le di metse ke Vincent Sego ke re ka mahawa modimo ka tlo tsa se ka se ke ho di she Stanford sa tshege a nna ka mo mokopane di weng a matlala a di she ke Vincent Sego ke re a se di melle motho mo se tsa tsa tshilela mahaha mushati
4: e thobela ke nete ba ipsine re a locha
8: tsabela
4: Ari.
8: Ke re ke de ze ho sekolwana sa ngwana go se. Sekolo sa koko ana. Pila di mo ha o le baba. Ke na o fetse 9 years. Alice Bright. Ke ra itse ka le tsetsi la go la mahaha. O go di fa ke koko. Pila di ana le baba o tsama go se bile tsene tsho me black hour sho mo sha.
4: Ari.
9: Ho tsembe shi ka mo sha te ke ana mailula ga mabolo masialama. Ke khopela go di share ga di waka ke ra ga di Rose huna di ra motlhale a le Johannesburg ka moshumo ga ke masiala ma ke re o go logo le khabi ya ditlou ka go di share Paulina Phoshoko a le masiala ma ke re le bo hleka mo ka ba go lang ke re ga ba ipsine ka le tshetsi la bona hip hip
4: hip hip mwashate ka nete ba
10: go tsonga mshate go tsonga mshate wa tsebo le boithabisho se se le joye go tele go tshisetse se ja le bese ka lepola le kone go gola motlogolo wa ka ka kwa metlhareng se bidiela ke se rogole mma batho monyela ke ra gola gole yo re ngola gola gola motlogolo ke malome chale matume Charles Munyela o tswa ka metlhareng se bidiela ke ya leboga thobela hip hip hore
11: Tabela Cecily Joy le Iga a mo le sigisto ngwana ke khopela go akela ke akela Emi Magoba Emi Magoba yena o dula kwa Mentz Malesa ke ngwana ma planka le manene ke re a gole re a go lebogisa Mrs R anke modimo a go okeletse modimo a go fetse o di labalabelang ka moka ke a leboga team ditla le meso le terama le mamo nobody
4: ee re a leboga ke nnete Mrs R ba re gorole wish ke to Mrs Roka o motseba gabotse wa lefapha la tsa dinamelwa le polokego ya setšhaba ka mo province ya Limpopo o felang tšentse a re fa tsona mola ga e re sepa ga re utlela e dingela ya bosupa felang tse a re tlhalosetsa jaaka mo feta go motubatsi ba re ba tloga ba o lebogisa mo weng ga o na le ka bothata mola etša show ba re ke rata go godisa ngwanaka yena ke khomotso a chama mamusebo o gola a le ka molaga mphathele marulaneng ba re tshwara mengwa ga fela ye le 14 o godisho fa ke mmagwe e le go di neo mamusebo a le ka mo polokwane ka mo shumar hip hip hip hip hip hip a gola gola ipsine ka tshela ga go thobela FM re a locha
12: eno se hlopha sa ditlane me so dumela
4: mo shateshiwe
12: le kae
4: a re
12: Eh le bolala le mologa dipethi mo Protea Clinic ga re tshwere fa ma semela thiring ke khopela go akela moredi ya ke wa gola le hono ke mathapelo o fetse 16 years
4: mathapelo a gola gola ipsine ka letsatsi la gago a kere
12: eh a gola go golele
4: a re
12: le buile modimo
4: mo shate shiweng re le bogile ka nete a ga ka moka ba ile re ba gonne o dira jalo ka mogwa wa o ka letsa mogala re ya leboga le ba le melele tse ga tisho re le bogile ba gole ba gole ba tloga ipsine ka letsatsi la bona e ba le mananeo a thobela FM a ntse a latellana ka mogwe ile gore nga tloga a roropa ka gona re leboga thego ile gore o tloga a rofa yona ka mishigo fela waka na ena ka nete ke tloga ke tlogela gona fa re ipsinne
0: a ka nete me so ibile me bo tsere tsepa le tsa chile tla jola pele le ba nna go tlala ka lethabo go tlala go pana gape le tshitshini la go sasa re re e tabo a re re dire botse re dire bo se lo re nwa matlo e le go yena mo tsholetsi wa nna no le re ya le boga
4: moshati
0: moshati.

0: runyana mara ka re ke bona khudi ka rukushisha re ya le tjilela le tla magesho gwa fisha jwa le hlokomelang kuri sa le ke no go pola malobana ko le re bolela le mosadi o la wa go tjoka kwa ga masipala a re le mosha gore El Nino le botate phahlane ba re le moshitse ipe ba re mosadi o la ena o ile a bolela tabe engwa re go a re hlokomeleng malwetse bo di stroke bo dilo tsa go tshwana le bo di thiu ke tshe dingwe tshe leng re kana matjase kwe bose ge se tshe go le ka mogoleng ka gona ka molantle ka foma ga gesho a re hlokomeleng nna mola go sang go fitla gone jwale tshetse ono le metsi a makaka gopola gore motho mole mongwe tshwanetse ke digala setse seswai ba e leng gore ba kgona re bona ba enwa dilitera tse pedi letšatši ka letšatši nna ke se ke nyakang go le gopotsa sona magagešo ke sa thoma go dumedisa re a lotšha nna le kae mafelelo a beke ebile a mabotse a kere ee ebile a mabotse a mabose re a lamogela beke e thomile ka sona sebopego sana se nneno la gago le le bose nneno la sedibeng le namile le tlogile ao o buile he mautlile alaiono he mautlile
1: nnanaaelelelele
0: age re lemoga le prudi mosadi a wedibanke ai mosadi a wedibanke masebanyone lena um re tloga re leboga ka nnete re bile le yena re tloga re ipsinne nnete re tloga re ithutile tse dintšhinyana mo go yena o be ya le letsogong la kajo girl gomme re tloga re leboga masebanyone um moleko wa magongwa re a leboga mosadi wa wedibanke re a leboga e le ruri re šomile le wena gabotse
1: re a moleboga re a mothabela yena motlhokomedi wa sediba se pharephare ke mokgadi wa metlabayane morwedi ya tau ao o gorogile re a leboga re a leboga go menagane
0: age bakešo tse di leng gona ke gore lena le tišiše marala a dieta lena batho ba e leng gore le a šoma le nyaka go šoma gape ka kwa go la denmarka lemanoga ke le lengwe le e leng gore le kano o diraga le mo aforika borwa dumelang lena batho ba e leng gore le šoma mo mabenkeleng le šoma gore pakela ditswelo tša tšela gore ge re nyaka ditlola re di humane moo ge re nyaka dilo tša go ja re di humane moo e kwang ko denmark gore na go diega
1: ka kwa denmark ka kua go se go thomile tshepidišo goba tšhomišo ya diroboto ye e leng gore diroboto tse go thwe di tšea direkarekane tseo re di tlhokago di a di beakantšha gona mola di-cellphone mola
0: age ba re ke go paka ka polelo ya mola mmileng mola ba re ba paka ke mopaki wa di-shelofo ke mopaki wa mola re topang dilo gona jale ka kua gona go la denmark e ntlhabirwa ba bolela gore ee mokgwana woo diroboto di bonwe di beakantšha dilo ga botse ano bona o tle o kwešiše roboto a ene ke lapile a ene ngwana wa lwala a ene gore ke kwae kare ke kgale ke eme ka maoto a ene gore le ankgetholla a ene tshele e no topa e beya mola e topa e beya mola e topa o beya mola eamle rena ba e leng gore re nambile re šoma mošomane uwe fela re tlo o dira jwang ge mong kampane ya ka gore ke tla le roboto bana ba ka khutšaka roboto ga e lefele se segologolo se sebeng le gona ke gore wena o do iša kwa le ba e khanakhakhaneka ba itšhela ka dioli bana ba wa buša wa tlayatla ya thoma go šoma gape magešo thekenoloji e tlile ka mokgwa lena re koleng re inaganela ka gona gore e kare e tlo re gakantšha e ka re go tlo ba ka mokgwane uwe ke tsana tse uwe magagešo dulang le rena se ke bala shutela ga tete gopola gore go sasa barutwana ba mphato ya maramatou ba thoma go ngwala
1: ke ka fa o re kgopelang gore nke re ba fe ntlhotlheletso a re ba uawetseng gore ba kgone go ka tswelela bana ba itsotsorope nomoro ke 086 00 0252 086 00 0252
0: a re ya go bona ka kenelani mo never too busy le tsogile le šetše le jele ee motho ga a ithuta wa janyana wa ja dilo tse e leng gore di ka sego robatše wa nwa le metsi a mantšhi wa bula letse ka ngope wa bathela ke moya o kgone go šhala ka mmele man e wa re šhala ka mmele wa apara go thoma mo dinokeng go ya kwa wa thoma go bala dipuku tša gago.

0: tsetse o ye masome pedi tsa re fela go tswa go area senyane ke nako rena o tsena karolana ya rena karolana ya go tlhotlheletsa
1: a ge nke re tlhotlheletseng barutwana ba ile gore ba tla ba thoma go ngwala mphato wa mare ba tlo go thoma ka letsatsi la go sasa e tlabele le letsatsi la lesometharo yona kgwedi yona ye ka moswane ba thoma go ngwala a re ba fe tlhotlheletso a re ba kuketseng nomoro ke 086 00 0245 2086 00 0245 2.
0: Re ja motheletsi yo mathomo sho wena moshatera locha
2: masupi a letlhabirwa le kae
0: re gona le kae
2: le bala le France go beka mo moletsi le o ka mo.
1: Ke go le lamogetse.
2: Ke re bana ba rena thuto ke matla le skabala fela pelo le rene re iwa tsong ke le ra bushele tsa mphato wa mare matong.
0: Yo, se tse ba bushele ja.
2: Re sa go mapa. A wa se go ba tsukora re ke re nya ga re ba skaba a khumana ba fela pelo ba e ba le so le se gupi. Ke ba fa mata e bile kere ke ba rapelele bana ba ba rena ba. Ar tswalle mathobana ba rena salomonyane thegapelo ya ka o mongwa ska tsena o tsene Jesu fela amen
0: amen
1: re leboga
2: re
0: leboga mo chatse tobele FM re a locha
3: a shupe a tsaiwa
0: a re
3: le ka le ka metse
1: re go na re lena
3: e go tsa bom go go karabe ke mo shabela ga itse ga mo tsa ka mongwa ke re tla ga tsama tsa dilo ma tsone mo bana ba rena ba ke tsha itse man ba ba le ba thatse ga botse mo tsebotse ba re motong ha go go lona mo ditokong
1: na re le boga re ba le bogela
3: ba le mkhaya
1: ya re khaya
0: re le boga mshate tshobela FM ra locha
4: ba di ro le mathako
0: ra locha
4: le ka enda
0: re bona ra le ne
4: ba ro go ei ba pa re bo bana ba ba re na bana ba re na ba o tsoga mo ena le ke tsamo tsa bona re bala ka le tsa mathatse le matono ke fela dilo tsa mo kwa tlhabiro le mathako sa ditiro tsobe mo la re wa sa tsoma e tsoba tsobe le tsona tsoba ba tshile ya mo ha sa tsoma ali bono tsho mo le mo ba e dire go le tsodo re ba mo fole ke ba la ba pele di mara se li ya re go di ma le le na le fatse eng le direng le tebe eng se se ka o di ka
1: na
0: re le kolera ba le bogela mo shate tsoba FM ra locha
5: e khotso se se bratile with Thomas
1: ya te khotso
5: le bolela le shading Raymond
1: la mogetsi
5: ke rata bona ka letsa bana ba matric ka mokana ga ka bophara le ga mole especially Mathaba Philippine shading Matipa le yena tentswalo shading ke re modimo a bele lena le skela tshoga selo ene le tsebe gore tertiary go monate ga le dira meshomo ya lena le tsego gore go tloga mo a se bofelo lefatshe le sa tswela pele shomang ka maatla le tla le kgone go ithuta le kgone ba le bophelo bo bo kaone goma ye ya alogega modimo a letselele pele
0: amen ra ba lebogela re a leboga mošate thobela FM ra locha
2: thobela ka mošate lekae sespreting le mokgaya ka mo le motsweletsi
0: re gona lekae
2: ao a lebola le antrese mabela ka mofoušika le nna ke rata go ba emisa seatla ke re modimo ba etela pele bana ba phase ba seke ba ba tsena ke moyo mongwe wa gore ba a kopisa gobane ba tse ipušetsa morago a ba bangwa lesebe go ba sebala go tlola ngwago o thoma
1: nare
2: tobe
0: re leboga botandrese mošate thobela FM ra locha
6: tlhabiriwa le magra kudulala bana
0: bene ra locha
1: papa
6: le tloga gabotse
0: le tloga gabotse
6: nna ke la ufuana shele bana be bana ba ka thuto ke le selu ka seamoge ke motho go gela go ya go di dikhalangwa na kwa tsone tete ya ka di holiday tsa Christmas le ke tlile go fela dipuku thuto ke le selu le ta bona e ja ke le tla tsabela pelo go le na taba go bo botse la bereka ga botse mo di malo thusa ga ba le me
1: re
0: a leboga re tla re leboga papa re a leboga ba ge sho metsotso ye masopedi shipa fela go tswa go iriela ya senyane a shedi weng ditaba ba rutana ba mphato ya mare matlou re mathlatse le mahlogonolo go shetse ga nyane fela go shetse di hour nyana fela go sasana go jetlabe le bata metse le dula ka magheta se ka bala le bala pukwana ya boitsebisho ya tlhokega go ba lengolo le le ka thegang taba ya pukwana ya boitsebisho a o tlhoke gore o bongwa dile molotsogong gore wena o ka ikgopotsa o ngwala a o re dikwešiša kw wena ke phošo ye kgolo.

0: a Cindy Lopa drove all night re le bogala na batho ba le hore tshe tshobela FM go ndiwa le mogotlhe go tlhela ka bele le gona le ka bele o tlela le mebileng le ka bele o le mishumong ya lena re le bogana kwa lena maike mishetse go re go le ipsina ka se ya le moya sa lena se se bo si na le di apiwe yena re come do the baby come do the ra tseba gore ngile ho pala ke mo sa di mong ko morao sinzi Congo sinzi Congo come do the baby mama come ya nna le di apiwe bona le ena o tlile ka yona ka morethetho o mongwe o mobosi e le ruri ka malemetse o se re kotsana fela ngo ya go e riela ya lesome
1: ye ke nako ya gore re shetse ba ile gore ba latlhile mekgwa le ba ile gore ba dirile tsona mo mafelong a beke ya re ba lebogišeng ba ile gore re a sola re soleng nomoro ke 0860002452 086002452
0: ke mole rotloletse ya gona re tle re kwa gore na e ka ba ile gore le di bona joang go taba ye moshato thobela FM ra rotsa
2: parati wa baka
0: are murati wa murati go
2: baka le mo mo ya ka ka go we
1: wa ka wa pelo
2: are le kaina
0: re go le kai
2: ro na ke nya ka ona re ba o la tlhamego la nkutlwa re ke re a pe ka mokibelo go na mela tsena mela sa botlhele na ne ka tlo a botse he re tsena he re lebile go garage tell that be a short. It's a 28 rand. And it is taken like a wound. Well, the driver kuru uno ema mo stitching sa makhura tshela makhura ne. A fe ja la bona makhura tura bang. Mpencha zak. Ke batho nna tsa fa tshela tsa rena tselo arkinya ka otlo bo ntsha ka tseno. Ke dira ga lena go lela tsaka mo go reng ke nna ke hana ya eng. Ke mo tshekere o rela tsaka tshe go reng ke ndan city shi yao ba te tlhalo sa hore itsa maile ga ntshelet. A itse mo batho ba ba fo ba tsene go ka ka re tsa taxi ga mo. A re go go thola ka kwa. Wa tsa ka eme tsang tsaka rena. A ha ke tsikere mara ra utlwa re makhura a tura mara o ka tsino re jao wa hore a re rela tsaka go reng ke ana meke ba bang. Na ha namba thom dimo rena re latlhelwang bile nna rena di tshelete tsa bofelo gore ba tla di ba tsa tsaba no lebella phoso mo ile mmoteng ne ba solve le phoso ela rena re tsena mmolato ba ri shoko o tshwanetseng
1: re le kwile wa ka
2: ke a leboga wa ka
0: ra leboga ga di a di leboga ga di ka go di a dinamelo gore ke khotse jwa le ke khotse gore ke go di a dinamelo ke di ntse re di khalemana re ska ja direga ka mo di a direga ei u rusa mo shato thobela FM ra locha
3: mo se re sa dilo
1: ga re ra tamisha
3: le ka
0: no rona le ka ei
3: dan a maga ne ba se ga society ba se ta se tswana joko e fa hlatlo ha mo ga o se le bona mmm wa tsara ntwe so se go
1: na re au re le go ile
0: mo sa tsaba la FM ra locha
4: be shi di kae
0: re go nale kae
4: Rona ana marula masalam.
0: Hi Susana.
4: Le kae bana be?
0: Bana le kae?
4: Rona tle. Eish, bana be shike sabile kudu. Ma ba le ba rena le meeting wa se tsaba mo masalama. Ba go lukisa dilo tsa botlhokwa tsa gore ama. Ba tsiba go dotsela motlhankana tsoko a re metse madila. Go re dire ke nako ba fumana ke ba botsedi taba tsa bona. Re sabile kudu gore a tsatsana le batho ba go loga mpe. Meeting wa rena wa fetsa ga botse ntse rena ka go e bona ke ba rena ka go e fithelela e fedi tere henga ke re bana be se re ya lotsa se tshaba a re eng ga botse ka maike le metse ka bana rena la madila e se bala tsene khone ya le go sabile ba ke le ba bana be se
1: re le boga
0: a di la boga se se ana mushate thabela FM ra locha
3: sa di la ba tsako
0: eh mushate
3: le ga ina
0: rona ra le
1: na
3: eh ka la ba ka le thonne man
0: eh
3: Ao de ke le bo.
0: Oh.
3: Ke nya ka go reta ba leta di goro tsa lena mo. Eh, batho ba professional ba. Mm. Ya, go re ja ke fihla mo. Le bile sa santse gore ke nna mongwe wa la tele di ba thobela. Eh, bo mara. Tshware ba ntshile ni yona ke fihla mo. Mm. Awa, aga ba botswa re ke to ba reta ni mara ke ba reta le hirili wa SAPC ena le batho ba go tsiba mmere go batho go swara ba thaba tsa sa lebelela gore mang o tswa kae ba ntshwere ga botse ke ba leboga
1: re leboga
0: re tloga re leboga mohlahli re leboga e ya wa ba dira mushuma bona ga botse kudu mo shato thobela FM re lo cha
3: sa dira le mashaka go hotso
0: ayete
3: le tsho go dira mafate ya mateli
1: re tsho re le na
3: ke le wana mona le tsopo go nna go ga mo ka mafa so ngana le ka
0: go nyana
3: a go na sa ka tlo tsene la re ba re ba re di ba ne mela tsa boshi ke se ra pa o le musha ba ba na me di ba rena gore ge ba re se tla le bona ba tsena go di ATM
5: ke ba khopeletse tarabo re tarabo ke gore bo a tlo mo tshina re tarabo ke khopere yo ntse
1: dao
0: awa a re tsimi go nyana rena o masa se le bang mo shato tshabela FM re lo cha
5: so protein le kae
0: re go nala lena
5: yawa nena ke andri tsima wela ke re dumela jang kae kae yo
1: a re kae re le boga
5: yawa kae nena grata o le bogisha e heri o ile tso swara ga botse morao ga gore a dike mamelodi sang town tse abaadi ya ditshele ena le tsopo komane ke ba le boga ba itshwere ga botse ka kwa Beresford re ke na le bona
1: na re khaya re le boga
5: o ba la khayo
1: re le boga
0: re le boga me tsutsu re ke le sume ho ya ho iriela ya le sume dula le rena o ska wa shuta la ga tee hlabira a re dire
1: selemo
0: le khano di ri le mo mafelong a bekena
1: o bolela kang ga
0: ha ba ndiri suwa la botlhano a nwa la bolela ka tabe ete ke tla ba ka bujisha o ke reng ke bujisha
1: o
0: eh
1: a kre
0: pulonso itre
1: a re le tsho kosha eh

0: a kena khale ba re o tsana le pikoko ba re wa tsena wa go rata go lejwa ya itlhabirwa o ra gore mosadi o tloga e le mo botse re ura tsa ka mogamoratileng ka bona ba re o tshwana le pikoko
1: mosepelo
0: ba re etlele lebelele mosepelo wa batho ba lelela e bona gorena botho o sepela aisa tlhabirwa o kompote mono o ra gore ka mokgwa o lekgarebe la gago le sepelang ka gona e seng lekgarebe la gago lekgarebe fela-fela le le se le bonweng o ka mahlola o ka hlola maikutlo a gago mo go yena fela ka o ne gore ga a sepela wa pharitlha
1: kareere
0: ke sepela ke
1: le go dirang go goga maoto
0: o ka ganna wa rata motho
1: a goga maoto ang kere e nabile le ga sepela mo go seneng payment o ne o ba mo bunso
0: mara
1: a goga maoto e nabile a sotla motu gore a o tshwantsha kore o tsare kere kerae o eno
0: wa go ba le mabatha ena okamabathana kore khumana ya tlhelotswelela kore ba re ara shule brad ba re obora ke bona ka mabathana a le wa ba le lebatha ena motho
1: a lebatha ke ne bothata le lona ne ke gana wa go goga maoto
0: a go goga maoto le go ja maoto yo nna jo a o kerela bona phikoko e sepela e nore gabotsana enore gabotsana manešhere tloga re leboga ba e le go lekgethile go dula le lenano la sedibeng go fitlha ga bjale dulang le rena le seke ba la shuta la ga tego nne jale ke nako gore re go bo mamdlole re o kwa ditaba tša e re ya lesome

Hello.

0: Marigold, lose myself. Ba re ka bakala re ke o ratse ba tsebo re king. Ne ne ne ka re ke tla la hlegelwa ke ke bonna bua le ka bakala re ke rata wena. Ne ka bakala re ke o rata ke nya go bontsha re ke o rata lena we. Taba ya marato e kotse buri. Ke ka re go ntjole ka o nya go bontsha gore na wena o rata go fitla kae. O kana ma la hlegelwa ke bo wena. La hlegelwa ke bo wena ke gore. E mengwe ya melao ya gago ya gore o phele ke gore go o lejeditse tlhabirwa ga tee wa semkhumana o tlo o tlhoa mošhalašhala morago mara ka baka la lerato o tlo khumana mofounela ga ne ga tlhano wa tsa re bela a e celebratwile a e celebratwile e bele ke thoma go itle ke latlhegela ke bonna um nna ke nyaka motho ke moletsetsa ga tege ke sa mokhumane o tla bona gore be ke monyaka o tla bo ya go nna fela mo mara ya gore ke tlo khumana metsotso ka motsotso ke re marango ka nna sankarabe ai ke thoma go latlhegela ke bonna Mabashere to ga re le boga ba le dutse le rena Myra Gold to lose myself for Lenny Williams because I love you. Ba le ke a letsa gape tsa gape tsa ka lebaka la rona ke a go rata. Re a le boga.
1: Re tloetsane ke rena. Eh, gore go sa swara sela tiki. Re tloetsane. Ke go botsa ne. E se pele bona ka mogano.
0: Are.
1: Re tsene go taba ya rena di kamano. Re a botsisa gore na ke eng se we siti shang kamano ya gago. Na ke eng tse o di dirang tse le gore di matlafatsa kamano ya gago tabashiwe
0: ka ne we 0860002452 ke maro tsheng gona 0860002452 ke eng se dirang gore kamano ya gago e no tswela pele ka mogwe tswelang pele ka gona
2: tsa di kamano o se di beng mo re nwa metsi a mogako go tswa se di beng sa go phuphuma ka tirisano le dikeletso go tswa go ditsebi Tobele FM Moshato wa tsebo le boithabisho.
0: Moshato wa tsebo le boithabisho ke mo re leng gona moshato re a lotsa re a lamogela.
3: Khue more ka moshato.
0: More more le re
1: rata misha.
3: Le tsile botse.
0: Re tsile re tsile na mruti.
3: A wa re tsile ka mahau a modimo.
0: A re.
3: Ei wa tswa la tla ka thopi ye mo e botso.
0: Eya, le a rata na.
3: Ei ai. Eh wo na wa wa tsi yo na tsanje a pele tele. Eh tsanje le nshatishe.
0: A re re litile di rantsona muruti di rantsona ka nnete ya pena na go ya spela.
3: Ke nnete ke le bo hore thopi ke we agreeable le nna ke e matlafatsang yona ka mona ya ka. Kore ka montlong ka mo re a thushana ka mmereko.
0: Eya.
3: E a penga sedumela ra nyola a jula ile mmereko nna ke le ona montlong ntlo eno tlhakatlhakana wa yeo nka sedumela le nna tshwanetse ke tshwarele fielo ke fiele dijwana ke tshatswe dipoto ke tlhatswe awa abo a grelo ra wa dilo di lokile le nna e ke seo le ena a di ebao ntse owe ke ruta gore le bana ba e tsebe ke maele a mabotse le mo baneng ore o le motswadi seka rata gore o tswile ka montlong o tshwana kore o tswile o no tshwana le gore like ka montlong a o gona wa bona la ra o gona tshwanetse o le gona le o tswile o seka ba le different kore difference yona kore e be le gore dilo ka moka di lokile
1: o tsogile wa lola ga o re wa moletela gore ke ena tlo
3: aowa nna ke a lola le mafastere ke a bula le jarata ke a fiela o batlile ka mo jarateng
1: a re ra leboga
3: le banna ba bangwe gore re ka dia so basadi rena re ba rateng re thušane le bona le diwashen sa ratswa ga o tlhatswa diwashen
1: ya
0: ke
3: ntho e botse lerato le monaa

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona mašupša le maesela re ka letela tša gore EFF le African Legal Professionals Association di a go hlwa di le kua kgorongkgolo ya tsheko ya Kapa Bodikela tšatšing la lekgono go lwantšhana le sephetho sa komiti ya palamente ya go leka go fološa moporesidente setulong sa go gomišetša morago go thwalwa ga Advocate Thandazane Madonsela bjale ka moetapele wa bohlatse. E tla re tšatšing la lekgono batho ba bahlano ba baletšwago ke ditšhipi morago ga go humanwa ga laboratori ya go tšweletša diokobatši ya go balelwago diranta tše dimilione tše lekgolo kua Hekpoort ka ntlenyana ga Krugersdorp. Bahlwa ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya masetrata wa tikologo. Jacob Zuma Foundation e re moporesidente yo wa peleng o tsoga ga botse le go bontšha dika tša go kaonafala bookelong. Tše le tše dingwe ka iri ya lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Thobela FM. Thobela FM.
3: Mošate o tsebole boithabišo.
4: Papadi ye, it is your wena ke Freddy Keys. Dula fase we ipsine ka papadi ye go thobela FM. O shato wa tsebole boithabišo.
5: Motho tsho tsho ba le family ke go lotshe ebile ke go amogela go thobela FM ile ge ke go fa dipego tsa bjale tsa papadi ya cricket ile re ga re ya khatlampana re motikong ya mathomo le tšetšile la bone setlhopha sa Africa Borwa the Proteas ba amogetse setlhopha sa Australia ka kwa Kingsmead ke mo ile re tiko wa pele ra lokala la gona motho le tšere le motšetši la bone le tšetšile tiko ye ile re nge setlhopha sa Australia ke sona se ile re se thomile ka ka beta pele mo di innings tsa mathomo ba khone ka fitlhela mikitimo e magolo tharo masome senyane mo setlhopha sa Africa Borwa ba e karabetse ka mikitimo e magolo pedi masome seswai nne seo sa bolela gore setlhopha sa Australia se napile setši le setlhopha sa Africa Borwa ka mikitimo e lekgolo le metso e tshelelago ge mo di-inningsing tša mathomo e rile ge letšatši le maabane le tswalela ke ge setlhopha sa Australia ba na le mikitimo e masometharotharo ba se ba latlhelwa ke wikete gomme ga bjale ke kopana le wena e le gore setlhopha sa Australia ka morago ga di-overa tše lesome seswai mo di-inningsing tša bobedi setlhopha sa Australia ba na le mekitimo e lekgolo le metso e mebedi ba latlhetswe ke wikete tse pedi Africa Borwa ba dirile se e le goreng ke se kgopetse mesong ya lekgono gore ga ba Africa Borwa ba kanyaka go boa mo papadi e ba tla tshwanako ka tša diwikete ka pela e fela ne napile e le gore ke wikete tse re di lekane ka mokgomo bjale re ko botse gore wikete e le goreng e boele ke amang go fitlhela ga bjale Nick Medicine o sepetse a na le mekitimo e masome ne seswai molagagore a kopane le dikgwele tse masometharo seswai yena o boutse ke Andrik Norkia gomme re bone Travis Head a tswa a na le mekitimo e lesometee morago le bana le dikgwele tse lesome seswai gomme yena o ile a tshwarwa ke Themba Bavuma ka moragagore a boulwe ga bonolo ke yena Marco Jansen ga bjale setlhopha sa Australia ba beta ka yena Marnus Labuschagne o le rona le mekitimo e lesome supa ka morago ga go kopana le dikgwele tse masoba mararo ke Marnus Labuschagne batho ba bantši ba mmitsa gore ke Labuschagne Bretwina se Labuschagne ke lesogana la o tswaka kwa Klerksdorp o ile baya ka kwa Australia ka ngwaga wa 2004 bjale o ikhwetša e le gore rarokela setlhopha sa Australia Steve Smith le ena o gona o na le mekitimo e lesome supa gomme yena o kopane le dikgwele tse masomepedi nne re bone setlhopha sa Africa Borwa ba tlhasetse ka Marco Jansen o e le gore o fitlha ga bjale o setse a boutse di-overa tse tlhano gomme ba nosetse mekitimo e masomepedi seswai ga tlhano nnaye gomme yena o kgonne o ka dira wicket o ka wiša wicket e tee ya banna ba Australia Vian Mulder di-overa tse nne gomme ba kgonne o ka noša mekitimo e masomepedi nne ga tlhano nnaye ga setšhaba le wicket yo Vian Mulder mo le le gore Simon Harmer yena o boutse di-overa tse tlhano o fitlhela ga bjale ba kgonne ka dosa mekitimo e lesome supa kgatlhanong le Simon Harmer gomme a setšhwa kgwetša wikete Andrik Norkia di-overa ke tše nne tše le ro setša diboutse gomme ba kgonne go ka dosa mekitimo e masomepedi tlhano kgatlhanong le Andrik Norkia gomme Andrik Norkia o setša wisitše wikete e tee ya setlhopha sa Australia Kichaf Maharaj o boutse overa e tee ba nositše mekitimo e meraro a setšhwa a kgwetša wikete ya setlhopha sa Australia Australia ga bjale ba na le mekitimo e lekgolo le metso e metlhane ba latlhetswe ke wikete tše pedi re le mo overing ya bolesome senyane ya di innings tša bobedi ke ka mokgolo re papadi se pesa pela ka ona motheletše ke sa dutse ka mo ke kgoboketša ke tlo boa monako e sa fetsego pele ko botsa gore papadi e se pela ya motheletše mošate
6: mošate šate re a leboga la buskagne la bus chakne
5: la busheina
4: Papadi ye, ke tšwa wena ke Freddy Keys. Dula fase weeps le ka papadi ye go thobela FM. O shatwa tsone mo interview show.

0: BTS swim swim re tlo ga re le boga ba le tshedicheng le nana la sidibeng re le boga ba ile ngore le rena ga biale ga ba le meso se re ke masome pedi pedi ngwe gone e riela e riela so metee nako e sa fa re shego pele re tsana ka rlana nya rena e bohloka ka rlana ja maphelo ka la some tharo go dinyane ya October ke go di le ngore re le mosha re tiche le ja bolotsi ba kankere ya letswele dula le rena re tle re kgone go dula fase le ba ile ngore ba tsene ka re ga leto le la go ikoka re shetse motho a khumano yane le kankere ya letswele go metla ba re bolela le wena gore ya le re fa ba ile ngore ba sa tsho khumana le ba leng ka gare ga go alafiwa ka ra ka lafie joale dula le rena gore o tlo kgona go ka matlafala batho ka moka re ka phologa ge re ka humana ra tsa dikgato tsa maleba go ba ra humana mantsho a botlhoko a hore matlafatsa go di go tswa go ditsebi
1: go ba sepela ka maoto ka moka hle a parang di a paro tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bja motho go ba dirisi ka moka batsela khutjang di kilometara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane di iri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tseo di fela go di tsea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bosego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tswetsa Afrika Borwa pele
2: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretsa go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tse di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgatlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: maizuzu koloi itsamaya ka maizuzu ba re koloi ye itsamaya ka maizuzu maizuzu itse ke eng ke gore ke wa ka tlhabirwa ke re motho ke re ke tsamaya maizuzu my sugar my honey wo ora re ke wa gagwe
1: hey my bobo
0: yeah, my dad. Mare wa chava chava rato ole ye. Ogai chava toro ya seko. Okay, miso uzuri kwa tarafela. Mwe gona iriela iriela sumete. Iki na kwa rena watana karlo ni nyari na hankarlo no ya chama pelo. Mare shirubule chogore kwedi yona ye. Kwedi ye ka la mas. Karla le sumetaru. Nki kwedi ye lungre relemu shaka gabulu chiba kankere ya le tuele. Tabe mare shuru tabaya kankere ya le tuele. Gasi mitla il gatiti. Kitabe ilungre irona. Ibi le gotu kwa goku shabutu kwa kabakala rukwa mara gonyana kwa le. Bale ba World Health Organization. Bale lebo obangwadilo ngono ore ka 2024. Kete pedi masume pedi ne. Bare basadi na reng ka bophara ba go dira di milioni tse pedi fegelwana nne ba ile ba khumana ba ne le kankere ya letswele ina mbile ra bona go lefela jwale ba dikitetse magolo a tseletsego masome senyane nne 694,000 ba robala boroko bo go ba kala se mo se go ba bolwetse bo gape gape go ntse jwale ge ke lebella gona mo ka ngwa ke tepedi masome pedi nne basadi ba baba di milioni tse ka bantse se swae fegelona pedi ba phela ka se mo se sa kankere ya letswele e bile mohlomong ba tsa matsha ditaba tsa bona ga botse ba khumana di di go tlatlhojwa go leng kwa maleba e bile ba dira e bile kgonagalo ke ntse ya gore tlhabirwa ba tlo ba phulugi go dimo ga taba ye ka jela le khone magagesho ka yona nako ye re rata gore re tle re ye go bo ma Grace ba pela bona batle ba re botse ka legae la bona le botse le leng gore mo go dutse batho ba eleng gore ba phela ka bane le kankere ya letswele go mme re tlo bolela le bona ra kwa gore na e ka ba le rona go fitla ga jwale ebile gape gape re kolema ya letumo ya bona re lebeletse tsela ya go ka leka gore motho a ka fola bolwetse bo dula le rena se se ka bala shoota gore re tle re kgone go ipsina le bona re nabe le bona ke geng ka feta motlhabirwa pele
2: rena re ba ga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo ile gore ba re tsiba ka la mo DC. Leboga mang re se Standard Bank MyMo account. Na la pala ge tshile go tsa fashion and more. Ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit. Le di grocery tse more. Ka di phokoletso ga Shoprite. Ke eng engwe e more. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lo ene re topetse ka more. Go sa ga go se fane. O swala le rena ba ga more DC. Ke o bula Standard Bank MyMo account le hono. Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipeelano.
3: Jamapelo o se dibeng ye ke karolwana ya go tlhotlheletsa le go matlafatsa ka thuto ya jamapelo fela mo go moshata wa tsebo le boithabišo.
1: Are nke re tse sebaka se re ba amogele bo ma Grace ba pela se se Grace re le tamišha re lemogela go tshwa le FM.
4: Le nna tsentse le tsamisha ka mo wa khasho go me ya go ene go le ya khasho ke re tama go ba theletse le lena bagashi
1: re le boga Jesus Christ re le boga Jesus Christ nke re botse ba theletse ga nyane ka wena
4: nna ke nna Grace Mutiba wa ga bapela ke tswa ga mothapo motseng o bitswang tsatsaneng ka fasega pusho ya khoshi Tato paledi wa bone kona mola motseng wa ga mthapo yo wa bele go go ke mmago khoshi khoshi ga di mrema di a tlhabirwa mthapo
1: mhm bele tja bolwetse ba kankere ya letswele letswa ka le ka tsona
4: nna ke o mongwe wa batho o fatswa go ba o mongwe wa ba feng ke pitsa mpeng
1: mhm
4: mo bolwetseng bo ba kankere ka 2016 ke ile ka kgwetsa gore ke na le bolwetse bo e fela ke be ke sa tsebe gore ke bolwetse ba mokhutamang ke kwele se se bile a tlhalosa gore basadi ba bantšhintši ba robetse mara nna leeto la ka ebile le le telele ge le ka ba le bone ke re 10 years of the grace tswaga ye le somo ye ke fentse ka sepela leeto ke kgweditse thuso ka 2018 mola ke diagnose jo ka 2016 mara ka tla ka khwetsa chemo therapy ka 2018 ka 14 cha February e be le Valentine nga tsoe ke le lebetse le tsatsi lewe ka khwetsa gore ka mola special se segolo ba ntse pisha gore bana le treatment ya ka mara ga bana mpete ka le tlhogonono ka khwetsa gore ke na le bao ba ba nthegile ba re go nna ba reno re tlo go sepidisa tsatsi le lengwe le lengwe gore o ye o khwetse polo ba tsoma le ke leeto ke nyako le botsa re ke leeto a se papadi ga o fitlhe mo ka gore go le bonolo o swantse o ye chemotherapy for 5 days a week every day a o e cut-e mo gare ga lebaka o swantse gore go khwetsega le gore go ya radiation o ga botse ka gore go ya ka mola go ya go fishwa ga se papadi fela ke encourage batho gore a baye ba ye go fishwa le khone le nna ke bolela le lena ke mo ke na Grace wa ga bapela ke ipitsa mofeng ke pitse ka nako e na pile ka thoma le ga ile le botsela gothatso ya cancer ka morago ga gore nna ke khwetse treatment le ga ile le botse ke encourage basadi le bana le bana because gona le ntwe ngwe mogashi e batho ba sa itsebe bana bana le kokwane ya breast cancer batho ga ba tsebe bana bana le yona ona le bana ba bantsi ba o le bona ba repilwe matswele kokwana tlhokwe ga e tsware ba sa di fela le lena ba nna le swantse le ele go tlhola gore na le ga botsena so ka gare ka le ga ile le botse nna ke encourage batho gore batho ba ba tsamaye ba ye go testa ba ye go dira nthwela ba re ke mammogram ke ba dirile mammogram ke mo go khwetsagalang gore na o stage in se se feng ka ke se pela ka di stage ga o ka khwetsagala gore o shetse o sepetse o mola go bo stage 4 o ra gore go senyegile fela a ire gore o ska tswela pele ka leeto la go nyaka thuso o ne o tswela pele
0: are se se crazy o sa re o bolela tabe nngwe ke kwa le nna e nkgoma maikutlo ke kwa ke tshwara ke le tshong ke lo bona ke se bona ke tshosa ke mara ke ya tshoga ke kwa ka mogho gatelang gore ga se leto le bonolo mara a bile ga go itetsa e ke ga go monate ke go ya ka mogho ke kweleng ke ka le tlhalosang ka gona go nwa le mohlomongwe re tlhalosetse batho ba leng re ba sa tsho botjwa gore ba ne le kankere ya letswele lena se skrisi be le khona joang gore le le tjatsi ka le tjatsi re tlhare kwa basadi motho a re a ke saya kwa a ke sa boelela langwa ke re a ke e mara lena be le tsi ba re ga o monate go go botlhokwana mara le ya le tjatsi ka le tjatsi be le khontsha ke eng mara
4: nna nka go botsa re ke be ke khontsha ke support ya family ya ka ne ba go era baka ka bothata bo bogolo ka gare ga bolwetse bo sesege ke go botsa nnete mogashi ke gore kankere ga ena setlhare setlhare sa kankere ke gore o khwetse bao ba go thekgang bao ba go ratang ka gore go ya go thoma leeto le kereng ke leeto a go botse a gona motho a go nyakang ene o le teo ka se kgone selo ka mola ga go botse nna balwetse ba ka kamoka ke a ba tlhalosetsa pele ba eya gore ke tlo ema le lena go fitlha mafelelong ande ke ikgafile ke dira seo o ka se kgone o le tee ge o boya mola nna ke be ke na le funny joke ya gore ngwaneshi o be a re go nna ge ke boa re ya le kgone ke a bona gore wena o bo o swere thapelo ya bomme ba labone mara ile ge go ya mola gare ka moseka yela a se thapelo ya bomme ba labone yela ke ya banenyana ya labone ke ya labotlhano e ke e dirang ka labotlhano go boima ka mola
0: boima ba gona se stress motlhomongwe o ne re utswetsa o ne re tlhalosetsa mma re a leboga o fodile le lena ba le lwalang le tlo o fola boima ba gona o bo o kwa buang ke go o kwa o fisa mo mmeleng o kwa botlhoko o diegang
4: ge o tsena ka molagarega ga ga radiation ga o kwestelo it's only 15 minutes mara 15 minutes elo o itjwa ya baba o tlotjwa ka mola o swile waswa waswa wa miega o tlotjwa ka mola o se ga botsa
0: mara ke tsela ya pholo re re ke o foleng
4: we ya go fole mara go fola ga gona go bonolo ene ke encourage batho gore ba seke ba goma ka re batho ba go matsileng o ka se ke 10 years nna ke fitlileng ga o ka go matsileng tsela ya chemo ge o ka go ma wa e khatha mogare ge o tlo thoma a ba re o feletse mola o ya go thoma fase gape gape ga e gore ga ena half ke tsana le antibiotic ba re o ja 7 days o tlo ja 7 days wa ifetsa o ka ja 2 days a be reke jale le chemo le radiation ke dilo tse le goreng ba gapeletsa gore le ge e le gore wa kwa gore go buima khotlelela nna ke lebega le baoki bao ba bankoka le di-doctor kare ba ile ba encouragea gore go nna ba re mabapela e re go botse batho ba bantšhi ba gomile ka mo ba ile dingakeng tsa setso re kgopela gore o kgotlelele o sekebe wa goma ene ka kgotlelela ke nyako le bote gore go o thoma gore ba re o na le kankere ida ke ya letswele ida ke ya molomo wa popelo ida ke leukemia ya mala o seka kwa go forwa ba go botsa gore ke magoma o tlo o sepela ga o ka noko e ba re ke magoma wa sepela re tlo o tla rabina a lempotsa tshepho a ka ba o ile ge ba ne gore o na le kankere ya sepetlela ya go nyaka gore na go tloga mo re ya kae ge ke re ke leeto o sa go ba botsiša gore jwale ka re dingaka le re ke na le kokwane go tloga mo wetho ba tlo go botsa gore jwale ke nako o tshwantse o dule fatshe o iketle list ya gona e thiba letšatši basadi ka mo ntle le banna go a lwadiwa kokwanetshupo ye e gona mara kgotlelela o bone gore le wena o khwetsa thuso o tlo tshwana le bo Grace Mapela le wena o bolele mo moyeng o botse bagatshe gore go be go se bonolo mara ke kgonne go na le dipitse ba tlo fantse dintšintšintšintšintši ba re ke leya ya gore ge chemo ela e tsena mo go wena e sekebe ya go gobatsa o tshwantse o dilo ka mokgwa ba go laelang ka gona gore o tlo o phele ga go bonolo mogatshe go botlhoko chemo e botlhoko
1: are ses Christi are feletse ka ditlhatlo tseo di fago go tloga fa tetina le kgono e ga re bolaišana le wena le bea kantšhitseng go ya kwa pele re ya ditabeng tsa iria le someteng le bea kantšhitseng
5: rena ka legae le lebose la kgothatso ya cancer ka di-24 re tlabe re na le mosepele o o bitsang Panwalk kua 10 years annual Panwalk kua ga Mothapo re tlo ba re tloga sekolong sa Kerson re ya legae le lebotse e leng tšatšaneng re ya go sepelela peace re ya go sepelela health re ya go sepelela promise re tlo ba re keteka rena ba fenyi re keteka gape le bao ba re šileng re bitsa di-family tsa bona ba taratara keteka le bona le bao ba sa betlang di-treatment ye kgolo ke ratao le botsa gore tlhe batho mo le gona le theleditse re kgopela di-donation tsa dijo ga rena metsi ga rena dijo tsa letšatši le ka gore ke moletlo wa rena o mogologologolo wa ngwaga ka ngwaga ngwaga o re dira 10 years ya legae le lebotse ngwela le nna mofenyi wa lona ke fetša mengwaga ye lesome ke fentse kokwanatlhoko ye
1: gomme ba e le gore ba ka rata go ka ikopantšha le nna ba le kgwetsa ka emang
5: ba re kgwetsa go 064 163 01 38
1: le kae busheletsa
5: 064 163 01 38
1: are
5: ma Grace ba palelwa ko re ba khwetsa gore ga ba kgone a ba mpoledise ke tlo ba thega ke na le nako ya go ba thega go ya le bona sepetlele
1: ma Grace bo pape ba pela nxa se re le bogatlhe ma Grace re le bogana kwa lena hle hlwang botse re re mathlatsene ba tlhogonolo go dipiakanyo tsa lena le shoma mushumo mo botse go fatlosa setšhaba ka ga bolwetse ba kankere ya letswele le dikankere tse dingwe re le bogatlhe re le bogana kwa lena
4: go leboga nna bothimi le bagasi ka mpa le tlhwengwe botse le lena ka moo
1: le nna letlhobotse ra leboga
0: e re ikelesometee ke nako ya re ya go maabela a phela a di

0: tso ba ditlhare tsa kalafo botlhokweng ba yona bo bogolo kudu-kudu ke gore re bone ka nako ela ya COVID gore ge o ka ithega ka dinaga tsa ka ntle gore ba go fe ditlhare ba tla thoma ka go fa bona pele ba tla kipa pele bona ba go fa ke ntho ya mathomo ya bobedi ga e kedi ya matshwagana le tlhalositse la re ge di tswa ka ntle di tla tla di sepela ka dikepe di sepela ka jeki le jeki namile le mašhileng a gona ya gedimonyana ba a ba mo goreng batho ba borena ba South Africa ba kgone go a fitlhelela go fitlhela ditlhare tseuwe ya boraro ke gore ditlhare tseuwe ka bontšhi ba tsona tsebo ya tsona e tswa mo bathong ba borena ka gore batho ba tla ba khukhuna ba tla go dingakeng tsa setso ba tla bathong ba borena ba bagolo ba re ba nyaka maele ba nyaka go tseba gore moshinkwana o diang gore mocheche o diang kana mokgwane ouwe remile ba ditšhia ba tšea botsebo ela bana ba ba iša ka ona ka kwa ntle ga mošamawatle ge e boa e boa e ka re ke ya ka gona jalo re ile ra re ge re le naga re thoma re bontšhana yo mabaka uwe ya ba gore re tlhoka lefelo le re ka thomang go dia tsona tša dinyakišišo tsa ditlhare tša borena ke ntho ya mathomo gore re kgone ya mangata a borena le gona ga e na le setlhare se ba tsebang gore se ka fodiša eng ba se kgone go se tlhiša mo future farmer gore se tle se kgone go nyakišišwa gabotse ba thusiwe ka di-packaging tja gona ke ja diphuthelwana gore se feleletse se le ka mabenkeleng ke ntho e kgolo kudu e tlo thusang mangaka a borena gore le bona ba kgone go ba le letseno la go ya go ile perpetual ya bobedi e tla re thusa ka gore namile re tla napa re dile gore le rena re be le ditlhare tse re di diang ka mo gae e tla napa e godiša le taba ya dinyakišišo kra science ya borena ka ditlhare tse rileng gona jalo go ya ka rena re kwa re thabile kudu-kudu gore moporesidente o re kwele ebile o re file yona monyatla o wa gore re be le lefelo le le tla diang gore re nyakišiše ka ditlhare tsa kalafi
1: ka mantšu a mang doctor ka mokgwa o tlhalosang gora gore le lena mangaka setso le ya go kgathatema e kgolo ditsela tsa lena di bulegile gore le ka ya la tsentšha letsogo
0: centre ye kudu-kudu-kudu bogolo ba yona ke ye e kopantšhang tsebo ye re e kgweditsweng go boragolokhukhu le bo magolokhukhu wa rena le enamile e a tlhakantšha le mahlale a legolo a re a bitswang gore ke science gore re kgone go godiša tsa maphelo le tša ikonomi ya Afrika gore maphelo re kgone go tsa gore go na le ditlhare tse dintšhi tse di diwang ke bo mosebjadi ke di dia ke bo mamang ke bo raefibe ke bo matome kae kae namile ge re ka tšeelo tsela ka moka ka rena le centre eleng kgausi ntho e šetšeng ke gore centre e jalo e thome gore e expande e gole e ye bathong e se ka ba gore e ka kwa Pitori fela ge e thoma e gola re tseba gore le ka mo Limpopo e gona le ka Zanene e gona ka Phalaborwa jalo le jalo dinaga ka moka namile batho ba tla kgona go e kgwetsa ka bogausi mara gane fatso e sa butswe ka Pitori ka fatshe ga CSR CSR ke se sekele lengwe la lefapha la borena la ka mo South Africa la go nyakišiša
1: gomme ka baka la gore a nkere ditlhare tse bedie di tswa ka ntle di be di feta go ba le ba SAPRA di ba ditlhatlhoba ebile ba bona ba duba ba fan tumelelo ya gore di ka šomišwa pele gona mo CSIR yo šomišana bjang le SAPRA
0: SAPRA mogolo aka which is South African pharmaceutical feleta ke sa gopola gabotse ke regulator e tshwana le rena ge re le khansele ya mangaka le yona ke khansele ya ditlhare ke regulator ke ye e kgontišišang gore ditlhare ka moka tse di fiwang batho ba borena ba South Africa ga di ba lwadiše ebile ga di ba bolae and ge re re setlhare se a phediša ga se phedišwe se se ka bolaya ke mmereko wa SAPRA jalo gore o tšee setlhare se sengwe le se sengwe gore se kgone go phafa se kgone go ba mabenkeleng a borena santse gore SAPRA se fete gona le ge ka bane setse se bile ke CSIR santse gore se fete mafelelong SAPRA e fete stempe sa sona se kgone go tswela pele ge re ka se dii ka mogowe re tlo tlhoka tsebo ya gore setlhare se go se nwele se ka go gobatša jwang mo mmeleng mola

0: Eh banna. Matsubane mabona.
1: Eh constable, constable, constable.
0: Apex sana no ke tla go bona monne. Ba le ke gare ke tshela makhulo mola ke a bona ra yela kole e pakile mola. A le ba re man.
1: Ah,
0: ka re mola go nena ke morutishi wa bona ba rena go re ke modumedi.
1: No, le nna ke thabela go go bona man constable.
0: Yeah.
1: Ka mora gana go nyana etelele telele re ke ra bonana.
0: Hey, o ka bolela gape.
1: Yeah.
0: Le nge lo rena ke be ke ntse ke belaela ke re ke tla go bona monna man. E fela ke a tsewa re wa tsewa re ke tshabanga go ga ya ke.
1: Le ge ke sa tsebe gore na o tšhaba eng constable, but ga gone molato ka gore ke a tseba gore dipolelo tsone e tlano o dula e le dipolelo mogala bja geso.
0: Ee, e fela nna ke be ke re ke tla ko go bone mabapi le morwa gago motšhitšhi monna geso.
1: Motšhitšhi?
0: Ee.
1: Motšhitšhi a ka ba šetša direle eng ka gore yena ke a tseba gore ešhe ke motho wa gono fela a no tsena-tsena ka gare ga ditaba tsa batho ba bagolo ele e le gore re a leka go kgalemela eupša ai go apala man.
0: Ya, e fela nne ke tlileng ka yona monna geso. Ebile ke be ke nyaka gore ke tle ko go tsebiša yona o le ka gae. Ke mabapi le taba ele a go ka tla kwa police station a lela ka yona ya gore go na le motho a epetsweng ka kwa kerekeng. Jale ke be ke nno nyaka gore ke tle ko go botse gore ae masterata go e lebeledišitše ebile e segale a ka re fa tumelelo ya gore re ye ka kerekeng go yo tlhola nna go dia gae.
1: Constable, constable, ke te kgopela gore ke kwešiše taba e. O nyaka go mpotsa gore magistrata o thekga taba ya gore lena le le maphodisa le dilo tsena ka motseng wa monna o mongwe le thome go epolola dipheko tse a e le go motse ka tsone ya kgonagalang tswane o
0: jale ka ge ke go tlhalosedigape
1: le anyaa
0: wa bona ge e ba go na le mabaka a kwagalang a beelweng pele ga magistrata. Masterata o na le maatla gore a kantšha lengwalo la tumelelo goreng go ya go epiwe ka kerekeng goba ka motseng ge go gonanwa gore o ka ba go na le motho a bolokileng ka mo ka ntle ga tumelelo
1: nono a e kgona ga lento uwe man constable ande wena ke ya go bona ke a go bona constable
0: ke eng a botse
1: a ke be ke sa nyake go šhala-šhala taba ya jonjono morago ya gore wena o na le letlhoyo le legologolo mo le godimo ga mampane that is why a leka kwa kgolegong yena le brandon o sa nyake gore ba legolo ya wena ge o ka tlhoya motho o netefatsa gore wa motlaiša
0: come on man
1: ee
0: o nyaka gompotsa re lena mo matlhakong ka moka
1: ee
0: le ipotsa re nna ke beele ola mampane ka kgolegong ka lebaka la gore ke motlhoe
1: ya ka lebaka la gore wena ga botse wena o loba le moya wa lekolobe wa go ba le mona wa gore ona mampane o ba ratana le mmalego

0: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Re we kwa ye o ne mo tsebe jwa le gona go lena nngwe le la depression le tshomile magage show ka moka lena re la amogelebele ga ke le amogetse mafellong ke se mmuso ba le bo be di ba rena na le o ratile re la amogela magage show tang le khatetse ma le rena lena nngwe le amana go le rena e le go lena la depression le khone le re nya ka go boela morao nyana ga nyana ka dikhato tse pedi e mo re thomile go bekeng ya go feta ya go amana le dikgopelo tsa botshabelo ke bolela ka sengwala sa go dumelela bao ba e le go ba falali ba go ba ka monona keng asylums le megwanto kgatlhanong le ba falali e le ile la e bona se ka ge komiti ya ditona tsa merere ba falali e re mmuso o tla kgopela kgorotsheko gore nke e ba fe ntlha tlhatlho ga botse gore ba fe tlhatlho le tlhalotso ga botse mabapi le ka moo ba tshwanetsego ka gona go phethagatsa ka tlholo ya kgorotsheko ya ka la supa kgweding ya phupu magagesengwageng om yeo e amanago le ditokelo tsa batho bao ba kgopelago botšhabelo ka mono Aforika Borwa le ka ba le gopola gore ile ya dia se ya duma se se kaakang bekeng tsa go feta modulasetulo wa komiti e e le go mamoloko ke tona le ena ya kgoro ya toka ga mmogo le tlhabololo ya molaotheo o re mmuso o eleditswe ke ditsebi tsa molao gore o ka kgopela kgoro ya tsheko go okamela tshepidiso ya phethagatso ya katlholo ela se ke ka fao kgoro ya merero ya selegae kore ka mantswe a mangwe se se ka fa kgoro ya merero ya selegae ya go maatlafatsa bokgoni bja bašomi mananeo a taolo mananeo kgoparara le ditshupetso tsa go amogela le go šoma ka dikgopelo tsa botšhabelo ke bolela ka yona asylums kubai o gateletse gore maikemišetso ga se go diegiša phethagatso ya katlholo bagešo e upea ke go netefatsa gore e phethagatswa ka tshwanelo mmušo o tla kgopela kgoro ya tsheko gore e tlhaloše magatlo ao a tshwanetseng go latelwa le nako yeo motho mongwe e ka nyakega go go lokišetsa phethagatso yeno le ge go le bjalo komiti e dumetse gore mmušo o sa gapeletšega go obamela taelo ya kgoro ya tsheko o ikwele ka letsatsi la masomepedi senya le kgweding ya diphala le magagešong setlhopha sa baatlhodi ba kgorotsheko ya godimo ka kua gauteng se tla theeletša ditaba tše ka moka tsona tše di amanago le dikatlholo tše pedi tšeo di gane tšago mabapi le taba ye ya molao yeo e tshwanetseng gore ba bo kgopela botšhabelo ba sepele ka yona go sa le bjalo kgoro ya merero ya selegae le yona e re e rulagantse go thoma mokgwa wa dikgopelo wo o ka šomago dikgato tse lesome kore ka mantswe a mangwe dikgato tse lesome ka letsatsi la lesome kgweding ya dibatsela ngwagengwane o re leng mo gona mokgwa wong o tla dumelela batho go ingwadiša inthaneteng ga botse ba kgwetse botlhatse ya go amogelwa ga dikgopelo tsa bona le go beelwa nako ya go ya dikantorong tse tše tša kgoro ye kore ka mantswe a mangwe e ba ba beela nako ba nyaka gore ba tlhokomele taba ele ya gore metlhaladi e metelele e sa tlhwa e bonala kore ba o beetse nako ya re wena o tlatla nenenenenene o ka no ba kaona komiti e kgopetse setšhaba go dumelela ditshepidiso ka moka tsona tsa molao go tswela pele ntle le dikgaruru bagešo ka morago ga ge batho ba ba ka bago masometharo ba ile ba swarwa go tloa ka labone ka ditatofatso tsa go akaretsa dikgaruru tsa setšhaba phatlalatsa go kgobokana ntle le tumelelo le go šitiša maphodisa go šoma ka mokgwa ba tshwanetse go šoma ka gona le gopolang batho ba 25 ba swerwe ka kua provenceng ya KwaZulu-Natal mola ba bathano ba swerwe ka provenceng ya Gauteng mabapi le tsona dikgaruru tsela le di boneng di nyaka go tswa tseleng batho ba tsena ka mabenkeleng bangwe ebile ba fišhale ka difatanaga le meago kubai

0: kamela professor la ka letswalo nna go thoma ka Thabang Bokopa se tsa le gona mo mogaleng ke a gola mo tlhile ke tshobela FM ya le gota ga tshola Afrika borwa ba sa monyaka magage tshe ba sa monyaka ire ba sa monyaka le nna ke tshabela ka moganya
1: that line tell legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe di plane ga di bitse go media ka re tsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi ditaba tsa moshomo go swarwa ka go hloka toka le tsedingwe se hlopa sa rena sa tsa molao se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tsatsi hwetsa tshireletso ya molao le hono SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya jeo e sego tsa bophelo. Melawana le dipeelo di online. Go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Mozambique. Zimbabwe. Le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za ga mmogo le ka app ya SABC. Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Beke yeo fetekile ga bolela mantšu a mangwe a gore baetapele ba rena ba ile ba re ka morago ga dikgaruru tse ga di ileng ja di yaka 2021 July ka kua Soweto ka kua Gauteng le ka dikarolo tse dingwe tsa KwaZulu-Natal gore baetapele ba rena ba emeletse ba re never and never again gore go se sa tsoa go bile dilo tsa mokhutla gore kele bona setile nyakile o boema le banyana mo re bone go tukamelelo difatana ka difišwa wa tseba kele le bjalo bjale re nyaka gore lebelela taba e magagešhele ga e ke le bodite ga re nyaka gore lebelela taba e le setsibi sa ditaba tsa bosenyi magagešho Thabang Bokopa show sa le gona le lekgono madumeši ao Thabang re a leboga monnagetso re a leboga bekeng ya go feta go fisitswe dikoloi tse lesome ka Soweto wa fisa tse lesomenne le meago ka kua Durban nakong ya megwanto ya go ganetsa tshepidišo ya dikgopelo tsa botšhabelo kore asylums o ya ka tsebo ya gago Thabang ya tsa bosenyi maikutlo a gago ke afe ka ge megwanto yela go bo e lebeletse bosenyi jo bo dirilwego gore bo boyakantswe bja nna
3: batseba mokone a re e thome gabotse modung wa yona ditiragalo tse re di bonang ka mo Aforika Borwa go na le morafe o mongwe o etile pele dikgaruru ebile o etile pele twantsho le kganetso ya tshepidiso e botse ya ka mmusong e upša ka mešha ba leta gore go bele seo se ba šikinyago gore go bonaga le o kare go bakiwa sona seo ga o ka lebelela go tloga 2021 re be go fiwa mafelo a batho a go ekgetha go diriwang go diriwang go ba go na le morafo mongwe o etile pele tsona ditiragalo tsa mokhutong ga o ka lebelela di tlo tlhaga kudu ka Gauteng tsa tlhaga tsa KwaZulu-Natal and-e ke batho ba batee ba e leng gore ba dula ba etile pele go a ba le tse dingwe ditšhišinyo maloba ba tloga ba re a ba hambe go na le dipolelo tse di bolelwago tsa mofuta oo ke batho ba ba tee gona ka mo Gauteng le ka kua Natal maloba ka morago wa gore constitutional court e be le kahlolo yeo e fago le bona ba ile ba tswelela gape home affairs e rile ge sentšha setopolwa sa bona sa gore go tlo šomiwa jwang tša tsoga gape dikgaruru tseo eupia ga botse go o ka lebelela ga se gore sebakwa kgolo ke ditaba tse di bakiwago go no ba go bakiwa taolo le puso ya ka mogare ga naga kudu mo morafeng wa batho batsho go na le batho ba e leng gore ba epona ba tshwantse o bona ba beka godimo ga batho batsho ka moka re kwa ka bona re buswe ke bona ke taba ya kgolo e e bakiwago go sa sa go ka no tsoga se sengwe ba tlo tsoga bona bale a se ba bantshwa ke segongwana se se teng sa batho
0: ka Soweto go bedilwe ka methuntšhano pele ga ge motho mongwe dikoloi di ka thoma go fiša banyakišiši ba tshwanetse go hwetsa botlhatse bofe Thabang go netefatsa gore go diregile eng le gore ke bomang bao motho mongwe ba ikarabelago ntle le go otla batho ba bangwe bao ba sa tsebego ba senang molato wena o bolela ka taba ya gore ke lešamatana la batho re o ba tseba jang
3: mokone putšhoe botšhego ke ya botlhokwa nnete ke gore intelligence e la re e botswago ba re e gona ya šoma e šoma ga thata ke mo e tshwantse go e bonagale gabotse be e tshwantse go ba šetse morero wa yona o bonagetse re gopoleng gore batho ge ba uwa uwetswa go ba le dipoledi.

0: kgahlano kudu tsa mo mafarahleng go batja dilathekeng o fumana selathekeng sa motho o tee se founetse batho ba go feta ba legolo yona poledišano eo ka bo yona ke yone e tlo re tlhatlhang gore gabotse kgwekgwe goba nepogolo goba nkgwete e leng gore e etile pele digaruri tse so ba bangwe ba tlo o šomiša leano la go kopana ka molomo e tloga ba kopane ka molomo go sa tshwanetse go be le molaetša gape gore ka nako ya gore a re kopaneng lefelo la gore marapalo ele ya bona ka gore e godimo mokone e go botsa gore ba bangwe ba fumane melaetša e ka ba ka gare ga di-WhatsApp group e ka ba ka di-SMS e ka ba ka di-direct call mare ge ba ka nokgwetsa ba babedi ba bararo ba ba botsiša gopolo gore ge botshenyi bo tlhaga ga se setšhaba ka moka se bothegang ge ba ka no ya gona molaso wetho go no ba le ba ba botsang gore dilo tse nna gare ga di re gatlhe dirile ke bomang le bomang le bomang le ge batho bao ba ka se fetoge ditlhatse eupa ya fetoga dimamathane go sana le botlhokwa kudu ka gore ba ka ya ba thoma go dirisa tsebo ya thekenoloji go lebelela gore batho ba bao ba founelana ba le kae gona ke mang o e leng gore ba tloga founela batho ba bantsi ke nto e bitswa go triangulation e tlo o tsweletsa seo se bonalago o kare ke segogo web a kena lentsile le taone la spedi e tlo bontsha web ya gore mang o ba founela mang a le kae e tlo tsweletsa gore ba ba le mo gauteng ba ba bolela le bo mang ka provinceng e nngwe ka gore o ka di lebelela di direga ka tsela ya modirišano go bontsha gore batho ba ba boledišano ebile ba ririšana ge ba ba dira ka moleka mo ba dira jalo e no tlhoka yona gore ditlori tsa naga le ditsibi tse dingwe ba tswelele ba kgone gore thusa
1: wa bangwe ba ipitsa o ngwe o sa mbuitsa malobatse ba thabang a re na batho ba botlhodi ba sa le gona nakare ee ba gona ba gona ra ba goga maotuma o bona go ile go a phatlalala melaetsa ya go fapana-fapana ga mo go e beyang ka gona thabang gore ka tlholo ya kgorotsheko ya molaotheo ya dumela gore batho ba go sebele ditokomane tsa maleba tsa go dula ka mona Aforika Borwa ba tlhokomelo bjang ba se tlhokomelo bjang ka tlholo eo o e lebeletse a ena me fa batho maemo a botšhabelo ka bo yona go ya ka wena tshedimoso yane ya maaka eo batho ba ikositseng ka tsela e ba ikositseng ka gona e ka feleletsa e re tlholela dikgaruri ka mokgwa o re boneng mollong yo go tuka
0: mokone go na le molao o mongwe o gona ka mo Aforika Borwa wa go laola electronic communications le cyber crimes act o tlhalosa gore sephodisa sa naga se ne e maikarabelo a go tlapetsa dipoledišano le ditshedimoso tse e ka ba go di latlhetsa setšhaba kudumo mo mafaratlhatlheng gomme banape ba tseya magato ba tseela pele re lekile go eletsana le bona kudu gore tlholang ditlhopha tšhomo tse e leng gore di no tlhoa di re lebeletse ge rena yona re a tse ba re ba re lebeletse eupia ba lebelele le batho ba bangwe gore ge go ne o tswelela tshedimoso ba ye ba e lebelela ge e le gore ke ya bofora metsotsonyana pele e ka ya pele ba be ba shetse ba kgonne go fitlhelela motho owe gomme ke dingwe ga tse gore ba golege batho ka metlha e no ba go mo eletsa gore gape mo o tlo tetatetsa ka melato e leng gore e tlile go tshwenye kwa pele motho o ge e le gore wa kgona a gomiša a kere wa bona le kgorokgolo tsa tsheko di kgona gore tsamaya go kgopela tshwarelo ka mogolo wa go fetolang date mašamaite a se tshwanela bakeng sa gore ba go gole goba ba go otle ba ne gore mogopele tshwarelo ya phatlhalatsa gomme molato o fedile ke ka mokgwa e leng gore sepodisa be santse go ba se thumišana kudu le kgoro ele ya tshokololo ka pela ka tshoganetso gore batho ge ba dira melato ya mohuta o mmafaratlhatlheng ba le moswe ka pela gomme ba kgone go omiša mantswe a bona ka gore ge taba e phatlhalatswa ba re go ne go trender mokone ka selo se trender le rena re no share nako e nngwe mara ga o dula mantsi bo o sebala gabotse oa kwa gore ae mane motho o go na le gongwe o ba share lenaneo goba mokgwatso wa go latlhetsa batho goba wa go kodiwa batho maikutlo ke nngwe e leng gore ya tshwenya ka gore ka tlholo ele go bolela nnete mokone ge re e lebeletse e re ge lena mo polokwane le ka re le na le mathata a magolo wa dipheta o tshabetse ka Botswana o tswa tsena ka bordara ka re ba tle o ba go emetse bordareng batho ba ka Botswana ga ba go amogele gona ka mola Botswana ba kwa selelo sa ga gore mokone o tshabileng ka Aforika Borwa wa raoa gape nna ba bašhetse ba re ba ndiriwa tsa gore le tsa gore le tsa gore le tsa gore ba go laetse ba re tsena ka mola o kgwetse kgopelo ya gago ge ganwa o tseo o bositswe gae ka gore go tšhaba ke ga mang le mang mokone ka moswane go ka tsoga go thutupišwa rena mo Aforika Borwa ra tšhaba eo batho ba sa e naganego ba re gane khutlwe re na le go yona e tlo ba ya go ya go ile re rapela gore edile le bjalo eupia ga re na netefatso ka moswane mafatshe a le a re tlhodiyang ba ka nna ba re a sahlela bona ba le re ba tlhoileng ra tšhabela go bona ka gore bona ba tla bo ba sa tlhahlele
1: kokwatsa ke ne le ibusa taba engwe ya gorena ke magato afe morena bogopa ao maphodisa motlho mongwe a bego a tshwanetse go a tseya go thibela go fisha ga dikoloi go thibela go thupya ga mabengele le go thlasela le go tshela mabengele ditlabela batho ba tsena go nna le batho ba re go wa lutiwa ga botse botse e ba tshwantse ba di e ba sa bone dilo tse gore ba ga di thibela bjang
0: go ni tsona ye wa ke re ga botse mushumo wa tshapedi go ba yona intelligence ka monageng ke gore ge taba e sa rerwa ba gone go boledisa baetapele ba go fapana ge e le gore ke Soweto ba gone go boledisa district commander wa Soweto ba boledise general Mthombeni le go yena e tileng pele maphodisa a Gauteng ka pela gore tlhokomelang gone le batho ba iteakangkese batho bao bao ba tshwanetse go ba ba golegilwe go sasa ka masa ka ba iria boraro go ba go ya bone ba le ba etile go pele ditiragalo tse di tshwanetseng tlhaga bao ba tshwanetse go ba balelela ke ditšhipi gomme balatedi ba bona ba šhale ba gakanegile gore jalo ka re batho ba le ba re tlhatlhang gore re tle re senye kuto tsa setšhaba ga bawe nna re epoelela ka magae ke tsela e botse kudu ya go thibela bosenyi ka gore ge re ka tlogela bosenyi ba tlhaga pele ra kgona re bo nyakišiša e tla e re direla mathata ka gore le dithoto tsa batho di a senywa le maphelo a batho a feleletsae ba kotsing le dikgobalodi ba gona mokono
1: ke ko kwa gabotse re lebakele le re ke timela ka kua kantoro ya gašwa ya ditaba re theletšese ke golo sa maabela a phela dišoke stembiso maabela a re botse o na re ka theletsa eng ka e re ya pele

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore Ramla wa ANC advocate Daniel Bega o re ngangishano magareng ga phatheo le IEC ke ya mabapi le molao go balwa le go tlhamega ga lenaneo la commission yeo ya dikgetho. Tsotlhe di sepela ka thelelo congresseng ya COSATU ya bolesomehlano yeo e swerego ka leswa ka Emperor's Palace go la Kempton Park. Masepala wa Polokwane o tsebagaditse gore Mayor Petish John Mpe o gare wa kaonafala gae morago ga go lokololwa go tswa bookelong. Tse le tse dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Re boledišana le ditsebi baetapele basekaseki le ba bangwe ba bantši go lenaneo la gago la mamorato la tabakgolo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Ke nyaka go lebela taba e nngwe sethabang ya gore ka la senyane kgwedinyana ya Oktoboroba ya Dipalane kgoro ya merero ya selegae ile ya gogela morago tlaelo ya yona ya ka morago ga dikgaruru le mathata ka dikantorong tjaaka kua tsela tsa go fa batho mangwalo a le a tsa botšhabelo go ya ka dinyakiso tsa bosenyi na go fetola sephetho sa ka morago ga dikgaruru go ka dira gore batho ba dumele gore ai man tse e be e le ditšhušetso tsa dikgaruru ke tsela ye nngwe ya go gapeletsa mmušo go dira seo motho mongwe mmušo o sa se nyakego.
4: Mbone re tlo ya mogala jolo ka thuto fatlosho gore ba ipone diphosho tsa bona ka pela ba gona go lokisa phosho ga e dire ke kota mkoni le motho wa edira seo re tsantse re tsa mogala go gore ka Mafrika borwa go na le molawana o bitswa go intergovernmental relations framework ore mafapa go fapana mmusho a gapeletsega go shumisana ge ba rarolla mathata e leng gore ga sia ga ame lefapa le tee fela la mmusho ke fa o kwa go tumile selo ba re ke IMC goba Interministerial Committee e re le ge ke di ya go etwa pele ke Home Affairs eupa re se ke ra lebala gore go tlo ba le go amega ga sepodisa ka gare re se ke ra lebala gore department ela e bereka go ka government communications le yone e tlo amega GCIS ba bitseng ba tla ba le tle le faneng mano a gore ge kgoro kgolo ya molaotheo e tlile ka kotlholo ya mohuto nna re ka e phethagatsa jwang ka tsela e leng gore ga e tlo tsosa tlhakatlhakano le merusu ka mo nageng ka gore wena o ka e lebelela fela ka kgoro ya selegae o e lebeletse ka mokgolo berekago mo disystemong eupia ditlhoo di jaatla ka pela batho ba bantsi ga ba tse gore ka mogare ga dikopano tse le ditlhoo dikgolo tsa naga di ba gona ba le botswa re ele e tlhokomele gore le itle gona itleng ka tsela ya mohutao gona e tswang le rieng public participation go ira gore e yang le bontsheng batho ba le ba tlhalosetseng le ba tlhatholleleng yona pele ka gore ye mongwe mokomisi maga ga borena ga se kamo ka ba kgona go bala seisimane bjalo ge kgorogolo ya molaotheo e ntsha katlholo ya matlakala a mtsho mongwe re ka nnoreng a masometlhano ga se kamo ka ba tlo e balago ba emetse go nokwa Thabang gore Thabang o reng ka yona go ba emetse mokone ga a ka re gape kgorogolo tsheko gore kholoshile ere batho ba ga batho modula le rena ba tsya ntlula mokone go feta lela la ba tshudi ba le ba le someteng bjalo go botlhokwa gore ge dilotsa mokhutu di fitlha ba dire di-public participation ba le ka tshoganetse go kgonela justice department di gona di-provinceng ka moka ba leke go ba botsa gore re be re lefabeke re gopela le tsame le fatlhosa batho gore ba seke ba makala go na le taba ya gore le ya gore le ya gore di-radio di gona di-local radio stations le tse dikgolo bjalo ka bothole FM di gona tsantshedimoso le e adile ga botse le iphurolotse ka maleme ya gae gore batho ba se ketla ba latlhetswa ke dikgorotwana mo mafaratlhatlheng
3: otsa tabe o fetsa o bolelang kele gare ke bolelela professor le yaka letswalo ka re gape wa tsebe le rena re kgantsha ngwe re ditlhotsenyana dipuku gannyane ge kgorotsheko e seno a thola re na le utswa ka kwa re sa kwa le o rena ga botse ka tholo e re re etla re botsišana gore bana ka tholo ela lekwele bjanna re nyaka o mongwe a ditsebang e fela e ke ruma le wena Thabang ke ne o botsa gorena o nagana gore mmušo o ka thibela bjang megwanto ya dikgaruru mola ka go le lengwe ba šireletša le tokelo ya batho ya go ipelaetsa ka khutso ka gore taelo yona e gona ya gore batho e le ipelaetsa ka khutso le gona re ka re mmušo o dira mo go lekanego Thabang go thibela mathata goba mmušo wa rena o šoma ka morago ge o setse o direile bothata
4: mmusho wa leka ba dire di ba mmusho ba gona ba go botega ba ileng gore ba ikhafa go netefatsa gore go sekgwa ba le dikharuru le tlhakatlhakano ka monageng seo se ka dira gore ba tlaleletse go mme ba fiwe le maatla go ba mohlomongwe le seo se bitswa go budget ka gore ge o le polokwane o duma go thusa ditaba di direga lepitele goba di direga kwa fase kwa nameto o ka palelwa ke go fitlha ka baka la gore o sena didiriswa jalo ga ba ka fiwa didiriswa ditlabelwa tsa maleba tsa go lekanela ke ipotsa ke re ba ka kgona go fitlha le mo e leng gore bao ba tshwanetse ba fitlhe ka gore a ke lefeng motlhala re ka nako ntshi re tlhola botlhodi jwa naga re tlhola botlhodi jwa naga goba intelligence mara intelligence le ge e ka swa intelligence report e upiwa ba tlhoka batho ba go tshwana le public order policy bao ba ka yang ba ka masa ba swara batho bao go ba thibela ga ba fitshuba intelligence ka se yona ka bo yone ya petagate bjalo re a neetsana ka mmusong go botlhokwa gore batho ka moka bao ba tshwanetseng ba kgathe karolo ba fiwe didiriswa tsa maleba le masheleng a go enela gomme ba e leng gore ba šomiša bošaedi ba tseele magato ka ponyo ya leiso naga ya rena e tle e kgone go tswela pele mokolo
3: mona mogopa ke lebogile bodu o boledišana le wena monnagešo re ikwešiša bokaonana ka morago wa gore o re bontshe ka mokgwa yona e kwešišang ka gona re ya leboga papa le ka moso o tshwanetse tshobela FM ya lekgotla kgatlho la Aforika Borwa re ya pele makagešo ka morago wa moo
0: Motledi wa go sepetša balwetse, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Go bjalo ba gešo re namile re tswela pele na le lena magagešo ka taba ye a ke re be re lebeletse ka mo tabeng ya tša molako ka mo tabeng ya gona banna. Ba ba tlhokometseng taba tsa go thibela bosenyi ba ka dira eng o dilo di sepele ga botse ka baka la gore ka nako nngwe re no šorofala le go tswa tseleng ra dia dilo tse dingwe tse di tswileng tseleng ka morago ga o ne o se kwešiše ga botse ke fetsa go botsa Thabang gore go na le nako e nngwe e ntšhi mo e le goreng re ge re boega dikgorong tsa tsheko bana khumana re sa kwešiše ga botse ba rena masterata o rileng goba moatlhodi o rileng mamantjela ba šomišang ka kwa boima kudu bjale o ne o fumana re boa re iwale re lebelelane ka matho e bale le ekwele bja nna ka tholela e reng le prof nkile ga mmotsa tabe prof madumeši a ore a le amogela thobela
5: kamsate re ka lesapeng tsago
3: ya ka nako engwe bangwe ba re diloma le barafi empa e a le kgona ke kgone ore iloma le barafi ka gore lena le gona le tla re thusa mmušo o re o nyaka o boela kua kgorong ya tsheko go ya go kgopela taelo ya tlhokomelo ya phethagatso ya katholo ya khorotseko ya molaotheo ke ne go ne kwa bona ge mmušo o šetše o na le katlholo ye e tshwanetseng gore e phethagatswe ke mabaka afe a semolao ao motho mongwe a ka dirang gore khorotseko e dumele kgopelo yeo ye mpša
5: ke ka baka la bošaedi ya mmušo
3: ya
5: sa pele khorotseko ya molaotheo se e se dirilego ga se na phoso ga se na phoso ge ba ka bolela gore section 4 or section 20 or 21 ya Refugees Act ke ya la 130 ya 1998 ga di molaong le swantse gore le thaetse mokgopedi ka o tee go nna maemo a gago ke afe seo ebile se dumelelana re gopole Refugees Act ya rena e santse go dumelelana le Article 1 ya Convention Relating to the Status of Refugees 1951 e ya dumelelana jalo go nna le fao molaotheo tshwarelo kgoro ya molaotheo e ile go ya re mo lešaeditse jalo ge re bolela ka sephetho se dirilwe ka July 2026 kgoro ya selegae ke gona re itlangitlangtlang ka moka beke tse pedi tse di fetileng le bone merala di e metelele e be e sa tlhokagale ge e be ba ile ba lokiša dilo tsa bona ka tsela ya maleba jwale gone jalo go bonagala o kare kgorokgolo ya molaotheo ke yona e šaditšego ga se yona e šaditšego ke ntho e bitša gore ke implementation go tsenya tirišong ga seo se ile go sa phetwa ke kgorokgolo ya molaotheo. Ke ka lebaka le gore re go bile le bošaedi ka tabeng ya gore kgorokgolo ela and e phethile jale lena ba mmušo dirišang se re se phethilego.
3: Ke nyaka o tla gannyane prof ke kotla bengwe se IMC ke bolela ka immigration ministerial committee e re e nyaka go gopela gore go be le nako ya go emisa phethagatso ya dikarolo tse nna le lena re bolelang ka tsone tsa katholo gore kgoro ya merero ya selegae e kgone go lokisa diphethagatso ka baka leo ba kgonneng le gore ei rena re le kgoro ya merero ya selegae re nyaka go emisa molawana go ya ka molao kgorotsheko e ka dumelela gore phethagatso e emišwe
5: ntho e tla go dirwa e bitswa gore ke res nova ke ntho e mpsa ka baka la gore go ya ka tshepidiso ya molaotheo section 172 subsection 1 ke A le B ge molato o le kwa kgorongkgolo ya tsheko e ka ba yona constitutional court gobane ga e letseng kgoro e dumeletse gore e kare tiriso ya molao o e wele morago go thoma neneng goba tiriso ya molao o re sa tsong go bolela ka ona a emišwe go fitlhela palamente ka bo yona e lokisa ditaba jale bona ba mmušo ba be ba le gona constitutional court ke se ba beng ba ka ba ba se kgopetse ka nako yeo gore ka baka la gore se se tla tla se re fa mathata e reng re katolosegannyane re tle re lokise jaaka gae ke gone bitsa gore ke housekeeping ka mantswe la seesmar jale ge re re ke res nova a senke e direga ka baka la gore kgorokgolo ke yona e dirago maitapišo a e sa le kgorong jale re re ke res nova gone jalo ba feditse ba kgorokgolo ya tsheko ya molaotheo jale ke taba gore re boele morago re tle re kgopela gore le re okeletse ee ba ka re ge be ba ba e filwe gore re paletswe ke gore re phethe sa rena ka gae pele ga nako ela jale re paletswe re kgopela kokeletso yeo ga ena bothata e fela e direga itsa ye ke gobane babe ba re tla e bitsa ka polelo itse gore are go be go robetswe
3: gonne ba ele sa ele jwaleprofmbuteng ge ba ba mmušo ba re re ka ya go kgorotshe ko ra fitlharare re gopela go okeletswa nako e le nako ya eng
5: e le nako ya gore ba kgone go ipeakanya re gopoleta baitiši kgorokgolo ya molaotheo ga e yaka ya bolela gore se se diwe ka motsotso ono ke taba ya gore thietšang mang kapa mang ya tlisa go kgopelo ya gore ke kgopela tshireletso goba ke asylum seeking application go ya ka the Refugees Act and jale se se diragetsego ko gore ka gae ka Home Affairs ba ile ba seke ba dira dilo ka tsela ya thulaganyo seboledi se sa tsong go feta lego dila le sona poledišanong go tlhetse seatla gore ge e ba go ena le interministerial committee tseo di beng gona le taba ya gore ba boledišane kgorokgolo e phethile ka gore nna re ka thušana jwang gone jale go tlo o lebelele ka gore maphodisa ba ba sa tsebe ona ba diang kwa durban goba soweto ge o dilo di thula go diabjang go sasa motho a tla re maphodisa a rena a šome selo ga go a ka go ba le poledišano taba ke ya gore potšišo e re lebaneng le yona nakong e ke ya gona kgorokgolo e ka kgona go amogela seona jale ke nokwa ke kwa taba tsa gore ba santse o iša Gauteng mola ba santse gore ba ise ka constitutional court ge e ba e ya high court potšišo eo ba ya gorena ge e ba le itliša fa e le gore ke kgorokgolo ya molaotheo e phethilego ka la gore ke ka baka lang le sa ise gona ka kware re kgopela kokeletso jale high court e tlaka e ba okeletsa jang mola e le gore ke yona constitutional e santse gore ba foko koletšhileng jale e no ba re thulana gona fao eitsa ge ba re lebeletse section ela 172 subsection 1 A and B jalejalo and e be tla sebele bothata re ka se bolele gore ba tla ba le bothata go kopana le taba e ka kgorong ya golo ya tsheko etsa taba ke gore ba be ba e dutse ba itebetse ge di thoma go loma le barafi ke bona ba re re ya kgorong ya tsheko re kgopela gore le re okeletse nako ya eng ya gore re itukise eutsa ke sa gapelela taba ya gore ga gona mokgorogolong e ba ile ya gore ya re le thome ka letsi la gore ile ya bataba gore e fang o mongwe le o mongwe tokelo ya gore a ipobole pele ga lena pele le ka mmotsa gore e-e wena ga o swanelege go mo ka boela morago ke ka lebaka le gore boelego kgorongkgolo ya tsheko yone ya molaotheo go ile go aba le taba ya this section 4 ya the refugees act 130 ya 1998 gore e-e ge e bolela ka gore ba bangwe ga ba tshwanele mara le sa bolele gore ba tlile pele ga lena e le go ba fela gore e-e motho o le a bitswang gore ke RSDO, the Refugee Status Determination Officer. And now petile, come ka le no tsa sona se we la fetsa ka go ri yalo eh le a shaitse. Le nga ba home office mo fentse ba ka a tla ipobola.
3: A re remain prof, sa mafelelo. Ke khorotseko e be ka se dumelele gore nako ya phetlagatso ye e emishwe. Mmuso o swanetse go dira eng go netefatsa gore hey o ba mela ka tsholo mola e le gore o lukisha mathata a ona a go tlala ka di office ntja botshabelo ka mogolo re boneng ka bona le bone methala di la le rena le re le bone mmuso tsantsi o dira eng
5: mmuso o tla be ya kana tlo tsa bona ga botse ke yona ntse ya bitsa ke housekeeping ba bona o se ba tlo se rulaganya ya kana go e swanago ba tibe le shuba le la ba le butsi go la gore re emisitse thulaganyo ye gomme ba fe batho kgopolo ya gore aa thulaganyo e emepeditse sa ruri e tlo ba bothata jo bongwe ba tle go tla ba le banang le jone ba mmuso ka baka la gore jalo akere jale ge ba itswaletse ba file ba le ba bangwe kgopolo ya gore e-e napile tsela tša dikgopelo tša di-refugee status goba di-asylum seekers di ka sa tswela pele di tlo tswela pele go ya ka gore ba omamelese etswa petišo ya doctor somaiti ke ya gona ja le badireng ba tlo tshwanela gore ba iname se ba tshele ba kgone go botsa batho ka tsela ya maleba gore ba re ke ntshola ba bitsare ke consultation ee mmuso o tshwanetse gore o lokise taba tsa batho ba gona mo South Africa ga ba sepela ba gona jale re tshwanetse o lokisa e nngwe le e nngwe kgopelo e le gore ge ba re mmotsa gore ae wena ga o tshwanelege o ya gae ee e tlo ba mathata lekwele gantsi mo ditabeng go fela go bolela ka taba ya principle ya reforme ba bangwe ba re ke refoulement ke se french ke reforme jale e ra gore motho a busetse morago a ka se busetse morago a sa ka a fiwa maloka a gore a theeletswe ke ela ba e bitsang gore ke taba ya gore motho a ka se a tlhole a sa ka theeletswa
3: aka prof ke le bogile o boledišana le lena wa tsela tati le ngwe le lengwe enkate ga le bontšha pukane ke ngwalang o duma yona gorena ke ngwala mantse a fe mamotla ke ngwadile lentso le lengwe šhile ba re ke res nova e lebogile kudu prof o boledišana le lena res nova atle dilo tse dingwe re a re dikwešiše ka nnete kudukudu se tsedi jaga dikgorong tša tshela
0: bolobedu tobelfm go sabc plus gammogo le www.tobelfm.co.za tobelfmšhato wa tsebo le boithabišo kgatha tema le wena lentšu la gago lekwaga le mo go tabakgolo ka dr moloko mašamaite
3: e tse go kgatha tema ka one o re botsa gore na wena o dikwa bjang ka mokgore di bjangleng ka gona o ga leletsa mo nang le nomoro ya 086-0002452 le mola go thobela fm yaka ke facebook ya rena o bona go lokile mothuletse gore badudi ba tseye molao ka diatleng tša bona ge ba nagana gore mmuso o palelwa ke go rarolola mathata a bofaladi na o bona go lokile ko tlabe o bona ka nako engwe batho ba tsena wa tseba ba tsena le ka mabenkeleng ba tswalela dikgwebo ba tswalela distrata o bona go lokile ge batho ba dira seo ka baka la gore ba bona gare mmuso wa palelwa ya bobedi podišo o nagana gore mmuso wa rena wa aforika borwa o dira mo go lekanego na go rarolola mathata a bofaladi le go šireletša batho ba aforika borwa le bao ba tšago dinageng tše dingwe kudukudu lebeletse taba yane ya mesepelo ya batho ya bafaladi ona gana gore gona le moriago
0: re se tshe sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlhense re tsebaga ka thuto le tshedimuso re moshata wa diyalemoya Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso
3: a re tlele pele le yona motsheletsi ke amogele motsheletsi wa rena shwa mathomo re kgone go ya le ena moyeng re go ne ena o di bona ka sopoma dumela motsheletsi
6: Dr. Masamo ipe lo ratle le kae
3: re bona re kara le ena Jimmy
6: bona doctor
3: a re
6: Dr. Grigitie ya ubedi
3: eh go rena bana mmusho o dira mo go lekane go na go rarolla mathata a ditaba tsa bofalali ba batetseng ka mono Afrika Borwa
6: awa a o dira o lekane doctor
3: awa bana
6: doctor batho ba batletse o bula dikgwebo ka mo
3: mm
6: re bona di spaza shop batho ba bona lo tla ba tshwerile dithunya nna ke re doctor mmuso wa rena ge o khone o ba dumela re ba tsene ka mo la bona
3: mm
6: aba be le di tempi tsa bona ene mmuso wa rena ba ka nore ba tsweni ba ka tswe wa re motho la o fella kae
3: gore ka mantle ba mo di she gore ba tswe gore o mo kae gone bele ka mo go bolela ka ona Jimmy e ra gore batho ba batetseng ka mo mmuso a o tsebe ka bona ne
6: a o tsebe ka bona doctor
3: mm
6: ene ba tsweti ka mo se re se bona go bula dikgwebo fela ka mo
3: mm
6: ya then mmuso o tshwanetse o kepuso rena ba phela kae nkare o ba dumelela ba kgone go ba dumelela gore ba be le rena ka
3: ya
6: ee so e ba bona gre ba palelwa ke bona ba feleletsang ba dia crime ka
3: bokwele Jimmy ke a leboga ee ke kolo mongwe wa baeta pele a boditse butsheng e kgolo a rena banna batho ba a re tse o rena ba dula kae ba tswa kae ba šoma kae e fela ke ba bantši ba gona ga mo ebile ba re feta e le o mongwe wa baeta pele a boditse butshe ya rona banna go tabjang gore batho ba no tala ka mo re seke ba ratse ba rona ba tswa kae bo o feletsa kae ba dula le rena motsheletsi dumela re amogela thobela
7: doctor moloko ba samaite
3: pogol
7: lejae moloko
3: re gona rera le ena ke kule molaetsa ya gago ba re
7: bonyaaorabaeeite ka lefaster baloko
3: ayala ke o bona monna motlhatsi
7: bokoko ba re moloko sa tere ke dira rarile
3: olokile a re tsene tabeng
7: doctor e ya mathomo e ke tea yona mokoni e tloga e swadisa ka kudu mokodi kare ga diwa le rena re lwela gore ba dumelela batho ba la ba dang disenye gore ba bele le eng mokodi mara re senye ditse e leng tsa rena mokodi batho bane laba ka sepela bala mara se sela mafelelong go senyeledi dibi tsa rena ditirelo ke tsa rena ke tshuma meago go tshumiwa difatanaga jalo mokodi ke mo e leng gore ke yone ke nngwe ya ke e leng gore re le maaforika borwa e tloga e re busetsa morago ka kudukudukudukudu ka re batho ba lela school degree mara ba senya library e tsena kae mokodi
3: ke botlhata yo ogolobele re lebale le bona bana le ra lena metsi mpa le roba ditshepeke le di bona motse le metsi a tala strata
7: ka mokao tshwanetse o yakiwa mašhekeng a mangwe apa go thomelela fatshe mokodi
3: ke rena re boela go morago ko kwele mothati ke a go leboga o tsheletse Thobela FM ya lekgotlagatsho la Aforika Borwa sedio ditaba ba di bolelela magageso ke bone mogali sophi mašišišo ngwa dile mo a re thobela Dr. Mašamaitele o ratile mmušo wa rena o diragela a o dire mo go lekanego go rarolola mathata a rena mmušo o sireletsa bafaladi go feta le rena beng ba naga e ke nna mogadi sophi mašiši o moso ke jenet mogadi mošia le ena ngwale le mo a re thobela Dr. Mašamaite mmušo ga o dire mo go lekanego ka bafaladi ba rena ebile a ba re iše felo rena re le maaforika borwa nna ke nna mogadi mogadi wa ga mašiši awa wa mošia ema re bone o moso ke Edmond molopeng molope a re ala thobela Dr. Mašamaite le o ratile setšhaba se befetso batho betso kudu ka lebaka la gore bontši re lemogile gore mmušo wa Aforika Borwa o tlhokomela le go šireletša bafaladi go feta le rena beng ba naga ye wa feleletša e le gore o tlhokomologa le go šireletša rena badudi re kwele ka June ba re go na le 600 million ya go šireletša batswantle mola ba renya ka ditirelo tsa mašheleng ke iputsa na tšhelete e kaka e tswa kae e be e dutse kae e be e šomišetswa eng o mošom ke na ke di shelter moremi a re kgotsong Dr. Mašamaite le o ratile mmušo a o dire mo go lekanego bageso bothata ke go rata tšhelete o rata tšhelete o bašomi ba mmušo o bašomi ba mmušo ba rata tšhelete kudu ka baka la gore ba na le o diabogangka bja phatalatša bja letsogo le kobong le batho ba o tswa dinageng tša ntle bothata jo bogologolo bo ka setse bo fetogile le go fela ka pela rena a se ra tlhokomelwa le ga tetete re gopolwa ge o iwa dikgethong eman o mongwešiwe o a ngwadile mo ke nakedi moremi o mongwešiwe ke Bennett Kulu a re thobela ka mošate Dr. Mashamaete le kgadi ya matebele ka moe nna ke bona e le nnete gore badudi ba e tšeela molao matsogong ka go bona gore mmušo o ka rebjalo gona o apalela ga o sa tseba o tlaletswe ke noka ke nna Bennett Kulu motswa ke nna Bennett Kulu Lusanda Wana mo Thembisa mo ke leng gona ke a leboga papo show ke lesetša a thobela Dr. Mashamaete le kgadi ya matebele ka moe ya bobedi ga ke bone ka re mmušo o dira mo go lekanego go swara badudi ba Aforika Borwa go swana le ka mokgore bonago dinaga tše dingwe di swara batho ba tsona ka gona kudu-kudu re lebeletse taba ya gore re bapetša le badudi ba go tswa dinageng ditšele ke bolela ka bafaladi ema re boele go mogala motheletsešo dumela thobela a ba ba sa jere dikgang e re ke feteng ke tseo mongwešo dumela motheletsea o amogela thobela dumela thobela
8: mašamaite a bokone
3: a re lotšheng tafita
8: laitsena
3: lena
8: bosele
3: bosele monagešengo e topatope ka lebelo šiwe re bo
8: no mmušo wa borena o latlha saete re ke e bolela ka mokgwa mokone o ka se re o palela ke go tlhokomela batho ba e le gore dinku tše o di dišitšeng wa tlo kgona batho ba ka ntle wa re o ka kgona go ba tlhokomela o ka kgona gore ba tle ba be le bokhutho ka mo ba be seise a e kgonagale
3: ka mantšwa mangwe o raya gore ba palelwa ke lena e e sa dio ba lena bemotse
8: ka dilo ka moka bona petrolo di tura jwang bona batho ba bolayana jwang ka mo Aforika Borwa ba le boo ba kgona jwang ba bantšhi
3: go lokile David ke go kuele monna kaso ke a leboga ema re bogore motšheletso mongwe se dumela re ya go amogela motšheletse
9: thobela mašamaite le kae
3: re gona re ra lena bodi
9: sengusko pašo ga gore ke thome ka ya mathomo e
3: ya
9: motho a leng frustrated wa kgona go mo control o ka se mo control and jaanong ke boo ke re yona ntheo ya gore gotle batho ba ka ntle ka mo and mmušo wa rena o palelwe ke go ba control gape motho ena a nyako go controla situation a sena equipment go ya ka mokgwa gong yakega o dula o dula o mosoro
3: ya ka mantse mong o setse o bolela gore mmušo ga o sa kgona go laola batho ba
9: mmušo o a palela ke go laola batho ba and potšišo e ngwaši ebile le nna ke ke tlatla ke nyakešiša gore na ga o ile wa ya countryng e ngwa o ile o dira asylum seeker wa hwetša go lwewa go fisha ga o sa kgona go ya go e ngwa ka gore go a fisha lwanong mo South Africa kenge ba ganeletše mara ba re ba tšhabile ntwa kwa ga bone
3: o ka mantse mangwe ba tshwanke o bona gore ka moka re wa fisha ba fetele nageng ye nngwe
9: tlhare sa moši ke go tšhirugela
3: o kwele ke ya go leboga motlhompheng o tshetse thobela FM ya lekgotlakgatlho la Aforika Borwa o mongwešo dumela motheletse
10: tate mašamaite thobela
3: a re lotšheng tate mokwele
10: le a tsoga
3: re tsogile lena
10: aa re ne ba ba basesane ka mo nageng ya borena
3: ore le ba basesane o raya gore moruti
10: kere yale wa mosesane kore re be re iketlile re nabile maoti jalo dilo di thoma gore makatsa
3: e le ja lena
10: ka na ya borena ka gore diputiso tshwanetse di je gona batho ba re bonelang ka bona ke ba dinaga tse di seng ande bo emisiwaneng gore ba se katla ba ka dira dikgopelo tseo tshwanetse go lebelela one jale re bolela ka ba setse ba le ngwana ka manae jale o thibile mabota gore batho ba bangwe ba se katle kwa bo bona ba tla ka mo batla go dira dikgopelo na one ore a se ba emisiwe gore wa re naga ke 7 or ke 8 ke seswai batho ba onaba naga ke ba tlo tla ka naga ya Aforika Borwa ba dira dikgopelo ba fiwa bodudi ba dula ka
3: ka mantse mangwe o raya gore re paletswe
10: re paletswe e re ka se buile matlho go sa sa batlolo ba rena tla ba swana naga ebitswa se sengwe ebile ba sa itse bo re ke bona bo mang
3: ke o kwele moruti ke lebogile tate mo kwele ke o lebogile tlo tseletse tshebela FM le go tagasha la Africa borwa tseletse re bolisa tabe ka bagala re ile ya nye go tsosha sa duma ka bona Africa borwa go mba re lebogile re gonne o tlhabatlhaba ka mogolo tlhabatlhabileng ka gona a re go meleng gona mo re tseletse gasho le taba tsa irapele ka mora ga taba tsa irapele re tlo ba ile ge Stembiso a fa mangoku baby a ka se mo foshetse yona o tlo mo fa yona ga botso o tsana le nna ke mo fa ka tsela ye

0: Go tlogela go tsuba go ba go goga vape ke ye nngwe ya dilo tse kaone kudu ye o ka e dira go tlhokomela bophelo bja gago. O tla phela gabotse gomme wa ba le sebaka se se kaone sa go phela nako e telele. Go tsuba go ba go goga go tlhola kankere, malwetse a pelo, setiroko le malwetse a šoro a maswafo. Go šomiša vape go ka ba kotsi. Moši wa go tswa ka gare ga vape ga se metse fela. Go ka ba le nicotine le dilo tse dingwe tseo di ka gobatša go mmele. Nicotine e kotsi kudu gomme e ka ba kotsi go basweng. Ge o tsuba goba o goga vape go tlogela go ba boima eupša ga go tlhokagale gore o leke o le noši. Nyaka thušo gore o kgone go hwetša lefelo la kgauswi le maphelo goba o letsetše nomoro ya mogala ya 011-720-3145 gore o hwetše thušo. Molaetša o tlišwa go lena ke kgoro ya bosetšhaba ya maphelo.
1: Ke tšo etela boti ko Cape Town. Tjo! Kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditše mošomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e bušang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA.
2: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki. Dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
3: Go nyaka boleng ka itheko tšeo di ratago, Ladima Hardware e na le wena ka metlha. Gwetša bathroom cabinet composite, go akaretsa le cabinet, seipone le basin go thoma ka 1599 rand. Le bati la shawara la round goba square la 5 mm ka bokoto ka 1699 rand fela. Le Lars Aircon 12,000 BTU ka 4,999 rand fela. Tše botse re bua lebenkele le leswa ka Mosholotsi Mpumalanga ka di 23 September. Gwetša tshedimošo go social media ya rena. Latuba! Be safe and score.
4: Na o kile wa ipona o eme pele ga phaposi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nnete ka Sense. Toro yeo ya phethagala. Sense e fana ka dithuto tša go ruta tša go ithuta o le gole tšeo di amogetšwego semmušo gomme di loketše bao ba thomago, bao ba nyakago go fetola mošomo goba barutiši bao ba nyakago go godiša bokgoni bja bona. O tla hwetša thekgo ye e feletšego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo. Etela sense.co.za dikgopelo tša go tsena ka 2027 di butšwe tša sephetho le holo emiša seatla sa gago.
5: Mangkuku baby, we valenna.
6: Stay with me.
5: Iria bele of kila gaira boraro.
6: All I
5: need. Ivalenna.
7: Mushupulo, ofitala botano.

0: ya setlhopha sa Australia. Andrik Norkeegen a wela gore kgweditse wicket tse pedi tsa banna ba Australia, gomme yena ba kgonne o ka mo nweša mekiti mo emasometlhano tsela morago ga di-overa tse lesomepedi. Kishaf Maharaje o boutse di-overa tse supa, ba mo nweša mekiti mo emasometharotlhano, gomme yena o wišitse wicket e tee fela ya setlhopha se sa Australia. Gabjale Australia 215 for 5 ke ka mokgwele gore papadi eme ka gona motheletše ke dutse ka mo ke tlabe ke o kgobokaletša ke o botsa gore papadi e sepela-sepela bjang mošadi.
1: Mang le mang yo a nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolotiki goba kgašo ya dikgetho ya dipolotiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe. Go ngongorega hle ikopanya le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints.ccc@icasa.org.za. Nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints.ccc@icasa.org.za. Mošate
2: goba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšhweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go badiriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonnyanyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2. Ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela, gape o se nwe madila wa fetša wa sepela tshoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala mo o sepele bosele. Molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa, re tšwetša Afrika Borwa pele.
3: Go feleletša go aga, go registera, go reka uniform.
4: Mošomo o se fetšwe ke Finisher Daide go mo thope 10,000 rand go etša capfin loan gomme o ka ba yo mongwe bafenyi ba lesome ba beke le beke. Applya online goba ka lebenkeleng la phepo goba Ackermans. Promotion e fela ka di 20 November 2026. Capfine ke moabi wa mokitlano yo ngwadišitšwe. Go na le melawana le dipeelano. Plans
5: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
6: Here I go.
5: Ye ke ba le nna le Mangkuku baby. Ke ya pele ho fela ka ile ya boraro.
7: Bino ke le tabo e ba le nna.
5: Bino ke le tabo mo go ba le nna.
8: Hashtag Bino ke le tabo.
9: Hashtag Bino ke le tabo.
10: Hashtag Bino ke le tabo.
5: Le Mangkuku baby. Mošupologo go fitlha labohlano.
6: Ke ya pele ho fela ka ile ya boraro.

diva from head to toe. You have to work to get there.

0: Dinaga tse pedi tse di batlaralo ka diteko tse tharo ka mo nageng re bone setlhopha sa Australia ke sona se e le gore se thomile ka go ka beta pele morago wa go fenya matengwa mo tšatšing la mathomo e le tšatši la labotlhano gomme ba kgone go ka fitlhelela mekitimo e magolo tharo masomesenyane 390 all out. Aforika Borwa yona ya karabela ka mekitimo e magolo pedi masomeseswai nne mo di-inningseng tša mathomo gomme di-inningse tša bobedi thomile tšatšing la maabane mo re boneng setlhopha sa Australia mesong ya lekgono ba thoma ba na le mekitimo e masometharotharo ba sa latlhegelwa gomme wikete ya mathomo ile ya wa tšatšing la lekgono mo le re bone Trevor Hatter sepela a na le mekitimo e lesomete morago ga gore a boule ke ena Marco Jansen a tshwarwe ke Themba Bavuma gomme morago ga mo Nick Madison o ile a mo latela ka mekitimo e masomenne seswai morago le bana dikgoletse ya masometharo seswai yena o boutswe ke Andrek Norkier. Steve Smith le ena o tlile a sepela a na le mekitimo e masometharo supa ka morago gore a lebane dikgoletse ya masometlhano seswai gomme yena o ile a boula ke Keshav Maharaj gomme a tshwara ke Themba Bavuma. Matt Ramshaw monna o e le goreng o tlwa a swarise banna ba Aforika Borwa bothata bjo bogolo o tswile a na le mekitimo e masome seswai pedi morago ga o lebanang dikgole tse masome senyane senyane gomme yena o ile a boula ke Keshav Maharaj. Morago ga mo re bone e le gore Alex Carrick wicket keeper ya bone o sepetsa a na le mekitimo e masome pedi nne gomme o ba lebanang dikgole tse masome tharo senyane ka morago gore a boule ke yena Andrek Norkier. Se e le gore se ile sa tlhaga motheletše re le ra bona Pat Cummings a tsena o e le goreng o bile le mekitimo e masometharopedi gomme maAforika Borwa se ba kgona go montšha gomme Bill Webster yena o ba na le mekitimo e masometharo senyane le yena maAforika Borwa ba paletse ko montšha morago ga dikgwele tše masomenne tharo. Se e le gore se a tlhaga motheletše ke gore setlhopha sa Australia ba feditše ba na le mekitimo e makgolo tharo le metso e lesomenne 314 ba latlheletswe ke wikete tše tshelelago gomme ba ditlerile ka polelwa seng re ba ditlerile ka speding ka re ba napile ba re fa Aforika Borwa marapo. Aforika Borwa gabe yona ye le goreng e tla kitimiša mekitimo ye le gore re na le yona. Australia gabjale e etile Aforika Borwa pele ka mekitimo e makgolo nne masomepedi 420 rands ke mekitimo ye le gore setlhopha sa Aforika Borwa go tloga gabjale go fitlhela tšatši le letlago ba tshwanetse go ka fitlhelela mekitimo yeo. Putšo ke gore ana Themba Bavuma le banna ba gabo ba tla kgone go ka e dira na gabjale setlhopha sa Aforika Borwa ba itukisetša go ka tlo go thoma go beta ba sa ikhuditše gape ba sa ile o ka change gape yale o ka fetola diaparo tse e le gore ba diapere ba itukisetsa go ka beta molelo re re tla bona gore ba tla kgona go ka fitlha mekitimo ba tshwanetse go ka dira mekitimo e makgolo nne masomepedi tee gore ba fenye teko ye ke mekitimo e mentši kudu ga o lebelela gore ba kgone go ka dira mekitimo e makgolo pedi masome seswai nne fela e fela ga go pale gore ba ka e dira re sana le nako re na letšatši la go sasa le le gore le tletse re na le session ye e tletseo ya mathapameng a lekgono ka gore jalo le maemo a boswa ga ke lebelela ka kwa Durban ga o bona le gona le maru ka re tšatši la lekgono re ka fitlha ka seripagare go fitlha go tswa go iri ya botlhano ka gore jalo setlhopha sa Aforika Borwa putšo ke gore ba tla kgona na di-batsman tša setlhopha sa Aforika Borwa ba tla kgona go beša wa tuka na ke ka mokgwa le gore papadi e sepela ka ona motheletše setlhopha sa Australia 314-6 ba ditlerile setlhopha sa Aforika Borwa bjale ke sona se e le gore se tlo go thoma go beta mo ka morago ga metsotso e sa fetšego pele ke nagana ka morago ga seripa sa iri Aforika Borwa e tla thoma go beta ra bona gore ba šomašoma bjang.
1: Tobela FM gore sora go 87.6 go fitlha go 92.1 mošate wa tsebone boithabišo.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya boraro wa karetswa tša gore motlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwe boshadrack sebia o itokolotše go tswa lekaleng la ditirelo tša maphodisana bjale kae badudi ba hammanskral ka lebowa la pretoria ba tswela pele go lebagana le ditlhotlho tša meetse masepala ba tshwane gore o lokiša dipipe tšeo di robeilego le go kaonafatša phitlhelelo ya meetse a go hlweka Mundatatona wa metse le kelela tshila Jack Bloom o tsholeditse dipelaelo mabapi le tlhalelo ya bashumi le tshireletso sebong sa botshabelo sa o hlwekisa metse masipaleng wa Mangau ke Stanford Mahloto ba la FM ditaba ka botlalo iri nya boraro
2: Hoodspread mautung a di

0: Luka.
1: Dimela ba go ranya na ba ka tle. Mogao le botlhale re sa le ba le ba go ra ba rena kwa gae.
0: Na motho ka ke thabo tsho go bona. Le na botlhale.
2: Ka ke na bura mogao.
1: Ke tsiba. Ape le nna. E reng ke le botse sephiri. Ke tloga ke thaba kudu kudu kudu re ke tseba gore re tlo ipsina ka lenaneo le. E bile ke le bona

0: Pelege, mputieng ba gwerenyana baka. A fa lena lena le ba gwera?
1: Eh, matuka.
0: Oh, a pese gwera setsefa go tsefa. Go bose go ba le mogwera, mogora e le go gore o selekana ye, mme bile o go ema nokeng ge o le mathateng. Ke bolela ka mogora e le go gore a ka go gwela, a se go shenyanyeng. Pelege, le khono le ke tlo le botsa ka ba gwera ba bangwe ba babedi. Tseke le botsa go tsona ditaba, ke ditaba tsa gale. Maina a bona e be ile mokone le segadi. Pele bobedi bjo, bobe bo rata go dira dilo tsotlhe mmogo. Ke re le go apara go swana, ba be ba fela ba apara go swana. Kudu-kudu, ba be ba rata go ikela kuana reng. Ke re bobedi bja bona, mme ba boye ba rwele mmutla go ba phuthi. Ba be ba dira seo gantsi, go ba nakong ye nngwe ba ipapalele kgwele ya dinao.
2: Kore ba sa le nna le mogao matoka ba se bantse fela ba re butšha rena re bana ba motho na ee ke gore matoka ba dula ba re bona re le mmogo e ne bala gore nna matoka ke no ba ke sa rata go apala kgole ya maoto e fela mogao ya oa e rata nna ke no mo bogela fela
0: ke a tseba pele ge tšatšing le lengwe gape napile bobedi bja bona ba ya sethokgeng ba be ba tseba gabotsebotse gore batho gangke ba eya sethokgeng seo sebe se le kotsi kudu-kudu-kudu-kudu ka gore bontši ba batho bao ba se tsenago aowa ba be ba sa boe ba ile ba tshepišana gore ga go ka tlhaga kotsi ba tla šireletšana ba se kgaogane nnete ke gore ba kwane ba re go kwana ba wela tsela ba tsena go sona ba re le go tsena moo banapa ba kgatlhwa ke melodi ya dinonyana tša go fapana le diphoofolo tše dinnyane tšeo ba bego ba di boga go tshwana le bo mmutla moswe le tše dingwe ba rile ba sa itebetše gwanapa go a tswelela bera bera ye kgolo e ba lebile ka pejana segati a kitima a namela motlhare wa kgausi wo mogolo ka lebelo la gagwe he nakong yeo mokone yena gape ga a kgone go namela motlhare o ile a gakwa e fela a re ka pijana go pela go itatlhela fase tseng ke go ugile ke re le go hema e beng ke ga heme o ile a botswa se ke ra golwa go gale gore dibera ga di je setopo seo se setse go se goile
2: e fela bobedi ba bona matoka bo kwane gore ba tla tshireletsana fela nkana se ga tiana a tlobala mokone fa a sa itshireletsa le teng awa
0: e ngwanaka beraela ile e a ya go mokone ka nako yo segatu ya thothomela a le kua godimo ga motlhare a nagana gore ge e fetsa go ja mokone bera e tlo mo emela gona fao go fitlhela e mo hwetsa e mo feleletsa e rile go fitlha go mokone ya mo dupelela gotlhe mo mmeleng e be ya mo dupelela le tsebe gona mo tsebeng ke mo etsere go nako ya yona e dupa
3: e re ko botsa mošimane ke wena o seke wa tsoga le ka letšatši la mohlolo wa tshepa mogwera o tla kgwela mo fase yena a le kua godimo a re boelang gae gona bjale ka gore ge le ka ya pele le ka se sa boa
0: ka nako yeo mokone ke ge nka ka a goelela e fela a kgotlelela a se šikinyege le go šikinyega he e rile go fetsa go mmotsa seo ya tloga ya napa ya subelela ke re letshogo leo mokone a bego a letshogile le be le šiša ke a lebotsa
4: he mogwera gape ke bone beraela ye go dupa ka kwiša gore jwa le gona ya go bolaya ke sa re go dupile ka bonang ke e bolela le wena gona mola ebile ka ipotsa gore e nyaka go tseba gore e thome go goja kae bele mpotšage na a re be e reng
5: e be e nompha maele a gore ke tlogele go tshepa ba gora ba maaka wa diphiri ka gare ga matlalo a dinku mme go tloga le gonole segora sa rona se fedile ee ya gageno le nna ke ye gageso
0: ka nako eo segati ke a swabile kudu-kudu-kudu-kudu a kwešiša gore ka nnete o latlheditše mogwera wa gagwe o ile a leka go mo kgopela tshwarelo e fela ya ba mokone o feditše le pelo ya gagwe go tloga tšatši leo ya ba gona ge segwera sa bona se fedile fedi-fedi ke a tshepa le ipsinne ka kanegelo ya rena ba gweranyana ba ka ebile le ithutile tše dintšhi go tswa go yona phele botšang mmatoka na maina ba gora ba go bolela o ka bona mokanegelong ye ke boma gona gona ba bone diphofolo di fise thogweng gona se gatile mokone ba ile ba shireletsana jwa le ka ge ba tshepishane ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena go botlhokwa bana ba matoka ore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo ba tle o tseba gore go diragetseng gale pele bona ba tla belegwa ebile e tle go ba bana ba maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo etlago
1: bye bye
6: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
7: Kanagalo ya tsogang, o tsisa ka mikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lo ke siti ba lendire, Six Mogashwa, Biketo Mamila, le Precious Molepo. Mwana re ke bulong sepolo kwa magongwa, ba tjoletse metsheneng le medumo. Ke re rusa ntsa thege le silo nntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds, enrich your lives.

0: dibapadi ka khonimajiba dikhwetse fa di safisha
1: ke ne bo Rustenford wa ga matlo batse ba tbela FM madu medintla tsa se pagare go tsho iri ya boraro ke tsho dilatela go tona ya dipapadi bogabo le setso Getting McKenzie o re matatjala masumpediti ao a feeling safa a fedile mohlahli wa tlhopa sa Orlando Pirates Abdullah Sumu Wadu ore o ba nyaka gore a police a dire tseo a di dirileng papadi ya magalagang setlha sa go feta kgatlhano le Stellenbosch etshepo tshiti o thupile lebelo la dikilomitara tse lesome toropong ya Durban o seke wa tlhalo ke ditaba tse ka seripagare o tswa o iri ya boraro
0: dibapadi ka kgone majiba tobele fm mošhata wa tsebone boithabišo
2: Clientele Legal e ka hwetšwa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General, KFSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Ma Afrika Borwa re swanetse ke je botse fela re tshepishwe tokologo eupia ba o ba swere go mmuso ba ikhona mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo bo meneja bo iphile matla ga gona di clinic tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko dialoga di dutse gae ka dipurapura ga gona meshumo ga gona mebila dikala di tshina ga di shume re le dile go lekane kgetho ke ya rena phenyo go balihu voutelang EFF
4: Papatso ye ya politiki ile fetse ke mogatlo wa dipolitiki dikgopolo tse di le go kagare go yona ke tsa mogatlo e sego tsa SABC
5: Ke mitso tse sa pelego le kgetho ye sa pelego go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan le mitso tse sa pelego go di sha deal ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online bona le dipielano everyone Connected Vodacom.
6: Manane wa thuto go thobela FM. Thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogao maredi go thoma ka ile ya bone ka masa.
7: Ke a bele gore go rogile ba lenane ong la makhura a ngwana. Leo le phopho mago le go nyeu ma ka tsirimo sa maleba ya gore thutsa go godisa bana ba rena ga botse. Go ya ka fa go nya ke gago.
6: Go tloga fao, Kate Morwane ga di etsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka ile ya bosesae bosigo
8: ka botse re ka tlhotlheletša bjang bagolofadi gore e be karolo ya di-TVET colleges
6: mogao maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete ka labobedi ga di etsetlana a ipsina le wena ka dienywa tša thokologo go batho le ditokelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhoši wa thobel FM go thoma ka seripagare go tswa go ile ya bosesae bosigo ka labone exten mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tswa go iria boseswai
8: phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setso ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekutunyana sese batho ba koma batho ba nwa
6: mogao maredi tlhabirwa malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tswa go iria boseswai bošigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tswa go thobel FM le SABC Education SABC Education Enriching minds, enriching lives.

0: metsetsogabele ke masomepedisupa go tswa iring ya boraro mo go ntshirogela thobela FM mosadi wa tsebole boithabiso cassette nights. Love is such a beautiful thing.
1: Oh, gosh, I was
0: Yeah.
1: E wa sa bona gala le fresh man.
0: No, le ga
1: tlo. Wa tsantsa ke le bo ileng ka khoto keng. Khoto ya setlafatsa.
0: Good.
1: O ka tla o le o hlapile go fitla ka khoto. O thoma go ba ka mogonyana mong.
0: Yeah.
1: O bona gala o ka re ga ona bona man, wa shokisha.
0: Matatwa le lona sa le gona ke kis. Yeah.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Wow. Ai, na. Okay. Yengwe gona le mabarbar ke go ba re ba lapala ntate na timtetswa. Ba khudu ba huduela ka France.
0: Ke go le bere ya lo le nna bana. O mo bona leng? O
1: ba la pila ke le bolla go duma Afrika bora.
0: Oh, mana.
1: Ke nna ga France a go khudu hele gona. Motho a ka se gona khudu hela ka France.
0: No. Ke mbuso go na le dinaga tseo ka gona go khudu hela go tswa.
1: Gore mo sa khudu hela ka France.
0: Ni France ni.
1: Goreng? Okay. Ne le nya ka ba ya kae? DRC? Botswana?
0: Ka
1: UK?
0: Bona
1: Belgium
0: come so una lidina ga tshidingwe wa bona hore mona
1: ka le gana ka eng ka bokala re go botse ka kwa
0: ke ka fa o ka se khudire le ona
1: go botse
0: eh no
1: ba ka ba khudurele mo go se go botse wa khudurela mo go le go botse mo go na le go bophela ke nora fela go lukile
0: ke tsenta tem tsa tlhoko fetse kae
1: ka madimabe o tlhoko faletse a le ka France ke ba ba shitse ba tloetse ka bokala re ba ba fela ba ya ba ile bona papa o kontlo ba lo ke le felo le ba letse bao
0: ne
1: e ba ka huduela gongwe le gongwe mo ba go kwishisha go bile ba go kile ba ba gona ba lo ke tsha gore ka bokala re papa wa shuma ka France e ba tla ya gona ba re ah
0: ba nyo go ikwa ba be gausi le yena ba moya wa gagwe
1: go ba gausi le mo a hlofetse gona o ba eng a ke tse gore ka no ba ileng fela ke le felo le ba letse bao ba ba fela ba etela gona ga ntjilane lo wena ka thoma o etela le felo le litseng o tlo le rata le felo le wa re tswa ke ge ba le go gahlile wa re
0: wa tswa ke
1: ge Afrika borwa e ka ntena nka khuduela ka fa o ka se mo sa go tsebeng ke nora okay bona mtheletse re nya go rotheletse sengwe fane ke se tsopolwa motho o ba ile le khung o bolela ka mogoba tswang go mogumisha ka gona di gorong tsa go tsena ka dirapeng ka bakala gore a sa apara tsona o re ba sa apara selo mo hlogong theletsa gore o reng sopola sesiwa
2: bestis help me out I'm being treated unfairly why ba gana ke tsena mo dirapeng because I'm not wearing a duku ba re nngwe ga se no le blom fa
0: o ba ile le blom
1: yeah
0: ba re o ga se no tsena dirapeng o ba ile le blom re nya ka tukwa
1: ya ebe lo are re go sa apara tukwa re botlhata e baeng
0: a ke tse ba ke na bone tse ba se le rena ba ile ba re jikisha ka ba ka dula wa dula ka koloing wa iketla wa ba right
1: wena bo sa apara eng
0: ne ke apere tukwane e fela ke itate di tse ne ke sa e bofa
1: o e tate di tse arab
0: e se arab ba ra re nya ke ile ke le jim le miriri ya ga go ya sona go bontsha nako we ke di baby hairs kumbuso a ke tsore di baby hair nna ke sane tshudi sha kae
1: a re direka tsela
0: ya ka dula ka koloing
1: a re bolela ka taba ya ga botse le hona
0: okay
1: gona le mafelo a mararo a re tlo shea fela go dirapeng re tlo tsentsha ka krekeng
0: Right.
1: Re tloga ka krekeng re tsentse moshumong re ishe le gona dirapeng tseo na a se nna kona ga le nna gano ka re ke nna ko gore batho ba apare ka mogho ba kwa go ba lukulugile ka gona goba meaparo e bohlokwa a ra swanela go fetola selo ge ba krekeng go thua go aparwa ka tsela ye itsego a go be ka yona tsela yeo ge ba re dirapeng go aparwa ka tsela ye itsego a go be ka yona tsela yeo go ba le nna gana gore ka ngwa go wa 2026 dilo tse dingwe re ka no di nolofatsa nyana a go sa hlokega ba fela ba la ba re ka krekeng a gona di centimeter ba to human ba pere di ba to
0: ba di apara
1: ba para di shot go na le krekeng mo krekeng e nna ke tsena go batho ba tla ba pere di shot
0: Wow.
1: Mo barwa gago tempele modimo ka mogare
0: haleluya
1: ya Okay, arbole le ka yona.
0: Rebola ka. Tsendang, tselelang ka mo di DMing tsa rena at Kumbuzombatha le @bona nomkansi ka matlakala rena a Facebook. Ka ntle fa o tlo shimisha 086 000 2452 ke nomara rena ya mogala. O ke tsang bala tsedi ba Thabela FM ya ka Facebook, X, Instagram, TikTok. Yeah, arikwe. Dintla go lotsa ditaba Stanford, Professor Nakoni ka dipapadi.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletše batho bela FM ba ka letela tše marenga tše dingwe e ring ya bone Transnet e re mengwaga ya go phutlhamaga seemo e dirile gore go be maswanedi o dira dithukišo diporong tša yona o tswetša pele mešomo ya go sepetša merwalo o letetše gore barutwana ba feta 2020 ba mphato wa marematlou ba tla ngwala ditlhatlhobo tša lenyaga tša mphato wa marematlou ka Gauteng e bago palo ya godimodimo historing ya ka provinceng yeo motlatšamokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego Shadrack Sibiya o itokolotše go tswa lekaleng la ditirelo tša maphodisa a naga ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bone Kondieva
2: dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa ke safiša
3: go tšwa mollong e re ke leboge ke tamise batheletši ba thobela FM ditaba tša dipapadi ke tše tša kgole ya maoto tuna ya dipapadi bokgabo le setso ka nageng ye ya Afrika Borwa Getin McKenzie o re ka laboraro o le letšatši la 14 la kgwedi ya Oktoboro o tla bolotsena le setšhaba mabapi le gore matšatši ale a fileng South African Football Association a 20 gore ba thome go šomiša VAR a fedile o re mašhelene a gona dimilione tše 20 gomme go tšwa go safa gore na ba sa na le kgatlhego ya gore VAR e šomišwe mo leakeng ya naga ya Afrika Borwa mohlatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdulassam Wadu o re lebaka le le dirile gore a tsentšhe Oswin Apollis mo karolong ya bobedi ya papadi ge ba raloka le Mamelodi Sundowns go papadi ya mogalagang a sebela sa M10-8 o gopola setlha sa go feta ge ba raloka le Stellenbosch mo a ileng a tsentšhe yena Apollis o a ileng a thuša magamabedi gore ba feleletse ba fenya setlhopha sa Stellenbosch ka dinotse tharo go lefela o re ke lona lebaka leo e le goreng o ba nyaka go šomiša Oswin Apollis mo karolong ya bobedi ya papadi gomme sephetho seo ga se a kgatlha bontši ba bathekgi ba setlhopha sa Orlando Pirates ka ge ba paletse gore ba thope sebana seo lega la botlhano gomme re ya go lebelela mola godi go tša mabelo ke mo le gore tshepo tshite ke mo Aforika Borwa o thupile lebelo la dikilometara tše 10 ka kwa toropong ya Durban o re go thopa lebelo leo go ya go mo thuša gore a ipeakanye ga botse ge a tla ba a tša karolo mabelong a lefase a e le gore a yo tshwarela ka kwa nageng ya China ka ngwaga wa 2027 ka ngwaga wa 2028 o nyaka o bona a kgata tema dipapadi tsa di-Olympic Los Angeles go dipapadi tsa cricket tse e le gore di a kgatlhampana o gona Freddy Kisi e fela re tlo ba le yena mo ireng eo latelago mo setlhopha sa Aforika Borwa ba tlwa e le goreng ba dirile mekitimo ye 14 gomme thakete ya bona ke gore ba kgone go fitlhelela mekitimo ye 420 gore ba tle ba thope papadi ya diteko tla ba rentšhe re na le ena motlhalerwa a re tlhalosetša gore na e ka ba le goreng di sepela-sepela bjang mothetsi wa thobela FM ke mošupulo wa maikutlo a dipapadi tabase ke e beatafoleng seo se boletse ke motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates sa gore a tsentšhe Oswin Apollis mo karolong ya bobedi ya papadi ka lebaka la ge setlha sa go feta ile ya ba moraloko a ileng a tlisa diphetogo tša gore ba feleletse ba thopa papadi le lesebjana e ka ba ke lona lebaka le le tee go ya ka lena kudu bathe batho ba tsa Orlando Pirates go ya ka lena gore le dile gore le feleletse le latlhegelwa ke papadi taba ya gore a thoma e ka ba le lebaka le le tee ge e le gore na le mabaka a mangwe le ka nogre fa ona ntle le yona leue la latlhele maikutlo a lena mola go letlakela la Facebook thobela FM yaka inbox la gatiša gomme re tlo gore le ka maikutlo a lena e reng yeo e latelago ke tshepa gore ke tloa ke kwagetse gabotse mošate
2: dibapadi ka kgone majiba thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Moswa le bokamoso le hunadi the host.
4: Ke jolo tsene le positive re le ba tsaba ka mona Afrika Borwa gona fa nna no le. Tsela tsa tsela le ba.
2: Ke le tsela nna no le. Mo shubulugo go fitla la botlhano. Ke la senya le go fela ka ile le sebo shiro. Ke re le ke le fa sala ba swa.

0: ke bile bona tsogo tsogo o briqwana ana le sanne re ba re ia lindezela mo go ntshirugela tshobela FM shot whatsapp le bo itshabisha mo tsetsa ga bile ke le so be seng ya no go ireng ya bone wena o re ke botlhele tshe go tlhola le tshona rena
1: o tlo kwa gore re kore wena o reng o gopola re bolela ka me aparo ka mogwebeng o re re apara ka ona dikrekeng mahung le mishumong
0: yes
1: na ka nnete go tloga go le botlhokwa gore re tloge re holofetse go taba ya moaparo no moaparo o loketse mushumo o wa lokela mushumong wo moaparo o loketse dipolokong ba dirapeng wo a wa lokela dirapeng motho sho o go mushitswe o balla are ena go mushitswe go bane a be sa apara selo go thiba moriri me ba mogomisha le nna ba kile ba ngomisha go mongwe ke le ka manta go suku ya ke apere wa bana dilo tsa bo oga
0: o ya
1: hempe le bo oga etele ya ke apere ka mogoba ra gentswane a ba ka tsene ka bjana o tla bona gore motho ona o itsinne ka ngomisha ba ngwe ba tsena ba re ona le motho mthakana o mongwe ba re ke nna mthakana ona le mthakana o mongwe wa TV re la ka tsene
0: no
1: a ga tsene mo kereba
0: ya no sanjo
1: ba no sanjo le botse ba toka mgo re rakile mthakana TV mthakana
0: no e bile le sa lona mo risk go dikinyo go kushora botse go ba phiri ke eng o ngwa di shakae ene go ba neng ga ntshi go na le di phiri tsa basadi
1: ke tsebe
0: go ba di phiri tsa basadi
1: fela o a tsebe gore ba ba kgetha motho wa mohuta mang fela o sanjo re o gane me aparo o gane
0: a tsho go ja gane re ke gana nna ke gona gana mo tlhomong a ke tsebe bana a re go di voice note ba rometse at kombizomba thale at pola no mkanse ke matlakala rena a Facebook a re
2: mela ndu mela nga studio
0: ka
2: sancho ro ele skombuzo le poela
0: yeah
2: dilo tse dingwe tsena le o ka se di change guys and le tlo no dula le hona o ka se le hone o le msadi o sa para next motho go and o ka se le hongwe le monna skombuzo ka t-shirt fela o sa para jacket or bike ai khona ga lentwe yeah mo ga ntweng you can go ka different time wa twa tpoena ma ko ma haye e wa ile rek
1: wa
2: ile go le
0: ka ntse e u
2: ka se ra change ke le bo ga ke le ma patane ka mo jaka le greek ga ke mmane ha mama bo
0: no ke go le botsisa o baneng frontal e dumellwa gana ka mogwa e a beileng gauteng e fela magaeng No.
1: E bile ke wa tsantlengwe e ke ikweleng engkhatlileng ke hore are o ka tsilo e fetotse. Fela gona le motho e fetotse. O tlile ka yona re bona re apara dipatche. O go bona patcha se tso sa. A se re spedi ke patcha o ba stress. Patcha ke se go.
0: Ke se go.
1: Ya no o gona le mongutlile are re tlo thoma wa apara dipatche. Ara re tla di tsaka dipatche ke di nna le tla ka dilo tsa se go. Ba re hey go mme re ya dipolokong re tlo apara dipatche. Ke mo ka go fetoga ka mogwe go wa twariwa ka yona ka ona pele o a patche a tlile. Ya no ya gore re ka se fetole a ke nape ke tseba kudu ka eno ba ke nagana jalo ke holofetse fela ja a re theletše jengwe kgatišo ya lentšuši theletša
3: dumelang timentšhirogele nna go ya ka nna ge re ka re di a ila e fedile re tlo palelwa cause re phela re le maAforika so ge re le mabitleng a selong re le magaeng tshwanetse re phele re bofile dituko re le di kreken tsa semoya re phele re bofile dituko Pinky Makua wa Tafelkop ke a leboga mshat
0: motlhomo e le ka re arabela ye gobaneng re nyaka o kwešiša gobaneng ke tlile gabotse ke apere legušalaka ke apere gabotse sekhumbuso e fela ke beile leblomo le re leblomo le ke nyaka o kwešiša taba ya gore gobaneng ke swanetse o khupetsa tlhogo yaka
1: le gona goreng ba re le re metse stropong ba ra itshwenye
0: itshwenya
1: magae se tshwenyang magaeng goreng se sa tshwenye le metse stropong
0: danko
1: ke bona le dikreke ke sa bolela ka dikreke gore dikreke tse dingwe ebile di shetse di gatetse pele di rela wa tswa keng tla ka mogong yakang ka ona
0: beste
1: ya tshedi mo khono kwisha ba re okay mo re apara ka tsela
0: sho ya
1: bona le tshedi mo ba tshitse ba tlogile mo gore eh ska apara ka tsela e tshego ya
0: a re go mo go shisku
4: se tlhopha ka moka sa ntshiro ga le re ke le tamishen taba ya ditukwane mo di rapeng nna ke tloga ke supporter ke re a re dotswela mpele magaeng ke plake tsa setso go tshwane le makeišeneng a re dotswelang setso morago ke plake tsa bo magoši tsa dintona and then taba ya kereke di strepezana
0: okay
4: a wa re apare di khethetse di kholonyana gore muruta se tla rarara kwa a re fa di verse di toronomi di pisalome go mareka go khotsetse re lose concentration re sa tseba ne yana wa go tsebila sa a sanja thoma a tlo professorisa a tla thoma go tsela re le yena network e thoma go tshaba ka baka la re tla ba le di tshilichepezana zaflogodi a
0: mashanda
1: ke a tsaba ke kreke mo nagano ka o tswa o di tshedung wa tswa ke nkwela ne le ga motho a ka apara strepezana se senyane jwa ka e ke le ka krekeng ke no bona roko e kopanyana ka ska nagana dilo tshedinge a tsore a khone wa kreke mme ka yona gana dilo tshedinge
0: ka re e ka se be maikarabelo aka e ka se be maikarabelo aka le ka mogona ke apereng gore wena
1: Ao
0: o se bele di khopolo di shile. Na ke ke a gago, e we ke maikarabela gago. Ha wi.
1: Na wa, a go ntse ntse
0: ya ka kreke. Ke network ka lebaka la ka mogonna ke a pereng ka bona.
1: Na gana ke le ka kreke ke nagana gore ka re network e tlo lahlega. Ka le ka kreke ke nagana khopolo tsa mhuto di atla. E ke tsena ka mojwa kwa kreke. Di shala kwa.
0: Eh.
1: Eh, mohlomongwe di disco. Kona nka reng
0: disco. Disco, ngisi ka kreke.
1: Ba are tsheme gala 086000 2452. Ke no mara rena ya mogala rata go kwa kwena. Na o bona ka re me aparo re lebeletse mafelo a mararo. Kerekeng mahung le mushumong.
0: Yeah.
1: E thome go go se hlwele go e ba ya go tisha letsogo. Ya e lokologanyana e be bonolonyana go ba go lokile ka mgo ba re aparela mushumo. Okay. Aparela mabitla. Aparela kreke. Ra go amogela go ntshirogela. Dumela.
0: Thobela. 086-000-2452 ke nomara rena ya mogala wena o reng ke ntshirogela. Dumela.
5: Mesan speaker le Shabirwa le kae?
0: Rona le kae?
1: Thobela le kae?
5: Le bolela le Phiri Meka ka motlolo.
0: Hi Phiri.
1: Yeah, ra la mogela.
0: Tabashi wena o reng?
5: Tare se ke tsa motho se lota ke mongwe wa sona.
0: Mhm.
5: Ba ba ke le gore ba re ga ile go nea ka gana go di rateng le le ba sa di sanjo ro di tikwana mo hlogong go ba rena ba nna re be di patse mo hlogong.
0: Yeah.
5: Ba ya e ska ba ra re ferelisha as komboso ke di awara ke pedi fela ga re tlhompeng re ipele matsogo. Just imagine re le moshata re a tri pemuta re a tri dikhipa. Mara ga re a tere dipatse go ala ja re ba nna shiba le ba re ra ditaba.
1: Ke se jo dipatse je.
5: A tsa ifa a tlhompeng mo e botse. Ke ra rena gana ba ba mashidi ka dipaka ke makutu-kutu monna. Go bona re sekomposi monna o ka motshwaye seng ka re ka go tseka fisi. Mara re a tere patse makutu-kutu a ga dipaka re a bone. Re no go tsele gore ke rena bana re tlo rera molato. Ga re fetsa mo re tsaya patse ya rafi ya thamo di fetleng go e ra gore bana ba tswa go rera molato.
1: Okay.
0: Okay. Rona le kae?
1: Ka botshelene.
6: Ah rona ke Joseph Manana ga Mthembisa.
0: Yebo Joe.
6: A wa sku wa tswa mo aparo botlhokwa ba ishu. Kore motho gona o mo jaja ka mo aparo wa hae. Motho tswantse a apare gore a batho ba mo ba motlhompe. Gona jo le go ka lebella motho gona o lebella motho fela mo a tsamaya mo seleng. O gona o bona gore motho ke motho wa mohuta mang ka bakala ka mo go apereng ka ona. Ene uka tsama e wa tsena ka kreking wa peri tsebetsana ka mantjwa mo o nyo gore mathoka o fela a lebelele wena.
1: Okay. Ya kwa gala.
6: Ke bona isi ntwebo se gore motho a tsene ka dirapeng mo bakhung a sa apara a sa kutetsa tlhogo e bontsha go disrespect.
1: Yeah, okay. No. Ya kwa gala. Pelo se pela
0: Joe.
1: Re taba ya gore re ba o sa thiba hlogo mhlala ge o le mosadi o tsena ka dirapeng e bontsha go tlhoka hlompo. E tswa kae taba eo?
6: Taba e itho gore ke taba e le gore ke e bile taba ya gale e thomile ka nako tsela tsa gale ba leka go bontsha go ruta batho
7: gore re tlhompha o tlhompo e ka mogomo o moso mme mosadi o apara jwalo.
8: Yeah.
0: Tukwane la etsa tlhompo. Tukwane re ke kupeditse tlhogo yaka go sala ka tlhogo ke yona le iranang go tlhoka tlhompo.
7: O tsala ka tlhogo a tlhompo e ya sentshelo ke leng ka lebaka la gore le ge o ka lebella motho a ya mosadi a tsena ka kreking a o shipa a o shipa modimo o fanja bie go bontsha gore modimo ke ke I adore you ke o tlhompa.
0: Ke tsanju kupetsa tlhogo.
7: E tsanja a kupetsa tlhogo meriri e se ya bonala.
1: Modimo nya ka so. Okay, no,
9: le kae ho tshuru ga leng
0: re bona le kae
9: a wa go go tsoman
0: re bolela le mang ba
9: le bolela go tsholo a pantri sini za ka madera wa 10.
1: Okay,
9: e re ke la iteng ka taba ya moaparo man moaparo se taba ya gore ke rekeng go ba ke mosumong go ba kae ke gore moaparo go ndiri wa paro go ke hlompa go ngwe le go mo yang hona.
1: Yeah.
9: I'm going to go to the hospital. E go ba tlo bona ka re di tsa gona mosimo o di metlae so ba sa tlo ka le ke bereka mabenkeleng go parara gona ka mo madira mo a go mor se ke di bona ntse di ka tsaki ka tabala mo aparo e sha di ya so go faja mo aparo ke seriti sa motho.
1: Yeah, okay.
9: E mo aparo ke seriti sa motho gore ge wa tere motho se ja go bona ro ke yo o tswakala pele la mogomang go ba yo o tswakala pele la mogomang di re di bona ntse di ka tsaji a ya se a di ga botse ne gore motho mongolo mongolo re motho mongolo ntse mo go tshwela FM aba no apara ga botse ge wa pere ka mogolo o ile mabenkeleng wa ga ga se re bona gore yo o tswakala ga lla ga le se tlo pasa ntshuro gele.
1: Okay, le ba ahlola le ra hore se tsere. Okay, ya.
9: Are ba ahlola uno ba go no go ntshana gore se aparo go mo ke sire. Le le nna ka mo ba ga sikina le nnete ya gore ka mogolo ya pereng ka gona re ka kopana le lena street store go bona re tsena batho ba sireletsi. A ke se puro ka tsena ka mo station engwe ya go gasha mo hlomong wa pere 70 meter engwe le rongwe yo a re jinga motho go lwana se ba. O tlo ba ka mogomo e ene o no le yana mo wa go mkumaga di mo wa pere ga botse ke a tseba.
1: Na re be ka mogomong fa. Fela ikwa ge tshe re kwela ga botse. Okay, thank you. Okay. What's working ne? Ho le ba re go ka romela batho o re ba yo ntse tsa magadi. Ba ya ba pere di shoti le di vest. Ba ra ba fitla ka kwa ba ga re ba lebella ba ra motho. Fela tla go botse rwa kana. Go ka ba fa challenge ntse a re magadi a wana ke 500,000.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ya wa million wa ra ntse tseng magadi. Ba ya ba pere di vest. Wa tsala to ba hlompa kudu batho. Wait, what have you? Yeah, fela ga ba ka tla ba swere 10,000 ba re ke ma ga di nyana e bile e shota ba re ba pere di ka mo ga ba pere di bike. O kumana le sa batabela go tsona le ba le ba ba ba ka be ba tile ba pere shoti le di vest. Wa tsana go ngwe. Mo e bino re tlhompo ka nnete ga ego. Re ya parela dilo tlhompo. Re ra e gabisha gore re mo re yang gone re bona ga loka re ya tlhompera. Ya. Ke chaba. Chelete shi tla o bontsha gore re tla go fa tlhompo go sa gathale gore wa pere jwang. Ya, ge re kwa gore se o se dira go se re shikintsha ke mo ka re wa hlole. Ra wa wa tswa keng? Ke motho go se be le taba, o tswa ba huma bana taba. Ya, le rialo le bolella. Wa e ka bogo ile go ka bona fela ya. Re sa ile tshwana pele go tsa di khatshe tshe o challenge di romeleng re rata ge re kwa le bolela. Ye ke thobela FM, mushato wa tsebo le bitabisho intelligent tshiro ga le dumela.
10: Mozambique, Zimbabwe. Le wena Botswana. Yeah. Tjena pele hore tshele tjaka www.tobelfm.co.za.
11: Come on, ka app ya SABC.

0: Party Plus. Tobela FM. Moshati wanzi wali witabi.
1: Tobela chinging chulu gaele. Wena na na ona mokeso langone ba mo e ba montsi jo ra se apa a se a kuela miriri a pawe mo sadi we ya ka dira peng botse botse go ba we putu o tloga ka ga iputsa re ya le go o santse o yotsa re ke ya batho ba ile gore ba thompega ba tshwa modimo ba go ba thompiwa le ka dira peng wa thompiwa o we a re tse ntango o tlhola rena a ile go nebela jo bona ba tshwa ba e ka le ba suka re ba ka le go na mila tsena ka le go na ona mo biso langona ape go ne ba tshwa ba ngo ba tsiya malapa a mangwe bo fefo ke le ba ka manje di mo khopoka mo ga di khala ga mo
2: eish alalela so ndeluzi nalelo ngiyaku Ngiyathanda ukuzobala enhlizweni ngivulela isikhali Loko ngazala sakhe ngambona kulo mhlaba Ofana nawe, isibane sami Kanye isaphakathi kezi kushintsha nombala

0: rena se re phukube ya tsena mmedi kimpiana and then ge re le roma re di ntse ba roma ba di dirang wa bana ge nkebe le ra usola o bolela ke mo Pretoria o re ke mo Gauteng whatever but re tla understand jo o bolela se gae gae wa gona o kwisa re motho o tloga tseba re magaeng go bereka jwang mara Gauteng a re tlhompeng magaeng ke ka mokgwa ba berekang ka gona a sentle ya letsatsi ka moka gore ngwaga ka moka eno ba only nakonyana eo ge ba fetsa le tla kgona le bja di
1: dumela setlhopha sa ntšhiro ke tshepa letlhela gabotse le nna ke gona mailelo a ona especially ga setse go iwa tabeng ya mabitla tabeng ya mephaso and dilo tse dingwe tsa setso mara moaparo wa go etsa ge ke ya mmolong ao le ka senso le ge ke apere ka mokgwa e le gore ke feela comfortable ka gona bale e sekašhala o kareng taba ya gore motho tsene ba nya go tsena ka mabitleng sa apare selo dimatlhogo o ikompare le nna ke tla reng re ke ile mmolo ka ikaparela roko ya ka godimonyana ya dikhuru a sephoso letlheng ga botse ke jenjene
2: wa tseba poelano ne ke le batho ba bolela le ka ya mešomong gore mešomong le gona re apareng ka tselebeng le gore re tla bontšha gore re a tlhompana ke dumelana le seo a re tlhompaneng mešomong fela ke mang a rileng meaparo mešomong motlhomong ge ba e le sekethe se senyane e tla ba go bontšha go se bontšhe tlhompho a ke ikwešišeo wa tseba goreng ke sa ikwešiše o kile o bona ke na le go kwa batho ba re mešomong a ke nyaka gore bašomi mmogo ba mpone ba bone dirope tšaka ba bone dimpa tšaka ba bone engeng ke swanetse gore ke ikhupetše gore ba se ka tla ba ntlwaelela fela go di-gala dinner o kile o bona di-gala dinner tša mešomong motho a apere roko ya go tlhoka mokokotlo ka fa ke moka mo pele e na le sengwe o kare
3: enoba
2: le thibile ganyane mo matsweleng bona selete sa bona se fitlha kwa godimo go se ka ba le bothata fela batho ba go šoma le bona goreng galadina go sena bothata fela mošomong o na le bothata ba gore ke nagana gore nako engwe fela ke nagana dilo tseo kare di mo monaganong ja gore a ke nyake gore ba mpone jang fela chifa o gala ba o bone
3: Yes.
2: Yeah.
3: Ke le mokele.
2: Re se rope se reng.
3: Ba bona.
2: Ka slide. Hey, ke no ra ke tse e na lo fela e makatsanyana. Fela re sa lolo tswela pele go raloka di gatsho tseo tsa lena challenge.
3: Rofile DJ Pilot le DJ Patlama decency ba mosadi ke yona re shango go rena ditlhagolo tsa ditaba di tloba ka support sa mkhuta mang le mphomorwasi. Kamora ga fa o re go rena le fasing le dipapa di Constance o re swaretseng. Mpho.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikeme o esa tiro le tlhakore
1: skumbo zomba tala madam speaker ke ala boga motheletse ka iri ya bohlano o ka letela tshe magareng ga tshedingwe ba rutwana ba marema tlou sekolong seo se phagame go sa molaotsi ka blood rave ka ntlenyana ga polokwane go provinceng ya Limpopo ba re bana le kgolofelo ye kgolo ya gore ba tla atlega mo ditlhatlhobong tsa bona tsa lenyaga botšotšisi bo kgopetse tlhatse ye nngwe gape mo tshekong ya polao ya seopedi aka Kenan Forbes le mogwera wa gagwe Tebello Tips Moswane ka kgoronkgolo ya tsheko ya Durban go la KwaZulu-Natal. Kgoro ya sepodisa ka mo Aforika Borwa e reetse ya go itokolola mošomong ga Lieutenant General Shadrack Sebiya pela ka go rakwa mošomong ka ge a itokolotse morago wa gagwe magato a kgale mo a šetse a thomile. Go kwa tšheletše dingwe ka botlalo tlhwa ya tsebe gona mo go thobela FM ka iri ya bohlano.
2: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetse fa ke sa fiša
3: ke leboga mphomorwatshi bathetsi ba thobela FM ditaba tsa dipapadi ke tše tša kgwele ya maoto motlhatlhi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Michael Cardoso e be e le papadi ya gagwe ya bolokgolo le motso o motee kgatlhano le Orlando Pirates mo ba kgone go fenya setlhopha sa Orlando Pirates ka dinotse pedi go lefela papading ya magaola gang ebile ke sebjana sa gagwe sa bone e sale a fitlha mo setlhopheng sa the Brazilians go dipapadi tša rugby bulls ba napile ba netefatša gore baraloki ba 42 ba kgethilwe go akaretša le baraloki ba 14 ba ba leng mo setlhopheng sa the Springbok le moraloki o moswa Luan Kilomo yo ba mo signing a etswa le setlhopheng sa Sharks o na le mengwaga ye 20 o na le bokgoni ba go raloka maemo a bo fly half le maemo a bo full back gomme ba ya go tšea karolo mo dipapading tša Investec Champions Cup. Mothetse wa 12 FM ke nyaka gore re tle re kwe maikutlo a batheletse ka taba e le re boletseng ka yona ya Oswin Apollis o le goreng motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates o re lebaka la gore a mo tsentšhe o mo gopotsa papading ya bona makgalakgang are a tsena a napa a ntsene kanong a tsena
4: Sasconi ee monno wa tare bola isa ee ba re Paulus je ma ba re Paulus je monno re bola isa je bolo ka police o dile poso go kgolo botse monno la wa mmona re bolla nne to ka opola ngwa o fela ba re wa tsama ba re moganetsa one le o ka lela gore e se le experience players ka mo ka tshele experience players o bia pangeni a o nya ga o tuwa ka le plan wena a tuwe so so sie solo ba le ka ga so go ei a re Paulo e le man
5: ka mo ha wa modimo ndi me tsha ke Vincent Seko Stefan Sancheruele maikutlo a ka tsha dipapadi coach ya setlhopha sa Orlando Pirates ra ekwa but ke swala le tabe ya hore penalela ya ola thaki lungu ngabela tile ke Dion Hotho le bakala ka la bobedi ka bakala hore le bakala ile mathomo bolela taba ya hore a policy o mo sentse ka second half so ke bana lo le tabe ile lungu ya hore ala tle penala mo langa bela tile ke Hotho le yona ke le bakala bobedi mo lo re gona re lose je game ke Vincent Seko msha
3: ke maikutlo a batheletsa re tsele tlhakore le gatee Freddy Afrika Borwa le Australia go papadi ya diteko mekitimo ye masome a seswae di-wicket tse pedi tseo di buileng
1: mokgontsa a reketse sebaka se ke go leboga motheletsi wa thobela FM ko tamiše go le lekgausi mo leng gona e le ge ke ofa dipego tsa bjale tsa crickete tiko ke ya mathomo letšatši ke la bone ka kwa Kingsmead ka kwa Durban ke mo le goreng papadi yo raloka la gona motheletse gopola go setlhopha sa Australia ba tlo raloka diteko tse tharo ka mono Aforika Borwa le setlhopha sa Aforika Borwa gomme mo letšatšing la mathomo la teko ya mathomo setlhopha sa Australia ke sone se le se kgethilego ka beta pele gomme ba fetsa ka mekitimo e 339 all out gomme Aforika Borwa e rile ga e karabela mo di-inningsing tša pele ba kgone go ka dira mekitimo e 284 all out e rile ge setlhopha sa Australia se beta gape ba kgonne go ka dira mekitimo e 314 ba latlhegetswe ke baraloki ba tshela gomme ra bona Pat Cummins mo kapteni wa setlhopha sa Australia ba itokolola ba re Aforika Borwa ga e ba ha e thome go beta ka ge setlhopha se sa Australia se be se etile Aforika Borwa ka mekitimo e magolo a mane le metso e masome a mabedi 420 ka gore jalo setlhopha sa Aforika Borwa se tlhoka mekitimo e magolo 420 tee gore ba fenye teko e ya mathomo gabjale ke kopana le wena e le gore setlhopha sa Aforika Borwa ba na le mekitimo e masome seswai tee ba latlhobetswe ke wicket tse pedi gomme ba mo overing ya bo masome pedi tshela fegelwana tlhano o me ba nna ba ile re ba beta gape le ka tlhakore la stopa sa Africa Borwa Aiden Makram o na le mikitimo e masome tharo te ka mara wa ho le bala le dikholetse masome shupa nne o me yena o thushana le mo captain wa stopa sa Africa Borwa ke yena Themba Bavuma o le re o sa tsho tsena o na le mikitimo o te fela ba nna ba ile re ba tshile ka tlhakore la stopa se sa Africa Borwa re bone e le gore Rian Rekelten o tswile a na le mekitimo e mebedi fela morago le bana le kgoletse le somepedi morago ga mo a latela ke David Benningham o le rutswile a na le mekitimo e masome nne tshela morago ga le bana le dikgoletse masome tshela seswai sa tsa setlhopha sa Australia Australia banna ba ile gore ba wisitse di-wicket tsa setlhopha sa Aforika Borwa ga bjale Mitchell Starc o boutse di-overa tse tshela ba nweša mekitimo e lesomesenyane kgatlhano naye gomme a setšhwa kgwetsa wicket ye George Hazelwood di-overa tse seswai ke tse e le gore o di boutse o fitlha ga bjale maAforika Borwa ba kgonne o ka dira mekitimo e masome a mabedi kgatlhano naye gomme yena o kgonne o ka wisa di-wicket tse pedi tsa maAforika Borwa Pat Cummins di-overa tse tlhano gomme a setšhwe a kgwetsa wicket le kae teng Nathan Leon ko mo abana ba le re wa tlhasela di wicket di over ke tshela e fela se tshwa go tsa wicket go fitlala ga bialo Matt Renshaw over ke tshe fela fela se tshwa go tsa a go tsa wicket ya ma Africa Borwa ga bialo setlhopa sa Africa Borwa ba tlhoka mikitimo e magolo tharo masome nne 340 masoma ke magolo a mararo le masoma a mane ba tlhoka 340 gore ba kgone go ka fenya setlhopha se sa Australia ga o ka mputisa mokgontsa ke a latola
3: wa latola
1: ee ke a latola le nna ke mo
3: latola o ba kgosi pilato
1: a ke ba kgosi pilato
3: ke leboga mothetsa thobela fm re tla kopana e ring e latelago mošhate
2: dibapadi ka kgone majiba thobela fm mošhate wa tsebo le boithabišo
6: Re leka go direla baratiwa ba rena dilo tse dintsi ka more ka gona go ka gona re sa phila. Go baneng re sa batlogelle seriti sa go ya go ile. Declinetel Funeral Plans di lefella ka cash. Gape o gwetsa dijo, dinamelwa le thuso ka pulo tsa maswika. Dipoloka tse di kgatlhisa go le diphokoletso ke tsa gago. Declinetel Royalty e go nea megola yeo e kgethegile go ka lenaneo la rena la go botega la mahala. Gwetsa mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le mosireletsi yo a dumeletswego. Clientele Royalty ke kgolego ya go botega yeo e tlišwago go wena ke CBC Rewards Pty Limited. Ka ntle le tefo ya tlaleletso. Melawana le dipeelano di go online. Go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Dipohole pumps tsa boleng, di-pressure pumps, ditanka, dipipe, le didiriswa ka moka felong le letee. O ka bonyakela legae la gago, polase goba kgwebo. Ditsebi tsa Hurricane Pumps di tla go thusa go kgetha seo se o loketsego ka thekofase. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, Kgaosele City M Nivana ka Polokwane, goba 184 Boundary Road Centurion. Leletsa Polokwane mo go 015-292-3452, goba Centurion ka 010-597-7843. King Pumps, we beat any price.
8: Go feleletsa go aga, go registera, go reka uniform.
9: Mushumo o se fetse. Ke finisher daide, go motho pe 10,000 rand. Go tsa Capfin loan, go mo ka ba yo mongwe ba finye ba le sume ba beke le beke. Apply online go ba ka le bengkeleng la phepo, go ba Ackermans. Promotion e fela ka di 20 November 2026. Capfin ke mo wa mokitlano yo ngwari tshitwe ego. Go na le melawana le dipeelano. Plan smart, think Capfin.
2: Tobele FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

0: tsa go bile ke le sumiti go iringa bone Jocelyn Brown, somebody else's guy pele ga fa o tukollo ba cash. Yeah, are bikiting ga re boya mo le da le bikiting ga re boya mo tata re kwa di voice note tsa leda.
1: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetseng go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo clientele funeral plans di lefago ka cashe go go thusa ka ditukisetso tsa poloko, gomme o ka akaretsa maloko a 13 ka polane ye tee fela. Hwetša mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le mošireletši yo a dumeletswego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Tlhabela, tlhabela, sethopa sa ntšhirogele se se poelano le Sekhombo sa Mpatha. O tsebotse le go le a tlhomphiwa ene kudu go a ka nna. Ka weekend ra go feta re be re ile lekgong ka mo ga molepo re tsamaile le ba bašweu pele ga ga re tsamaya mosadi a le go a botsisetse gore le tsamaya bjang le bereka bereka bjang ka sega bolena ge le ya dipolokong eng eng. Nna ka mmotsa gore re apara ntlo ya go fetwa dikhuru, roko ya go fetwa dikhuru, goba sekgetho sa go fetwa dikhuru, and then thogong re a bea. Mosadi a le go a ba apere tuku ka weekend ka kua ga molepo. A bona le ka molato o lebeleletšatši le le kaone matšoso kwa ga matebane ka mo Greycon Hyde Park.
4: Thobela thobela Brascool Madam Speaker ka o fela ka mo studio. Nna ke nagana gore meaparo ya rena e tšhentšhitše o kiwa moragonyana kwa. Batho matšetšana ba sa aparela o thibetšane ba aparela o ipapatša. O aparela gore ba mpone gore ke a tshwanelwa. Ee, that's why o bona motho a sa kgone go bona phapano ya o ya lekgong, ya o ya monyanyeng, ya o ya phating. Diaparo tsa o ya phating a se tšao ya lekgong. Aowa, diaparo tsa o ya summertime a se tšao ya lekgong. Šhiši ke no go fa motlhala, ke a leboga. Thank you, ke mo mokopane Phola Park.
5: School Madam Speaker bafana ba ka dumelang France ko beka moletši leo ka magausi le Mall of Moletši. Nna ke ile ka re ke lebelela buka ya dibuka mangwalo a makgetho a mpotsa gore ka dirape mosadi o tshwanetse a bee sengwenyana mo tlhong ka lebaka la gore mogo a ka ta sene le godimoo. Gore re bee sengwenyana mo godimo a tlhogo ko re tlhomphe mogo a kgone go sepela botseya tsene ka goroka le godimo mošadi.
2: Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa. Le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošato wa diyalemoya. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

www.tobelfm.co.za.

0: dipapadi ka khone majiba dikwete fa ke safisha
1: ke nevo ramral ka murago wa stopa sa TS Galaxy vele o yeke zulu aka sira loke kgatlhano stopa sa Orlando Pirates go papadi ya Betway Premiership le tshatse la go sasa re ya go bledisana le barulaganye ba lebelo la sisigo mo ile gore re kwile gore motse ya karolo o ile a latlhela ke bophila ba gagwe re nya ka one tifatsa taba e uwe o se ke wa tlhala ke taba tse ka se pagare go tjo iri ya botlhano
0: di papadi ka khone majiba tobele FM mo shata what's going to be tabi show
2: mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe go ya go ramolao wa motho ka noshi o ka ba wa lefishwa bakeng sa mogala wo mongwe le wo mongwe lengwalo le lengwe le lengwe le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe ka clientele legal tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretsa dikeletso go ngwala ga ditokumente tsa semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba swanelegago bao ba emego gore ba go thuse diiri tse 24 tsa letšatši dipolane ka moka di akaretsa thuso ya peile re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fitlha go 5,000 rands re akaretsa ditaba tsa selegae tsa bosenyi le tsa mošomo SMS-a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Tell it to my nene or in the

0: Ke tlo ka ke tlo ka ka ka ke le tsikane bo wa ke le bo le lo fila bo ithabisho
1: re na re ja joy re na re ja banate ka mo sa tsebela bo ithabisho
0: ombi

0: Mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe. Ge o ya go ramolao wa motho ka noši, o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala o mongwe le o mongwe, lengwalo le lengwe le le lengwe, le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe. Ka Clientele Legal, tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletso, go ngwala ga ditokumente tsa semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba tshwanelegago, bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši. Dipolane ka moka di akaretša thušo ya peile. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fitlha go 5,000 rand. Re akaretša ditaba tša selegae, tša bosenyi le tša mošomo. SMS-a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Na o jile, patamela di sa fiša. Re go reketše dijotše.
2: O ba di rata kudu.
1: Nka o lokelela tšona ka fridge.
3: Wa tseba, e be e le motho wa go ithatela sa mmoo. Ke ka moo ke dirile go tše ntšhinyana tša go sasa.
4: Bakeng tša dinako tšela tša mahloko, gona le funeral cover ya Dis-Chem Life yeo e hwetšagalago ga Dis-Chem Health Hub ya gago. Bolela le moeletši wa Dis-Chem Life mabenkeleng ao a kgethilwego. Dis-Chem Life ke moabi wa ngwadišitšeng wa ditirelo tša ditšhelete 50594. Funeral cover ye e tišetšwago ke God Risk Life ke moswari wa semmušo wa bophelo. Moabi wa ngwadišitšego wa ditirelo tša ditšhelete 76. Gona le dipeelano.
5: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za gammogo le ka app ya SABC.
6: Tša moragorago mebileng go ntširogele.
7: Mogwešo go gona ka bela matšhidi go tla re botša tsona gore di sepela bjang, le gona kgaetšhidi ya gešo gona ka Bakersfort go tla re botša gore di sepela bjang ka Bakersfort. Kabelo, dumela.
8: Ke leboge bagaši le ba tseletše ka moka ba ntšhirogele mo mebile mo tshwane di tsamaya ka tsela e latelago. Re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonnake morankua ga o le ka morotlogi street o lebile gona botlhaba tšatši o lebile M17 re gopela botlhile gona fa a re sekebebe ra fela pelo. Eskem patlela north ge o le mo maraba start mo state artillery le gona fa hospital se o tsamaya ka ona nankela bo ke dire ske be ra fela pelo main road le nele mo PS drive mo Irene Centurione le gona fa o re bona hospital se o tsamaya ka ona nya ke felletse mo mileng wa le P4 N1 north ge o le mo Puoza Avenue le gona fa o botle di are ske be ra fela pelo ka N1 north ga perna le traffic lights tse re sa shumeng mo Rachel de Beer le R80 mo Pretoria North traffic la tshe tshoga di shume Mount le kwa ga ka mo pheleng daba le bona ga di shume ke felletse mo Solomon Mahlangu le Pretoria Road go mmega le di humana di sa shume di traffic lights are di shumise go sona le stop sign ga re kopana le bahlapetsi ba tsela a re shumishaneng mo go botse mo le ka itemogala go mathata batho be shu e ka ba kae ka pakae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebise mo nomoro ya mogala e le go 012 358 7095 goba 6 goba mo social media mo Excel go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke le boge bagaši le batheletše ka moka ba ntšhirogele.
7: Wešo ke ya go leboga go kgone gore begela mathapa emeng a le kgonle. Re bona ka tikologong ya Eastern Cape ka moue go na le ditšhupetše tše tloga di bangwa di kgopela le otlheleng ka šedi dikarolong tše dintšhi tša yona. Province yeo re lebeletše N2 gopela lebele šedi go lebile ka Mount Fere ka tikologong yeo le tšhupetšišo e sale di tloga mesong di tloga di ba gona. N1 ka tikologong ya Johannesburg go na le pitlagano re lebeletše N1 ya borwa gopela le otheleng ka šedi fa le ka dikarolong tšeo tša N1 ge le šomiša gona melao. Re lebeletše dikarolo tše dintši ka gare ga yona Johannesburg mo Pretoria Road gopela le otlele ka šedi ka dikarolong tšeo Bryston le gona fa le bumber to bumber N3 ya borwa ka tikologong yeo ya Batloom a kopanang ga yona re lebile ka kwa Winnie Mandela Drive gopela lotlele ka šedi fale ka kwa ga bogareng ba Johannesburg moela sephetephete o tloga o nanya ka dikarolong tšeo gopela lebe le šedi ge le gotlela ka dikarolong tšeo. Ke tshepišitše gore kgaetšedi le yena o gona fa go tlo re botša gore di sepela bjang ka Bakersfort. Dumela kgaetšedi.
9: Thobela tla ke le wasfaxeleng sona ke mesetlhopo ka mogasang širogale le batheletši ba thobela fm ke re thobela ka masepalang wa rona tota go motubatse ke thome ka bega sathe te fisi arena ka mara tro parne bega sathe mala spiti te sipla gabate ga ka pan robot sa bere ke robot rishim shil ka stop sign ga sa bere ke rasana ka shiena na mina war na wa arthro pro 5 o ka bega sathe o leva o restart no o ka bega sathe o lebile di wop mala spiti te sipla gabote ke dira ba ipile tse ka motro pan arena stel pote mara stop signing arteneng ka shiela na riska bara fella na pelo mila warna ar 37 o ka bega sathe o leva morake no go tloga bega sot kana ar 37 o lebile mashishing mwala sepetu te sepela ga botse mila warna wa di 1296 e leng mila warna wa magemeng mwala sepetu te sepela ga botse ka gare sana road construction ke go pela roteleng ka shedi re ska bara fella na pelo mila warna wa di 2219 e leng mila warna o tloga mwala sekeleng ya malekane o lebile ga mapupa le gona mwala sepetu te sepela ga botse ke ke tmele ka appel regional office ya rena mila warna wa G4250 ileng mila rena o tloga malo shipping center o lebile appel cross le mila warna wa G4190 ileng mila rena o tloga mola R37 o lebile mashilabele le gona mola speed to sepela ga botse ka gare sa le mo kgweding ya rena na mela ke dira bo ipile tso ba o tedi ba rena ke re a re le go di sendi fatana ga tsa rena ka moka gore di loketse go tsena mo tseleng ke a leboga apolo ke go thoma ka nalana a re kopaneng ka moso
7: re tla kopana mathapemeng ya go sa sekela boga
6: tsa morago rago mebileng go ntshirogele
10: Tobela
6: FM Mushate wa tsebo le boithabiso
11: please welcome
6: say Immaculate Skumbuzo Mbatha
11: le
6: poelano madam speaker bonjourele
11: you know what that means
6: mo le bora rofela ga ira botsela mantaba ma Tobela FM Mushate wa tsebo le boithabiso

0: Keys and Tronics Ensemble, You and Me, Slow Latin Version. Ke ona re shang go ba gore ba rena ba tlokola tsela re kutle re go rena ba re sore tsinga mathapa meng a le gono ke tsapa re le tlhola ga botse ti umelang.
1: Tumelang.
0: Mogwera man. The Pegmeister.
1: Sister Puelano.
0: P squared.
1: Yeah.
0: We rata joa.
1: Café.
0: Le S. Yona. Yeah, Ram Swami Jan.
1: Come on. Gora thuto ka Gauteng e re itukisheditse le tlhahloba tsa lenyaga tsa mafelo a ngwaga tsa marematlo tseo di thomaga go sasa ka labobedi. Province ya Northwest e na le palo yeo e tlhatlogilego ya bonkgetheng ba go ekema bao ba ya go phenkgišana tsa dikgetho tseo di tlago tsa mebasepala. Motheletše Moruti wa go latofatswa ka polao ya ngwana wa dikgwedi tse nne le go kata mmago ngwana yo o tsweletse ka kgorong ya tsheko ya masterato a Atteridgeville. Lohono tlhopoledišeno ya rena motheletšeng ke a gore matlatša mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a bego a fegilwe Lieutenant General Shadrack Sibiya o itokollotse ka ponyo ya leitlho ka sepodiseng sa Aforika Borwa. O ka romela maikutlo a go ka boripana go tsapolane ya rena ke ka lentšo ke ya 0784591988 gape ngwala ka boripana kwa letlakaleng la Facebook le bitswa SABC Ditaba. Ke SABC Ditaba motheletše go di kwa ka botlalo ditaba tše ke ra re kopaneng ka metsotso le metlhano go tswa ereng ya botshelela e tla bele ka morago ga ditaba. Abelo Show maebele a pheladi ke Sethembiso ka dintlhagolo tša ditaba thobena.
2: Peggy nna ke mpha morwasi gomme batheletše ditaba ga di fele ka ere ya botshelela le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Gora sepodisa ka mo Aforika Borwa e re tšea go itokolla mošomong ga Lieutenant General Shadrack Sibiya bjale ka go rakwa mošomong ka ge a itokollotše morago gage magato a kgale mo a šetše a thomile. Ba babedi ba ba gononelwa ba bararo molatong wa polao ya mmamabelo Elizabeth Tsuntsu Mosela Kgomo ba lokollotšwe ka beile ya diranta tše dikete tše lesome motho ka o tee. Ramolao wa Democratic Alliance Michael Bishop o ipiletša go kgorotsheko ya molaotheo go phaela thoko tlhaloso ya ANC ya malebana le mathata ao ba reng ba a ba šitišitše go ngwadiša maina a bonkgetheng ba bona ka katlego ka ge ba itemogetše mathata a setekgeniki go tshepedišo ya komišene ya dikgetho. A re kopaneng ka iri ya botshelela go kwa tšheditše dingwe ka botlalo.
3: Dibapadi ka kgone majiba dikgwetefa di safiša
4: ke leboga mphomorase bathetse ba thobela FM ntle le o senya nako ke nyaka gore ke ye go mphakeng kgomo e be e le race officer lebelong la maabane la sesego marathon go bile le taba gore motsea karolo o ile a latlhelwa ke bophelo ba gagwe ntate mphakeng kgomo re nyaka gore le netefatse ditaba tse thobela
5: thobela le batheletse ka bophara ba thobela FM leja tshina maubane re be rena le lebelo la lebitswa go sesego marathon le beng be le go keteka mengwaga e mehlano le thomile. So re bile le ba le ba atlete ba rena ba ile ba fitla e fela ka madimabe le lebelo le re le sa tswa go thoma wa ba le mo atlete o ile o re la ha e tla mo 4 km a collapse ke ge re bitsa ba thuso ka tshoganetso ba ile ba tla ba leka go bona rena bothata ke ba mothuse e bja ka manyame o ile a latlhelelwa ke bophelo e fela seakeng sa gona jwale ditaba di sena le balapa maina re ka sa tsweletse le ba molao ba sa feleletsa ditshepidiso ifela go sasabela ka barulaganye ba lebelo le re lo kopana mo go le ba atlete le tlapa ya gagwe re lo kopana le ba lelapa re nagana gore mo morao ga o kopana le bona go sasa ke dintsi re ga gona go ditueletsa
4: age ntate age di akwala ntate e phakeng go mo rutlo tshala morago a di lebogwe
5: ei a di lebogwe fela re ya lebaleto le tsa le lebelona le ya ba le lebotse ra gona ke re lebeletse le go thusa bana ba sekolo ba go re ba fa di gala setsa go bala le go keteka le tsa tshile go felo re ba gona go keteka le ge go dipelo di go di image
4: a ge le kwa getse
5: ra leboga
4: motheletse wa thobela FM re o feleletse ka papadi ya cricket magare ga Africa Borwa le Australia Freddy Kisi
6: kwani kone yore ke tsa swa ka se ka le boe motheletse wa thobela FM go tamisha gape bile go amogele le ge go fa dipego tsa bjale tsa papadi ya cricket re mo tikong ya mathomo le tsa tshile la bone mo le tlhopa sa Africa Borwa the Proteas ba mo tshe tlhopa sa Australia ka kwa Kingsmead ka Durban ke mo le re papadi ya raloka la gona motheletse go pola gore tlhopa sa Australia mo di innings tsa mathomo ba fitheletse mikitimo e makgolo tharo masome senyane mo le re Africa Borwa e karabetse ka mikitimo e makgolo pedi masome seswai nne ba tswile ka moka gomme morago ga moo setlhopha sa Australia se ile sa beta di-english tsa bobedi mo e le goreng tsatsi le lekgono re bone ba kgona go ka fitlhelela mekitimo e magolo tharo le metso e lesomenne ba go wele diwikete tse tshela gomme morago ga moo ba itokolola ba re Aforika Borwa e thome go ka beta ka ge ba be ba etile setlhopha sa Aforika Borwa ka mekitimo e magolo nne masomepedi 420 ko morago ga moo temba bavuma le banna bago ba ile ba thoma mo e le gore rea re kelotel di Aiden Makrama e bile banna ba ile gore ba thoma ka letlhakore la setlhopha sa Aforika Borwa ka madimo a be re bone yena Ryan Rekelton a tswa a na le mekitimo e mebedi fela morago go kopana le kgole tse lesomepedi o ile a latelwa ke David Benningham o e le goreng o tswile a na le mekitimo e masome a masome nne tshela morago gore a boule ke Josh Hazelwood mola e le gore o Ryan Rekelton yena o ntshitse ke ena Josh Hazelwood sa o nyamisa ke gore re bone go tseneng ga Otenega Temba Bavuma mo kapteni wa setlhopha sa Africa Borwa mo le re tshepile gore o tla na metsa mikitimo ya setlhopha sa Africa Borwa setlhopha sa Australia ba ile ba kgona montsha ga bonolo yena o tswile a na le mikitimo e mokitimo o tee fela morago le bana le kgoletse lesome seswai seo sa bolela gore Africa Borwa e thoma go ba ka fa sa kgatelelo gomme yena o ntshitse ke Matt Ramshaw Tristan Stubbs o ile a tla gomme le yena o tswile a na le mokitimo mo tee fela morago gore a baule ga bonolo ke Pat Cummings ka gore jalo setlhopha sa Africa Borwa se feditse papadi ile bofelong tsa jin la lekgono Africa Borwa e na le mekitimo e lekgolo le metso e mebedi 102 gomme ba latlhegetswe ke wikete tse nne tse e le gore di setse di wele ka letlhakore la setlhopha sa Africa Borwa Africa Borwa e tlhoka mekitimo e makgolo tharo le metso e lesome senyane gore e fenye teko ye re saletse ke diwikete tse tshela tse e le goreng Africa Borwa ba sana le tsona e fela go ya ka mokgwa e le gore papadi eme ka ona kgone go sasa ge re ya dijong tsa mosegare ke nagana gore teko ye e tlabeile bofelong Africa Borwa ga ke bone go na le di-batsman tse e le goreng di ka rentšha ka gara mokoti o rileng
4: kaa ba sana sebaka o fedile ka bone
6: go ya ka nna ee
4: age
6: ee gona ke ka mokgwa e le gore papadi eme ka ona kgone le batheletse Africa Borwa 102 for 4 ba šheletse morago ka 319 rand
4: ke tsona tseoe batheletse batho bala FM mosata re a leboga
3: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM mashata wa tsebone boithabiso
7: That's Dental Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe diplane ga di bitse go media karetša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le gona SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
8: ke nako ya rendera magashoprite mo tshekatšo e lego go fenya seketša go fihla go 40% manje kgwetša 900 gram ya di-witbix tša bokomo ka 50 rand 500 gram ya spaghetti le macaroni a right brand. Reka dife goba dife tše tharo ka 30 rand. Le manual microwave wa 20 liter wa Essentials ka 700 rand fela. Di kgwetšagela go fitlha ka di 18 tša October 2026. Renderama, beke ye tee fela. Seke tša go fitlha go 40%. Ga ShopRite fela.
3: Thobela FM.
8: Yeah.
3: gore sora go 87.6 go fitla go 92.1 mushate what's up with Tabisho.
9: Tsameng a re ya le o cha tsaba sa tshirogele ke le leboga ka sebaka se limpileng sona gore ke tle ke konketse motheletsi ka dinthlagolo tsa mahlakong tsa beke ye na re tle be re sereng
10: jalo ke ne go go botsa gore wena le mma le malo mmatsobane le tlo go mpha magadi a uwe le reng le be le dumela magadi le be le tsebaga botsa gore ga lenya ke kinyalo
11: ya u kwa ifela a se gore be re tsanya go o nyalo mana ile ba hore be re tsanya go o nyalo o ga fa ka mogola ntwe o ga fa ka hona ba ke go ga fa wena mana.
10: Jolo ke anya ka magadi. Ke anya ka magadi yawe.
11: Okay, wa le le nna ntheletse ke papago. Never, o ka se huma ni magadi yawe.
12: Phoso ke gana mogeke nya ka go khontisha rongwa no kwa.
11: Go khontisheng?
12: Oh, o ntshepe.
11: A go tshepe, yes. A go tshepe mabati.
12: Tshontse da o ntshepe. Jwa le phoso e kae? Ge nna ke nya ka ditiko tse weng ke go no khontisha gore eng keng.
10: E re ke go botse something. A ke sana taba wa kwa. O tshepa eng? A o tshepe eng? A ke sa lekana se. I'm tired.
12: Exactly. Ma,
10: ere. Tshaba wa
12: khutsa na o tla sepela ka go tenga tshela bangala re wa tsebere ngwana o la swa ka ke.
10: O reng?
12: Eh, jwa le.
13: Ke ke no go fela re bo e ga e ka pela. O tlo go no bolela tshena lo la mochichi.
10: Yeah.
13: Ka ke kula marmo, mochichi hunya ka go bona na le Robert. O khona go bona gore tabe o e dangerous go tlhaka.
10: Ke tsebile man, ke kwele feeling me ke go bona le ntlo go rompishela yo. E le gore mochichi o tshela tshela na mora go le go Robert ka mabaka mapeng.
12: Eh,
10: o bona gore mwana o tlo ntjwa tsa mapeng lo. Ai, o tlo mpola ya ka pelo man.
11: Mo ga ka ba re bona ka le fingerprint ya ke dengwe go saving ba re.
14: A ke ni da borela khan a se ba biji
11: ah uko manke luko
14: vela diamonds ne o to put schedule je baya ene vi ka da ra safe ntshona le ngadla
11: eh ankele ankele ankele di mana go patu 10 meter no re ke nna no tsha ba magatsa eh
14: that was an me fra tot one why ke dutile sa ke baya so
13: ke feditse ke file masedi tshelete o ra ise bankeng e kgone go le shireletsa e kgone go le tlhokomela ge nna ke khuile
10: tshwale wa o ka bolela ka go hwa ke tseba ga botse gore kwena
13: no ke lemogile gore no bophelo bja majatši a ke nganca wa hwa anytime
10: ga botse go diragalang ka wena
9: o ka duma go gore tse go hlaele wena o no thieletsa moshupologo go fitlhela bohlano ka kotara pele ga iri ya seswai bosego pušeletso e letšatši le le latselago ka metsoso e masome a mabedi pele ga iri ya lesomepedi omnibus o thieletsa dikgaolo ka moka tse hlano ka motwetwetwe e tla lla morena le lengwe le le lengwe ka metsoso e mehlano go tswa iring ya lesome di-podcast di gona www.tabelefm.co.za o ka di humana gape le go SABC Plus ke le leboga Setlhopha sa Ntshirogo le motheletši nna le wena re tlhakane bošego bja lekgokono ka kotara pele ga ira seswai tara
15: nagana fela lefase leo go lona o sa hwetše go sealemoya lefase leo o sa kgone go kwakoša yeo e ratago lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgoneng go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a diranta nagana fela lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tliša go wena ke the National Association of Broadcasters
3: thobela FM ke legae la mmino wa setšo

0: age lena le matlo le ditsebe tsa rena le bale ka sechaba le rena bale ka gaso ke lebele lebeletse botse botse go diregileng go ka no re tsa gopo gore go diregileng ke mantashe a tlashala angala ka gara ga kopana
1: o ile botsa hopola gore go bile ha ba le pulo ya conference leng gore e nete le tshepile ke ena mo president wa Khosa Amazing iswa losi ha mo go le motlatsi wa gagwe ntate Mike Shingange me morago ga mo go bile ga ba le po ya kamogelo kgotsa the welcome address leng gore bile ya neelwa na ya neelwa ke ena Amazing iswa losi me se ne se tshwanela sa latela ke gore go bile se ba se bitsang the messages of support mo re boneng teng go tshwanela ha ba le me di melaetsa etswang go khosa to khotsa ba semphapi ya karetsang SACP sang go ha mole yona ANC empane ntate mantashe o tlhalosa gore go ya ka ntwe ba ibitsang protocol ya ANC ka molao ANC ke yona e buang go bofelong hobane ANC tshwanela ya kwana le gore e tshwanela ka mantswe a mangwe ya responda go se ka ofela ba alliance partners ba setseng ba buile ka sona empaneng tho ena ga yaka ya modula gantle ke ona o bileng a re ene o tla bua ko bofelong ga e le gore ga a bue ko bofelong wa tsamaya and then ge o bile a tswela ko ntla le ka gore o tswela ko ntle ba leka go bua le ene mme a sa ka a mamela motho ke ka moo re bile ra bona a tswela ka ko ntle mme a tlhalosa gore ene ga a te go dumelana ntho ya gore mono wa ANC kgotsa the protocols, the traditions and the dogmas tsa ANC di nyenyefadiwe gobane batho ba leka gore mohlomong ba kgotsofatsa kgotsa ba nyefola ba bangwe ga batle gore go be le ntho ba bitsang the convenience sake gore the protocols tsa ANC di be compromised for convenience sake ke ka moo a dileng a tsamayo
0: re lekwa go ya ka barulaganya bao ba bego ba beakanya lenaneo tshepidiso leo go tlile bjang gore ba feleletse ba mmeile mathomong gona yena o lemogileneng kale na no tshepidiso go ka tsela e le beilwego gore go be go sena sebaka sa gore ba ka lefetola ba le bea go ya ka setlwaedi ba le ka go shitse o tlhalositse gore gantsi ke bona ba feleletjang belo ka ANC
1: ba re ka re di organizer di hlalosa gore programo ke ya bona ga gona motho ba bolelang gore ba tshwanela ba etsa programo ya bone jwang ba hlalosa gore mo nakong tse e fetileng go na le gore mo president wa ANC a bolele ko pheletsong nako nngwe mo president wa ANC a ile gore go na le kwa mathetseng teng ba mo kenya gore a bolele pele ebile ya etsagala ka bo president ba ANC ba fetileng go akaretsa le bona bontate kgalema motlanti jwalo jwalo ba tlhalosa gore I see seroma I see ntho e leng gore ke ntho e ntšha ena e etsagalang empane ke ka moo o boneng ba bangata ba ne ba šhakgetse ba tlhalosa gore ntate mantashe ke motho o arrogant ke motho o tletseng boikgogomoso mme ntho ena ga e kitla ya motswela mosola gobane ba tla kopana le ene ka motse wa ditlhopo mo e leng gore ba tlabe ba mo gopotsa gore a kry wena motho wa go ikgogomosa so o tswelela ka boikgogomoso ba gage
0: ebile yona temane o e kgwathilego yona e ntlisa go putsiso ya ka gore taba ya gore SACP e phenkgešanela dikgetho e ka ba ebile le seabe sa ka fao mantashe a iphetoletsego ka gona lenaneong le la tshepidiso
1: ba bangata ba batla ba dumela jwalo empane mme ga o tla fumantsha gore ntate Solima Paile o leng ke mokwanedikakaretso wa ANC ne le motho wa bobedi so motho o neng a tle o bua ko bophiletsong e ne le motho wa mogatlho wa sankgo wa baagi ke mogatlho e leng gore go le go ngata ga o se mogatlho e leng gore o tsenela dikgetho ebile e se mogatlho e leng gore batho ba bangata ba batla ba o tseba gobane le one o na ntse o na le mathata a one mogatlho ona wa sankgo empane batho ba bangata ba dumela gore ntate mantashe o ne a sa tshwanela gore a ka ngala go yona conference gobane tota e ne se gore ba batla ba tlotlomatsa ntate Mapaila kgotsa ba batla ba mo neela maemo a ko godimo gobane motho e leng gore mohlomong o bua ko bofelong ke yona sankgo e se SACP mme batho ba bangata ba dumela gore ntate mantashe o batla a sa rata gore ene o bua morago ga o bua pele ga SACP mme SACP e tla ba le monyetla wa gore e bue eng kapa eng mme ena se ka ba le tšhono eo ya gore a arabele se e leng gore SACP e se buile gobane ga o bua ko pheletsong o arabela se sotlhe se e leng gore maloko a mangwe a semphato a se a buile ka sone
0: ge re boela lenaneng la lekgono la conference ye ya COSATU fa go letetse

0: tla kgetwa boeta pele moya go foka ofe kudu ka gore conference e ile ya emishwa peleng ka bakala diphapano tseo di bego di le gona ka gare ga boeta pele
1: o tla fumantsha gore bothata ne le gore machingange ga ba batle e be moporesidente ba bangwe ba tlhalosa gore o na le gore ba ne ba kopile ko unionong ya gagwe gore a se ka kenela boporesidente ba khosatu hempane ena a signa form ya gore o tlo o kenela ke ka moo ba bileng ba mo emisa mme ke yona ntho e bileng ya etsa gore conference ena ya September e se ka tswelela pele ka jeko le ena ga o ne o lebelela ebile o kare ba bangwe le base ba itibetse ba mmitsa ene moporesidente wa lekoko kgotsa moporesidente wa federation so wa bontsha gore ntate Mike Shingange ke ena motho e leng gore o tla tsaya sekgala o tla etelela pele kgosato moraga conference gobane ka jeko lena ba tlo tlhopa ba tlo neelana ka mabitso a batho ba e leng gore ba kenela boeta pele kgotsa ba tlile go gaisanela boeta pele ba kgosato mme go a bontsha gore ntate Mike Shingange e tlo ba moporesidente wa kgosato ga o ntse o lebelela le moya ko o fokelang ko teng le ena nnezingisolosi ga o ntse o mamela gantle wa bona gore nkare ke motho e leng gore e tlo ba mokwaledi kakaretso wa yone kgosato mme ga o ka gopola wena Petrus o tla gopola gore go na le ena Mike Shingange e leng gore o batla go ba moporesidente mme motho e leng gore na batla gore e be ena mokwaledi kakaretso wa gagwe ke ntate Solephetwe ka jalo if ntate Mike Shingange ka ba moporesidente kore ga re se re bua ka di-slate slate sa ntate Mike Shingange se akaretsa Solephetwe e le mokwaledi kakaretso empane mme Zingiswalosi o ko slateng se sengwe ga re tsebe gore motlhomong go ka ba le seo se re se bitsang compromise e e leng gore e tlo akaretsa mme Zingiswalosi ka mo lephateng la ntate Mike Shingange mme ga re lebelela maofokela o ena ntate Mike Shingange gore e tlile ka ba moporesidente wa federation
0: age raditaba wa SACB wa SABC Ntebo Mokobo e re go leboga go fitlha ka se sebaka ke go raragalele Ntebo re tla boela re kwa go lena ka ge nako e tswela pele gomme lebakeng le ke nako go lekola mebaraka le Peggy Machitela.

0: Re go leboga Peggy re fetela go dintlhagolo tsa continent ya Africa le Mabaloi Mabitsela.
1: Ke a leboga Bidres le Peggy Motheletši Thobela. Dintlhakgolo tša ditaba tša kontinente ya Afrika re thoma ka jaaka Kenya, mme tšona ke tša gore Kenya ga se abega diphetešo tše diswa tša Ebola ka morago ga go dira batho ba 2,93 diteko go tloga mola motho o tee a tlhokagalago ka labobedi bekeng ya go feta. Ethiopia, naga ye e thakgotše lefelong le leswa la mathomothomo la go tlhwekiša Gauta la boleng bja didolara tše dimilione tše 50. Lefelo leo le tlo šomišwa bjalo ka sentara ya go tlhwekiša dirafia go dira diteko le go ditološa fao le tlo go gola le dinaga tše dingwe tša botlhabela bja kontinente ya Afrika. Tšaaka Ghana ke tša gore Ghana le United States of America di gare ka dipoledišano go fetola kwano ya mathomo ya thekgo ya mašeleng go manane wa tša maphelo morago ga gore palamente ya naga ye e be kgatlhanong le yona pejanangwageng wo. Moporesidente John Mahama gore Washington e dirile ditšhitšhinyo tša gore tše dingwe tša dintlhago kwano yoo di lebeledišišwe. Equatorial Guinea, Moporesidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo o retile badudi ge ba tšwela pele go laetša moya wa boikemo, boipušo le wa tokologo se setlanakong yeo lehono naga ye e ketekago mengwaga ye 15 ya boipušo go tšwa nageng ya Spain. Ke tšona tšeo ke lebogile.
2: Mabalo e mabitsela le rena ra go leboga motheletši ga bjale sebaka ke sa gago re thoma ka maikutlo a gago ka WhatsApp line ka boripana Thobela.
3: Thobela ka mošate gape bosebia ba tseba mathalinthako le malomelo ka mo sepoliseng ebile ga ba tšhowe selo ba iketlile ke tso le sešaka sa mokobefale ba 32 section
4: tlhopa tsa go tlhokola tsela le bathetši ba Thobela FM Thobela. Mokomišinara Shadrack Sevea o ba tshwanetse o itlhokolela bo sena ka mokgwa o mongwe maemolo ba tshwere ba nyaka motlho ba le nnete ya go thangela setšhaba tonoko wa matšhaba ka botokwa mokomeng mošhatlha
5: Thobela setopa ka moka sa tlhokala tsela le batheletši ba Thobela FM re leboga go itlokolola ga Shadrack Sevea gomme seo a se ra gore ditatofatso tša bosenyi le bomanager kgatlhanong nae di ile go fedišwa phutima botsa o tswa moletse ba tsa thabe mošhato
6: le sobetse la tlhokala tsela phekimatšhitele le batsweletši ba re fepa ka ditaba ge e le monna yo a go itira moruti a kata mosadi a mo gokeletše go ya dithapelong le go bolaya moredi ngwana wa gago wa kgweditše dinne ke a gana ke a latola a gona boruti moo ke bokatawane fela le boporofeta jwa maaka le bo gotla batho moye mebe moditse godimo moruti mašhale di ka thekiso teraskororo mošhate
7: Thobela setlhopha ka moka sa thakwela tsela re leboga ge ba re tsena ba sekolo sa molaose ba itukišitše go tlo ngwela ditlhatlhobo tša bana tša mafelo a ngwaga ke nnetse motho ko e kwa gore mo ke tlile go ngwela tsona ke re mahlhatse le matlhogonolo go bona ditlhatlhobong tša bona go thoma ga bjela go fitlha mafelelong ke a leboga Evelyn le bepeke le botoka phasha
8: go tsompheki le setlhopha ka moka sa tlhokala tsela Shadrack Sevea o duo bona re wa gagwe a ka sa obesha wa tuka re bona re go petere a duo tia tsa gagwe mmeroko a go sane go ratla bolele mmeroko shi tsa bona ra wa e tshaile ka ga yena zaflogodi ga mashan bene se tlo mushate
2: go letlakala la Facebook motheletši o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela re lebogangta te Shadrack Sevea ga e tokollotse mošomong ka ponyo ya leihlo o re peaceful ke Tshepo Richard Rabapane ka Soweto yo mošona motheletši o re kgotsong ka mošate General Sevea o ba emetseng nako ye ka moka o be a swanetse go ba e le gale a e tokollotse o re ke yena Franz Kobe moletši Lukama gausi le moletši Mall yo mošona motheletši o re Thobela ka go tlokwala tsela re tia lopo la goro ke gore ba ruti ba tšwela pele ka bosenyi monageng ya rena ke a iputisha gore ke ba ruti ba kereke efe ba go dira diphisha mare tša mohuta wo ke Albert Mafa o roga segopore mošate e mongwe se yona motheletse gore ai dilo male ba rafi batho ba itokolla meshumong eupiam go be go nyakega ka bjako pele ba fiwa masheleng a bona a modula fase o thongwe go lebelelwe gore a ba kolete mmusho pele na ke ore ke ena mncabo mathole ka Gauteng Thokoza wa mafeloshu yena gore kgotsong ka mošhata setlhopha ka moka sa tlhokola tsela nna ke re seo morena sebe a se dirilego a ke mmone phošo ka ge le ena a ba a sa tseba gore bokamoso bja gago bokae ka mo bokae ka maphodiseng ka se sebaka ke Maria Phuthi mo kamedi sešego zone 8 ka metlha bathile tse ra le gopotsa gore ke maikutlo a lena gomme ga amanafelo la rena bagaši le batsweletše ga mmogo le lona lenaneo la tlhokola tsela re boela go ditaba jele tša conference ya bosetšhaba ya go kgetha boetapele ya federation ya bašomi ya COSATU gomme lebakeng le re amogela mo magaleng moleledi wa bosetšhaba wa COSATU ke tate Norman Mampane. Tate Mampane, re a le amogela thobela. Tate Mampane, le ankwa tate Mampane. Ge ba sa ba le ka motlhomong nka no boela go letlakala la Facebook ka gore a gona maikutlo a batheletše motheletše šo re thobela setlhopha sa tlhokola tsela ke re mahlatse le matlhogonolo go bana ba mphato a mare matlong bao ba thomago go sasa ke re dipula tša matlhogonolo go bona ke James Tshetla ditlhabaneng o re mošate yo mošo re thobela setlhopha sa tlhokola tsela nna ke nagana gore nke e le kgale a rakilwe gobane ga loka baneng ke mpenza mpenza ka speed spant motse west e sale maikutlo a lena batheletše re boela go tate Mampane ke mmoleledi wa bosetšhaba wa COSATU. Tate Mampane, re a le amogela thobela.
9: Re tsamaisa ka moka batheletše ba tlhokola tsela le lena Kgadi Peki re thobela mantšiboeng a tšatši la lekono.
2: Age tate Mampane, ka nnete re bone gore e thomišitše gape conference ya lena moraga gore e emišwe kgweding ya go feta ka mabaka a lele a le maikutlo a maloko a reng go bona gore le gono ka nnete conference e boetše e dutše gape.
9: Ke nnete re le tshepišitše malaoba le maabane gore congress e ya go dula ka nnete dikemedi ka moka go tswa diprovinse ka moka tša Aforika Borwa le mešomong ya go fapana-fapana di tsenetše kopano ka mo go la Paris Palace mo Captain Park re tsomile pula ena ya metsarasawane maabane le kgone be go tšišatlotša moyanyana mo sesanyana gomme dikemedi di tloga di ikemišeditše di tsena ka dikopelo tša bona tša go fapana-fapana go tla go aga lekgotla la bona la bašomi leo e leng gore le tloga le thegile gomme lebile le golofetša bašomi gore le ya go ba ema nokeng go mathata ao ba kopanago le ona ka mešomong ya bona ao ba fago mathata ke bo mong mošomo ba jago matsogo a bona ke nnete kopano ye e tswela pele ka mokgoi be e santse re beakanyo ka gona.
2: Ge le bolela ka moyo o fokago tate Mampane e ya gore modula setulo wa bosetšhaba wa ANC ke tate Kwede Mantashe o tswile ka gare ga conference le pele a ka fana ka molaetša wa thekgo yona e leswere bjang gona le ka reng re ka se bone e šarakantšha lenaneotshepidišo la conference.
9: Ke nnete a re tišele gore congress ya rena ke setlwaedi gore ge ba gona ba mema bagatatema ka mo Aforika Borwa mafapa a go fapana-fapana a mmušo e ka ba lefapa la bošomedi e ka ba mafapa a meepo bjalebjalebjalebjale bjale bo ntate Mantashe be ba le molenaneong o tla go bolela e le ba semphato ba emetše African National Congress ntate Soli Mapaila o ba a tlo emela the SACP gomme leloko la e sanko be le sente gore le be gona madimabe a se a fitlha ka nako eo e be e beakantse go ya ka peakanyo ya mengwaga e e fetilego congress ya COSATU ge e thomološa tšatši le lengwe le lengwe go beakanya gore ke mang ekemedi e yang go ema pele ka lefoko e bolela go tswa go semphato gomme go ya ka setlwaedi go thomološa African National Congress gompe go a latela SACP goba go thomološa sanko oatla ANC oatla SACP ka baka la gore ke bona bao re ba bitšang gore ke di-fankard of workers. Mara impa mabakeng a fitilego le tlalemoga gore mo president of African National Congress mabakeng a mantsi ba mo president wa naga o khwetsa e le gore mabakeng a mangwe go tshomolosa mo president wa naga o mme ANC ya ke a fiwa sefaka sebaka ka mora gore e bolele ke be ba santse gore ba bitse Sanko e be sona ka mogara ga mwa go re leng ka mogara ga ona mme ba sanla gore ba bitse SACP ke tsheletsa ke sa mitse mare gore tate kwa te mantashe o ganne o namela sefala o adresa babereki ba sanla gore ba bitse ntate Selima Paila o a tloga go a boletse go tlala seatla gore o kgopela gore bašomi ba seke ba šomiša dikgogakgogane tsa bona tsa go ya dikgethong le ANC go šwalalanya mekgatlho ya bašomi o kgopela gore bašomi ba lwele taba ya gore exploitation ya bona ka mo mešomong ya bona e fele go be le mešomo ka mo Aforika Borwa gomme gape mafapa mmušo ao a emišitšego mašheleng a gore a tlabe le ditirelo ditšhelete jeo sente gore di buetše gore ditirelo di ye go bathong bao e leng wa ditlhoka e le setšhaba sa Aforika Borwa dikemedi ka moka di le ja bua taba ye maleka gore ba e sekaseke dikemedi ka moka tse di boletsego tswa go diilene ka moka tse di boletsego ba nyamišitše ke maitshwaro a ntate kwete mantashe gomme ba re ba kgopela di-union tsa cosatu ka moka dingwale mangwalo dingwale le mongwale dipharepare ntate Mpalula di laetse o sethabe oba o sethabiše ke mokgwa wo ntate mantashe a itshwerego ka gona ba lekile go bolabolabola le yena ka sehebehebe bo ntate Snuku Sikalala bo ntate Solipote marempa ntate mantashe o ile a ngabala a ditse gaufi le motlatsa mongwe le dipharefare maropeng Ramogopa
2: age tate Mampane ka gore le conference ela e be e rulagantswego kgweding ya go feta dilo di be di tloga di sepela ga botse le go kgodiša go fitlhela ge go sharakana ka motsotso wa mafelo lebakeng le keng seo se tloga o se le kgodiša gore dilo di tla sepela ga botse go ba go fitlha ka labone e le go letšatši la mafelo la conference
9: gadi a ke botišeletse ko kopano ya rena se e dirileng gore maloba se se ka ba sa dira gore re tswele pele e be le taba e re bitsang gore ke di-credentials gore ke dikemedi e di tsenetse go kopana taba eo e tšhaetse monwana se se leng gona ka moswane ba ya go di tlhopholola gabotse ka baka la gore di-credentials tseo e tse di yang go dira gore go be le se re se bitsang gore ke voters roll mo e leng gore le tla lemoga gore congress ye ebile e ya go kgetha pele go eta pele jo boswa jo buang go etelela federation mengwaga ye mene e e tlago se e leng gore be se tshwanetse gore se be gona le fone se theiwe e be e le pego yeo e tshwanetse gore e be e thea ke ASA ASA ke mokgatlho o o sepedišago dikgetho o kgweditse maina a bakgethwa bao bašomi ba nyakang gore ba etelele federation le pego ya gore ke di-unione tse kae tse di tshegang o ke di-unione tse kae tse di tshegang o mongwe gomme ke bo mang maina a batho bao gomme a na go ya ka molaotheo wa federation tsela e e leng gore e sepedišitswe ke yona ya maleba pego eo e ya go theiwa ka moswane e le pego ya mathomo ya ebe ya senyana re tshepa gore ka gore ke tsatsi la bobedi ebile kopano ye a ke phošolole e fela ka la boraro ka di-14 mo e leng gore ka di-14 o ya go theiwa declaration dikgopologolo tsa federation tsa go tswetsa pele ditaba tsa bašomi ka mo Aforika Borwa le go akaretsa a mang a mananeo a sepolotiki ao a kabego bašomi ke nnete a ba ama ka ge e le bona e le badudi ka mo Aforika Borwa re tloga re golofetse ka lehutso le le kakago le gonone gore congress ye e ya go tswela pele gabotse ke bolela le lena e tswela pele ba sekaseka di-resolution tseo di amanang le sepolotiki gomme ka moswane o ya go theiwa se re se bitsang gore ke organizational report socio-economic report le international report e akaretsa le financial report gomme congress ye re bona e tloga e ne le shebe-shebe dikemedi dikopelela go ya ka mokgwa o ba ratago ka gona le ge ba go ne le melaona ya gore ga ba swanela gore ba opele dikopelo tseo goba dikoša tseo di aroganyago di-union tsa cosatu
2: Tate Mampane re nke fetishe ba papa jwa re tere rume ka poledishano ya rena.
10: Avbob e keteka mengwaga ya lekgolo seswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Avbob Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tsa diranta go maloko ao a tshwanelegago a Avbob. Go kgopela kabelo ya gago, tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la gausi la Avbob. Leselo le le fela ka di-30 diphalane. Avbob ke monšhori ya ngwadišitšwego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete FSP 20656. Go na le dipeelano.
11: Otlolla maatla a ranta ya gago go mo gwetsa ditswele tswa tsa boleng ka thekofase mo go ladumagadiwe gwetsa Raging Roll Top 6 meters by

0: ena bile ke nnete re na mere tšedi tebogo gore di romele gore re kwa tlhopheng sa Mamelodi Sundowns ka kua Tlokop mo e le gore ba kgonne go thopa mogopo wa bona wa MTN 8 lekgala bobedi mola e le goreng nnete gona mogopo o sale o thoma o tla o thekgwa fa ke yona MTN ka ngwaga ketepedi le metso e seswayo go mafentse setlhopha sa Orlando Pirates ka dino tšhepedi go lefela gona ka kwa lepatlelo la Moses Mabida nnete gona le gona re nganga se setlhopha sa The Buccaneers le ge e le gore le tloga le šubile ka botse ka gore a tsa gore ba le tloga lenamile le nyaka go dira histori ka go thopa mogopo makgae ka ba ga matlhano ka tatelang lefela seo e namile sele sa gao ga o boletse tiene mabuinda jatse nna malaba gore aoa le rena ba re tšetse mogopo wa rona re ntse re iketlile re iketlile fela ba buile bana ba kgaola sporo le bona ba ba kgaolotse sporo ka mogodi sepetseng ka gona magagešo e fela se nka le botsang sana ke gore jatse nna le kono re namile re tle re ba re thoma lenana rena mabaleng a dipapadi mo e le gore re kola fa gore setšhaba sela sa go kitima nnete gona ba wele ka matlhong moraga gore o mongwe wa baatlete a name a ithobalele boroko jo bogolo ka kua lekitimongwe motelele wa ka kua sešego tša tšhinna mabane gomme re kola fa gore Sisonge Foundation ga mmogo le Sisonge Running Club ke bona barulaganyi ba lebelo le gomme ba lekoletše statamente go tsebiša ditaba tšetše tša manyamitše gomme re ntle bodišana fa le mololoko o e le goreng o ba ebile karolo ya go rulaganya lona lebelo le ke ntate Phateng Kgomo ba e le goreng re tlona mare ya go boledišana le bona re lebeletše yona temane magagešo mo letšatšing la lekgono ke na le tshepo le tumela gore ba le gare ba nyakana le ntate Phateng Kgomo re kgone go boledišana le yena re lebeletše ditaba tše tša manyametše e le goreng di namele di ba wetše ka kua lebelong le letelele le goreng e be le swero ka kua sešego mo letšatšing la mabane ke go ya le ka dipego ka mokgwa re dikileng ka gona re namehile re ngangaseng a moya wa mokitimi o robale ka khutso magagešo e re namele kitimi la go ntate Phateng Kgomo a gona mogale ba ga kgomo a rolele o tšhen thobela nete gona re leboga re kwele gore lelekoletse statamente labile le tsebiša taba tša manyami a go feta ka lefaseng la kakeno ga monna yo e le goreng kwa maatleta tšatši nna mabane mo lebelong la lena le e le gore le rulagantše fa ke Sisonge Athletic Club ga mmogo le yona Sisonge Foundation le diamogetse bjang ditaba tše tša manyami ntate Kgomo.
1: Ebile letšatši le le botlhokonyana ka gorebane ebe letšatši le lebe le beakantšwe le beakantšetše diketeko jale ge le sa thoma re sare gare re ya keteka re ba re kopana le tse re bereng sa di lebelela e fela jale ka mašole re ile ra tshwanela ke go ba maphatre re bontshi re leke gore ditse di diragalang di seke tša senya se se diragalang ka kwa stadium re kgone go dimena e le tše pedi re bona gore ka kgona go efosa jang rejointe e tswele pele gape re mara re be re fe thego ya maleba go ba family ya phasa ke ba atlete ba tlileng go le bona
0: ntate Kgomo e ka ba ga botsotse go diragetseng ge le ka le re tlhalosa ka boripana
1: se se diragetseng ke gore ntate Phasha o bale bo ba tsenetse lebelo la 21 le lebe le bekantse maobane mo e le karolo ya diketeko ke le rile ge ba sa tswa go thoma lebelo o ba setse a le mo go 4 kilometer a sa tswa go thoma sa lebane le go le 18 kilometers out of phethaga tsa lebelo leo e fela o rile ga a ketima abe a wela fase ke ge ba bitsa ba tsa tshoganetso ba be ba le gaufi ba le mo stadium ka ge a ba le gaufi le mo stadium then ge ba fitlha ba tsa tshoganetso ba ile ba leka go mo thusa le doctor ya rena ngaka ya rena e be le gaufi le yone le ya fitlha ba leka go mo thusa e fela ka madimabe a be a latlhegelwa ke bophelo tse di tshupang gona jwale ke gore ke gore o ile a kumana cardiac arrest ka fa wa setšhwere ba le botlhatsi bo o feletse gore ka ba seo se tlhotlheleditswe ke eng fela cardiac arrest ke mathata a pelo ke yona e ile gore a latlhegelwe ke bophelo
0: a di le bogo ntate Kgomo nnete gona e le gore o wesetse a thomile go kitima e ka ba dikilometera tse kae ka gore kwele gore o ba a ngwadisitse lebelo la dikilometera tse ka ba go tsa masopedite ke ra pele ga ge a ka re ma a tlhagola ke mathata
1: o be a le mo 4.7 kilometer a se tswa fitla go 5 kilometers then o ka lebela 5 kilometers ke yela e kitimang ke ba le ba o dia di fund run le bana so o be a sa le mathomong a lebelo a setšho a e ba ka gare ga lebelo mo e le gore a kabe a ile a imela le gona e be sa le mesong ka nako ye go setšho go thoma go fiša jwalo so ke seo sele sa re makatša gore e ka ba bothata ebileng but re ile ra leka e fela bophelo bo fa ke morena rena se re ka se lekang ke go leka go thiba se re ka kgona go se thiba
0: a di namedi le bogwa ntate Kgomo re nqanqa seng re le ka bomoshate ka mo re tlo rena mile re le bogwa a re bone mo ntate ntate Kgomo ke be ke nka go kwa taba ya a tlo mongwe le ka kgona go bolela ka yona na taba ya yo mongwe o ba kiting ba ile gore o ile a fetse ile gore ka polelo ya seng gore o disqualifyile ke a tshepa gore le tabe o le tseba ga botse gona ile gore go jwalo ke eng se ile gore se tlhagile sa feletse se dira gore bana ba molokolle
1: o ka tlhokomela ge go ena le dilo tsa mokhutha wena le mabelo re bitsa balaodi ba ntho di-officials balaodi ba lebelo e le gore ke ba tlisiwa ke federation e lema Limpopo Athletics ge ba fitlha ke rena re hander over lebelo go bona ke bona basepidisi ba lebelo ba fetsa ba bona ba re fang dipoelo ke go ina le taba ya mkhutsa go gona le tshipidiso yeo e tshipidiso e fela tshipidiso yeo ke ya bona ba lima le gore kona ba o ka metse ke tsa mabelo so ge motho a sa kgotsofala ka fa o tsa ba tshipidiso ga gona o dira ntho re bitsa gore ke protest gore ba boledisane le yena ba bona nna ba ka tseka mo le ge protest e pala go ba le ntho re bitsang appeal gore ba kgone gore ba lima ba e lebelele ge ba palelana le yona e ye godimo e ye go ba asa so ka ye nako a setse re kumana report ya gore na o sepetse jang ka appeal but ile ba ile ba tsweletsa gore a ba kgotsofale but ka ga e tshepidiso e se ya rena re fa ba federation re ra le ra tlhalosa gore a latele tshepidiso ya federation gore a se ka palwa ke ditaba ge a fitlha ko pele rena re tlo kwatsa ba federation gore re direng
0: nnete gona ebile re name re lelebogoise kudu ka gore re a tseba gore lebelo la lena le tloga lenamele le golela godimo ka mengwagasete le sere mengwaga ye metlhano ke bolela kana lebelo le la sešego marathon e bontšha lebile le gola ge le lebelela kua mengwageng ye metlhano e fetile leeto la gona le ka reng
1: ebile leeto le le botse ge re sa thoma re ile ra kepha di-goals dinepo gore re nyaka go thusang se segologolo e be le gore re nyaka go thusa bana ba dikolo bao ba nago le mathata tsa go bala gore ba kgone go fumana digalase tsa go bala so se re thabileng ka tšatši le la maobane ke gore re na re kgona go phethagatsa nepo yeo go na le bana ba batlhano batho ba ba selela ba ile ba tla le batswadi ba bona ra kgona go ba netsa digalase tsa go bala ke yeo ke nako e kgolo re kgone tsere kgone go e fitlhelela gore ngwao o tlang re o tswela pele go thusa bana ba dikolo so le gore re kgone go ba le di-sponsor tse le gore dile tsa thoma go tla ngwageng o gore re kgone go imologa re kgone go phethagatsa nepo e ke so gora gore se re se dirang se a bonagala ke sa maleba di-entries dile tsa gola thego e thomile go tswelela so re ka kgona go tsweletsa thego e re nyakang go e dira go ba atlete ka bophara re bele ra ba ra ja le bona lekheke ya 5 years re ya oketeka re ba leboa thego yeo ba ile go ba re fa yona go fitlhelela le kone le bao ba ba kitima go tswa le rena ka 2022 go fitlha ka dcye ka 2026 re ba file dimedale tse di kgethegileng go ba leboga lebelo la rena la 50 kilometer go tlwa number 1 go fitlha number 10 ko 50 kilometer re ba fa gold medale yeo e bitswa go Titus Mamabolo yo re mo tsebago e le morena wa tša mabelo ya re go tlwa go 10 to 20 re ba fa medale wa silivera e le go o bitswago ka ntate Mosetlha go leka gore lebelo la rena le keteke le bagolo ba rena bao ba reetileng peleke tsa go ketima
0: ntate Kgomo e reng re tse nako re le leboge le ge e le goreng le kgono le tlile ka tse e le goreng di tloga dinabile e le tsa manyami a moya wa ntate Phasha o robale ka khutso re tloga re lebogile nako a lena mo go thobela FM tlhe
1: re a leboga
0: moshato mogolo re ba leboga bela bathee nnete gona re tswela pele gona fa go moshato ke na le motsweletsi mangagešo kudu ka gore ke ko mongwe wa bakitimi gona ka mono Aforika Borwa nkompotse nnati a ke tse bore taba tsa mokhutho di ne go no le tlhagelana ke no fela ke ka bare le ne lo tse le dinwang gore le sekela lapa
2: eish ya o na le dilo tse dingwe tse e le goreng boramabelo ba dinwa monnaeso ba di tlhakantšha ba di bitsa gore ke nyaope so ya ba dinwa gore ba kgone go fetsa mabelo a matelele
0: a matelele
2: ya
0: ke raya gore ge re ka tlaranya ka setsebi se ka setle sa re botsa gore lo tse o di ya mabe maphelo a bone
2: ya nonono ke nnete setsebi sa tse tsa maphelo
0: ntshware le yona ga nnyane mo rerekišena thi re bue re tswetsa pele
3: nako ya Renderama ga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500ml NRB tse pedi tsa Savannah Dry Cider, di fe goba dife ka 50 rand, le 750ml Clip Drip Brandy, Oubak Dry Gin, goba 3 Sheep Select Whiskey, di fe goba dife tse pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 litre ya Coke mahala. Di hwetagala ho fihla ka di 18 tsa October, ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
4: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go ba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isa pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanya le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
5: benkele la gago la mamaroto la A1 go mo ikhweletse di special tse 2 kg Mac washing powder $58.99, 1 kg Kellogg's Corn Flakes $59.99, 2 liter Delight Oil $54.99, 12.5 kg Pride Maize Meal $79.99, 400 gram Sunlight Laundry $13.99, 500 gram Wooden Spoon Margarine $19.99. Tsebang gore ga gona A1 ye nngwe ka mopolokwane. A1 ke etse fela gona Division Jubilee Street mo polokwane. Simply the best.
6: Thobela FM FM
7: Mo shato le tsebo le boithabiso.
0: Ra ka tla pele ke ma sopere pedi metso tere tsela ireng la ya bosho ba ba go ke bolela tsana fa le mo tsholetsi wa ma le nanwa la mabaleng a dipapadi mo go thobela fema na thiku bena re lebeletse ka gore ke o mongwa wa ra mabelo re na go ntwe ke ikwile yule ke be ke nngwe rena a nnete fa le jona ke ikwile na thita be uwe ilo ri na nyao be ni wile ringe nyao be ba ba ba dira.

0: welcome home.
1: Na ena tse ka moka ke a di kwa papa. Na ke no le bga fela go buile ka gae. Ke ne mar. He, re go tlholosetse papa re go tlhoka
0: ruri. Ah, e kwa gala tsane ngwane nyana. Masedi.
1: He.
0: Lena e le ntloka.
1: Papa.
0: Really?
1: Sho, wa kwa lokara o ntse pe ke re be re go tlhoka. Be re go tlhoka papa. Le khupi bila setsa le wariti ma.
0: Ah, ona ke re motho mongwe le re ai, e subelele. Re go di tsa se go ga moga e ka mo.
1: Mara papa. Re kana mara na gana lo tshiso. Bona re ga nyolo re thabile jwang. Go lo gona ka mogae o buile o feleletse a se wa tlhagelwa ke selo se sempe.
0: Ba tswa re ke. Klaubis tswe ke bo fiera.
1: Bo fiera.
0: Ya.
1: Hey, ke bofiera beng bele papa re be re bolaya ko go rapedisa ka mokgwa gore mo o leng gona o be safe
0: ao bofiera bja gore ke tšhaba gore motlho mongwe e ke tile ka mo gae mmaoa ka tatso selosa protection order ya lagale ka ta ka swarwa one ka baka la gore tebe ke tile ka mo gae ntle le tumelelo
1: mara papa wana gana di-protection order gane jwa legalelela o ntse o le ka mo gae di le gona di-protection order o tle dinaganagane bjale
0: le go le bjalo mmao a rata a ka ntshwarisa a tsosolosa molatwane o la bagale legale
1: oh nana kore jalo gona ke sa tseba mara papa gabotse tabe ya lena le tloeletsa se go fitlhaneng mara
0: a re togelenyana tabeoe ka baka la gore sheita nnaganesa kudu ka gore mmaoa kere a ka no badi a mankanyana gore a kgone go fofela kwa Cape Town a e kopana le pokane
1: anna kaaa pokane di sete di tsena ka emo jale
0: ke ka mo kereng di ta nnaganesa kudu a re ne re di togetse thebeja makend ke tshepele wena ka mo familing a lethebe kere
1: okay
0: jele ke na le tšheletsenyana ya malwanyana ke nyaka gore o e boloke o ise bankeng ka botlhale ka re ka snopi gore le ge di-auditor di ka tsena jare di checka di-business ja rena dibuka ja rena ba khumane gore no di a bontšha gore tšhelete sepetse bjang because ba kata ba khumane gore no re na le tšhelete e ntšhino re e berekise bošaedi re bankile nka taka swarela money laundering
1: etse papa tšhelete o bolelang ka yona o bolela ka bokae
0: millions dimillione tša kerere.

0: Papa we, papa ke nya ka gore nna le wena re kwane pele ke tlo ferekana go feta ka mogo ke ferekaneng.
1: Ah wa mane, ga ne metlhola e fere.
0: Ya
1: o tsene ke engwe na mo kwena na.
0: Ke no ya ga go papa. Ke hopela gore mphethele se ke sletseng ka mogai.
1: Ke go phethele. Ha ba se o tshutho mo bolela.
0: Papa, ke nya ka magadi a wa tsereng go pisa.
1: Ah. Ba tlontale kwe o thomile o tlhakana tlho ona o molale gore ko duo bitsa ambulance te o tse ke ikhutse wena
0: papa we botsa mpotse o sa tshwaretse magadi a e leng gore lena lebe le sa nyake ka baka la gore lebe le nyaka go bolaya robert
1: nope
0: magadi a o ke a busetsa morago
1: gomeona mane yeo o motlhola ona o ka se o bone monna ko odia ka o fa magadi nna sia o ka se a bone ne
0: o tlompha papa
1: nna le wena re a fetolana
0: e re ke go bontshe mphe mane ikaokae bontshe re tsamaye re a tsang ke go bontshe gore seo se tla kgonega
1: tlabile o kile wa bona kae motho a inyadisa mane ona o taka metlholo kaka mane a fa o ngwanana ka mone
0: lebe le sa rate robete papa
1: and then
0: jalo ke nyako go botsa gore wena le mma le malomo matsobane le tlile go mpha magadi a ue le reng e lebe le dumela magadi lebe le tseba gabotse gore ga le nyake ke nyalo
1: ke a ukwa e fela a se gore be re sa nyako o nyalwa mane e no ba gore be re sa nyako gore o nyalo o gafa ka mogolantse o gafa ka ona ya
0: kebeaa
1: wena mane
0: jalo ke a nyaka magadi ke a nyaka magadi a ue
1: okay jale le nna ntheletse ke papago never o ka se a fumane magadi a ue di seo se dia
2: Oh, hey, banna. Sgogwana. Tsona se go ena mona takalane Sofia Maluleke. O dira mo mmolo.
3: Ya tolobelana masokolo. Ke maduma mo khutse ma ana o tshubesha ka ona wena.
2: And
3: e le gore wena o dira mo mmolo this time.
2: Ah bona, ke be ke tlo ngcanda zaka ya ka rawo bona. So ke tshere zaka ya ka ke avaya. And le gona ke thoma go dumedisha like this ever since mfananyana sele sa go sa papa ba re ke khaza
3: mo. Oh, oh, bika kana mo. Hey, khaza mo tsena ke ka rama dumela
2: papa mfanola wao.
3: Batho he? Yeah, okay. At least le na le like ya ke le gola mahala le re tshele tshele di tshele di tshona tshe uwe. Le di tshi yang la re shoma
2: mape. Ya gona. Ya gona Sofia gore motho a di gola yena magala a sa shoma. He? Na ke spana Sofia.
3: Ba ka le thebe le na le dipatjane tlo tshikuphela ka madi a batho. Mwana wa mina khazamula ile ku tirini. Ngwele shimi shi endlako ikuta ka mali mahala.
2: Ah okay, tawoje. Ya mfanona wa gawa ke ri yena o gite o ka ri yena o bera ka heart. Ere ko botse ne mfano wa gao a spane selo sa ga ino ba go no dulela phone the whole day he ana molao mfano la
3: gao tumi a ke tsebe gore o blakang but e ke tsebang wena wa ka khazamola o tsebang mo bereko lena se le se dirang ba ga le tepe ko o no re tsotsile fela le tshele tsa rena mahala
2: wow ka go tshele ne wa bona the only thing mfano la gao ba re ke khazamola e tsebang he ke go papa mfano la is too forward man
3: bone ba shkwembo
2: o tsela melwane mfano la mana o nyo go itsentsha mo ile re yena a swanela go tsena gona
3: tumi
2: ya Kasini ne mokina re he di shares o tsena ga mo di shares he
3: ka botse why o shetse ngwana wa ka mora no le ge o ka kwata the way o kwatang ka gona a ke na le taba le ka se mo di relax
2: ke tla go botsa ne o botsa mfano le wa gao ne gore ne yena the only the thing e lorne we di le masini le masedi a no go figure tsa masedi re he masedi ha re bolela ka di shares masedi ka se bolela ka di shares mo la ile re ke tla papa gagwe
3: wena o ngena queen
2: ke tsena matamo ya gore o khala mfano le wa gao

0: ye shupa metsotso magare sho go itjela gona kwa irinyela ya bo seswang go mo shante wa tsebo le bethabisho ke thobela FM yaka ya gago ya rena ya legotla ga shona Afrika Borwa ga di tsatlana Kate go morwane wa locha magare sho wa le amogela go la thuto le nena go la rena lanhlahle ke go tlhahle mo ka mehla rena re lebeletse go betla bo ka mosobe ga go biole ka morutwana ka mehla magare sho ga ke no shike shuma le Isaac Mashila Isaac Mashila ke mo tjolo tshimogolo wa maneno a thuto le ga bia le re sa sorisha ne mogo ke le boga mpho morwase ga itse ya ka ge go nne gore fa khasho ya ditaba tsa iria seswai ka iria senyane re tla be tsebe re go rene ka ba ile go gabotse di ka ba di fetogile ditlakanye rena re thega go ba goro ya thuto ya godimo le tlhatlho go mele boshegong bjo re tswela pele le bona magagesho re ile go kwa le go ithuta ka sekhoma sa NSFAS sekhoma se o ile gore ka nnete wa tseba re a tseba gore ba kgona go phutha mashuana a malapa rena sekhoma se o ile gore ke nyaka gore le kgone wena morutwana bile gape o ithukisetsa ditlhatlhobo tsa gago tsa mafelelo a ngwaga o nyake pene le lephephe o tlo ngwale fase dintlha tsa botlhokwa tse e le gore ke tsa go aga bokamoso bja gago ka matlhatse re na fa le se bolele di sa NSFAS ke bolela fa ka tate Ishmael Munisi ba gona fa mogaleng ga tse di aka ke le tamisha bo shego pele go no ke le amogela mafateng a matelele ga e ga bolena ba ga Munisi thobela hle yonawe ba ga Munisi ba ipontsha ga botse gore ba kgaogile ga bona molato ma ga gesho ga hona le ka molato ke tla le ka gore ke name ile gore ke ya ba khwetsa ke tla go bona ga itse di ke ya bona gore wa o tloga ka nnete o kgaogile fa re be re kwane ga botse biang go sena le ka mathata fela tse di bia le di felang tse di le gare di diragala ga di le metsotso ke ye senyane fela go itjela gone kwa irinyela ya botshelela Thobela FM moshate wo ke wa tsebo le boithabisho e re ke bone gore ka ba ile gore ga botse ga bia le nka le bakae gore ke kgone go na make ba khwetsa ga botse
1: Thobela FM ke le ga ile mmino wa setso go re ya polelo ya letswele e bile ke sekolo sa thuto ya bongwa.

0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ka clientele legal o ka phela bophelo ba gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše go media karetša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le gono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: A na o shema lefelo le letšeletšago platinum goba koromo? Ge e ba go bjalo, kgetha Platinum Health Medical Scheme. Ba ba go tirelo tša maleba tša maemo a godimo tša maphelo ka Rustenburg, Limpopo le Mpumalanga mo hwetšago ditsebi di tirelo tša maemo a godimo tša maleba. Ge e ba o nyakela wena le balapa la gago ditirelo tša maemo a godimo, joina Platinum Health Medical Scheme le hono ka go SMS a join 243939. Gona le melawana le dipeelano.
3: Enrich your mind, enrich your life.
4: Aga re le boga ke le smete le metsotso mo gare she go itlela gone kwa irinyela ya bo seswae ke be ke sa bolela fa gore ke amogela gaetsedi ya ka se bolele di sa NS fa se le go tate Ishmael Munisi o gona fa mo galeng gaetsedi dumela tlheke go tamisa ke ya go amogela go thobela FM
5: khadi ya ke tsena kwe ke go tamisa ke tamisa le ba challenge.
4: Re leboga le khono re bolela ka NSFAS. NSFAS le gore wa tseba ke dumela gore e tloga e thusitse ba didi ba ntse kudu ka mona ga yerne ya Afrika Borwa. Ere ke go fetse ba ka gaitsedi ya ka o botse ba tshilitse ba rena gore ne ka ba ile gore ga botse se khoma se sa go thusha ba rutwana se ka ba ile gore ga botse se tswa kae kgole kgole mo ile gore se tlhomile gona le gona morero mo gologolo wa NSFAS ke ofe.
5: Khadi e ke go pula ga botse botse sekhwama se sa rena se tswa kwa morao kwa gene president wa rena wa maloba ntate Nelson Mandela ane a kgopela president ya naga ya nako eo FW de Klerk gore o thomiwe sekhwama sa ditšhelete seo bonelela bana ba batho ba bantsho ba e le goreng ba dikobo dikhutshwane ga ba kgone go ka lefelela dithuto tsa bona di university ka na nako eo gape le di FET colleges ka nnete pusho ya re ka 1993 between 93 and 94 sekhwama se sa rena sa NSFAS sabe se tlhomiwa semmušo sa thoma go bereka rena ba bankgadi re itse ge re thoma Universities of Technology ka mwagela ya go feta ka bo 1996 ke rena ba bang ba ile gore re bile di beneficiaries tsa sona sekhwama se e sa bitsa gore ke TEFSA so le gone re re ke NSFAS so ke gona kona molato wa yona NSFAS mo o tlharang gona now ge re lebeletse tshumisho kopa moko wa yona NSFAS gore botse mmereko wa yona ke eng NSFAS ke agency ya department ya high education and training e le goreng ke yone e filweng maatla a go ka thusa bana ba e le goreng ba nyaka masheleng a gore ba ka ya dikolong ba kgone go itlhatlha mo mafelong a farologaneng gore e ka ba dingaka e ka ba di-engineere e ka ba mathitšhere gore ba kgone go ka fiwa thekgo e maleba gore ba kgone go ka tswetsa pele dithuto tsa bona mo di-TVET colleges tsa rena tsa tshwana kana re le mo Limpopo mo bo Capricorn TVET college ke tse dingwe tse e le goreng bana ba rona re ba fa masheleng gape ge re lebeletse di-university tse dingwe le tse dingwe tsa mo nageng ya rena bo University of Limpopo bo University of Venda re na le tse 26 tse bana ba ka kgona go kgetha mo tsona gore ba nyako ya kae tse e le goreng NSFAS e tla kgona go ba thusa ka masheleng.
4: Re a leboga sekhwama se bathelete ke se e le gore wa tseba se tlhomile ngwageng wa sekete magolo senyane masome senyane te 1991 se bitswa Tertiary Education Fund of South Africa e le go yona TEFSA go ya le ka fa e le gore ba tlo go ba bolela bjale taba tse ke taba tse di botse ebile gape re a di thabela go na le bathelete ba rena ba o e le gore maphelong re kgonne go namelela ke nna yo mongwe wa baithuti ba o e le gore re kgonne go thusiwa ke NSFAS gona kua dikolong tsa godimo bjale ke nyaka go tseba gore ka ba e le gore ga botse digopelo di dirwa bjang tate Monisi bana ba ga bo rena ba gare ga biele ba ithukisetsa go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga tsa mphato wa ba re matlo ba dira digopelo bjang gore le bona ba kgone go khwetsa thuso ya NSFAS.
5: Ga di kgolo dikgopelo tsa rena di diriwa ka go etela website ya rena ya www.nsfas.org.za. Gape ba kgona go ka downloada app e le goreng mafaratlhatlha a difounu a di-smartphones o ka kgona go apply-a le ka yona. App ya rena e ga e lefelelwe ebile e kgona go šoma go no tshwana le ge o dira dikgopelo tsa gago mo websiteng. Se o se dirang ke gore o bula ntho e re bitsa gore ke profile mo websiteng o ona mo founung and then wa refa di-details tsa gago gomme ge o fetsa mo wa kgona o ka tswela pele ka go tlatsa application form ya rena e le goreng ke ikhutshwane kudu e ka e fetsa le ka 3 minutes wa be le gore o feditse go apply-a. Se segolo ke gore re na le di-applicants tse pedi go na le bale ba e le goreng ke ba golang di-grant bo di-sassa grant bao bona kgadi ge ba dira dikgopelo tsa bona ga re ba kgopele gore ba re fe ditokomane ka gobane re na le tsona re tia ko sassa ra kgona go bona gore no le student le batswadi ba lona ba tlhoka thuso ya puso ebile puso e ya ba thusa ka yona nako e re bolelang ka yona e be go bane le bale ba e le goreng le bona ba tlhoka e fela ga ba receive di-grants le bona re ba fa monyetla wa gore ba ka kenya dikgopelo mara bona re ba kgopela gore ba saine ditokomane tse dingwe tse pedi re di bitsa ya mathomo gore ke declaration form e re fa monyetla wa gore re kgone go sekaseka ditokomane tsa bona tsa home affairs ebile gape ba dira le consent form gore ba re fe tetla ya gore re ye mola dibukung tsa SARS re ile go checka gona gore a na batswadi ba kgona ba joint income ya bona e fitlha mola mo 350 go ya fase ke ka lebaka leo re kgopelang tetla eo mo batswading gore ba re fe re kgone go ka tswela pele go thusana le bona. Ba lekgadi ba ba applyelang di-loan tsa rena bona gore ba qualifye ke 350 to 600,000 joint income. Now bona le bona re a di-checka dilo tsa bona but the difference mo loanong ya rena le pasari ke gore pasari ga e lefelelo ge moithuti a feditse o ithuta e fela loan ya rena ge o fetsa o tshwanetse gore ka boa wa re busetsa masheleng a lerogo adimileng ona gore re kgone go tswela pele go ka thusa le ba bangwe.
4: Dikwagetse tate Monisi ke lesome seswai la metsosome gagešo go itswela gone kwa ereng elang ya boseswai le bolela taba ya gore go na le ba o ile gore taba ye ya NSFAS e ba thuso ya bazari ke gore moithuto o tsena sekolo ya ba ile gore ebile gape o fetsa dithuto tsa gagwe ntle le sekoloto mola gape ka molatlhakong le lengwe go na le ba o ile gore motlhomong ba na le bonnyane gomme bjele ka NSFAS le kgona go ba dima masheleng bjele ka mokgwa wa sekoloto a re lebele gore na e ka ba e le gore ga botse masheleng a re tjo gantsi re ka re a le fela dilo tsa mouta mang ka gore thuto yona re tsoba go botsa gore motlhomongwe re lebeletse taba go patela di diversity fees ke gore masheleng a o ile gore ke ya dithuto gona ke wa dikolong tsa godimo go nna le tshedingwe tse ile gore motlhomongwe ba tshiritse ba rena ba ka ba tlhaelela tsebe gore le ya di lefela go ba le thusa ka masheleng a tsona bjole ka NSFAS
5: ga di bonnete nete ba taba ke gore se kwama se sa rena sa NSFAS a se go sa o tshwana kana le sona le ka setsa mo Afrika la setsa le dinaga tse dingwe tsa kontle ka difference e leng gona ke yona taba ya gore rena re fa masheleng a go akaretsa dilo tse ka moka tse le gore moithuti wa dihloka ga le di-university kopa di-TVET college ka mokgwa o boletseng re fana ka tšhelete ya dithuto ya go lefela di-university ya go lefela di-TVET college ke tuition ge re boletsa ge re bitsa ka sekgoo ebile gape re ba fe le registration fee ka gopola gore go o thoma o tengwadisa gore wena o nyako ya university o nyako ya TVET college ba ra o ba re fe masheleng a go bontsha gore o ikemišeditse
4: wa
5: engwadisa egadi so re ba fa ona masheleng a gore ge o le gore o le student la rena re confirmile gore re le NSFAS re tsiya maikarabelo a gore re go patelele re go fa le yona registration fee. So ga o tlo thusa ke mangwala o tlo wa kreyang a re gore ke o sa patela registration fee wa o skatla a wa ge o le gore rena ba NSFAS re tsiya maikarabelo yona masheleng a go patela registration fee ra wa lefa re boe gape re lefe gadiba le ba le gore ba dula gole le gae ka madulo re ba lefela le bona gore no gore ma-student a rena a be safe ba kgone le gore ba kgone go ka kry-a sebaka ka gore ba ithute re ba tloge magaeng mo e le goreng re ba roma-roma ke re gadi re sepela mola ga mamang le ga ntate mamang lelong ya ka sela le sela. So re ba tloša mo gaeng mo gore tlang le tlo dula mo mafelong a le goreng le tlo kgona go ka bontšha bokgoni ba lena ba dithuto. So re ba fa madulo. So NSFAS e ya wa patela lona madulo a le re boe gape re ba fe masheleng a go reka dijo re ba fe masheleng a go reka ditlabakelo tsa go ithuta ka mokgwa di-laptop ba reke dipene wa bona dilo tsa tshwana kana le tseo gadi re a ba thusa ka ona masheleng ao re le NSFAS re boe gape re re no ba le ba e le goreng ba nyako ya gae motho wa ntse o tsena mo Polokwane mo o dula se gore a wa wena ya gae re go fa masheleng a gore o ka namela wa boela gae so that o kgona o ka dira sela le sela se le goreng o nyaka go se dira but re ba fe gape sa mafelelo ntho e re bitsa gore ke di-living allowance. Moithuti o na le baithuti ba e le goreng ga ba kgone go kry-a disepa tsa go tlhapa ba kgone go kry-a tse dingwe tse e le goreng ba ka di tlhoka ka ntle le tse e le gore di amana le thuto ya bona re ya ba lefela re le NSFAS every month re kenya masheleng ao diakhaontong tsa bona ga di e kgone.
4: Re le boga ntate Monisi le boletse go tlala seatla bile gape re le bolela ka tsela ye ke kwa ke na le tlhotlheletso bjole ka motswadi gomme ga ke tsebe gore na e ka ba e le gore polelo ye go ya go moithuti ga gona se sengwe se e le gore motlhomongwe se ya motšhikinyanya ge ba e le gore motlhomongwe o be a le metse magako a re nna ke ba ka molapeng le o e le gore motlhomongwe re ka ba re itlhakela re itlhokela mola le mola ke tabe botsekudu e le gore e ka tsošološa moya wa moithuti go ba ena morutwana a ditse ba gore wa le nnanka ma e le gore ke ite ka bjelo ka ba bangwe e tlang le ba o ile gore le kgonne go fetsa lengwalo la lene la mphato wa mare matlong ngwagong wa go feta motlhomong ga bjale ga sanka la khumana dikgoba gona kua dikolong tja godimo NSFAS e gona go thuša go ele ka fa e le gore ba tlogo ba boletse gore na ge le dira dikgopelo le dira bjang 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala 0860002452 magagešo ge le tsene gona fale ke moka ke le botša nnete ba ile gona ma ile gore bara ba dipotšišo tša lena thuto ke lesedi thuto ke ntse ngwe e le gore e botlhokwa bile gape re a itlhotlheletša setšhabeng sa gabo rena gore bana ba gabo rena a re itshwareleleng ka thuto gore re kgone go nama

0: FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ke nako ya renda ra mahashoprite. Mo tshekejo e le go fenya. Sekeja go fihla go 40%. Manje!
2: Manje!
1: Kocha 2 kg ya sunlight washing powder. Ka 50 rands. Di toilet roll ja 1 ply ja right brand. Ja le somika packaging ka 40 rand. Le sata ya 6 piece ya dipitja ja aluminium ja zebra. Ka 280 rand fela. Di kgotsagela go fitlha ka di 18 ja October 2026. Renderama. Beke ya di fela. Saka ja go fitlha go 40%. Ga ShopRite fela.
3: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetse go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo clientele funeral plans di lefago ka cash-e go go thuša ka ditukišetšo tša poloko. Gomme o ka akaretša maloko a 13 ka polane ye tee fela. Hwetša mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Are sha ma dumela se sha te ke le ka mo shate wa tswa le go ithabisho nna ke mo ga shibile ke motšeletsi wa mananeo a thuto ka motšobela FM e le go la sudupe se sekolong makhuri a ngwana kgwebo ke tšhelete ga mo go la mahlale pepeneneng ke lakaletse ba rutana ka monka bana ga ya Afrika borwa mahlatse le mahlogonolo ditlatlobong tsa bona tsa mafelo a ngwa ga wa ke dipedi masomo pedi tsela ke re hlenga tetjang ntshanka ga tshweni mo mamolomo wa ka fase le dingwaleng ka tikologo le thabo le kwishisho go tsona gore le tle le gone go tswella ka dihlora rena yo le ka ba dilu bana ga ya Afrika borwa re beile kholofelo ya rena go lena phadimisa nna ga ya Afrika borwa gore le fase ka moka le bone gore Afrika borwa e tswere ditswerere ke nyaka go bona barutwana ba ngwaga o ge ba tsena ka papushi thutong ba ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga ba re re tsena ka power rena tlaselang ditlhatlhobo tse ke tsa lena
5: Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso
6: re tswela pele lenaneong la kgwebo ke tšhelete le tlišang wena ke yona SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives, Kachumishano Moro, le yona Auditor General of South Africa. Uwana tu, mumale, kita tetuni, mampa. Kowe, nkere level lentai, kawari ki wopula kabote urebeki ya ufeta, re verebole la fa, kase uchoki material irregularities. Uwopula kabote lwena. Kupela uri nki wunapo uru kupuji, kore kana ube uriki inyi, ebile e shuma bjang yona material irregularities
7: gore ke tlhalose gore kgatako e kgolo ya molao yone re bitsang gore ke material irregularity e latlhetswe ka kua gare ga molao ola wa kwa go tlhatlhowa ka baka la gore gore re kgone gore diphoso tse nnyane le tse kgolo re seke ra di lebelela ka go swana gore diphoso tse dikgolo di kgone gore di ke magato ka tsela e le gore nke ya lebelo and le gore di ska so di diregala nka le tlhalosa ka re ka buripana gore ge re go ya le ka kua molaong ge e tlhalosiwa mara ke le ka gore ke tlhalose ka sa sepedi gore mhlomong e kgone go kwagala gore ke re bitsa gore ke go se obamele molao gore ge re bolela ka material irregularity non compliance with laws and regulations go se obamele molao o meneja e re ka e bitsang gore ke fraud go ba bogodi e re ka e bitsang gore ke theft ra wa ra busha ra re ke ge bao ba etile go dikgoro tsa puso ba sa phetega tse maikarabelo a bona re ka botshepego re ka e bitsa gore ke breach of fiduciary duty goba gona go humana e le gore seo se feletsa re se humana jwang re se humana ka nke re tlhatlhoba goba gona go se obamele molao mo bomanager bogodi le tsa go tshwana le tsona ke gore di humana ka re tlhatlhoba dibuka tsa ditšhelete go ya le ka molao wa Public Audit Act jale se se ke go diraga ke seo re re o feletsa go e ba le se re kare gore se tsa gore jale ka ge e le gore go na le tiro e ya go se obamele molao gape go a feletsa go a ba le se e le gore se re ka swantšha le gore ke tshenyo tshenyo e ka ba le go latlhega ga mašheleng goba go ka ba e le gore go bea maphelo a setšhaba kotsing ya le jalo dilo tsa go swana le tseo jale ge re humane e le gore tseo ka moka ga tsona di ka swaiwa gore go nne go bile le go se lepo se tsamaye ka molao molao wa gatakiwa go ba go fetsa go ba le tshenyo ya mašheleng a mantši jale ke mo e le gore ka feletsa re re go na le se re se bitsang gore ke material irregularity gore bapheletse ga ba nyaka go nolofatsa se a sa tlo go shoro mo re bolela ka gore go swanetse gore go be le tiro le tshenyo
6: Tobela.
7: A ile ba tiro fela, ga ile ba gore mola wa swa o gata kile. Fela go ba le letsenyo, tsenyo e ka ba masheleng, e ka ba go bia setšhaba kotsing, go ba go bia ona mmuso kotsing, yela ke nkile ka fa mohlala di beke tsa go feta ka.
6: Go
7: sala le ka masheleng a mmuso se se ata shupe, ata shumi shura bos. Go ka feletsa go bakela mmuso dikoloto
6: tse di ba di laolela. Ke a gopola beke a go feta wile wae, tsopola ka ona mogono we. Tate Mampa, re kwa re leboga kuru, wa tsebe bile ke gopola taba ye nngwe ya ka mola Northwest, nke le yona re lebelele. Ke gopola go kwagala gore go na le tahlego ya masheleng ka kua masepaleng wa Selete wa ngaka modiri molema ka province yone ya Northwest. Na mpotse Auditor General of South Africa inkile ya tsena-tsena gona fawe ge ile re itseene tlo ile ya tsea magato afe a semolao go lebana le yo mongwe le yo mongwe yo a nago le seabe gore a ikarabele go tahlego yeo ya masheleng.
7: Ka nnete go bile jalo tlo mohlala o le o bontshitseng ke emeng ya metlhala e le gore be ra e bontsha ka gare ga se re se bitsang gore ke reporto ya rena ya ngwaga re bitsa gore ke general report mo e le gore be ra fa mohlala ka masepala o a Selete sa ngaka modiri molema kwa Northwest kwa mo e le goreng go bile le kontraka e le goreng e a tsenelwa lebakeng la kabo ya metsi ka tsela ya dilori re feletsa go feletsa batheletse ba ka fela ba ye kwa lebaka le ba reng water tankering, water tankering ke yona kabo ya metsi ka dilori tsa ditanka jale ka tsela e e le goreng ge metsi a sa fitlhe go namelela tikologong tse di itseng masepala o ile wa tsenela kontraka le ba bangwe tse dingwe tsa dikhamphani tsa private gore metsi a kgone go isiwa ka dilori
6: jale
7: tshepidiso eo kontraka ya bone e be e le goreng ba tlo patela ra kontraka oo ka diiri tse a di fidileng ba busa ba mo patela dikilometara go ya re ka ditharaka tsa gage ntse di ya fase le godimo jale ga re fitlha re ntse re tlhatlhoba ra fumana e le gore ga re lebelela dikilometara tseo e le goreng o lefetswe tsona ra fumana e le gore gape aoa ga ditlhakane ka baka la gore go tshwana le gone jale ge o tsea metsi le boa kgomo wa iša Seleteng o ka tshwane le go tsea metsi le boa kgomo wa iša Toseng ke tsiya mohala ke dikilometara di ka selekane jwale o kumane le gore ga re lebelela lebelela ra kumana e le gore jwale go ba le gore o patetse dikilometara tse tsintsi go feta tse e le gore o di sepetse le tsona awara tsela a reng ke di berekile mo letšatšing ga ntse a ematse a metsi a iša kua jwale jwalo a tšhela ka gare ga ditanka jwale jwale ra kumana e le gore aowa gape diawara tse ena a di bolelang a di sepelelane le mosomo o ra goma e le gore ke tse dintšhi ge o di bapetsa le mosomo go a ra gore mmuso o patetse tšhelete ntšhi go feta mosomo o dirilweng
6: bomanetša fela
7: jale ge re lebelela seo ra feletsa e le gore ra ba tsebiša gore re bona lebaka le le so jale re lebeletse gore batlhankedi ba tšee maikarabelo gore tšhelete eo ba e kopantšhe gore ga botse tšhelete e senyege mmuso o bileng le ditshenyegelo ka ena ke bokae be ba fetse ba e late go ra kontraka oo jale moo ka baka la gore mengwaga e meraro ka moka re ba fa ditšhišinyo tsa dikgapeletso re emaema re ba ngwalela fela re bona re sa tsee magato go lata tšheleteng gobane tšhelete yone ile a feletsa e le gore o a bontšha gore mmuso o lobile tšhelete e ka bang dimilione tse nne dikete tse makgolo tshela lesometshela tsa diranta gore nka re 4.6 million goba approximately 4.6 million jale dimilione tseo ke lobileng ke mmuso ge be di sa latile a feletsa e le gore jale re šomiša maatla a na re fileng ona karolo e la boraro ela ya gore re kantšha setefikeite sa sekoloto ra fa yena motlhankedi wa masepala goba moetapele wa masepala e leng yena municipal manager gore yena a patele ka bo yena ka ge e le gore yena a sa tsee magato a go lata tšheleteng
6: wa tseba o iphurula ga botse tlo ke a gopola ke le ka e kwa taba eo re kware e kwa bose kudu go kwa gore Auditor General of South Africa e tsere magato a go šala molato wa mohuta o morago tema ye e le kgathilego ke e botse kudu ka gore ke gona go netefatsa gore ba eta pele ba ikarabela wa tseba gona mo godimo ga metlhala ye mmalwa ye o re file go yona tlo ke dumela gore ga e felele mowe go sana le ye mengwe o ka re fa go yona eupša le nna ba ke nako ga bjalo nka no re nke o re tsopolele ka ye mengwe ya melato yeo e swere go goba ye e leng gore e šalwa morago ke ba SIU goba di-Hawks
7: ee
6: goba motlhomongwe pele o tlo re tsopolola yeo a rere
5: Thobele FM, moshata wa tsebo le boithabisho.
2: Ba sepela ka maoto ka moka. Hle aparang di aparo tsa go ganya go batse tshweu ge le sepela boshego. Le bone la pele le ka se gone go kgetha di aparo tse le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bya motho. Go ba dirishi ka moka batsela, khutjang di kilometara tse dingwe le tse dingwe tse 200. Go ba bonyenyane di iri tse dingwe le tse dingwe tse 2. Ge o ikwa o lapile, emisha sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatanaga ka sa pele tseo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, senwe madila wa fetša wa otlela. Gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego, robala moo o sepele bosele. Molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa. Re tšwetša Afrika Borwa pele.
8: Go ya renderama ga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500ml NRB tse pedi tsa Savanna Dry Cider, di fe goba di fe ka 50 rand. Le 750ml Clip Drip Brandy, Oubak Dry Gin, goba 3 Sheep Select Whiskey, di fe goba di fe tse pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 litre ya Coke mahala. Di hwetse ka lo fitlha ka di 18 tsa October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisetse ba mengwaga ya ka fase ga 18.
6: Tsena tate mampa re ga bagabetse ka lebelong yana re kgone go tshema ikutlo go lefela se swa itsela lefela pedi ne tlhano pedi le tlakela Facebook na Thobela FM ya ka ga mogolo go X ya Thobela FM ya ka tlo
7: e awa ere ke tlhalose ke ka gore go ne jwa le shekele ka sharing ke re shumisana le di Hawks le yona SIU re shekere le gore re bile le ikwetjo ja le kana nje le sumisinyane je le gore di file yona di Hawks gore ba tshele pele ka go dinga ke shisha go feta gore ba gone gore ka re kana kong o kra le gore humana botlhata le re humana botlhata re le boga gore botlhata bo bo ntsha go sa file le mo re bo bona gone go ba bokabe le gore bo tsenelela le mafapa a mang jwa le re ba fa bona gore bona bana ba nyakishishe gore o felelele gore re tsebe gore bothata bo e le gore bokabe bo nabile go fitlha kae ra ba ra feletsa e le gore mo dicaseng ja masometharo le metso e mebedi kua go SIU ke re ba file tsona gore ba di nyakishishe go tswana pele fela ebile ke be ke bontshe gape gore le ka maatla a rena wa tsaya go na le ye nngwe ya di-material regularity e nngwe ya go kosa botlhoko ya go tshwana le kua Freistata kua mo e le gore bašomedi ba mmuso be ba humana e le gore tšhelete ba gogelwang yone ya di-pension ga e ipatelwe kua lefapeng la ena company e lebeletse di-pension re ile ra feletsa ka maatla rena re gapeletse gore mmasepala o patele tšhelete e la gore di-pension tsa bona di kgone go bolokega gore motlhampa ba boga mošomo e be e le gore pension tsa bona ba kgona go humana mašheleng a bona le malapa a bona o se ka kry-a e le gore jwa le malapa a bona ga a fumane sele mola e le gore be ba gogelwa kgwedi ka kgwedi fela ka maatla re ile ra šomiša gore ba feletse e le gore dilo tsa bona di ba agetsela maleba
6: wa kwagala tlo kwagala gabotse jwale gona awa o eyadile ke na le kholofela gore le go motheletše e tloga e kwagetse ga botse polelo e pharotse molomo molaetša o tletse tlhogo ke supa metsotso go ikela go iria senyane ka mošate wa tsebolo boithabišo Thobela FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa a re kwe gore na e ka ba motheletše ga latlhela maikutlo motlakela Facebook o rileng ke moka le mo mogaleng eupša re tome pele ka go topa ba babedi ba bararo mogaleng go 086 000 2452 Thobela FM ye eya ee ke be ke ilalo selo ke bona ka moka re ya retela monagešo motsweletše mogolo wa ka wa lapara Isaac Selo wa ga mašila ee ka mo ya retela o ka re nyaka gore nnanka maikutlo mo letlakalela Facebook le go X ya mmakatša wa tseba thekenoloji e gape na le go fela e dira mathaithai ee e na le mokgwano mongwe wa se yona 086 000 2452 na wena o tseba maatla a Auditor General of South Africa a tloga kgona go phethagatsa ka moka go batsa go sele tsone tse a bjalo o kole gore di kgwatlhakgwatlha fa le yena tate mampa loki
5: moswa le bokamoso le hunadi the host
9: re tsene re le positive re le baswa ba ka mona Afrika borwa gona fa lenano le motsele tsa tsobela fm
5: theletsa lenano le mošupologo go fitlha la botlhano ira senyane go fela ka ilare sebe bošigo ke re le ke lefase la baswa

0: Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Go lokile go no ba jwalo. Ga gona o mongwe moshato wa tsebo le boithabiso ge se yona Thobela FM ye ya gago. Na wa mogela go ba ke tshelete dumela.
2: Tate Maredi re a botsisa mo rena. Rena re le ba a ntshane re le ba ba tshaba re bona dilo tsa project di sa fele. And then re ka ripota ka ka re alla mo di humana ile re ground di sali diri ya mengwa e 7 ka mo ka mara ground ya fele ne machine nga atlo
1: mhm li she sello sale na kai
2: e ri she sello sale na kai
1: tata gore na batla le fetola age motswadi waka go ba ke tshelete arlo che
3: tsole
1: ke be ke sa re ke a go gaola jwalo ka bakala sia le moya se
3: Dika
1: refela re ka kwa go lena.
3: A re fana.
1: Mm.
3: E ma ready?
1: Tobela.
3: Hey, rijelwe ma.
1: Le phupurwa ke eng jalo?
3: Jwana ja tsa tsa machine.
1: Jwang. Sa thola.
3: Ya gre, se bo la ga ntse ka. Ka di tse se di lomanga a re a kre selo.
1: Re bolela ka eng?
3: Ka di share.
1: Di share.
3: Eh.
1: A fa le re kwela ga botse motswadi yaka.
3: Ngo le tsa tsotsi ke tabo ya male.
1: Okay. Ke kwela gore o kare e hlaetse tsebe to ba re bolela ka di share. E fela ya ke no ba ke naga na gore ka no ba o le ka fa o a sa ikhwetsa go ka gona. E no la prophet le motheletsi wa fetsa go botsisa tate mampa.
4: Eh ke bontshe gore ke le boga putse wena ke bontshe gore.
1: Mm.
4: Ke se ke go lela la kuran la rena re le mohlahlobi pharafa rena le tsela e le gore di project tse e le gore di a diega di ka begwa o tsana le eng ka tlhalosang go tsana le kwa manga o kwa free starter le gona re ile ra fele ja re humana gore gona le project e kgale ga gaba ya go lebella o re tshisa metsi a di tshila wastewater treatment plant o ile gore ile ra ishala morago ka fele ja ile gore re bona gore ga re fedi tshe go nya ke she go dia ditlhatlhobo tsa rena ra e fa ba le ba department yena ya tikologo gore ba tshele pele ka bakala go bona gore project e ya fela ya le yona go nna ga ba ka tsena kwa website yena ya rena www.agsa.co.za go nna le email ya rena re bitsang gore ke request for investigations ke mo ile gore go na ba ka re ngwalela gona ba re fa tsona ke mo ile re tla gona go ba fa diphetolo gore re ka lebelela project eo ba jwang go yala ka taelo e re nang le yona
1: ke na le kholofelo gore motheletsi o arabegile wa tseba ebile ka dinako tsotlhe re phela re tle motheletsi go taba tse dintšhi tse e leng gore ba rata go di kwa mabapi le yona o di tetenela of South Africa setlo o dikadika website e gona ya www.auditorgeneralofsouthafrica goba ke re www.agsa.co.za go kwa tse dintšhi ke na le kolofela gore ya kwagala tate mampa e no ba e le gore hei le na ba ke nako ee la go tlhalosa taba tše ke ya kwa she le yona e setsetse e fatlhela e re botsa gore hei ke nako go fela ka gore ga jwalo tlo ke a bona gore mo dikgokaganyong tša leago ya retela a ke tsebe re ka no re ka boripana motlho mongwe ge re setse re iruma tlhogo peletšano e ya lekgono ra reng
4: gore re lebeletse goreng ke gore le ge re maatla re a filwe ka mokgwa re filweng ka gone re tshwanetse re gopole gore dilo ka moka di kgonega ge ka moka bao e le gore ba filwe maemo a fapafapana mo mmusong ka tšea magato ka baka la gore ke tlhalositse gore le tse dingwe tsa dilo ga re di direle teng re a neele jaana go yana ka mokgwa molao goba molaotlhe wa naga o re fileng ka gona re ka se dii dilo ka moka fela ge re phethagadi ke re phethaga jang re a neele jaana fela jale ka ge e le gore setšhaba le sona sebefiše gore baetapele ba ba leng ka gare ga mmuso ba na le maikarabelo go tshwana le gone jale ga re ntšhitse certificate goba sa sekoloto ke maikarabelo a khansele ya ngaka modiro gore tšhelete ela ya dimilione tse di fetago yona dimilione tse nne tšela ke ba sekhalositse di latiwe fawe jale ge re nna re fetsa go ntšha certificate sa sekoloto o ana ka molao o la o re fileng wa katoloso gore re fela re o tsa palamente gore nang
1: Bueno, pero bien a la rena camisa, también irte a la ricate, bien me chuta la piscina, cachajolo, ya le sumi, yo la cae que es chiqui buen chiche, ca mushipulo, o ve que etajo, también rico cachona chamushumo, o ahorita general of South Africa, cae y vile lujono, rojone o cuacabotalo, ca chiringue, chacafao en un gore. Goba kaga matla ao o ditse tsena of South Africa ena go lona e bile ba netefatsa go gore ba etapele ka mmusong ba ikarabela go tshumiso mpi ya masheleng a setšhaba o theletse le wena re go tlhotlheletsa gore tle hwetsa poledišano ye ya lekgono kanaleng ya the South African Parliament TV channel go DSTV channel channel 408 go ya Parlamente TV mo YouTube. Ke moka o etela gape le yona website ya www.agsa.co.za go kwatse dintsi. Tate Mampa, re leletlo, re leboga kuruhlega ebe bro.
4: Ola ba ga nna ebe bro.
1: Moshato mogolo, go ile le yona pele re fitlhe mafelo na nyo la rena tsatsi la lekono, ke le moga wa ga maredi ke fulera fa le motsweletse mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa Mashila. Se re lebogile theletso le gato ga go ya tema. Ditaba tsa mafelelo tsa le tsatsi di a latela. Ka moraga fa mo sole bokamoso.

FM. Moshate wa tsebo le boithabiso. Re setishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimusho. Re moshate wa diyalemoya. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: tsebele feme le go tlhagatsela Africa bra mo shato kwa tsebele bitabisho e mali go tsa fireboy e re go misetse ke brele tsume tlhano fela go tswe iringela rena ya bo senyane ke nna mme just ka se ke go tsamisha bile ke go amogela go lena nola moswa le bo ka moso nna ke na go ne the host ke na le lelo kwa ga mahlo ke mo tseletse wa ka re tle go balwa yena go tlhogana jo le botlhela ka irena ya le somi mpa kwa ga mrwaswi re le boga ditaba tsa iringela senyane mrawa maredi to ya mampila lo ena re tlo go lebega mo lena no la tsa tshuto ke mo shipologo ke mantaga dumela amo shipologo mo le mo ka mgaragala nanu le mo solo ka mo sorna mme re tshela pele re lebelela mashilling ra re hashtag mo kotleng wa moswa fa o leng gore re a lebelela gore na bele ka baswa mashilling a re na re a shumisa ga botsena a e ka ba ra lukishisho ya mashilling e ka ba mashilling a re a gona go ka bieletsa na biele mo tsheletse tsebele fa mme ko nne re bone go le botlhoko go dika matla gore nke re tle re dule fase re re re tsena ka gare ga mokotla wa moswa re tsena ka gare ga mokotla wa bana ba mphato wa mare matlo gona le botlhata bo bongwe bo bo ileng gore bana ba mphato wa mare matlo ba botsheletse le mo re tlhokaganeng tshela go kemolo gore botswala pele ba bonagala fa bo ileng gore bana ba ga borena ba itahletse go dika matla ka mogare ga dilo tsa di gambling nako e nrileng ka gare yona ke nako yeo e leng gore bana ba ba itsukisetse go ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga and-e ba yang go ngwala ke mo e leng gore re bona bana ba mphato mare matlou ba thoma go tshwenyega gore ga bana mašheleng potiso e golo e e leng gore re na le yona le kgone ke gore na na bana ba mphato mare matlou ba tlhoka mašheleng go dira eng na addiction e re e bonago e le go gona e tswelang pele e gola ke gare ga bana ba sekolo kudu ba mphato mare matlou re lebeletse ditaba tse tsa di-gambling le go nyaka mašheleng ka lebelo ka tsela ye re ka re go motlhomongwe ga e amogelega kudu ebile re lebeletse gore motlhomongwe le mengwe ga bona e ka ba e sana me ba dumela kudu ka matla gore ba ka tsena tse tsa di-gambling bana ba ba kudu mo tabeng tsa di-gambling wena beele ka sese wena beele ka ngwana mphato wa mare matlou ge ba o tsheledie wena jale ka motswadi wena beele ka malomi ya ngwana ka mo gae o ka reng go shetse o thuša bana ba e leng gore re a ba bona ba na le addiction mo tabeng ya gambling and-e ba dira mphatswa mare matlou and-e kana bana ba ke ba e le gore ba itsukisetsa go ya ngwala ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a ngwaga la bone le re lebileng go lona ke mo e le gore ba tlabe ba thoma go ya go ngwala motsheletsi wa tsebele fela go na le o e le gore motlhomongwe o kile wa kopana le ena e le gore o ka gare ga bothata bo re bolelago ka bona ga re bolela gore baswa re bolelele ka mašheleng tse ka mongana wa tshona re bolele ka baswa ba e le gore ba šoma batho ba e le gore ba na le dikgwebo na bana ba mphato mare matlou ba tshwenya ke eng gobaneng ba na le gatelelo ya monagano re lebeletse mašheleng fa o e leng gore ebile ba bangwe ba bona ba kgona go ka go see sekolo ka lebaka la gore ba nyaka go betšha tsona dilo tse di betšhiwang ba phela ba le mo dilathekeng phela ba inamile ke gore go a betšhiwa bana ba mphato mare matlou ba iša ka ditšhelete ba tlhoka tšhelete go dira eng o dira mphato mare matlou bolela le nna o malomi ya ngwana mphato male matlou o sesi wa ngwana mphato mare matlou bolela le nna nke le re tlhalosetseng go ba barutise le barutisegadi re tlhalosetseng gore na bana ba ba mphato mare matlou ba nyaka tšheletse ba iša kae re ke gare ga dipotla tsa baswa and-e re bolela ka baswa ba le gore baswa re le gore re a ba nyaka re ba tlhotlheletsa ke baswa ba e le gore ba feditse sekolo ore motlhomongwe go setse le ko tsheshiari go na le go ba kaone a re koeng 086-0024-520-086-0024-520 imali ke lena la go se ile go re botsi ka yona re bolela ka ona mali yao bana ba mphato mara matlo itlamo
1: gona biale motho yo a phela go ka kankere ya madi go swana le leukemia go ba bolwetse bya madi o go lofela gore mongwe wa stem cell sa go sepelelana le sa gagwe setse a ngwadišitswe motho yo wa stem cell sa maleba e ka ba wena re o le magareng ga mengwaga ye 17 le 55 gomme o phetse gabotse ingwadise bjalo ka moabi wa di-stem cell le hono etela dkms-africa.org dkms africa o ka ba sebaka sa bobedi sa motho yo mongwe maitapišo a thekgwa ke sabc
2: ke nako ya renderama ga shoprite liquor shop sekeetša ge o reka di 500 ml nrb tše pedi tša savanna dry cider dife goba dife ka 50 rand le 750 ml ya clip drink brandy obak dry gin goba 3 ships select whisky dife goba dife tše pedi ka 350 rand o mo hwetše 1 liter ya coke mahala di hwetšagela go fihla ka di 18 tša october ga shoprite liquor shop fela ka go rekišetšo ba mengwaga ya ka fase ga 18
3: Ai ka go tlhoka tshwa mo papile tsa semolao ba nne go mo imela a tennis ba bona go fatharolo ya maila semolao ba go fatuso ya mela ja go swana le tlhalo di gopelo tsa sekhoma sa dikotsi tsa mebileng thero ile ngore ke ya dikoloto go reka go ba go rekisha dithoto le emengwe ye mentsi ba go tsagala Beggars Fort 163 Maroni Street Pretoria 729 Park Street Mbombela 16 Rotary Street le Sandton City Office Towers o ka ba go tsa go 013 231 7219 go ba 069 729 0112 no go mo imela a tennis yo Preferred Legal Solutions.
4: Tobela FM. Orisora 87.6. Ofita 92.1. Mushate, what's the one way to be sure?

0: Asetla ke lena la kosa Uncle MC asomfake le DJ Maphorisa vocalistic amagole ntsako ere be amo go kota rafela go iringela rena ya bo le some sobele FM ke le go tlhagashela Africa bra moshato wa tsebolo bitsa bisho a go lena no la moswa le bokamo so na ke hona ditaho sikina le le go matla go mtsheletsi wa ka re mma go tlhala ke le rena ya le some mtsheletsi wa tsebolo FM re na mile re a e garitlela pele di tsone ya rena bo shong bo le khono re re ba swa Mashele mokotle wa moso mokotleng wa moso ba sa rutana ba mphato mar matlo go baneng bana ba sekolo ba tshenyega kudu ka taba ya go tlhoka mashele kudu ba mphato mar matlo ke eng le bakale le go le bo le dirang gore bana ba ga bona ba lele go ba le mashele ba sa shome ba bantsi ba bona ba sena maikarabelo ka kua gae ya go ka reka selse a ba tshwane le rena rena ka lebaka la gore ebile rena ebile o ka sebolele maaka gore ga o sa bereka go na le motho mo le gore a ka no tsama mo aya a dula thembisa kgwedije thare a bereka bana ba botsa maaka gae gore a bereke nagana nna a no nka ba botsa maaka kare a kaya mmereko if a kaya mmerekong ba go tsheletse sea le moae ba ka gore a ka tsena ka nnete na ene go rogotse tla ka bara wa o tlatla le go go jepedi a kere bona ga bana gore ga bana dinyakwa tse ntshitse le gore ka re motlhomongwe le batswadi ba dinyaka ba di tlhoka ka kua gae mara bana ba balela ba nyaka tšhelete mo e le gore ebile ba kgona go kapanka mosomo wa bone wa sekolo ba e bapetsetse ba dipetšhang 086-0002-452 bana ba ba nyaka tšhelete ba dirang e ka yona tharolo e ka ba eng go seo dumelang tshwabela
1: Tobela le kae?
0: A re gona le kae?
1: A re gona ma.
0: Ya.
1: Awa. Batho ka ba ba ba la ba tlo maruma ko e go thabisho ba bi le go thabisho pele na mile tsa thuto ba le ya morao. Ene wa ba le tselengwe tselo re o kumane le re ba
0: Eish, mo la hle fa se airtime. A one botsa o mo shini melan tsabela? Tsabela. Tswela e bana na khanina itlanteng 086-0002-452 arthele pele morogase
2: Afrika borwam are bolelem bo morwa rem telecham fam so se diragalela go ba sadikana geng ya rena e swanetse go batlhoba boroko gore na ka moka ba sadi ba tshona pele go katwa go tlaishwa gape le go bolawa Seo se diragala go se tshabeng sa rena se bontsha ka fao se se tseneletse go ka gona. E fela e re ke botsise mo morarre o dira eng go bona mogora wa gago a tshosetsa molekani wa gagwe. Ge a tswela pele go se tlhomphe le go nyatsa basadi o jo sa ga sa feta fela wa khomola wa lebella kwa thoko go ba ore a uwa e se be mo e se be ke lebeletse motho o mongwe o bone ge se se tswela pele se gola gaola tshene yem bolela. Tia khatom vira sem o ska ba monna wa tsebile go gomme a se dire selo re ka fetisha GBVF molaetsa wom o tlise tswa ke GBVF response fund ka thekgo le tshumisano mmogo le SABC
0: o na le botsatsa ba pelego botsatsa ba maoto botsatsa ba thobalano o hloka mahlatsi go ba malwetse a go fapana Setsinyere, Prof Mahlaela o gona go go thusa. Prof Mahlaela o khutegala mafilong a latelago, Polokwane ka Labararo, Beggersfort ka Labobedi, Zebediela ka Labohlano, Johannesburg le ka Mokibelo, Hammanskraal ka Sontag, ge o nyaka go tseba matšatši a etelago le phalale tsanene, le kwa Mhlanga o ka letsetša go ba wa WhatsApp 076-512-2257
3: ke 063-393-2727
0: Prof. Mahlaela,
3: Tlhago,
0: itlisha bophelo.
3: Thobela, FM.
0: Moshato
3: wa tsebo le boithabiso. se sha tekile ka mushate wa tsebolo boithabisho nna ke mo ga shibile ke motsheletsi wa mananeo a thuto ka motobela fm e le gola sedupe se sekolong makhura ngwana kgwebo ke tshelete ga mmogo la mahlale pepeneneng ke lakaletsa barutwana ka monka banaga ya afrika borwa mahlatse le mahlogonolo ditlhatlhobong tsa bona tsa mafelo a ngwaga wa 2020 tsela ke re hleng a tetjang ntshang ka tshweni mo mamolomo wa ka fase le dingwaleng ka tikologo le thabo le kushisho go tsona gore le tle le gone go tswella ka dihlora rena jolo ka barudi banaga ya afrika borwa re beile kholofelo ya rena go le na parimishana ya Afrika borwa gore le fase ka moka le bone gore Afrika borwa e swere ditswerile ke ne ka go bona barutwana ba ngwaga o ge ba tsena ka papushi thutong ba ya go ngwala ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga ba re ba tsena ka power rena tlaselang ditlhatlhobo tse ke tsa lena
4: Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso ditorong jaaka
5: le se re bolela ka sona tshe tshe le khone ko nyaka go tseba gore tsa tle wena gore o itebelela ba re ya abela gona motho o tshofetse ha e bela gona motho o godile ke ge o botlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
6: e mme a ke kgona gore ke tsere phone ke re ke ya ba ka yona phone
5: yeah
6: ke fa jene to le lengwe la tsare tsone ke se se ke nya ke phone ke fa jene to le lengwe la tsare tsone ke se se ke nya ke phone
7: tamabitso ke a gapantsa ke di obitsa o ka lebitso la o ke bitse o ka lebitso la o
5: e le bana ba gago
7: ditlogolo
5: o ditlogolo tseo le tla
4: men of the match ditorong jaaka mosupologo go fitlhela botlhano ile ya pele ka masa go fitlhela ka ile ya boraro go thobele fm
0: mafateng a matelele a jele moya ke se tswae metsotsego ya ereng e la rena ja bole some o go lenano la mosalo ka moso rena mme re tshela pele re lakaletsa bana ba mphato mare matlou goreng ke bae bangwa le ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga ga botse ba se ka ba le letshogo bana ba se ka khotse le gore motlhongwe ba ipeile ka tlasa gatelo ya monagano o khotse le gore ngwana ga a sa robala ga a sa khutse ga a sa dirang a ya sone gore e be bjalo wena no tswa go tsho re bua ka nya ka tsela jelo gore ba rutile ka gona go tloa ka jeno re ba fhlella dibeke tsa go feta ba ile gore ba ka ba kempong a re ska yela ng kempong go ya go parishana ka dipijama a re ska yela ng kempong go parishana ka mapai wa go tloa ka re bela gona wa o mongwe na na gore tse jana ga ba e khatlisha a saya bana ba parishana ka dikotlelo tsa dikotlelo ai lena mo hey lena mo are le to la thuto ga la sona go le bonolo e bile le ka setso le bile bonolo le tola thuto uno tsa ana tsejane ya gao o tsama ka yona le go sina msemelo a gona bothata se se go le gore o gona go khutsa go yang gone ke koma o tatla wa loga wa gona go lokologa o tatla wa loga 0860002452 dumela ntobe tobela
8: se skunali
0: ngwana mama
8: e tle ga sa magic fa divara radio farelo ngwana bo makere
0: a gona bothata
8: ka re tla mo re ba ratedisa ntse na ba lebelela ntse re tswa ka January o fitane le hore na motho nya ka eng kwa sekolo wa kere
0: aga
8: e re ba tlwane so le ka nena a tle ka dichene te tshe go go se tsunali
0: tshele te tshe ba di shaka e wa rra mara go lebeletse
8: e a se tsunali go le la netwa ba a mna go tawaro go tawaro go nanga ka mna na ka mo da drop ya tsana ka mo
0: eh
8: o re kre ba mwana le ka dipantiru o re tswang jare re go tsara donation
0: mawe
8: a se tsukura le tsafile le le le re go nna ne town a re me ba rapedisa ngwana bo makere
0: re tla ba rapedisa ka nna go tsheuhle
8: ya ke mwana no jeku wa mana ka nna kere
0: ke ya go leboga wa rra wa
8: thank you mwana bo mma
0: a e o mo se mo tsile tsorna di mena tsabe tsabela hello all right o mo se di mela
9: tsabela le kae mme
0: a re gone le kae
9: rona ho na di deho
0: yebo
9: wa bona taba ka ke hore e ka re batswadi taba tsa maka mo batswadi ba ba fatshelete bana ba
0: gore ba direng
9: ba ba fatshelete batswadi gore ngwana ka nna ka tsepali ke ola ba ba di tshelete e ba e via kana go e kona ba yang kwa ba e ho ha bo e tsha go di tshaveni go ba tlhaitsetsa botlhale are ka thoma ka mo mai ka mo ra suruti bana tshelete ra ba ruta go ya sekolo tshelete ya berekelwa
0: tshelete ya berekelwa
9: e ha o se ngwana tshelete ke khopela tshwarelo dire motlhala moka bana ba batho ba ba seng ba ya sekolo ba ba fiwe tshelete o fiwa scholarship Hey, tshaletsa fuka tso go bana ba ba batho ba so ba le go mena teng ba re ba ithabitsa sena le sena.
0: Mm.
9: Ba ruti hore mwana go o tla iperekela tshaletsa o feliti.
0: Yeah.
9: Hey, har ka ra thoma o ka ruta bana ba rona ka tshaletsa sa le ka bomahae. Mo first cup tsa e sekolo ha bo wa a ke ka mohae. Tshaletsa o tla e ja mola se tsa iperekela. A
0: ke
9: ba a tseba mathata a tshaletsa.
0: Ai ka nnete o ka re re ka namile ra ruta bana ba botlhokwa ba gore tšhelete e ya šumelwa go se ka ba le motho ona gore nna ke tla no fiwa
9: ke bone ke sina ke rialo o na ke le hosi
0: ke go kule ke tloga ke go lebogile hle
9: o bolela le tsholi siabi mo dipere
0: ke a go leboga
9: thank
0: you aga a re ruteng bana ba rena a bona re ka ba thomaisa le ba banyane ba re o ikobola sa le nanana ere ba kobo ere ka ba kobo le sala ba banyane ko mora
10: yeah
0: are tlobele mathata kwa pele bana ba parishana ga mashileng a batswadi ba bona mo dikolong bana ba sona tsho gore ba dule fase ba dire moshuma sekolo ngwana gana le chelete o watsa go raka ya reka di vape tse di tsubiwa ngo sekolo ka le bakala o filwe le karata gore tsa karata o tla swipe kana kwa break ba feletse ba reka di vape ba feletse ba reka tsona lotsi bana ba ditsubang dipatse le tse ka mokana ga tsona ka le bakala gore ba filwe matla ke batswa di kagai bana ba gona be le bana ba ke mo le gore ko re o kutsa botlhoko mo le gore ba re ba mphato mara matlo go llwa ka bona gore bana ba ke bona bana go le addiction kudu ka matla ya dilo tse tsa go betsa ke se bona ka tshelete ya ka pibi ya ka pijana go kutsa botlhoko mane thobela
11: o na video
0: le ka ihle
11: tsaka
0: ga go swa. A go ne
11: bana ba aba se ka ya gala tshelete ba se tshiri thutu ja bona then ba to bereka tshelete ba tlo humana tshelete e tla tsaka morago.
0: Re reng go batswa di ba bo ileng gore ba tshwara pele ba fa bana mashele?
11: No ba ba sinya ba sa nuri a sona.
0: Mm.
11: E ya ngwana a sa nura ana pa a spoiler sore o mo kitele ga mashele a sa le sekolong a
0: a re ska kitelela mbana masheleng
11: a fetse ma ile go gantsetsa ba bana
0: o ya go gantsetsa ba bangwe ke komang ka nna mo sekolong ke mo ka jikijiki tšheletele ge sona o thoma go ba morwalo ka mogae
11: wa e bona e e ronga o swaka
0: a re lukisheng sa le ka pelabele ka batswadi
11: o tsama di bangwe tempisa
0: a ke nyetse a lampona
11: ke no le ga go ma kompo
0: eh
11: pula ya ona ela mara
0: ya pula ka tembisa mborile ka kudu ka matla ke shetse kwa monne
11: ne ke lo bona go nyaka ke go nyaka ke le wari ke go bona
0: a so bona motho a le shira ke tima ke tima kwa tembisa
11: wa shira
0: tsena TikTok mo o nyake motho a le shira tembisa
11: eh pulele mana wa mane pulele le le mborile ose
0: ere borile ngwana mama gona botsata re tlono bo re tlo bona gape
11: ke boyeng ke ga mo tembisa ga mo phomolong ke fresh go go ngwari
0: ke a go leboga
11: okay hunat
0: aha o mo shoma fela le motshele tsa rena dumela ntshobela
12: hello
0: eh le gai
12: eh ja bo tlhotse
0: o sa bona mamma
12: eh ya bana ba bona ba go tswa a riwa
0: o ra re ba dikgwa mamma go bona
12: eh ya bo mamma go bona ke bona ba bale base fer
0: go ba neng le bo mamma go bona bo papa go bona aba fetshele to tsore bana ba bonolo bo yang ga go fana ka tshelete
12: Ee
0: bana e bana nuri aso tsere. Pele re direng re le batswa re se ba fa tshelete re ba bule di share dieng.
12: Ah bana ba botse botse tsonje ba tswa di ba tsaba fa tshelete wena to komela di tsaka bona ba sekolo.
0: Ba tswa di re emise go ba fa tshelete.
12: Ke nnete sister.
0: Ah go no rongwana mphata mana motho o sentse go ba tshonegile ka gore ana tshelete ka se sebaka.
12: Ah e no tsonje no to komela tshutu tsa.
0: Di buka fela ngwana mma.
12: Ha ona yeng.
0: Ke go kule ke go leboga ke bula le mangkhle.
12: Ke matumi sa ka mela mo a bona maro ya.
0: Ke go le bona ngwana mama.
12: Thank
0: you. Aha. Arna me re go mela gona fa mo tshele jo tshobela FM. Are go mela gona fa. Se se go le ke gore bele ka batswadi are netse fatseng gore nako ye re leng ka gare go yona re gona go le di tsena le bana ba rena kudu ba ile gore ba di amphatsa mo marumatlo. Ka re bontsi ba bona ba ka re ga le tshogo. Ba tlhoka thego. Ba tlhoka go batho ba ga ka ba bule di shang. Are ba bule di sheng re ba galemeleng kudu ba boileng gore ba ka ba sepela bosego ba boileng gore ba sene ka ya minating ka le bakala gore bana gana gore mhlomo ba tswa di ga ba baratse ga ba ba hlomphibile ga ba bathegi le tsong la bona la tsa thuto a re direng bjale motshele jwa tobelo fm re tswela pele re ba lakeletsa matlhatsone matlhogono le ge ba le gare ba ya go ngwala ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga ehe
13: a nna wena o ka ntakaletsa matlhatse le matlhogonole a ka sentlele wena
0: ka lebaka lang
13: a re lesetseo a re leseditsela
0: ke batla mpolelo ka lebakalaeng
13: go na dihome ya ngwanenyanaka yoyo
0: happiness
13: go bjang wena
0: motho aka wa swithi motho aka sebe sa
13: leboto tla ntšhabisetsa batho ao go na di re ko botse bone wa bona lenaneole le ole diang o bosegwa ke re beke ao feta wa tseba go na dire ipsina banna ra tla ra ipsina mara banna yo kapa kare banna aona nane ole a bane ole lesana ka moo kore re le bose re iketlile re sega le amogela basa go tsena basadi ba bakakang bona le o ratile wa tseba o retile a letshwere go tsena basadi kore go tsena akere ke nako e ka mokebele la banna aowa kore go tsena basadi go tsena bana teletsa tsena basadi o tsena bana o tsena bakgalabe ke ra le bakekolo le leso lenaneole ka baka rai no tshwanetse ke bolele le masebola ka mokgomong bjale ai yane diphetho tse ding ditlile amapele diphetho tse ding ditlile gape kore lenaneo le le boela banneng
0: happiness
13: yo ratile o ka re a ka tlape
0: o ratile ke kana rosetta ge ke se gone sa tloledisa o ratile ke kana molana no laka
13: kore ba le rare le dare ole le boela banne la ke a botsisa e be le la batho ka moka nna ke nyako bolela tse dintšhi ebe beke ya go feta lenaneo le be le la batho ka moka le swana le mananeo a mangwe a mo thobela fm bjale phetogo e ngwe e tlile ke re na le boela banneng na lenaneo le ke a botsiša
0: happiness
13: ke re na nnaneo le boela banneng na
0: happiness o fele ore o bolela le
13: e be e le la batho ka moka bjale le boela banneng ya o ne taba tšhaisa ngwanenyana ne nna ke nyako šoma mo hei lenaneo le nna ebile o sene motho a o ntseatsea le wa o nkaraba wa tseba o ratile ona le tlhompho wa tseba ga a tsena mantumedisa ebile a 'ira le ka khurunyana
0: soo
13: na le tlhompho o ratile ona le tlhompho ampe a ke re ke mmitse ebile ke mmitse gore ke a kwa a re e o tshwana le wena wa telela wena ona ga tsena ka moo bona e ke medi ga ntumedisa o bele o thinya le kuru wena o thinya kuru wena o thinya kuru e ke mofounela o ratile ke moletsetsana papa make wa bona wa wantlhompha ngwano
0: napile nna go nleletse ke re
13: o nyakang akago
0: o ratile rosetta ge ke se gone go pela o ratile a se ka tsena naneo le laka le ande mo mmerekong mo nna kontraka ka a se angwala gore o tlhompe batho ba bitse e ba go founele kwadi kontraka ka e re o tla mmerekong ka
13: eitlhopekebitsare ke akwa
0: ke o nna a di kgone godimo wa kontrakatumedisa
13: o tshenya le khuru wena
0: nna ke wa di kgone godimo wa kontraka nna ya ka tlhompho o tla itrowa ka monwana.

0: Gucci. Re hlwelerefo re eletsetša batheletše ba rena le gonole dinomoro tšeo re di hweditšego go tswa go lena ba bang le ka ntlhatsela go thomana fale ka iri ya bošu ka iri ya seswai ya no re ka iri ya seswai go ya fale iring ya seswai re letša ka dinomoro tšeo le di rometšego le ya le dinomoro tšeo le di rometšego le anthatsela kere sekgale ba bangwe le feditse go boledišana le nna kere ba bangwe re tshwenywa ke taba ya gore lenaneong le lamoremogolo re tshwenywa ke taba ya gore ba bangwe le romela dinomoro latla mo boamogelong mo go lekgotleng kgaso la Aforika Borwa la ba motlhomo la letsetsa le mo kgasong eupte ge re lenya ka re le gwetse bothata ke eng ka moo gae nkane ge botsweletše bja lenaneo le boleng ya ka re le hwetse gona fa e tla ba mathatanyana baitlano ba mathatanyana ba bangwe taba tsa lena lekwele ke re gore a di no tloga di re kgwatlha ka molo lenaneong ke raka ka ditaba tse dintšhi tseo le re boditse go tsona ka gore ba bangwe le no tlisa le tse dingwe tse e leng gore aa ka nnete Ivy a se go khanya lenaneo ke le lebellane le ditaba tse di itsego le lebellane le ditaba tse di itsego go na le tse dingwe a wa di no kwala ora ina mile le tsa rena eupša re a le eletsa gore go tla sa bjang diyang eng dirang eng bjale ke leboga poledišane botse le lena ka mehla ge go fedile gabotse eupša lena bao e leng gore mohlhomong le ka morago ga fao letlo o lemoga gore re be re le letsetša le sa rabago ke tabanyane ngwe e re tshwarago gampe ka lebaka la gore re emela gore re le hwetse ge le rometse dinomoro le phele le letile gore re tla le letsetša a le re gore fa dinomoro re a letša ka mohlhomo le letšatši le o le latelago a wa nako nngwe o hwetse re sa se gore ke sela le sela eupša re tlo letša bjale lekgono re be re leditše re letša re letša re letša ba bangwe re ba hweditše ba bangwe a se re ba hwetša eupša gone molato polelo e be e no ba yona yewe re bolela ka eng bošegong bja lekgono la seba bošegong bja lekgono re rata gore lenaneong la bošego bja lekgono ke re tle re sekasekeng mantšu a mangwe šea ka taba e re nyakago go itliša re tliša taba ye nngwe ya go nyaka maikarabelo a motho re nyaka go tliša taba engwe ya go nyaka maikarabelo a motho ge re le baagišane sekhuba se fela se ntšhitiša re nyaka maikarabelo a motho ge setse re le baagišane la tseba ke mašaedi a mantšhi ao e lego gore ge batho e le baagišane mašaedi ao ba ka bonana ba ka bonana ge batho setse le baagišane eupša go na le taba nngwe še re nyaka go intšha ka gare ga mašaedi a ka moka baagišane ba kano ba ka bonanago taba gona kefe taba gona še ge setse motho goba o agišane ba bangwe ba re o agelane le motho mosadi šue o agišane le yena monna šue o agišane le yena eupša monna o na le mogatšagwe mosadi owe o na le mogatšagwe boagišane bjo a kry e ka no ba bja mengwako ge e lebane ka mabati e ka ba boagišane ba go abelana le gora ke ra ba go mo legora la gago le fela la go gona ke mo ka go thoma la gagwe kore next door no re ka boripana re no re baagišane ba ka mo e ka ba ba ka mo letsogong la go ja ka ba ka mo letsogong la ngele e ka ba baagišane ba ka morago ka ba baagišane bao e leng gore le lebane ka dikgorwana e ka ba baagišane ba ntlo tse tharo tse nne go tloga go ya gago re bolela ka batho ba o ile gore tsatsi ka tsatsi le ya dumedishana le a etelana le bonana ka se la bonana ka se le khalelana bana shuwe o betha ngwana se mamang ei wena wena ke tlo botsa bo mmao sar sar sar sar go ba ke tlo botsa tata o re dia sa go le go le gore re go dile bialo re bolela ka batho ba ba bialo dalem teleji re nya go tlisa tabe pelago yo e dira gago mo bophelo go la le nnete engwe shire ka sechabele ba ge shane ba bangwe e bile ka bontsi re a tsebelana a re tsebane fela ba ge shane ka bontsi re a tsebelana a re tsebane fela re re go tsebana ra ba ra tsebelana ke re ke le moagišane wa gago wa hwetsa o tseba mathata ka mo lapeng laka le nna ke tseba mathata ka lapeng la gago ka gore nako nngwe o hwetse re le society city ya kere o na le o hwetse re ipopile di-society ka mebila bjale le bjale re baagišane ge re le batho ba ba bjalo o feleletsa o tseba ditaba tša ka ga semamang ka ga semamang le bona ba feleletsa ba tseba ditaba tša ka ga gago bjale le bjale bjale tše dingwe nako nngwe tšeo di tseneletšego boagišane bo bjalo re ka se gane tabewe boagišane bo bjalo feleletša re tsebelana re se sa tsebana fela ebile re tsebelana gore yo ngwana a bona o feditše mphato wa marematlo ga ya sekolong wa go ka lebaka la gore tatagwe ba montšhitše mošomong wa go la ga a sa šoma ga ba sane letseno le le botse taba tše di bjale nako nngwe re rata gore o ka re di fitlhe ka ge setše di botse le diphiri tša rena opša a feleletša re di tsebile ka ba bangwe o sebetse o o le ena o sebela o feleletša re tsebelana pjalo go na le taba nngwe ši ye e tlhaotšee mo tabeng ya boagišane re dirang pjale ka boagišane ka baagišane re setse re tseba gore mosadi ya ka mo re tseba go mogatšagwe goba monna ka mo re tseba go mogatšagwe o dira taba ya botlabo le monna o mongwe goba le mosadi o mongwe re le baagišane re tseba mogatšagwe re tseba mogatšagwe re tseba monna wa gagwe re tseba mosadi wa gagwe re ke le botse nnete ke setse ke tseba dikarabo tša ba bantšhi bao ba tlileng go letša mo potšišong ya gore ke re na re dira eng re ke go botse gore ba bangwe ka bontšhi ka lebaka la gore tlhogo poledišano wa mohutao a se mathomo e tla mo moyeng ke gopola o ka re ewušala bobedi ke nyaka e tšee le manoga le lengwe ka gore re ka se bošitlhwa go poledišano e tee a tšea ra le o bušeletša seo re be gore se bolela e re ke go gopotse motheletše gore bontšhi bja lena nakong re na le lebaka la go buša tlhogo poledišano e re ke go botse gore bontšhi bja lena nako yeo re bego re boledišana ka tlhogo poledišano ye e re ge re be re botšiša potšišo ya gore na ga setse o le moagišane o lemoga gore moagišane wa gago o tsebago mogatšagwe o mogatšagwe e le moagišane wa gago le le baagišane re botsiša putša gore nna ge setse a dira ditaba tša botlabo tša bokao la pele ga lena le le baagišane le tseba le phela le mogatšagwe e ka ba mosadi wa gagwe monna wa gagwe nna le dira eng boagišane bja lena bo le rweša maikarabelo a mohuta mang bo le rosa maikarabelo a goreng ka taba ye bjalo ke tlo go peledišana go feta nako re swere taba o ya boagišana la tseba le rileng ke tlo go botsa gore le rileng ka morago ga se
1: Ke metso tsa feleng o le kgetho ye sa feleng go tsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tsa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan. Limitso tsa sa feleng go di sha dili ya gago o ke tsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e go tsa gala mabenkeleng le online bona le dipielano. Everyone connected. Vodacom.
2: A na o shoma le fulo le le tshele tsa go platinum go ba koromo ge ba go bialo geta platinum health medical scheme ba ba go tirelo tsa male ba tsa mema go di motse tsa maphelo ka Rustenburg Limpopo le Mpumalanga mo go tsa go di tsebi di tirelo tsa maema go di motse tsa maleba ge ba bonekela wena le ba lapala ga go tirelo tsa maema go di mo join platinum health medical scheme le holo ka go sms a join 243939 gona le melao na le dipuelano.
0: Ere go gopotsa motheletsi wa Thobela FM bo sa theletsela nane le la more mogolo go di agametse. Ere go gopotsa gore bontsi bya lena le rile bontsi a so le tloga le boletse tabeti. A so le tloga le boletse tabeti upya bontsi bya lena le le batheletsi ba lena nole le rile make e tswang batho ga ba tswe ditabeng tsa batho bontsi bja lena le make batho ga ba tswe ditabeng tsa batho batho ga ba tlogele ditaba tsa batho batho ga nyake lena gore ke diang. It's none of anyone's business. Make batho ga ba tswe ditabeng tsa batho ga ba tswe ditaba. Hey, ke gopola ke tshwarelena nao leo he bontshi le re batho ga ba tswe ditabeng tsa batho ga ba tswe ditabeng tsa batho go bile le ba bangwe ba lena batheletse ba rena ke gopola lena leo le kwa botse le tlile le taba la bontsha gore make wa tseba motho go ya le gore o mo tlwaetse go le kakang o ka ya go yena wa montsha gore ntwa a idiang ga e gabotse ba bangwe ba re ee go ya le gore le tlwaelane bjang ge setse e le mogare a gago ka nnetenetenete o mo tsebela o tlatla o mmotsiša ka monna o tlatla o mmotsiša ka mosadi o ke moka wa mokgala bjalobjale ke gopola ebile mosadi o mongwe a tsena a re yo nna ile ka re ke tlwaelane le motho ke mogare a ka ya re ge ke mmotsa ka tla ka roga ke motho a re o tseba mathata a ka lapeng la kana o thoma le ka phapošing ya borobalelo ke gopela mosadi o mongwe a bolela bjalo le ba bangwe ba boletse goa ba le dikako eupša bontšhi ba rile e tswang ditabeng tsa batho. Ke gopola monna o mongwe a re nna o ka roka mo moletse ka mo a re a re o na le mogwera wa morutiši bja le morutiši o ruta kgolenyana ke a kgola o tla e gopola motheletse a re morutiši o ruta kgolenyana bja letšatši le lengwe o ile ya sekolong morutiši owe a se sepele ka la morena ka lebaka la gore o ruta kgolenyana o kare rile o ruta ka mo ga sekukhuni ka fa epša o kare o dula moletše a re bjale a se sepele ka la morena a sepela ka mošupologo a re ga a sepela ka mošupologo make o išitše ke nna mošomong ka sefatanaga ge ke boa ka wetša mogatšagwe a na le motlabo wa gagwe ka ona mošupologo oo ke boa re wa tseba make ke no ba feta ka gore taba ya gona re a itseba ke no ba feta ka ba lebelela ke ka mmotšhapotša gore bjale mogwerago ke sa gopola gore o rileng gana fao gore bjale mogwera wa gago o rileng ka yena kebile ke le ka go bontšha gore ya ke a gopola o rileng a sa ka ka botsa mogwera ke be ke ne o phela lela bjale nna ke nyaka gono ke botshetse morago ka potšišo ya gore ga botse go phela le mogwera wa gago o re motho o ke mogwera wa gago ke mogwera wa gago eupša o phela le yena o tseba tabe e bjale gore go na le monna o molemela tšhimo ge yena a sego na o ipona o loketse mogwera wa gago na ke gopola ke botšiša putšo e bela wa gopola botheletša kere ke gopola ke botšiša monnao ebile taba ka gore e dile gore ba bantšhi ba lena le fetole maikutlo le bolele ka mokgomongwe taba tse di tshifela ke gopola ke botšiša monne o putšišwewe gore na ge mogwera wa gago yo o e le go moagišane wa monna o a ratana le mogatšagwe mogwera wa gago a šoma kgole a tla gae mafelelo a beke nako nngwe mafelelo a beke tše pedi mafelo a kgwedi o tseba taba e kgale o ekwa kgale o ekwa bjale le gone o e bona ka matlo ka gore o ba hweditše ba le ka mokgwa mongwe go bontšha le gore batho ba ba ratana o e bone ka matlo mosadi o a jewa ke ditlong gore a se tsebo ore a tsene kae eupša o mmone la ge o tlile ka mo kagore monna o le o ba re botsa gore gape ge ke tsena ga mosadi o wa thothomela a tsebo ore ko re a ka tseyang a bea ore gane ke tlišitše tabe o la mathomo ge ke be ke tsena ka morago ga gore ke mmonele a re gane a boa nna ke tlile go mogweraka ka botšhaputša gore nna pelo wa gago e reng o re o moloketse mogwera wo wa gago na ga a ka tla tšatši le lengwe a tla utulola tabe a tla tseba gore le wena ke kgale o dutse o bo o tseba gore lapa la gagwe le tsenetswe ke monna o mongwe o nyaka gore motho o a tlatla ga reng ka wena gopola ke botšiša monna owe mo moyeng ke kgola ya boa ka kgopolong ya gago botheletše le gono a re mowene a re botšišeo ke nyaka o botšišengwe monna o le ena a ke tsebo re ena ntlhakemo ya gago ke lebetse gore ntlhakemo ya gago e be e leng eupša o lekile go tsweletša taba ya gore e ke no gore ke di tlogele kore ke mo akaretša gore o rile ke rile ke di tlogele ke taba tša bona ke rile ke tswe tabeng tša batho bjale bošegong bjale kgono ke nyaka re tla re sekaseke taba e go tswa ditabeng tša batho ke nyaka re tla re sekaseke taba ya it's none of your business ke nyaka re le malapa ao ebile re le go baagišane ao re tsebanago le go tsebelana ao re rego ao re bonago taba ye ka basadi ba bangwe le banna ba bangwe nke re sekaseke mantšho a gore ga di re nyake nke re sekasekeng gore ga di re nyake it's none of your business ga botse ge re bolela mantšho a gore ge re agišane ya a ke ithome ka mokgwa ge re agišane ge re agišane ke ditabeng dife tšeo e lego gore moagišane o tla re ga a di dira ya ba gore di a re nyaka di a re nyaka mme ka go le lengwe ga re le baagišane go diragala bosaedi bo, bo, bjo goba go diragala taba ye nngwe ya go swana le bokao la pela ga matlho a rena re le batswadi re ena le banna le basadi mosadi o mongwe a dira monna o mongwe ka mokgwa o monna o mongwe a dira mosadi o mongwe ka mokgwa o ge re re ga di re nyaki ga botse ga di re nyaki bjang it's none of your business ga di nyake wena e re direla eng e re šomela eng ga di re nyake e re direla eng e re šomela eng le gona ga di re nyakeleng re di bona ke dipotšišo tšaka ga di nyakeleng ke le moagišane wa gago ke di bona na ka gare ga ga di nyake godimo ga taba ye bokobo ye o e bonago motho a reng o holaga kae go ba ga di go nyakeleng o di bona ere ke papatjo mpya mo hlala kona o wa botlago ke a boya
1: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gagwe go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore unlimited plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
3: go ba sepela ka maoto ka moka hle a parang di aparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go ghetla di aparo tshe le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bya motho go ba dirishi ka moka batsela khutjang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200 go ba bonyenyane di ri tshe dingwe le tshe dingwe tshe 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
0: Thobela FM wa shate wa tsebo le boithabišo Botšišo e kgolo ke gore ke ka lebaka lang di sa go nyake o di bona ke ka lebaka lang taba yeo e phošagetšego e sa go nyake o e bona re nyaka go tšea yona ye ya botlabo ke go putse ke nyaka go ibutsa ke gore mo tele tshimputse e no botsa nang di nete ba ke shane ba ga go ba utswa go khole le bona ba wa ke shane go khale le bona le dutse go le ba ga shane le phirishana ga botse mohlomoletsana kereke mmogo mohlomongwe wa tsiba ibile le thakgana le ka ditaba tsa malapa le letsana le ka ditaba tsa malapa mosadi a ka mowe a thoma go ratana monna ka mowe a thoma go ratana moagišane re ke o botsiše nna taba ye ke a tseba gore e tlo go makatsa eupša e ka se go tshwenye Moagišane ke a o botsiša na taba ye e ka se go tshwenye na taba ye e ka se go tshwenye ge ka ba e tla go tshwenya o ka e homolela ge ka ba e tla go tshwenya o ra gore o ka namile wa re it's none of my business a inya ke nna ye go tshwenya gape go tsebana le motho ke go aga dikamano tse dingwe gape ebile le tsa maikutlo le ena ge setse motho e le moagišadi wa gago tšatli lengwe o ile a go thuša ka sa gore le gore tšatli lengwe ile wena wa mo thuša ka sa gore le gore le tsena society mmogo le iša bana dikolong mmogo le tlhwa mmogo malapa le na le leka go a šireletša le go thušana gore malapa a agege go tswelela moleko ka lapeng la o mongwe o lemoga mogatšagwe goba yena a dia taba yewe go mogatšagwe o ka e lebelela taba mohuto wa re ga e nyake nna ka potšišo ye ke leka ka lehlakoreng le lengwe go bolela le bao e le go gore ba ile ba ikwa gore ye yona taba nka se kgone go ka homola ke swanetše ke die se sengwe ka yona ka lebaka la gore batho ba ke a ba tseba ke tswa kgole le bona le rato la bagishane le kgona go tsenelela go fitla mowe ke nako go bolela le wena moagishane o rilego o ile go wa ka wari. It can't be none of my business. Wena o ile go wa ka wari ga go khonege gore ke phuthe matsogo ke e lebelele ke re ga enya ke nna ka mmasemamang moagishane wa ka wo mokana ke nyaka wena bosegong bja legono o tlo mpotse gore o ile wa ka wa e rwala bjang wa diang ka yona mme ke boele putšong ela yaka ya mathomo gore na polelo ya gore it's none of my business ga enya ke nna ga enya ke wena bjang le ge o ipona 086-000-2452 taba ye ke e bolelago a ke bolele e le ge e le taba ya ge o iphopholetša ae ke bolele taba ya ge e le o iphopholetša ke bolela taba ya ge e le nnete o na le bonnete bjo bo feletšego ka yona a re lotšhe
4: le kae make
0: re gona fa lena
4: ke tsenela bobedi wa le mole ka golago
0: le tsena la bobedi mola la diang
4: mole ka golago go tlogela bonnyane
0: le tsena la bobedi mo go thobela FM ra le lebogiša
4: jalo ko mokana ke nyaka go fa monenyana o mongwe wa bone tabe ke a ye kwa gore ye mekae nna ke tlo swantšhetša ka nna
0: ya
4: nna kana ka go ja mogosi go tlhokomela ka mo ka nako e so
0: wena o ile wa mapele wena o ile wa botsa mogwera go tlhokomela go tlhokomela kae ka nako efe
4: tlhokomela ka mogagago ka nako e so
0: amapele obo o boneng
4: ee ke bone gore ne ge a ile mmerekong o na le motlabowe
0: o
4: kale nna ka mmotsa ka re mona tlhokomele ka magagago gore ge o tlo kry-a opo ofori o seka mmontšha ofori ya o kare wa theogela o ye o boe
0: o mmoditše seroka phatla gore dija mabele ga se gona
4: ka mmoditša seroka phatla monne a le one
0: ya
4: karne o rio ka re wa tsamaya o e boka nako ya gore ke tlo go botsa gore ba gona
0: ya
4: ko mokana a ria ka ona mokgono
0: ee
4: ge monne ka go matseleng sadi wa wa next door ka mo le yena o ka tile nna yena ewe gore ne report e tla ka mana
0: o kore ge wena ge wena ore o botsa monna ola ya be le gore mosadi a moagišane yena o lebelalane le wena gore ga o betshebi a dira na
4: ya ya ka ona mogoo
0: e
4: monne le a boa a se a tla ntweng ka re ke moretse gore a seke a lwa nete a ne o tomola matlho a tsamaye mmereko
0: ee
4: monne o a nthaetse a tla bona gore o motlabo ona a badumedise a re ke lebetse pasa a tea pasa ya mmereko mara se a bone gore ka mo ke nwa metsi ka mo
0: o ke nnete o ile a ba hweleletša
4: ee ko mokana mosadi ene e wa next door a re go nna a re aga le kgotho o napo e le bona a ba ya tlhongkong e le bona le ka moleteng o fua le bona
0: kore ka mantšhwa mang mosadi oo wa moagišane yena o ba a di bona a di homoletše
4: ee jalo ko mokana ge di bona ke nna gore a gore ke number two ko mokana yena ke yena tlhodi ya yena mosadi e le yena gape yena eo
0: o ke tlhodi ya mosadi o gore a mo lebelelele gore a se ka tatatanywa
4: ee ka ika ona mokgono
0: bjale
4: tabela ke go boja tabe ka moge e leng ka ona
0: ya
4: e aparetse lefashe go aga botšhega jwa go reporta gore e ka reporta o ka bolawa goba wa tsheka ditaba jese tša lapa la gago
0: ngwaneše o ke le mputseng lena le ile la re ge le lemoga tabae la tshwenywa keng goba go a ba bjang mogopolong le pelong ya lena le maikutlong a lena seo se ile go sa le gapeletša gore bolela taba ye ke eng o ka re botsa lebaka Ke kwele taba ya gore le rile go e bona la re nka se humulele ya le silikisha e bile ya le re huile gwa no tsoga mona nyana gore motho o senyetsa mogweraka
4: mole ke munyatsa nna jwa
0: tata gore na go ne taba ke na go kwa banna le basadi ba bangwe gore ba tlompotsa eng ke a leboga ka gore gona le taba ya gore ke kwele ge re be re swere poledišano e tšatlileng gore e tswang ditabeng tša batho e tswang ditabeng tša batho e tswang ditaba le kgone ke nyaka go bolela ka kgonagalo yeo e feleletsego ya go tswa ditabeng tša batho batho bešiwe go ya ka maemo ao a fapanego ge setse o tseba motho o tlwaelane le motho go ya ka diemo tša go fapafapana ge setse o tsebana le motho o tlwaelane le motho ke bolela ka moagišane gape le tswa kgole le yena le tswa kgole mmogo le thušane ka se le se le setse le bana ba motho na gabotse go tswega ka mehla ditabeng tša batho o ka di bona wa tswega go ya ka diemo tša go fapafapana le gore na o tlwaetse motho go le kakang o tseba motho go le kakang ka gore go ne o thwe e tswang dilong tša batho e tswang dilong tša batho eptša theretšo nngwe šhi ga se ka moka bao ba kgonago bao ba kwago ditlhaloganyo tša bona le maikutlo a bona gore ka nnete ba tswe ditabeng tša batho ba bangwe ba re go bona motho a ipotse a re le ge nka se late mmasemangmang le ge nka se late semangmang eupša se sengwe sone ke tshwanetse go se dira ke nyaka go bolela le bawe bao ba fetile go tabeng ye le bao ba kwago gore o ka re ge e ka ba semangmang nka se kgotlelele o ka re ge ntho e ka e ka diragalela mogwera wa ka semangmang nna nka se kgotlelele ke nyaka go bolela le bawe šhogong bja legono le bawe ba fetilego ba ile go ba tšea magato ba re e sego ka moagišane wa ka motheletše madibešego a re lotšhe tobela le kae
5: Nagi wana ka tsela engwe.
0: Age.
5: Agre una lo gore o ruja motho. Ka mo ga jang.
0: Pele ge ba mohlomongwe o tla tsiya di bolao le gona fa o tle bo mo litilo ra bo tla mogala
5: ba mutiba
0: go ba o tlo no re ga bone go go hwa motho a o hwe motho
5: e ya bono ne ke pele ga re fa ga ga shi ba tsara lang ba ya screen mo shopong
0: o bya le o nya ka a o nya ko re a kwetse mabare bare o nya ka ba fela ba re a ya bone live mabale
5: e venga re nji ke tsiwa ke na ba ywa
6: Mona ke rokoro go modia mantate mo go jangwa.
0: Ke tele ditse.
6: Ei, ba ma ke a botsa re ngala ba tla ba ke ne tlo ntse ke mabaka le go morao. Ile ra isotsa sota dia le e pile ka le mane o le lengwe. E re ke re ke ne pe ke le maishane. O bona re ba mo hatela mashimo yo kwela botho go itlo ama ya o tshwenya. Nna o ya ka nna nka shisa mo go mo we ke ne pe. A ke re o tlo ba lore sotho pro shupana ke di mo re ke a kushishoro ona le moro batho ba ba beedi ba ba kopana na ona wa ngwa ba ba bake
0: ke teledi
6: ke o shimisa mo hore yena maisha no ba mogotsi aka o ke bona re watela mashimo ke no rena monna ga re monna ke gopela gore monna ka na go weitseng ro go pala le felo le le itseng gore yena o ka se pele ga bona batho ba ba beedi ke ntse ke tlo go gore ke nna gore nna ke motho re o tlo kopana le nna mo lefelo le le itseng ke na le 1-2-3 mthomokeng go radio ba re bontshane bjale ka mogwera a nrata re phela re etelana ba ma ke utloya nna ka feta ka ka haida ena a fitha lefelo la me lue a monna e soka matho o tlo gopola rawa dilositi di ya diega mara nna ke se gona a sa mpona ka matho mara ke bolokilena gore a re kopana lefelo le le itseng ke ne gore gore a kgone go bona ba ma ke ka re ke mokola botho a stato ka mabare bare mara ke tlo dula le bere tshe khona ke bona gore ntlo ngwe lengwe ke nnete o gona o e bona e tlo ba re botho go gore mo tshwa bone e ba botho go mara ke ntlo re ke tsandike mo ntshona ka bala gore e le mogotsi ba maisha ne ke mokola botho
0: ke le buile khudu bo le tshana le lena
6: o le bana ba ma
0: a ge mo tshele tshe ba di me shao yo nna we a ke di eng ka mogho popela tshwarelo fa o ke bona o ka re ke nka tsiya motšheletši yo re tlo tsena ke papatso ka ganong e re ke die ka mokgwao.
1: Ke metsotso e sa felego, le kgetho ye e sa felego. Hwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited plan le metsotso e sa felego. Godiša deal ya gago o ketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
7: O tlhoka casing tsa PVC goba UPVC irrigation le dipipe tsa plumbing ka theko e nepagetsego gona etela Twi mothopong re go tlisetsa ditsweletswa tse boleng dipipe tsa rena di lokaše di-borehole dipipe tsa go nosetsa dipolase le diprojeke tsa kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive House of the CTM Nivana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le letsa Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
0: Etobela FM mochate watsebo le boithabiso. Eh, re amogela gore gona le batheletsi ba bangwe, gona le batho ba bangwe ba o batlaregong. Etswa ditabeng tsa batho ga seta batlala pala ga go ga senge ga senge ga senge ga senge. Yotla botheletsi a re feto le tabe e go tshwana le ka fa re feto tshe kwa gona re lebelela ka lemanoga le lengwe. Re rata gore sa rate. Gona le batho ba bangwe batlo di a se sengwe ka yona re nyaka go boledišana le bawe ebile gona le batho ba bangwe bao ba dirilego se sengwe ka mohuta ona wa taba e re bolelago ka yona wa tseba ka mo lapeng la gago gore mogatšago o feleleditse a tseba gore wena o ratana le semamang le tshwarelana re gane upša wa tseba gore o boditse ke semamang akere wa tseba ka mo gae mosadi akere a kgone wa tseba gore magatsa go a feleletse a tseba o buditse ke semamang wa tseba gore monna ga go ra feleletse a tseba o buditse ke semamang lo wena monna wa tseba gore magatsa go ra feleletse a tseba o buditse ke semamang e le go tabe re bontsha go ga botsubutsubutsubutsu re gona le batho ba bangwe re ka le go bolela ka re is none of your business e tswang ditabeng tsa batho bale le bale ga se ka moka bao batho ba re go gepa bona taba ye bjalo re ke no go botsa nnete go na le batho ba bangwe ba bona ditaba tse bjalo o selekega gore le gona re ke le botsong gore ke ka lebaka lang ke nyaka go no tloga ke bontsha gore ke ka lebaka lang banna le basadi ba bangwe taba e bjalo a ba ka se humolele o rata o sa rata gona le monna o mongwe shu gona le monna o mongwe shu o nyakile go thubegelwa ke lapa ka lebaka la monna o mongwe gona le monna o mongwe shu o fetile seemong sona sewe sa go nyaka go thubegelwa ke lapa ka lebaka la monna o mongwe monna o mongwe a ba tsene ka mo lapeng la gagwe go ba ba batamela batamela lapa la gagwe a se botswa goba a iponela ka boyena a lwela lapa la gagwe monna o a tloga ba tshwarelana le mogatsagwe lapa la agega go na le mosadi o mongwe le ena o fetile seemong se se bjalo sa go nyaka go thubegelwa ke lapa ka lebaka la mosadi o mongwe a lemoga goba a se botswa ba tshwarelana le mogatsagwe a kgopelana ditshwarelo lapa le tswela pele e re ke le botseng banna le basadi ba ba bjalo ga ba tlo kgotlelela anke ba kgotlelela ye ke pono yaka ka bogaileng ka lemoga anke ba kgotlelela gore atle anke a kgotlelela gore monna o mongwe a tla tsene ka mo lapeng la monna o mongwe pele ga batho a gagwe ebile e le moagišane wa gagwe a se ka tšea magato batho bao gantši ba ba fetilego maitemogelong a mabjalo a ba ešomiši taba ya gore it's none of their business a ba ešomiši pele ke nyaka bona bao bošegong bjalo kgono oa ka rego make nna e re ko go botse nna ile ka etšeala magato eoa botšhaletse wa thobela fm a re boleleng thereshoše thereso e nngwe ke gore la tseba gore taba ye e na le go tlhola bonaba ona malapa a ke bolelago ka ona kere go semamang ke ena a boditsego monna ola gore mogatsa go o diang mosadi o wa gago gona bjale a kwane le yena mosadi o we go ba monnowe e bile a mmoledišetseng gore ke yena a dirilego gore magatšagwe a lemoge bokaola bao a bego a bo dira a nyake o tseba roba diaphoso o befeletše tabe gore o ba mmoletšang na seba go na le koše nngwe e re ke mang ya boditse ke mang ya boditseng sweety lovo gore nna ke nwa bjala ke yona ntho e re e bolelago mo a ba o tlale ya gore o nwa bjalane ba o tlalele gore wa jola go na le o mongwe mosele ke le kutu ke nyaka go boledišana le banna le basadi bawe gore gabotse ke eng sa go ba duba maikutlo gore ye nka se e gomolele eopša ka gore re go di agametse o thušitše na ka gore re go di agametse o thušitše na batšheletše ba mang babedi ba bararo ba setse ba bontšhitše gore maake motho o semmotse mo gapele mo di diagalago mo gapele lepatlelong la batho bawe o mongwe o re nna nna ile ka no mmotse ka re wa tsebakeng ka nako e sebjale lebjale goba ke tla ba matlho a gago ke tla go sebotsa ke tla ba tshebi a dira ke tla go botsa eupša a moeletša gore o seka fa fitlha wa lwa wena itio ka re o lebetše se sengwe o tsene go ba bone o sepele ke moagišane o mongwe a kere eupša moagišane o re botsa ka moagišane o mongwe o e bego e le matlho a mosadi a ka mo ke mosadi le yena ke matlho a mosadi a ka mo kore yena o thekga bokaola bjo o bo dirago ke mosadi a ka fa ka go bona gore ga gone motho a batla le yago kore bjale gana mo o tlotlo o bone gore o ka re baagišane le bona batswaripa tše pedi go na le ba e leng gore ba ka selekwa ke tabe go na le baba ka ithegago gape nabile re fa taba kolokile e re ke tšeo a re lotšhele tata gore ena
8: lefele
0: re gona re ka botšha lena
8: lefele ntate make lesere tabeng mo bosekudi ka re lemane o ile diamaite a re yage mmete re ka timabelelo ba ne
0: ya
8: ntate make e o le moagišane wa nnete ebile o le mogwana wa nnete nna ke re o e thoma ka yena monna goba mosadi o a diago tšeo tša thako ga ke re batho bao ba rata ka moka ntate make
0: ee botse
8: jalo o ba rata ka moka
0: ebile a o nyake o ba thubela lapa
8: a o nyake o thuba lapa ntate maka
0: ya a o nyake gore o mongwe o re go molemoša a ya a thubelapa la gagwe
8: aowa re botšago wa go dia tšeo tša phaku tšeo re re a mmetša ra mogala kgaetšadi goba wena wa rra seo se diago ka rra motswao a se kgatliše o nyetše motho wa dia maikano wa re ke tla le wena boya batho jalo ke kgopela go nore e no o yemiša ka tšeo di diago gore lapa la lena le beraedi
0: kore ka mantšho a mangwe o ra gore o ka se ikgotlelele wena what is none of my business wa ra se taba yaka o tla itsweletša wa e bolela
8: ke a itsweletša ntate make ke itsweletša ka tsela ya maleba ya gore le ge ola a tlo kgwetša e le gore taba ye e tsweletše o kgadilwe o sa tswela pele nna be re a moagiša ka ge re ba rata ba le ba babedi ntate make ka gare lapa la bone re thoma ka wa odia diphoso motho o a fatlhollwa re thoma ka wa odia diphoso ra re aowa nko o ne o emiša ntse o ediago a setše diotse a oage motse ka mona ee go tloga mo ntate make ke go dula wena wa ba moleta dikgoro tša monna ola wa lebelela mašadi a wa kgaitsadi goba wena wa rra ke ile ga o hlalosetse jalo nna ko le di shapa se le ba ba vedi ka ka ile ya taba hore o sa tswela pele ke ile ga o gala go tsha jalo ka ngwanetsi
0: Yeah.
8: Ke bona gore ya de make e fe e ka mathakore ga moka. Re ga ite di wa ra a ile mishitse ndo wa benga idea. A o sa le botlhokwa gore ka kwa idea e itwele pele. O se tsa bona gore ma o go bua mmone.
0: Gore ka mantšu a mangwe. Le ka se khotlele le taba ya gore ga se taba lena.
8: Yo nga se khotlele ntate make malapa a o ba le batho ba di tronko ma bang di mushareng ka lebaka la diphiri
0: tata gore na ke le boa kudu go le tshana le yena
8: ke phatswane malahlela ntate make ka molwa go mo re di tracking ka mo isando
0: re a leboga ke thaba ine ke nya ka go ile tshwale tsha mo tshele tshore hey re ka no re itswanta bentsha batho itswanta bentsha batho a se banna le ba sedi ka moka ba o ba reka go khopolo yewe ya gore ba tshweta bentsha batho a ke tshebo tshele tshio arlo she ka go tamisha
9: hello hello ntate make
0: tata gore na le kae
9: rona le kae baba
0: re bona
9: eh make ke mathomo ke tsena mo radio
0: ke le le
9: mo ka kamoka
0: au bo pelo mbya le na kamoka ke la mathomo thomo thomo thomo thomo
9: a dinya go ba maga maga se makhura ka se dole ke nna madrumi tsa tswa ke beng wa di bulo ke yana ba le di stand cake ka vele ya ba o
0: ma tume tata ke ke khopela gore o ngwale le tsa tshwedi la le holo le khwedi e le ngwa ga gore tsa tshi la mathomo bo pilo mbya ka ke tsena se ya le moyeng e be le thobela FM ka le tsa tshi le
9: a ke go re ka mo khokere re ke no tsena gore mo ya ntse se le bo mme mo ba rong di bona ba nthusa ke ma de ba itsware no mo phone ya ga
0: ya ya ngwane sho tsela di tabe tsena di
9: tabe le ya ga ba ba ga ma ka travele ya ba o re ka no re e gwa di travel tsa batho
0: ya
9: if not ja marato ka nte a ikona le mage go radio ya batho ba ba go di sije ke yona ke tsela ke na le 40 ke na le 47 years
0: ke ya le kwa
9: go de ka thobela FM go agora una motho a ka mbotsa ka yona le nna no le ke le ratwa ka mata ke le tshele ke everyday ke mo Eastern Cape
0: ke a le boga ngwane so tsena ditabe
9: Dravini ya ba ma ke a ikona le uri u bone tsaba tsa mkho uri o ka sikhona uri thalosa
0: ya
9: ke thagame le yona
0: ya
9: ene e se barasaka
0: ya
9: le motho yo le mosali yo wa munna yo go motsebao ka mo ka bo bona batho ba ba ba wa mosali ke tseba munna wa yo wa wa monna ke sebara saka
0: e ba nna we ya
9: mara a nyagi o ila dra ka o ya go botsa monna yo la o ba mosadi yo la ba ke a risk e do isa yo mo drongone le wena o ka nna ba o seka be dire o solve ka bo wena ka o itwela ona ka sekgono itwela go re a dinya go ba maka
0: o gore gore o le we bona wa ra go le taba a se taba tsa ka tsa ipya yeng ka se humulelie
9: awa ya marato a una motho a ka ikhomolela ba tse ba le batho ba ka no tsena mo le nanone ba re dwalang ditaba tsa batho ye ya marato ka sekgone o itwela ye o no o ja le wena o fika o ithobalela
0: o di ile ngwane shi wena
9: ke ba latile ka moka one by one ka ba botsa re mara ntle di yao
0: ya
9: a se drive bo ke drive le di yao
0: ya
9: e botsa drive le di yao a se yona ka tsama o lutsa ba bana ba kaufinyana re tsanje re latile mmino la re re bolela le yena ka
0: Amapile ngwane sho amapile o ba latile ka moka wena
9: eh
0: wa lata mosadio wa busha wa lata monna o
9: eh
0: wa bolela le bona amapile ngwane sho re botse polelo o rileng go mosadi o rileng go monna
9: ke mo di straight gore monna mosadi yo ke mo di straight gore monna o tsebana le sebara saka le mabiala bana bana le mabiala bana bana mo mo sebara saka wa khona o reka byala a tsamae a latwe wena yo wa munna sa la ina byalo le bona gore ke ntse go ntse le ya na muli mudale hota a ntse go
0: munna wa mora wa malata wa mora wa ring
9: ka mo je treto sebara ntse le ya out love la ya go batho ka re ke munna o be selwa o feta msang ka re muli mo hari ya ka utswana ene munna o la ka tsa bantu o ba ga a kuma ka mpini wao ke glory out lo ba ntse go le bana na ke ba maile ke mo steady ke ba no tjela pele bana ba no continue ba di antle ana le ba se ba rafaka ka ruri doage o tsene ka hae ka monna ke dula o tsene ke msadi wa so wa motolo wa ka ngwana a sister ya
0: e kwa
9: ba ka ba ba too much
0: ya ne
9: ke ne ke ne ke se bara tsaka ke next ya rena re nna black e one go bulwe di go tsane
0: ke a go kwa ngwanesho ke a go
9: le ka ba ba too much go bile ga ya ba le go re go ba ba go next door around mo re dula ona ba ntlo pa too much ba phone la nna ba botsa nna le metse ka mo ka re wena go wena re o tsepa we ke ra ona tshedi ya
0: go go go ka ba ntjwa mangwe

0: a sa tla se rarologa ga ba lese
1: a ba tlo
0: mwana sha re tlogela gana fao ke le buile khudu go boledishana le lena
1: thank you mat ke le bua ga mata tsena mo radio ke ke sa tsi buke ke re maybe le ke tabe ga tlo mo lefatseng
0: a ba mwana sha o tsene le hono re ya go le bogisa hle
1: a ga go tlo ke le ke tshumilo ka re la mathomo ke driver bono ke tsene la bona o tre
0: ke le buile wa da ba kere ke le buile
1: ke sa di dumela le ana ba le mo mpete
0: a kha du o boletse ga botsu ka re wa tseba o tsela tshajile le we le lewe ke a le bona Thank you, Mr. Mark. O di dia pele ga bona e bile tabatsedingwe re go go botsa re tabatsedingwe dio e bile tabatsedingwe go setse o di dia phatlala tsa mahlong a batho ba bangwe di bonala e le lenyatso kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu mo re bolela ka ge yo mongwe a re go di bona a re tseng ka se di humolele mpotso re wena o dirileng eupša ntaetse letlhakore le lengwe la gore o ikgonne tabe wena ga re re go wema ka maoto o re ke dia se sengwe ka tabe go raya gore maikemisetso e be e le gore o a thuba a re boleleng thereso nngwe she ke tlo bolela nnete tse dingwe tse pedi ee wa diega gore o re o tsena taba tsa batho ka bogare o re o tsebiša o mongwe e be e le ona o tlhalantšhitse batho bagwe ke thereso re ka tšhabele taba engwe eupša ka go le lengwe gwa kgonega ke e re iswere go le gono gore o tsene taba tsa batho ka maikemišetso a gore batho ba ke nyaka go baga eupša ke nyaka go senolela yo mongwe taba ye a ke ko mantšu a batswa basadi ke nyaka go tlotla go bona eupša re nkitšheng ba babedi ba bararo taba e yamang le basadi taba e e re ketšhe motheletšio a re lotšheng ke maradio le timile
2: Mamarera
0: ka mo morema di park thobela
2: ga tema ke nanga se tsheta bentja batho
0: le ka se tsheta bentja batho
2: a e
0: ya
2: ke ke bona gore go a senyega
0: ya
2: ga se tsheta bentja batho
0: la tsoba ke le tshele ditse
2: moagishano wa ka o dia dilutse
0: moagishane wa lena o dira dilotse
2: mosadi a etswa yang ke monna mosadi a etswa yang merekong o tla le mokabola
0: ao
2: ka lebelelang tate make ka re ai mo a go berekege
0: ya
2: a go somege le ga teng ka mmalela
0: la mmalela
2: ka mmalela ntate make kamalisa a dia magammalwa ka re ke monna mara ke tlo molata
0: e kwa la re ke monna eupša ke tlo molata
2: ke tlo molata
0: ya
2: kamalisa a dia tse a di diang jalo ka mehleng mokaolatla ba lamago ga bona bana taba le gore ke moselare mo ka wala tsa

0: pela ka ntse ka ke ya go yena ke tsoba gore a ka nka a ba le mantsi a go buisa botlhoko ya ga ke gale ke bona gore wa nyaka ya di bana le tse di ke a re mara ke yaya e ke fitlha ka re mogala ja modimo nna wa bona gore o bapala ka kotsi ee kae mokekolo ka re ntse o e dirang a e tlo fetsa ga botse
1: ya
0: a e tlo fetsa ga botse ka gore ga o tsebe tsatsi le mokgekolo a wa ka goreng go fitlha mosomong ja moswara ja mosomong a boya mo ntlong
1: a tla go hweleletsa ka tabae
0: a tla go hwetsa ka motleng wa lena
1: bolaong bja lena yo
0: bolaong jwa lena go tlo direga eng a thoma o ka re wankwa re mara mokekolo wa kwala
1: ya
0: ka re jalo goreng o sa bapalele gole ge e le gore o modii wa tsone gona o dielang mosadi o tsirile mosomo o ile go somela wena a o some fiale ka ge mesomo e sego mara o modiang
1: ya
0: ntatemake ka le lengwe la matsatsi mokao la a tshwanke gore a tle jalo ka metlheng a mo leletsa mogala a re ke tla boya ke tla ke sa ya toropong ka kua mosomong wa mokgekolo wa ge mokgekolo wa tlhakatlhakana ke tsatsi le le teng mokgekolo wa tlhakatlhakana a tlhakatlhakana ba mo tsea ba mo isa ngakeng a tloga ngakeng ba mo rwala ka koloi ya mosomo ba mo tlisa gae a fitlha ka gae mokgekolo wa modimo wa ithobalela gape a na taba o tlhakatlhakana ntatemake mogala jola o tswile a kitimo o letsha a bona gore mokgekolo wa ge o robetse a tswa a kitimela mo go nna a re mokgekolo wa modimo a ke tse gore ke reng mare se nka go botsang sona ke gore mokgekolo wa ka swile ka ntlong o tlhakatlhakane a ga botse motho o le a ka onkgalemeletseng yena ke rile ge ke mmitse a re o tshaya toropong o tla boa ka re jalo o diileng a re aowa ke tshwere sellathekeng ka re ei ka mo ya selage ka tsatsa gamelo ya ba gore mokao la tsatsi leo ntate make o thibetswe fale yena o ipotsisa gore mokgakologeng kabe a seka a thibela go be go tlo diega
1: engka
0: go nna go be go tlo šala gore mokekolo o lao nkgalemetse mara ka se mo thieletse ntate make ge dija mabele o ka se dile se o di lebeletse
1: ma gore na nna ke le kwele
0: ke a leboga
1: age e re ke tšee motheletšio a re loše thobela re gona ya
2: ka mokopane
1: a nna kgale ke kgalela motho o betha dilala
2: o kgalile ma
1: a re bolele ore
2: ke tswa ditabeng tsa batho
1: ke tswe ditabeng tsa
2: batho ke tswa ditabeng tsa ka gona tsa gago
1: Ke
2: ka re kile le renkeleng le lengwe
1: ya
2: la go rekisa di a maleng ka mo toropong ya rena
1: ya
2: ke le tlhakana le botshotsoko ge re le fa o rija
1: ya
2: gape motho wa mogotsi aka a shoa tsena ga a tsena fela ke raa gore le butlileng tlo go ja le teng a molago o tswa ena ke ngwannyane o mongwe apila ebile o mokutlela a mongwane a tswelela wa emelela o mokutlela setulo o dula botse monna di siampone apile nna dijo gapa di sa tsena o ka ba re jale ba di a nna
1: Ai kwa.
2: Ba bila go ba bitsi o monate. Ba tsho ba ratana ba le mmake. Le ge ba ka dira mola o tlo bona re ba ba rata. A wa ona botsata ba fetse uja. A re nna jodi ke tlhafetse. A ke tlo ke tla ke a lwala go ba ke dira.
1: Yeah.
2: Ba bile ba ya tsena sepile. Ba bile le nna tsa mai. Ke ke fitla. Ke le ke ka mogotse aka. Ke rena we. Tla ke go botsa nyona. A ke tsebe ke go tshwara jwang. Are you go kae? Ba ke mo pleke sware ka ke mo pleke ng jwale. Kae go yena. Ke fitla sa ke mo tlhabisetse.
1: Yeah.
2: I think go botsa mo sadela o tshere phone. A phone la monnotla.
1: Yeah.
2: Ara pe mphuru bo ne mo pleke ng so o le le wa nyana.
1: I'm much as roka patla.
2: Roka patla.
1: Yeah.
2: O tloga se tshile o malume make.
1: Eh.
2: A ba le ntlo e bolela ngore that is me fuck.
1: Oh, go tloga tshile o amapile. Kore kore ka mantšwa mo mogara wa gago o tletse pelo a mmotsa senya ke o tlwa a re wa o sireletsa.
2: Aowa. Ene bona ga mmotsa. Monno wa re e tla le yena mphonyane wa gago ke. Ke a rwala malume make ke sho go monno ngowe.
1: Hai wena mpo.
2: Then say go botsa ka Afrikaans ke re o tswa tshwana le we le ge lwana nka o bona ka toropong nka se mmotse mmamake
1: o tlampo ye o re bolela go ke a batho ba go palelwa ke go lokile wena o paletswe ke o homola le wena ka nako o wa a e ye ke a e bolela o bo lebeletse gore o re go mmotsa mogara wa gago go be biang mpho o bo nyakile ge o bo ratile ge nka a ka diang ge go bo motsebisa
2: aka lebelela seemo se gabotse
1: o bo ratile ga ka lebelela seemo se gabotse
2: eh
1: ga le na tla pelo
2: a tla pelo re ga se re tshoma re o botsala mathomo wa thoma le ufufa
1: ha o
2: a ke re mathomo ke boni le ko share le motse ke mo fa woni
1: e ban go na le ko share ba re le motse ke mo fa woni
2: eh
1: ko sa tsama ko pa ne ban la ya no ke a kwa
2: Asi
1: somo kopane. Ebana le mo take mo fauni. Eh ya ne.
2: Butsha warki. Munna mo khosi abo shuru mo sa ro right le na.
1: Ah ola.
2: Ke tsara pele ke shande, she ya pele ke shande.
1: Ah ola o tsiba tsa di khwaere fela.
2: Ke tsone di khwaere fela.
1: Ah ai tsu tsa tsa hore le botse.
2: Au wa ke ba tsone di khana le nna kae.
1: Ola mpotse ka ditore bifaso ao botho mkhona a tsaro le mpotse a ka se ditse mpo watseba khaitse ya ka o tswele ditse ntlha yengwe ya o kare re be go sna motho wa itswele ditse gore o re o bo ratile o kare go mmotsa ai lebelele ai kutulele yona wena o mosebuditse o ya
2: like o sebotsa
1: ya gore itebelele seemo se ile gore moyeng wa gago e be ile gore ga ka utula tabe o ka go wena o mosebuditse a dieng a tlhale
2: a e o motse motho wa mme ya fase a re tshwenye ka go tlhala malomane mo bophelong a re tshwenye ka go tlhala ke go bontsha diphoso tsa gago kare gape ebile a se mathomo ntho ebile wa edia le ko morago kwa ka e gomolela mara ba motlhale ka lebaka la go ke bone gore ke ntho o e ratang a re lokise o tse gore wa kgetha mogwera waka o paletse ko ntšhireletsa le mo a thelebišeng gona ya tsiba le rano le wana batsa ke mo bona ke lo palla ku ntshireletse ge nka be monno la re o fitla kwa a fitla mpetse ka ntwa botlhoko
1: yo nna mpho
2: ke re ke le ka ema motlhaba le make
1: mpho sa mpho e mpho e tla ba sa phela mo
2: a
1: ke le bo a kudu le tshana lo yena mpho sa
2: o khone tsena ja ga o tshe mo tsheleng tsaka ya gore me go lwa ka idea
1: ja gore bo gore ha nna ke re ka hore wa tsiba yo weekend e ba nna yo
2: da e ke yo stack
1: ke le bo ile posa ya tshwana fa bo shate whatsapp le bo itabisha ke ya ka go tofetela mawa mola kere ke bulela ba sadi faela bile ke ya kwa shiba o ba tsena a bona taba a ke kwe fa arlo chain
3: tsama na na tsama
1: a ge
3: le ga
1: re bona re buitsa le na
3: a re bona
1: e
3: tsa bele le langa na ibi
1: e buima e a ge
3: tsala ba la hore o ne mwe sale ya direla
1: Ya
3: bor mko o botsa mo tsamo ka bo. E dira la ga mo khoya bor mthuwe e bor. Mo ndi tsa ba e khotisa ga mo khoya to di bona.
1: Eh.
3: Ya bor. E ba tsa ba bor o fitisa mthuwe le fase.
1: Eh.
3: Ya bor ga nong mo tsamo di tsena nang le ana ne le ne le mala.
1: Yewa ke gane ne nna ke bolela ka ya go palelwa ke go humola gore re a lukisha na mafelelong wa luka na gona o swaletse go botsa motho ino ba fela gore o botsa motho ke mo ka wana mara sepela yo ba bontshe go ba o bolelang ya se sengwe lena
3: awa uno Aku tabo mala mosha or go dira ga so. Go tla go dira dilo tse di so. Ja ba re na awa, a o tsebe se a se plana. Me go tsa ke mai go tu fetsa ya mo go. Ka re ba tsare tswana.
1: Tata go rena ke le kuele a go ne mala tokele wa go dubele tsana le lena.
3: Okay.
1: Ke le go tsheba tshele tshoba be di ba felelo. Re fetola mawa ka tabe re fetola mawa. A ke na gana hore go ya ka fa o ke kwa go batsheletse ba tsena ba bolela ka gore ke nna re bolelegile ke itheele ditse gore ba le go ya ka ke nna re bolelegile ipya re ke tshee ba tsheletse ba bidi ba mafelelo fela fa arlo chain tobela
4: le ka
1: re go lo rona
4: so tabe a kre ke le bala di ma di ri ya si so ke o tsena ka ye so e bona e direga le ba rata ka moka
1: mmm
4: tine ka o e khopelela botlhale jwa gore ge ke ya ka o ke di go mo tlhalosetsa se ke se bona
1: mmm
4: o a ya o motho e sisi nka re o ene go yetse
1: eh
4: o na go le kola gore na ge o mo tlhalosetsa ka o ene gore o na le bothata le mo le ka nwa gao
1: mmm
4: o na le tse o ka go botsa tsona a re wa di
1: Ya.
4: O kwa yena gore na ga ke go eletsa. O go eletsa ka gore.
1: Mm.
4: And ge o fetsa go gore sa a go ntse go ya ditaba di re kana maka o lo thoma le go lobolela e sa tloga.
1: Ya.
4: Ka le mo mathe ka ntse go eletsa go eletsa. O tlotla. Wa mo na go yena jwa no re tsa ke.
1: Ya.
4: Ke di ka go di kgetse tsa go tsela ba le tsela tsa tsona.
1: Ya.
4: Ka ba ntse ka se mo pegse se le o se se ka ona tshitore bo phe bo tlo tsela pele go ba le tshele tsa bana
1: mmm
4: a ke mo go hena le nna ke mo tsere mo tsa ke a bile le ke go tsitse nna ke ke fa bo la ba bo mmm ga go ma tsa itse e ke mo le ta ba shima
1: ya
4: bana ka ba te ma ke
1: e ke a wa ke tele di papa
4: e ke wa ka ba kana gore ke a re tsana le go bontsha go phe ga tlo le re lwela la bana ba rena re go tshile tsa mala pare
1: mmm
4: ke go bona ka mo go hilwe le ka mabele ma
1: o ya hey
4: and hey ba so
1: eh
4: e ba ba tsa ke go tshwa go nna le wena re ke ntse ka ite
1: eh
4: ka re ka dira wa
1: go re ga botse go begela motho yo go nya ka bohlale ska le o botsa motho fela wa molisa mo mo ilungwe re o tlono Koro tlono tlala naga ka pefelo.
4: Tlhokela, tlhokela mthate mane.
1: E nyaka bohlale.
4: E nyaka bohlale. Ke tomone ke di sele go tlhoka peke se kota ka makopang thata go sherešhele.
1: Ke le kwele thata gore ena.
4: A ke di papa.
1: A ge. O ya. Botshele jwa mafelelo shoo. A re lo tshwenye.
5: Ke mara nyolo.
1: Ahe. Tobela.
5: Lega.
1: Erwana ka buti.
5: Erwana ka buti. Ka pele ke phone lenga.
1: Yo.
5: Yo.
1: Yo. Tobela.
6: Eh, tabi we wona.
1: Eh.
6: O se tsaba ke go dire le se. Le bile we no go wa hybrid.
1: Eh.
6: Awa ntshitse le papa la motho.
1: Mm.
6: Empe o re di le mogotsa gore tlhokomela nna.
1: O uno re di tshile mogotsa ga go no mogera ga go no.
6: Eh. Wa re tlhokomela nna.
1: Nko tlhokomela la pala ga.
6: Ongwe
1: e ke a loka le fela le kgao ga kgao ngwane sho
6: ke re ke emele ke tla emele re tlo nna la pe nna le o le ya le
1: e ngwane sho a wara thabela tabe
6: o yo mo tlhalosa ja botse wa re tlhokomela lapa
1: tlhokomela lapa la gago
6: tlhokomela lapa la gago o le ntlo le se pele botse
1: e kwa
6: kere
1: e
6: la se pele Are be tshiso ro ka pa.
1: Ka sepedi are be tshiso ro ka phatla ne.
6: Eh eh. O mo faka ga bonyetana.
1: Ya o montsha ka polelo. Ko re o montsha ka polelo tsa baphaga.
6: Ah eh o e betsa pa.
1: Mm.
6: Ba tlo bola ya.
1: Eh ke ra gona ke re o montsha ka polelo tsa maphaga. Polelo a maphaga ke o ka re ke a di ka le diema ya go no le ka go bontsha.
6: Yes.
1: Ya.
6: O montsha ka di ka le diema.
1: Eh le ge lo ra se a dikale le ba kore kore go no rema fa wa rema fa wa rema fa
6: wa rema mola rema mola wa gomora tu
1: yena a itlhakantsetsa yona gore ga botse monne
6: o le mo ta tsala a itheka gore na gantsi motho re
1: o
6: tlo ra go shisha go for example
1: le ge lo ra se a se batho ka moka le polo le o e bolela go Eh abo tsi nya go le monna ewe. A se ka mo ka ba o batlo go kwa.
6: Ewe o di mo marapo nna yo lo.
1: Ya.
6: E ba ka mo nna ba re mo sa dia go wa jola.
1: Mm.
6: Ka se go bona le lutsana tsi.
1: Ya.
6: Ka se mo nye tsi ngere ke fetse.
1: Mm.
6: Mm ka tata ke bona le lena.
1: Yo pja go le tlatsela taba gore. Ai. Taba tse dingwe a di humolelege
6: taba tsa ba thobedi a di tsene ke motho onge
1: ge le ra di tsene ke motho mo re bolela ge setse motho a di tsena bjale
6: ya no no a di tsena go
1: arlo che Kulukile. Ah, re fedice taba ye. Ke tsa papatso re tlo bua fa. Tlo bua re fetse mao.
7: Kalim Knockout Cup e fitlile. Na gana di papadi tse tla go thoma le go ile papadi nyengwe le nngwe. Gomme o thupa moputso wa mamona. O ka thupa maitemogelo a tla o gate bophelong. A go ba champion coach go Kalim Knockout Cup final. Reka Kalim Black Label ya promotion. O na gana di papadi tse mathomo. Tobetsa *120, *660, *star code ya o ya mosona noshi. O fetse ka hash. Ebile e ka ba wena dingwedi di tshwanela ke piri ya dingwedi o ne le melawana le dipeelano ma Afrika Borwa e bang sharp a se ba mengwaga ka fase ga 18
1: Tobela FM mo shatse wa se bolebo e tabisho ya ke ratile ka fa o tlhogo pledishano e sepetse go ka gona re swantse re bontshane mahlakore ya ditaba wa tseba nako engwe mo bophelong gore tlhogopole ditšhano e feleletse re itliša ke gopola ge ke be ke soke re swere yona tlhogopole ditšhano e ka le mmanoga le lengwe ke ile ka lemoga gore go na le therešo engwe a re e botsane go tswala dikarabo tseo ke ile go ka dikgwetsa tse dintšhi tša tsona e bego e le tsa gore e tswang tabeng tsa batho matshwenyego a ile go a ntšhalela bjale nna ka mogashi wa lenanole ila ba yona tabe re bolela go le gone gore upta gona le nnete eng wa re botsane ya ile ka le mo gore gona le nnete eng wa re botsane ya gore gona le batho ba bangwe aba khotlelele go bona ditsheba dimo di diragala pele ga bona aba khotlelele go bona wa tseba diphoshagalo tse diwe di direga mahlong a bona bana le go tsheya wa tseba batho ba bangwe kudu batho ba bagolo setse ba feleletsa ba re bile gore monna le banna ba bangwe ba feleletsa ba go botsa ga botse wa bona o tswa komeng banna ba bangwe ba reno ba tlo feleletsa ba go botsa ga botse thwi ba mphato o tee le wena le ba mphato wa go feta wa gago ka kgati ba tlo feleletsa ba go botsa gore a wa monna o ne o di atabe pele ga rena monna e kore pele ga rena ga rena pele ga rena ta e ba ba usa a fa o wetse monna e taba mohuto wa ne o idi a phatlhalatsa ka mokgwa pele ga rena wa lebelela gore re go bogele re gomole mo dinaga magaeng ai tse dingwe ba ka se go lesen motlhomong mo lamacationeng ka gore dikoma di go gana fale bjale le bjale ai upša ge setse o thupile bonna ga botse o dia taba mohuta o ba tlo go botsa ba na le ke kraka ba ne le go e bona o kare wa batelela wa ba nyatsa le go ba nyatsisa ka batho ba bangwe bjalo ka monna ba bang ba ka weletsa ka mokgwa o mongwe ge se ba sa nyaka o tsena ditaba tsa gago ba ka weletsa ka mokgwa o mongwe upša therese yona ba tlo go botsa gore ye o idia go ye batla go botsa ka lentsu le lengwe le gore na gore le gore le arogana le ge le sa rogane go ya le gore o le šomiša bjang a tlo ne go botsa gore a boabe le taba tsa gago monna a se tsona ne ba go botsa ka lentsu leo a gone taba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke molaetsa o mogolo wa go tswa tlhogopoledišanong ye ke kwa gore mo maphelong a rena go na le batho ba bangwe a ba kgotlelele go bona go bogela diphoso diphosagalo tse di bjale mahlong a bona o kwesa motho o mongwe bohloko goba o silufatsa yo mongwe pele ga bona o ba fetola batho ba go tlhoka mogola batho ba o karego ga bane dikgopolo ba o karego ga ba angwe ke ditiro tsa gago tsa diphoso tseo le bona ba bangwe ba fetilego go tsona a ba kgotlelele ditaba tseo nna ile ka bona monna a ke tsebe ba bangwe ilela le ka no ba le ilela la e bona taba ile ka bona monna a betha mogatsa gagwe phatlalatsa ya phatlalatsa kore seroba go morothota a befedisa banna taba ke bolelang ke gana ka mo mmankweng ka fa gana ka mo mmankweng ka fa ka bona banna ba mo apara monna oe a aparelwa ke bolele ba mmethela taba e tee fela monna wa betha mosadi pele ga rena monna e abele gore mosadi ola wa tseba o ba gogiwa ka diblouse dikolopi di kgaogile kore wa tseba he monna o kore wa tseba ke eng leo lebego letswa lebe le felesetswa ke ntatlha a ke rete tabe eo motheletše a kere sealemoyeng ebe a ke se ka no re se a le moyeng go betha go phosagetse ke di kharulu dilo tseo ipja ke bolela se wile go ka se bona e ka le ba tharollo ya tabe e ile ya diragala ka bosaidi ba gore namile ba nna ba ipha monna owe ka hwetsa ba modukulurile wa tsapa ba ipha monna owe bolukile bile tharollo ye leng gore e bile ke se ka re ke tharollo ebe no ba di kharuru ipja o ba be fedisitse batho ipja go tswa go taba e go sepedisana le taba ela ke feditse go ke e boletse gore yona e re bego re e bolela ke re banna ba bangwe ba ka go lebantšha le basadi ba bangwe ba ka go lebantšha ba go botsa gore a yeo e diago ye a se yona go a bonala gabotse gore go na le dilo tse dingwe ge re di dira re ama batho ba bangwe maikutlong go fitlha go le kaka a re ile se motheletsi wa Thobela FM seo ke o kgopelago stay with me Shelley Brown le nna ke a kgopela stay with me don't go ke tlo o boa ke fetetse mao

0: Yona ere ke leboge botsheletse go ba ka nnete ya sane le nna Shel Brown ba na mile ang kopelela le da Shel Brown ba na bile ang kopelela wena botsheletse gore hle dula le nna stay with me ke leboga go sana le nna bile tshipana go sere iri ke a le sebepedi go di mogahlongo ke sana le tlatla pokeng motho ke ali ke maphuti re tlo ba mmogo le lena motheletse go tlo fitla ka kra le wena motheletse go tlo fitla ka iri ya pele go di mogahlongo ke nako tlo bolela tsana le basadi ka tabeng we shi bana ba ka sho le nna ya le ama kana go idutsiya ke tlo le lokolla la kgona go tsena ke no re ka gore basadi ba ka me tsaba no tlhaelelanyana ba no tlhaelelanyana so ra ba nya ke go letsa botlho mong go tletse lena kudu ba nna ba gaeso hupya wa de blato radio e bo se se ala mo ya se bo se kudu re kwa di khopolo tsa batho ka moka tsa ba nna le basadi ka ga lena no le re le kopanetse re ba nna le basadi re le mo re boletse ka taba a mathomo re boletse ka taba a mathomo ya banna le basadi ba bangwe bao ba re go ge ba agile le batho ba agišane le batho ebile ba agile boagišane ka mmele pelo le moya le maikutlo le bona ba tlo šašara ka ntšhwa ke ge ba bona lenaba la boraro le tsene ka lapeng le lengwe ka mosadi goba ka monna ba se kgotlelele tapa ba se re it's none of my business ba se re a di la ke nna ba tla re go lebelela seemo ba ikwa se ba nyaka ke mabaka a mantšhi a diago gore batho ba kwa diemo di ba nyaka gape nako nngwe mosadi o le tsena kereke le ena wa dirwa go ditaba tseo na kwa ngwe monna o we wa dirwa go ditaba tseo le tsena kereke le yena go ba le mekgatlhong ya go fapafapana le mmona ka mahlong o na le bana le tseba bana ba gagwe se ka nagana gore ke male mang a tla re go it's none of my business se ka ba tsoga o iphurile ka seo motheletseng re šetse batho ba gotse bogolong bja gore ba ka malapeng a bona ba na le banna le bana ba le basadi le bana ke tshetse ke bontshitse gore ba bangwe di ba diragaletse ditaba tse di bjalo motho go tlo ba bothata kudu go yena gore a ka feleletsa a rile a se taba tsa gagwe se ka ba tsoga o iphurile ka taba eo e le go taba engwe e re fa go bohlale gore nke re itebelele mo bophelong gore re dia eng Se sengwe seo se dira go mo bophelong. Batho ba go lebeletse. A o phele o le tee. Se sengwe seo se dira go mo bophelong. Batho ba go lebeletse go thoma ka baagišane ba gago. Mošomo mo o šomago go na le batho. Mo o dulago mo gae go na le batho. Le go ka ya di-taxing go na le batho. Le ka sefatsanageng sa gago o motho o feta batho mo o ya go gona o kopana le batho o mongwe o tlo bolela wa mathomo a ka bolelago ke moagišane yo taba ye e ka mo tsenago ka mokgore e boletsego ka gona kolokile ra itswalela re feditse taba eo ke leboga ge ka ba itlisitse phatlhoso ye itseego gore nke re itekoleng ka yona re lebeleleng gore re diang o dia dilo gona mo o ipoditse gore ai mo mollo mo lebeletse ditaba tsa gage mo mollo mo lebeletse ditaba tsa gage o tletse ka boiphoro mo mollo lebeletse ditaba tsa gagwe ee ke nnete a se ka moka go ya le ka gore wa gile bogwera le dikamano go le kakang le magatsa go wa gile bogwera le dikamano le boagishane go go kakang le batho bao a phela go le bona yo mongwe tlo mmotsa a ke tsebo re tlo mmotsa byang le kwela ka fa o batheletse ba boletse go ka gona gore o ka mmotsa ba ebile ke leboga le gore batheletse ba ba tlogile ba go netefaletsa gore a tse dintsona a dikgotlelelege lenaneo le lebe le lepile go go bontsha karolo yewe ya lehlakore le lengwe la I don't care ba bangwe they do care mme ge re ka lebelela taba a boagišane ke tse dintšhi tseo e leng gore ge re agile boagišane re diang re o ka se tsoge o rile I don't care ka tsona ge mosadi a tlhakiša monna monna a tlhakiša mosadi ke taba e nngwe e leng gore re ka se lebelele ka mahlo ka boagišane ka gare ga dikgaruru tse di ka tsa go ya ka bong tsa go tlhakiša basadi le bana kudu ra re we don't care ra re a re kgathale a dinya ke rena ga di diragale le rena tabe re be gore iswere ka lehlakoreng le lengwe e ka bolela taba tse dintšhi tsa go bontšha gore mokgwa wa ga ke kgathale the I don't care attitude e ka se re šomele bjale ka setšhaba kolokile ke nyaka tlo boleišana ke nyaka go boleišana le basadi ge re fetola mawa ka tabašeng ke gopela gore mo moyeng go tsena basadi e re ke le botseng tabaeng e nngwe ya go tlhorisa manyalo taba e nngwe ya go tlhorisa manyalo ke botlabo taba e nngwe ya go tlhorisa manyalo ke botlabo ke kgopela go boledišana le basadi bao e lego gore ba nyakile go tswa ka manyalong ka lebaka la botlabo mme ebile ka lebaka la dikeletso tsa batho ba bangwe gore ba se tswe ka manyalong ba se tswe ka manyalong wa tseba o bo o feditse le pelo o le mosadi gore le lenyalo ke a le tlogela o kore o nkgobošitse monna o go lekane o nkwešitse bohloko go lekane ke a tswa ke sepela le bana goba ke mo tlogela le bana goba ke mo tlogela le ngwako wo goba ka mo nka setswe ke tsentšha tlhalo eupša motho o mongwe a bolela le wena hei motho o mongwe a bolela le wena a bolela tlhaologanyo ye nngwe ka gare ga seemo seone mo ilego wa fetola kgopolo e re ko go botse gore motho o e ka ba mang motho o e ka ba mmamoruti wa kereke ya geno motho o e ka ba moruti wa kereke ya geno motho e ka ba mogolo wa kereke ya geno goba leloko le lengwe la kereke ya geno motho e ka ba mosadi o mongwe wa society motho yo e ka ba mošomišane mmogo o mongwe wa gago motho e ka ba mogwera o mongwe wa gago motho e ka ba motho fela o mongwe o rilego tšatši le lengwe go o sepela o mo anegela mathata a gago a go botša tabeng o bo go sa emela wa fetola kgopolo wa emiša ka maikemišetso a tlhalo motho yoi motho o monna gešo le wena e ka ba mo shubishana mo go shoma go le yena motho e ka ba molaudi wa gago mo shumong monna gesho e ka ba moruti a kreka geno e ka ba monna o tsena go society le yena go ba o shumishana go le yena motho yo o bo feditse le monagano wa gago gore o a tlhala o lapisitswe ke bokaola ke botlabo bja mosadi oi mosadi gešo o ipoditse gore ke lapisitswe ke botlabo bja monna o go fitlha ge yena yoi a tlo boledišana le wena goba a bolela le wena e ka no ba o bo bo memile goba mohlomong o bo mo anegela bjang kapa bjang eupša o rego go o tlo re botsa le kgone o rego o tla rego go rena wa re make wa tseba ke leboga mosadi yo goba ke leboga monna yo ile ka fitlhelela sephetho sewe ka kwa gore ae monna o ke mokgotsi goba mosadi o ke mokgotsi ke kwele ke gobogile go lekane motho a bolela le nna ke be ke re ke a tswa go fedile le lekgono le ke sale ka gare ga lona lenyalo lewe le monna yo goba le mosadi yo o gona mosadi o mobjalo o a re go nako nngwe le ga anegela batho a re wa tseba nka se lebale semamang goba nka se lebale ngwanešo goba nka se lebale sese a re wa tseba nka se lebale sese yaka wa tseba nka se lebale moratho wa ka ke ile ka fetša le pelo eupša o sa phela le monna oi eupša o sa phela le mosadi oi go fedile tsela ka moka goba go kaone goba le sa phela ke ra le thomile go phela gabotse goba go sa tswela pele eupša o ipoditse gore o ka se tswe ka lapeng la gago o ipoditse gore o ka se tlhale wa tlhakatlhakantšha maphelo a bana ba gago o sale ka gare ga lenyalo lewe basadi ba gešo tsenang moyeng ke nyakang go boledišana le lena basadi ba gešo tsenang moyeng ke nyakang go boledišana le lena o mongwe gona bjale ge ke bolela ke motho o mogolo ke mo tsošetša tše dintšhi tša lenyalo la gagwe leo a ile go a ka tšea sephetho se se bjalo eupša a itebogago le kgono ka lebaka la gore o kgotleletše a godiša bana ka mathata ona a mabjalo bana ba godilego a tsofalago le mosadi yoe le kgono goba a tsofalago le monna yoe ke na le dipotšišo go lena basadi ba gešo tše ntšhi kudu tšeo e leng gore ka dipotšišo ka moka tšeo ke tlo le botšišago tsona mohlomong di tlo leka gore tlhatholela gore gabotse ka lenyalong go nyakegang lenyalo keng ka gare ga mathata a mathata a go tswana le bokaola e le go se sengwe seo se tlišago bohloko bjo bongwe bjo bo tseneletšego ka gare ga manyalo 086-000-2452 le fela swa itsela mafela mararo pedi nne hlano pedi le fela swa itsela mafela mararo pedi nne hlano pedi ke botsimogala ba sa dira shokenya go bolishana le wena ya go bolishana le wena ere go botsa gore ke ka labaka lang go le bohlokwa mo sa dira sho gore o tsene le nanon le o bolela ke nya go botsa gore o tlo o dia eng ke nya go no bontsha bohlokwa bya go tsena ga gago gona le mo sa di o mongwe shu ko mo swaka le nyalong ko o sa le mo swaka kudu ka le nyalong o se tsa thomile go bona tsona tse me tsa tsika tsa tsi wiputsa putsa tsa gore a fa ke to khona na a fa ke to gotsa wa tuka o a khone go bona to gotsa wa tuka ka le baka la botata byo wena o ile go tshwela maredi a tleng ka dikeletso tsa motho o mongwe a ile go a go eletsa gore o seke mpole di chamber sa di bagesho 086-000-2452 ya kopole di shana loe e ke ra wena le wena le wena a re bole tshana
1: mo tle di wa go sepetsa balwetse merwalo ba shumi le bana ba sekolo tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
0: nnete gona Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso Madube Show nxanxase
2: ke re tsisa mabadi a ke nae time ko ra ke tsore nka di ramba ke fele ke mo ka on se ne re tsisa mabadi a magolo
0: e nxanxa be hle mama e
2: a le bogara a ke nae time
0: a go ne taba mama
2: di go bona ngate
0: a wa ba bang ba tla tsena le tla thele ja mama a go ne taba
2: okay papa ke a le bogo
0: a ge Thobela FM mo shate whatsapp le bo ithabisho moshati wa tsebo le boithabiso o ka gara ga lenyalo le sotse le motho mo go le mohlomongwe o iputsa gore ga botsegeng ke be kitswe ka gara ga lenyalo le ka tseo ka moka ke di bonego monna wa ntlaisa nkgobosa ka bokaola mosadi wa nkgobosa ntlaisa ka bokaola ga botsegeng ke be kitswe ka gara ga lenyalo le bana ba ka ba batla ba le ka Motheletsi Magbeshao ka go tamisha botheletsi Arloche
3: a foru tsamage e tsinya go ba side furu
0: e Thobela FM mo shate wa tsebo le bui tabisho ke nya go bula channel ba saji le chamba sa diwaisho
4: Ke metsotso e sa feleng, le kgetho e sa feleng. Gotsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tswa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi. Mo kgweding tse 36, go 5 gig red call unlimited plan. Le metsotso e sa feleng. Godisha deal ya gago. O getsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E gotsagala mabenkeleng le online. Bona le dipeelano. Everyone connected Vodacom.
0: Motheletsi Marimeshao.
5: Ngai.
0: Ke go tamisha motheletsi. 086-000-2452 ke tsiya basadi. Ke tsiya basadi ke khopetse basadi. Ke go tama motheletsi.
6: Ntate
0: mme. Ka
6: tsidiak.
0: Aya te.
6: Lego.
0: Ro na ngwana ge se go ka tlhabusa lentshu ke a khopela.
6: Ntate mme ke rona.
0: Ro na a ga ke a go kwa byale.
6: Ntate
0: mme. Mm.
6: Ke tshwere ndo go mpeta batla.
0: Eh ngwana ge se swane tshe go ba yona re go diaga metsi wena.
6: Ke mo kerke ra ga ja mo se ke go khutse.
0: Mm.
6: Ke mo kerke ba se dira.
0: ngwana ke tshumpotse ka wena
6: tatwa
0: ke khotleletse
6: are even that man
0: ngwana ke tshu khotleletse you just says a hole ke manga boletseng le wena wa tsaba bolela le wena wa ipotsa gore ga gone go kia ke ma boletseng le wena
6: ke tete ke mali e me le nomba e fela
0: ya
6: ka re yena e le gore e la fetana bi mara gona
0: ya
6: a ye sele sa go bale le nnete ka gare
0: ya
6: romanish
0: ya
6: ya go gopela ebile ke a go apela ditloro bontšha mabaka
0: motho yena o yena taba ye e mo ngadišitšego eupša wena a go kgopela
6: ya
0: a reng wena
6: gobane e mosadi gobane le yena a tlhokile motho ye a bata dila le yena
0: a moeletša o a reng wena
6: tate make a re monna a reng ngwanetso nna ke tsule ka gare ga lenyalo ke tshaba dilo ka gore motho o kry-a metlhao ke be ke tshwanagane gore ba re go na le motšhaba pula o tšhabelang matlotlo
0: e kwa
6: a re ke tšhabile yela ke tsene ka gare ga matlotlo
0: a re ke tšhabile yela bjale ke tsene ka gare ga matlorotloro ka go rialo o se ke o se ke wa tswa
6: o se ke wa tswa bila ya matolong lebelela bana ba gago wena se se le go tswa mo dimo ke paletswe
0: se se golo
6: ke se re bona le yena o paletse o ya go tsaya maoto a gago wa notela ka gare ga lagapa o fihle o tshabele ka gare ga mokhukhwele mo re ga o thibege metsi ya go
0: ya ya ya ya he
6: ke tsama ka a re monna ga ile tsotswa
0: ya a re monna ga ile sotswa ke sotswa
6: o mo monna re a ye le re ka botswa
0: ya ka go kwa
6: a re o tlo se tsena le mafase e ne ga ile ka bele ya gago ya go go khotsa le dilo o ka se mo ba tsentsa ga le print mara ile di botswa
0: ka tshe di wa mo kwa mosadi oi wa mo kwa wa mo thieletsa
6: wa mo kwa ntate matsi ya mo thieletsa
0: o sa duchi ka lenyalo la gago gona bjalo
6: in 28 years
0: 28 years khatsida ka ke go kwela fela o ya fasenyana iupja ke go kwele masajowe o goele di ga ga sala a go ba goeletsa o botse re sephetho re watswa
6: e ke mate ke se di tsela pele le moya
0: o feditse le pele le moya
6: ya
0: go kwela ngwana ga isho a re tlogela bona fa o ke le boa kudu go bledishana le wena o re masajio a marare wa mpona nna ke le ka tswa ka gare ga lenyalo ka tswa ke lapišitswe ke bokao la ba monna ka tswa mo ke yago gona e yo Pjale ka ka kopana le dipela dithuta. Ari upja ere go botse. Nna ke ile ka tlhoka motho yo we a le go akang. Ke ile ka tlhoka motho wa nkele ditse wa o abego a kankeletsa. Ke tlhokile motho yo we a bego a kankeletsa. Pjale o se tla wa swana le nna. Ke a rupa mo ke le go gona. O seke o seke o seke o tla o feleletsa o tshwana le nna. Hey wena we dula ona ka mo o nyetjwa kere le ba la bana ba gago

0: la go fisa ntate makelenyalo le a fisa
1: e ke le mputseng dipuku tseo le bego le dibala di le thusitse bjang ka go bala dipuku le ra gore le ile sekolong go ba la lo ipalela le ile sekolong
0: ke ile sekolong ntate make ka ya university ka dia honors
1: ya ya thuto ya le thusa eng ga botsebotse le thusitse bjang
0: ke ke tshabela re ke bala dipuku ntate make ke tshaba go balabala ke balaba ke bala dipuku e jalo ke a leboga ntate make ke leboga ke go thaitsa mesa yotlhe ntate make
1: ma gore na ke tloga ke leboga kudu re le ile la bala dipuku la kgona go ba le tlhaloganyo le pono ya gore ga ke tlhale ke dula gona ka fa ke tshireletsa bana ba ke le koele mma gore na ke a leboga tlhe mama
0: o leboga nna ntate make modimo a go okeletse matsetso ya bophelo o sweretse basadi metse
1: e ke leboga kudu go boledišana le lena mama ke a leboga mantšhi wa lena age thobela fm moshate wa tsebo leboitabišo aga etse a kere ke botsiša botsiša gore ke mang a ile go a ka bolela le wena o tsebe gore nako nngwe go ka no ba go sena motho o ile go a ka bolela le wena ebja e le wena o ile go wa ka wa no o dula fase wa iketela wa kgoboketsa dikgopolo tsa gago wa tšea sephetho sa gore ga gona mo ke yabo wa ikgothatsa ka tse dingwe tse o ilego wa ka wa dikwa kae kae ka ba dithero e ka ba eng e ka ba o kopana le yone sedibuso e ka gare ga dipuku bjale le bjale go sa re gore go na le motho go sa kgatha le gore bjang o fitlheletse bjang seo ke mang a boletse go le wena goba bjang e no mpotsa gore wena o dileng ke mang a boletse go le wena goba o fitlheletse bjang sephetho seo seo ile go wa ka wa se tšea sa gore nna ke tlo o boloka lenyalo le ka godiša bana ba ka ga go le mo ke yago 086 000 2452 086 000 2452 basadi ba gešo ke sa nyaka go boledišana le lena ke go boditše ka re go tsena ga gago mosadi go bolela taba ye o matlafatsa ba bangwe go na le o mongwe mosadi gona bja lebile o tsogile o dutse ka marago gore yo go bolelwa ka seemo sa ka le nna a ke sa etseba maemo a ka ka gare ga lenyalo le ka lebaka le tseo monna o a ditšeago ka lebaka la go ba ra basadi ga monna o ba go letsetsa mosadi ba go roga kgaogana le monna rena le rena wa re rata obile o tseba gore nna ke ne e ngwana e banna o motšheletše madimešeo
2: Tsabela, tete maki.
1: Age, kaitse diaka?
2: Le kae?
1: Re gona gona ge isho wena.
2: Ha wa re gona?
1: Age.
2: Ha wa tete maki ke kwa le tshwere tabe nngwe.
1: Ya.
2: Ke
1: kgolo kaitse di? Ya.
2: Tete maki nna ke dutse ka mara lenyalo.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Ke tshwenya ke molekane.
1: O dutse. Ka
2: ba tsa bokaona.
1: Ao banna we.
2: Ntate make bothata ba ka ebile gore ne ke rata bana ba ka kudu and-e ke re ge ke ba lebeletse ke bona gore ba mo rata
1: o ya
2: so orege ke re ge ke nagana gotho ge ke lebeletse bana ba baka ei ka di o bona gore noma ba re motšhaba pula o tshabela matorotorogo
1: kgaitsedi aka o ikgothaditse goba go tlile motho wa go tseba taba tsa gago o mo anegetsego a go kgothatsa
2: ntate make ke ile ka dula le sephiri
1: ya
2: ka ke kgothatsa
1: wa ikgothatsa ngwana gešo
2: ee ka ke kgothatsa ka gore ge ke gopola gabotse le ka familing yaka ga go na le motho yo a ileng a tseba gore nna ke be ke phela bjang
1: wena we taba ye wena wa ihumola a sa ka ya go gobatša ape sephele se ya gobatša wena
2: e nkgobaditše ntate make ka kore e nkgobaditše ka lwa le yena ke lwele ka be ka bea le matsoo fatshe ka setlhole ke lwa ka bona mo bokaone go bua dula ka lebelela
1: wa feleletsa wena o khona go ikhomotsa ka bo wena
2: ka khona go ikhomotsa ka bonna ka feleletsa e le gore ne ke le motho o rata go bala Bible
1: ya ne
2: e re ke ntse ke no kwa mantsi a gore no mosadi wa botlhale o thuba lapa
1: ya ya ya
2: ya tsela wa le thuba
1: ya
2: karwele nna ke kgetha o ba wa botlhale wa agalla palaka
1: ka tshile ka mpotse go biang gona byale o kae monna
2: ke bela so ke na le ena a shu ntate make
1: o
2: di ga botikudu
1: bana we o bolala le nna a go theleditse
2: ke bolala le wena a theleditse
1: go biang kgaetse di a ka go phela le monna o gona byale
2: that make you go normal o bo sikudi bile
1: o na gana gore monna o wila ka tsenwa ke ngwana gesho go fetogeng ga gagwe go le go bose ka mogogo na bjale
2: that make na ke ne buta re o be a tsene ke satane
1: o
2: so le ena ka mantlo o bone because of na kwe ne ke a isa di dira a o mmelo wa gagwe ne kore no ka re ngwana nyana so
1: yeah
2: and you know just so I want to make a thing ke o motseba le di panya di tshwile
1: bona ke tshumputse monna o ge re bolela gona bya le a ikwa re so re tlhogopoledishanwe le pele wena o letsa le no re nka tlhogopoledishanwe o no re nka tlhogopoledishanwe le gona go tla sala o tsiya magala o re ke a tsena ke nyaka o letsa ke ba botse ka rena o no re mfela
2: a le di meja ntate maga like a king go mo di mo sema
1: ya
2: a ke nyaka go bulela maka a ne le king go mo di mo ke moditse ka rawa ye pledishano ye e ranna
1: ya ne
2: e ranna ke ne go founa
1: ka tsela ka
2: ke go ngwanela le di nomoro tse
1: ya ya ka tsela ka o tseba bo tsama nore a mo lebogisha a ke nyaka go bolela le ena ne ke no nyaka go domo lebogisha phetogo yeo e itlile go ya moapara re no rapedisha le go dumela monna o mongwe le o mongwe e le go kgwara gona bjale ka lapeng la gagwe ka botlabo o ka re a ka fetoga aparelwa ke phetogo yeo ile go ya apara moga tsago mafelelong a tletla ipsine le balapa la gagwe ke leboga kudu go boledišana le wena
2: Ke
1: o le go Tobela FM mo shate wa tsebole boithabisho. Sipana go sela ke metsotso e ma sema pediti go ikala iring ya pele. Di a gametse tsa more mogolo ke tsona tse. Ke nna ka go tsiya mo sadia mafelelo ke tletle ke bulele ba nna ba re shole bona ba khona go tsena. Madi Michelle.
3: Ka la legenda ka tsamake.
1: Re go nna re ka buchale na mama.
3: Ha rona.
1: Ahe.
3: Ah, lo go no ana ke tsena la go ke di ke a pota ke tsena ho se ke tsaka pa ga ja go di.
1: Ah, wa go ne le molato le ga nyane.
3: Ka tsama ke na go ka ba
1: 1990.
3: E sa le ke thoma o go voga.
1: Au, au, au, au, au.
3: Ke thoma le ke sa le ni mana nta ya mathoba.
1: Ya.
3: Ngwana ka mathomo ne o 35 years.
1: Ya.
3: Kore ga ke gala ka montate maje ka mosadi ba ka thuke.
1: Au banna we.
3: Ga ke gala ka mo ba ka thuke.
1: Kore le miniskete ka mo ke stofi.
3: Kore ga ba ya e kolo ye nyane ba tsiya e kholo ba tsu.
1: Au banna we.
3: Ka ba ka go hotsa ke bo tsholo jo ke bo khela.
1: Maurena.
3: Ka na ga na gore ke tswe ka le nyalo ya le tsheke le bana ba ba bedi.
1: Ke nya ka gona mowe mama gore yo nna we. La etelwa ke mang la boledishwa ke mang. A reng go le.
3: A seng ke go boledishwa ke motho ka temake. Ka bana ba ba bedi ka re ke tswe ka lenyalo ka ba lebella bana ba ka ba ba shimanyana.
1: Ya.
3: Ka lebella tata go bona wa bara.
1: Ya.
3: Le la ane na go ya ka.
1: Oh.
3: Ka gore ntse ngwe le ngwe ka lateng wa e dira mara ya gore a dile mo fase.
1: Eh. Ai khone ne.
3: Ke a tlotla tsa le ka five ya masa ro fotla ka go kholo e buna bua le wa go roga.
1: A o bana we.
3: Ke tse ka bolela ka ba ka phuta matsong ka temake.
1: Ma gorena.
3: Mara ka ba ka go dula gona ka maleng ya leng go fitlela ngwa go la ge modimo a re ga o ganye.
1: Le kgagwantshitswe ke?
3: Ke lego.
1: O ya. O le ile la no dula la no gola mmogo ka gare ga lenyalo le.
3: I'm going to go to the house.
1: Ka lebelela bana ba baka ba babedi ka lemoga gore ba rata tata go bona le tata go bona wa ba rata ka iputsa ka re a o ne go kiyang ka lebaka la bana ba
3: ka re kgomo ka mo go ge o tsa ke namane ntate Maki a ke go tsiya bana ba dilo ba nya monne motho ba tlhakisa go tlhakenna
1: ma gore na ke lebogile kudu go beledishana le lena
3: ke lebogile ntate Maki
1: age ya poledisha yo pele me ga le tla re nna batho ba sho ana mo tobala fa mo shate wa tsebo le boi tabishom arboni ya o ga o kare which is king ah tui rabotsi 086-000-2452. But tell you about what's in the offer. Did you call the Joe Dijahol Rotsing? But tell you about what's in the offer. Did you call the Joe Dijahol Rotsing? But now I should kill the village, a tsho mo thura ta gore tabe ya lenyalo nke re tlo go play tsane ntia gore ke gore ke le belle tabe ya lenyalo ka li hlole lengwe ya ke le bele tshe di mo tshe dingwe tshe pedi ke tla ke bolela ka tsona ka gore ba thelejishi ba setse ba thomile go letsa 086-000-2452 ke lebeletse diemo tse dingwe tse pedi ge monna le mosadi ba ratana ba sa ya go nyalana o bone lethabo le la lenyalo o le bone le thabolela la lenyalo la le le le ka di ka setse banna le basadi ba tsene ka gare ga manyalo lenyalo le le kgona go fetoga ya ba le ganetsi la le thabolela ya ba manyami ka mantsho a mangwe o lokile a ke go lotse mothelo
4: Ngoba maki
1: Tobela
4: Timaredi
1: 086-000-2452 086-000-2452 Motelchi Marimeshi Arloche 086-000-2452 Le fela pedi ne hlanu pedi kya go tamisha motheletsi
4: e ola ke
1: rona
4: le lo bolala le la ja mo phala bo
1: a ge
4: e ka bo le bolai ke o e ni se le mal ke
1: e
4: e ya na ya tsene
1: go tshwenya mpa papa
4: ka mo khodi le bolai ke
1: e a ke gane bjale a kere ke letile tsa lena ditaba gore le mpotse ditaba din tlatla lena ke dife mochele tsa noche ka go tamisha e ba nna we 086-000-2452 mochele tsa loch
5: Marke
1: Tobel
5: Tobel ke tlo je ke te ke ke mono ro e jo tshwara ento nerding network
1: la tsoma mochele chi marime xiao arlo chen
6: melo le kai
1: re gona re ka butsha lena
6: le
1: bona nna tsa ka ina
6: ka
1: mo pretoria e ke le
6: tsheletse
1: tlhokaina e sh tawe ntate ma ke tlo ba bo ro wa ne sumpo tsa gago wena eno
6: o tla kopana le monna molo sa re o dutse le ena
1: ya
6: go hetsa o a tsana le bomotla go ka mo
1: a o banna
6: a o re thimpa ka mo
1: ee
6: o ya ka mo
1: a
6: o go rara fatshe
1: ka itse ka di go di moyeng taba tse di bjalo
6: o ka se
1: di go di a moyeng taba tse di bjalo
6: Eish, moya ka o ya fa se ene le nana go le le go thoma.
1: Mm.
6: Pelo ka ya ba go so.
1: O ge re thoma poledishano ye.
6: Eh, le thoma poledishano ye. Ntlo ya bo wa mo pelo nya.
1: Ke tla khaitse le ka o ne motho ile go aka bolela lone. O ile wa naganang motho o mongwe. Tlhalo o ile wa ka wa inagana. Go ba o ile wa tlela ke dikgopolo tsa bohuta mang. Mang a boledishana le wena le gona.
6: Eish, ke le ka mahala tsahalo.
1: Ee.
6: Ene ka ipotsa kere o tla itshola bjanong ga se motho ya a ratang go itshola. Ke motho e leng gore ke rata gore motho a dirile diphoso a dule fatshe a re boledišana.
1: Ka go kwa.
6: So ka nako wena o thoma ore a re boledišana o tla go phara ka melato wena o sa e tsebeng.
1: Wena o boledišane le mang o kgothaditse ke mang a reng ka kgopolo ya gago ya tlhalo
6: eish ke ile ka bolela le mokgotsi mongwe a ka ka motlhalosetsa a nompotsa gore kgotlelela mara ka fetsa e le gore ntho e ya gana mane mo pelong yaka
1: le na le bana le monnao
6: ee ke na le bona
1: ba ba kae
6: ba babe
1: o na le mongwage me kae
6: ngwana o na le 29
1: na wena o na le mongwage me kae
6: ke na le 45
1: ngwana o mongwe o na le 20 senyane o mongwe
6: o na le 16
1: lesometshela monna o na le mongwage me kae
6: o na le 51
1: o eme kae ngwana ge se o ka dikeletse tseo di amogetsego
6: gore ke a kwa basadi ba bolela gore re kgotlelele mara kore ga e fitlha mo pelong yaka e ba lerumo mo pelong yaka
1: e ba lerumo a o sa ipsina ka selone
6: ebile a ketetsebe le mo ke emeng ene dilo tse o di nowa ke bolela se o di dira kwa a berekang
1: ya
6: kana ka ya mereko go kolwa ka ino mpotsa gore o na le yena
1: e gape go fela bjalo ge setse motho a go bontshitse gore o diang ge a sena le wena o no ipotsa fela bjalo le ga ya mushumo le bo go mo le mo go mo a ya go
6: ke re le ke tsiya mo gala ga go ke reng ka di me ke bona ke ke fitla ke re ke a le belela e lo dilo tse ke di kry-ile ka mo founung fela malobanyana ke re ke nyako ra nka dime ke bone gore go sa direga soa kere ke gwetsane ba founelana e kere ke tsa founela ke re tlisa mo ke tse nomoro tsenkeke o ntsetse foune jalo ntho ela ka bona goreng go protecta motho la gore o la be happy nna ke tsaka ba
1: hey ile go tabe ngwe bo hloko ngwana ge sho ke a
6: go tshisa e ba go go go bona gore o sireletsa
1: o sireletsa hola wa go thubela go lapa ga itsela ka mpotse ga itsela ka mpotse wena e go nagana o le ti e gona bya le go lukile seemo se ka mogoka gare ga lenyalo e utla go nagana go ka tswa ka gare ga lenyalo o fela o nagana gore go tlo ba bang
6: mo go nna ke bona gore ke na le go tlala pelo ke re mola ke re o santse a tsamaye ke boopelo a ka e be botlhoko ke re mara why a sa ne o bolela ka molomo wa gagwe kgofo ntho ke e kry-ile re a dula fafa re a bolela
1: ya
6: jaanong a se motho le go tlhalosa
1: a se motho le
6: jaanong pelo a ka e phela e ba botlhoko
1: ya o mo tlalile ka e ngwana gešo mo e leng gore o tla re go mo tlalile gona gwa ba le poledišano e botse motlhomongwe la hweletsa taba e tharollo
6: kore ka mokgo a seka tswa ke mo tlale ya selo le ka reso a seka wa botsa le ka gabo a seka wa botsa
1: e re ko go eletse kgaetsedi aka e re ko go eletse a kere
6: ke thedie
1: tlale ya monnao
6: ke mo tlale
1: tlale ya monnao tla bo o diile gabotse batho ba bagolo ge ba tlebe ba ena le lena o tlo tswa taba ka se ba gomolele go swana le wena kopantšha malapa a mabedi go bolelwe taba e kgaetsedi ya ka ge e pala o tle go rena ke lebuile kudu go boledišana le wena a ge kgaetsedi ya ka thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo le go le bjalo nna ke nyaka o ile go a ka boledišana le wena wa fetola kgopolo a re lotshe ke a go tamiša botheletše
7: make
1: tobela tobela
7: ke kgata gore tabe o e tshwereng
1: e
7: o tshwere kgolo mamotha e nyakang
1: malatsangwaneamapele amapele amapele mogala wa gago le wa tseba a o kgonege gore ka go boledisa
7: Maga le tsere. Le bona kana ra le nyalo o nya ke ga khotlelelano ene go nya ke ga tsapela.
1: Mothompheri.
7: Papa e nne go le putsa nete go tshereisho ya nyakeng.
1: Age.
7: Satane o shumisa bana ba batho. Wa tsena ka ga malapa a duba satane go tsena khotlelelo la pala ya tube. Ke bolela so ka baka la gore a re bjale ke dutse fatshe ke lebeletše ke kgona go bona gore dilo tše ra go ba re di dira a di na mogola
1: le diileng
7: re fetile go tsona dilo tše
1: ditlhaloseng
7: kgotlelelo e tlisa katlego nna ke a ke nore ke tlhoka ina mokone nxanxase
1: aeae papa
7: ke na le 58 years ke dula le mosadi wa ka ba botse kwa morago satane o re tshwentse
1: o ba le tshwenya bjangamapeleng a mapele satane o le tshwentse bjang
7: ee ka tsona dilo ka gore go ne go tsola
1: go bo go jwala mang
7: bo go jwala nna papa
1: bo go jwala lena ebe se satane bo go jwala lena
7: mara re šomišwa
1: ke mang
7: ke diabolo
1: wa kere basadi bao lebele ba lata le itebeletše
7: papa
1: bjale satane o tsene ka yena mo
7: ke ra gore go sene tlhaologanye le kgotlelelo
1: Bjale ke ga botse ga botse ke Satan o ba be le skirt.
7: Ei, e be le mathata mo.
1: A o ke ra re e be le Satan go ba skirt.
7: E be le skirt pap.
1: Eh, bjale re bule le mbotsi be le skirt be se Satan. Tswela mpele.
7: Eh, la re mara go fitlile mafelelo mo go bona gore gape eish mo khuma ga di khotleletse mara ga botse o ka re go tlaisa mosadi mo ka tlogela di o ke ka mgana ga go
1: ga botse bile ke be ke ya kilo le botsisa gore e be le Saturday go ba e be le skete go ba e be le Saturday a pere skete na
7: ai re no ma kama tele pa
1: eh awa ka lete tata wa rena
7: ipa awa re go di shike bana ba 10 re 2 ke banna ke basadi
1: ke ba ya
7: re di utse ka mogono di fedile di utse di a tsela gotlelela
1: ai la tsema
7: gotlelelo a o ke na le yena sho
1: gotlelelo go bo a mapile
7: o na le 74 ke na le 79 years
1: ka botse ge le re gotlelelo ebe le manga ba khotleletse re ka re go lenyalo le le kgonagetse ka lebaka la gagwe
7: nka dire a ke modimo a dirile gore re khotlelela
1: a bua ke re na magareng ga gago le molisadi yo we ke manga ba go a khotleletse ka gore le re be le khotlelelo ke manga ba go khotleletse re ka re go lenyalo le ke ka lebaka la gagwe gore le be le sa phela le go
7: awa uba o khotleletse makabo
1: mosadi o khotleletse akere
7: eh no nka re ke motse o go di sheditse bana
1: re
7: le mapelelo
1: re tloga re le bogatata gore na ditebogo tseo le mophara go ka tsona ka nnete le lena a wa re le bogage ka nnete le feleleditse le go bile le dipheto go papa la go di shabana lapa le go dile go fitla gape ya le re a le lebogisa hle re
7: ya wa ke a leboga papa
1: tata gore na a ga Tobela FM mo shati wa tsebole bo itabisha happiness tsho mama ke le tlatla phukeng a wa re a tswa bya le nane o le re le boga hlogopole di tshano e ka fa o se pitse go ka gona banna le basadi ka fa o le ntshitse go maikutlo ka gona re ke le botseng a se le tsoshetse fela batho dingalo ka ge e le taba yena engwe bohlokonyana e utla ka go le lengwe la matlafaditse le ba bangwe le file ba bangwe dikgopolo tse dingwe tsa bobedi le go ba bontsha lehlakore le lengwe la go tswa ka gare ga lenyalo le go ba fa dikgopolo tsa go ya go loga mano gore manyalo a bona a loke ba seka tswa ka gare ga manyalo re na re re mang a seka tswa ka gare ga lenyalo a re mang a tswa ka gare ga lenyalo re be re no tlisa fela tlhogopoledišana e leng gore ke a malapa batho ka yona ba tla kgona go ipona leswa Sadi le khari wala tela go tloga gape ya le go tlofitla ka iri ya boraro go di baga hlogo happiness tsoma makile tla tla poke batswile in this life westlife shala gabotse

0: Show Me the Way, Regina Bell. Ditoron chaka go tebele FM pele ga nore film right, and I'm ready to love you again. Yeah, na lo fitla maemo go re abela one le nna ke lokile gore ka re nka rata gape man. Ke ke rata gape man. Show me the way. Metsarna ke maso pele pele re be se iring ya bobedi ditoron chaka. Ga o re bala ke ntle tshe mogala 086 000 2452 086 000 2452.
1: Ke metsotse sa feleng o le kgetho ye sa feleng o khotsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tswa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan limitsotse ye sa feleng go di sha deal ya gago o ke tsaka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgotsagala mabenkeleng le online go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
2: Robale ke eng a ke tsore nang ka lebaka la engwe sa robale a re boledišana na le wena re botsa gore ke ka lebaka la eng o botse mašo boledišana le man of the match mo o thobele FM.
0: Alright, Arlo Chen, Tobele FM, le gona?
3: Gona le kae ngwana sisi?
0: A bo re gona Tobele.
3: O bula di fere.
0: Mm?
3: Ke re ke a ba bulela, ke re ke nna o mathwa.
0: O wa ba bulela. Bula di khoro, bula di khoro.
3: Butse ngwana sisi, manye sa mapanga ka mo moroke, nna ena re ka tsho gore re re re na le wena nge.
0: Yeah, why?
3: Ba dile ga re ka tsho fo une mara no tsho re tsebe yona re ibeile.
0: Ke tseba ga botse re tlo ga re leboga tlhem.
3: Thank you papa.
0: Alright, re leboga re le tshe tebele FM le gona.
4: Man of the match.
0: Ne le kae?
4: Tsho gona le kae mo khala jwa re shu.
0: Aiwa, nna re na le ka botata nne.
4: Samsung kwa ga mathabata ka fara mathabata mphane.
0: Samson, ga o robale ke eng wa rra?
4: Be ke tshelete moremogolo ke tshelete happiness ma ke jala monna go shobora kwa bona ka ke lore ka iri ya bone ebile ke a tsena mošomo kapile ka mokgono ke tsogile monna go shoa ke sa fela ke sa robala kone wa ka dijwa ka lapa ka fakala mo scaftaining ka iri ya bone matogwaneng.
0: Iri ya bone o tshwanetse o ba o le mošomong goba ke nako ya go tswa o e ya mošomong?
4: Ka iri ya bone sentse gone ke mošomong kore ke tswa mo jarateng ka mo 20 to 4.
0: Ee
4: sifale ke nna ke a totoba ke a mošomo monna gešo a go robalege
0: bjale go na le dinamelwa monna o sepela ka senamelo sa gago
4: awa ke no tsoma ke itshepelela ka la molimo monna gešo ka maoto ke no tsoma ke itshepelela ke
0: re o itswa kae o ye kae
4: a se kgole man of the match ke no sepela metsotso ya lesemetlhano go iša goe go 20 minutes a ke gausi ke a tseyana man of the match.
0: Alright awa dikwagetse orex.
4: Ya
0: wa le bogamonna re. Aga, Arlo Chen Tobele FM le gona?
5: Gona le ga nna ntse ba tshe.
0: A wa re gona Tobele.
5: O sa le bona tsa mo ka tsho ga ke tsa tsho Oaks.
0: Ya, mna the Oaks.
5: A bro ko ngwe sa ndi le bufi ke ma.
0: Ya, ya.
5: Mo ho ke tina ke tawa ya. Ya ka ke tsebe ke bile ya ngwa go re. Ke ga bona ke di le ke ga bona ke di le ke ya bona re.
0: Dilo di padile.
5: Ya ke pedi ke dile e ya mafelo ga re ampalela.
0: Ha o sa
5: ke bona ba bana ba re fatse ke ho tswalla go mmere go mmere ba re ke level re ya tswalla ka le ke re ka level la ke ra o ra re impale ke mo
0: te. Ke di 11 tsa kgwedi mang tsa November.
5: A ke di jam.
0: O le tswalla ka di 11 tsa bo bona o tshipa le fela lo tsa jile o re ka tshetle wa re ke level la o ra bo a ke sa loka felo.
5: Ah ba re go bona ra mo.
0: Ya fela mo le likile mana le likile gona mo ga o swane tshe pedi tsona o di phala go gona e tle wa palla ke tshe pedi
5: ya no rro le go reng mo tshe pedi tsona ke di le gena mo le tsona
0: a bore le bogatlhe wa Rex
5: no ka le bo.
0: All right, are le tshentse mo FM le gona tobe a ga re mo tshe ka mo le tshentse mo FM le gona
6: yo ba di tsale ka zwe ndi mo gore go jo
0: na le kae
6: ya go dira ke se di dira re tsapa se lagtse mo ngeleng o sha tshitse ka ga jong go re go tla bona ka mohlabo
0: ntobela ntobela
6: ke di no waske di re kana go ra pavama re tena re tsemela go emela se ke swa palata le shaji
0: ya
6: di na thokole mahelo wa le se di no waske go ile ka hore ala ke re tshwara o tshe ka me di na thokole mahelo ka me di ya rena ka mazla pena go rena
0: mm
6: di ya bana le mo se ke go go tsere mo sha
0: re tlo gore le boga tle wa re xa re le tshentebela FM le gona.
7: Eh,
0: Tobela.
7: Orumu.
0: Siaporeng.
7: Ah, siapa halero boleh jus bar. Itu siapa majuran kan mahalak.
0: Aw, Warix.
7: Itara.
0: Di lo di kabut saya kira.
7: Awak di lo ya beri siapa mula.
0: Ah, warle boring, warle boring.
7: Iya, awak. Kuno boleh sepakat minum awak.
0: Eh.
7: Ralu bukan war.
0: Ah, ulah bukan rena warra.
7: Iya, sekarang mana ego kumu di kuno dike kena luar ya, nak kena kamu.
0: Iya, iya, baik. Ralu bukan.
7: Awak. Ivy Borong, wala.
0: Tobe, like a writer, which is a family, Logan. Men, Logan.
8: Men, Logan. Hey,
0: Tobela.
8: Mana wali roko roko. Matin wa suhuna. Mwari ya mantata mugu chango wana mannaishu. Eh, men of the match.
0: Mure.
8: Arna ka suru reji mannaishu. Uyu wacha nete. Raga siyo leta ntore fai rating.
0: Ya, ya. Raga
8: siyo leta ntore fai rata a santi de kharita mo magatan rao ena mo naishu mo na bona route fi de ene o ton tele twe mo naishu wi nyake ke sala ke bona la kere go di ma ba tuba ba tele ke ntobala fm go ruwa tsho ba rata sele mo ese ke percentage ya go di mo na ga di bike le tle ka tsola mo ya o ka re ke ba tuba ba holo ya re go bona le jalo ke fitile mo no ngwe ka mola fishu zone one ba re ke nft hey mo hala bola o rata radio ka mo khoma ga jang ka ona bele o re na re mona bona ke o tlotse na sele mo e ba sona mona o re be she man of the match ke nst Mathobela season 1 ke mo khala bele ntse bo la la yolo man of the match o ile ile o tlile di tshore ke fitse madume a ma bo se madume a ba bo tlo go wena
0: re tlo ga re le bo ga tle bonna di rokoroko Thobela
8: o le one na man of the match
0: ei tsara sa ke writer le tshentse bele fm le gona
9: man of the match
0: ei Thobela
9: o le ke esta mapanga ro re buletse o re buletse re tsena o ya mokori we ntho Martin Sona o re ka se tsentse re sa irateng ndi wa le ke riya le nna ke
0: eh
9: re di tsile wena ka re di bodyguard tsa hawo bi ka re itsone se dine ma le ma wa 8
0: o le boga ke nna tle Selena
9: aye
0: aye all right arugo le ka Mathobela
10: Thobela man of the match
0: le ka ina
10: rona ga gaina
0: a wela rena re gona Thobela
10: e ke mathomo ke tsena mana ke leng go ke le nang ke le ka go tsena mo
0: ao a re o amogela mana e la mathomo o tsena ke moka o tsene o tsene
10: e nna ke na khomosotho
0: khomosotho
10: e ga mo thimbisa ga moje
0: e thimbisa mo kae
10: mo ni Mandela zone 4
0: zone 4 ka wini Mandela khomosotho
10: ya e ke na khomosotho mrene
0: lina le letjwa kae le
10: Isifane.
0: O ke se fane.
10: Ke tswela mo se dipimo.
0: O ka mo zebediela.
10: Ya, mo la makotsi.
0: Awa. A re leboga. O mushumo ngo ba o montlong.
10: Ya, ke montlo ke tle ke mizi kwa o sele every day ke a tsa o tsena ke ya. Ba luku ne ke go ya renga graman.
0: Ya.
10: Ke mo bile nna luku.
0: A re tlo ga re leboga tle wa re ke se re ka moka.
10: Ya, thank you bra.
0: Ei tara, ke right. Ke go mo sutu. Ke tlotse ba bangwe go se kae ka morago ga kosho yone ke tlotse lena ba bangwe what goes around comes around e ke ngwe go se tshe matla go se go Justin Timberlake ditoro jaaka go thobela FM le go tlagatsela Africa borwa e ba mo we ke a boya ke tlotse lena ba bangwe ka morago ga kosho yone.

0: robale ke eng
1: a ke tse gore nna ka lebaka la engwe sa robale a re boledišana na le wena
2: re
0: botsa gore ke ka lebaka la eng o botse matlho boledišana le man of the match mo o thobel fm
2: 086-000-2452-086-000-2452.
3: Ke rarantimphao ka kwa kere monna ke nyaka a magaba a ke nyakile man ke a re a ke tsebore o dula thobole lefe e ke talata ke nyake tshitsha wa rena ko ngwe o tlile ra gona o fitlha gona
2: awa
3: ona o raro o sa nyake tshitsha o sa nyakela kwa o dula gona tshe lengwe ke tlo tsena
2: o tankere
3: o robale keng
2: a groban man of the nation ke la bobedi wa tseba re emetite pedi
3: ya
2: bobedi
3: ya
2: ka la bobedi
3: alright
2: ka sedumele
3: a re a leboga
2: modimo due
3: ke di beile ga botse
2: morenaka
3: alright a re lotšheng table fm le gona ga ona motho mo ga ona motho mo di dutse ga botse di dutse ga botse ga botse fela a re lotšheng table fm le gona le kae na
4: bona
3: papa le gona
4: bolela le masai mam kopane
3: ka mo mokopane
4: ka mo mokopane re ba le re tsedi ke wena
3: a o batho re le boa
4: re le boa ke mo tadi tsena mo lenane la
3: ke la mathomo le tsena
4: ke la mathomo ke tsena mo lenane la
3: a le khone ke shego fetse batho
4: alright ke ya
3: le boa ka tla tla re le boa ke writer le chantable fm le gona
5: mara na re fa le ka
3: re bona le kae
5: awa karna ba
3: eh
5: awa karna robal man strateng mkhala go isa
3: yeah ke mushumo ke mushumo
5: ke mushumo ntate wa ka
3: all right
5: eh na ba lore oral just happy feel like tsone jimo r81 mo
3: bilengwa r81 e tsone tshe thokole fem
5: rana mo futa ha bu magaba a di fale marobala o ya pospeleto o na le thabana ka mo left ka mo awa re na le go re awa ra
3: eh
5: le half ke la itse le tshing then ba parties ba thusa ba thusa ga kana kwa pele ka kwa
3: ke kotse ya nya di lorry o ba ya di college di nyana
5: a ke aba ka le ka ba tsamela mara ke no ka ba re e sure ba ba ka mo pele ka se tshe le go ya kwa pele kwa ke ka mara go nena ke no tsala no sinyetswa
3: yeah
5: mara yona ke go se serious go ka go re sema se ka go
3: eish ke go kwile re le boga tsedi mo shop wa Rix but
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba re tlokomelang R81 bidla o tswaletse ka kwa ka bakala kotsi ya e fela go bala dikotsi mane malaba lona ke kole botlhoko go bona ndorondoro ya rena gona mola go sno feta re o feta tshetse o fitile ga segopo mola o ya pelenyana mola e bile botsa ga botse botse pele o tsena ka mojaji o nale off ramping o tsena ka mojajis plaza ka mola a ga go tsena ndoro ndoro ya rena mane o wetse ka ra molete ba le ka o ihoga ba ihoga ya gadelela ya re botleleng a re khutseng bana ge re bona gore ga re gana pe re loka ga botse a re lo tshentse ba la FM le gona
6: re gona man of the match
3: le ga botse ya kere
6: a wa re ga botse ka maskoro re mo ritima challenge
3: re le bo ga mruti
6: a re ya o tshile di tshe
3: Ya
6: le mo ya le mmile go ba hotse ene ya le se re shikini se dira gore re se robala. Ya ke la ke go tsha tla ba mmile ma ene le go ithakisha.
3: Re le bogatle.
6: Ke mmile a sidine.
3: Awa ditle ditle.
6: Hallelujah.
3: Re le bogatle mo rutsi re le tshentse ba FM le gona.
7: Re le lo tsha ga mogwana.
3: Le tsogile ga botse ya kereng.
7: Moashi ni mutshireche.
3: Eh.
7: Bona re ka ra wa le.
3: Awa, ar leboge. Eh kwena?
7: Ah, na mona re tshwere economy.
3: Yeah.
7: Or bona re le so.
3: Mm.
7: Eh o mongwe bula ke itira tsena o mongwe reserve. A fine voice
3: from
7: Kitata.
3: Mm.
7: Ra tsena ka ra tshira tshela ra reka.
3: Mm.
7: Bona re tshwere monotho muruo wa na.
3: Re tlo re leboga bana a re shumeng.
7: O bona re sa roba le sore tshwere muruo wa na.
3: Yeah.
7: Re mo.
3: Ke leboga kwena.
7: Tsogofa.
3: Right, re le tshentebele FM le gona. Tabe. Re ke ke ka mo a re le tshentebele FM le gona.
8: Tsora meno of the mesh.
3: Na le kae?
8: Bona re le yena.
3: A wa le rena re gona thobela.
8: Yawa. Le nna go tshele ritse a go robale.
3: Mm.
8: O lo one tse bra roko.
3: Ah, re a le bogatlhe. Ba ka ba ke se tlabuswane.
8: Ya ke ka se tlabuswane.
3: Ah, re a le bogatlhe.
8: Thank you.
3: Hey, tera ke writer le tshentse ba le FM le gona.
9: Ke bona FM.
3: Le ga botse.
9: Ye bona ke nna the match.
3: A wena re gona thobela.
9: Eh, wa go ya ile mana ke na boroko.
3: Eh.
9: Ee, kala ine ka na mathata man.
3: O na le mathata ke re.
9: Ya, re go kopela thuso mo le la la ga mma go kola e ba le nna.
3: Mm.
9: Nna na go mma go kwa ka mthare la nyana na mpa ma ile nyana mola le mola.
3: Awa, e re na go ga ifitlile mo ne etho. O gona o letsa mola, mona le motsweletse mola ba re ke Lorraine Matlo. O gona go thusa tse mogalo wa lena ka mola. A kwa gore na le tlhoka thuso ya mogitamang ditaba di tla tloga gona mo.
9: Okay.
3: Re tloga re leboga o bega botse monetho.
9: Correct.
3: Re a leboga. Okay, right. Are le tshentse bela FM le gona?
10: Eh, rona.
3: A o re gona thobela.
10: Eh. Ka roba di. Se di FM.
3: Yeah, tshile di FM.
10: Ai, ai, se di ja ufika mo.
3: Mm.
10: Ya, ke nna jo mo social media. Ke ramala mo social media.
3: Oh, Brajo ka sa shanguwe.
10: Eh.
3: Ah, re leboga Brajo, re leboga.
10: Ke na me le di di ya roba di.
3: Yeah, awa re ka moka mo ne itse re ka moka di nuno ba byale.
10: Eh, no di bini.
3: Eh, thank you. Okay, right, home fellow show. Are chentebele FM le gona?
11: Eh, man of the match.
3: Goreng?
11: Go ona le ga mo ne.
3: Awa re gona thobela.
11: O la le popi di ka mo Midrand ka mo.
3: Popi di ka Midrand.
11: Eh.
3: Ke mi drente mo kae?
11: Ke mo not lake.
3: Mo kae?
11: Not lake.
3: All right. Eh.
11: Eh.
3: Ah re le.
11: Ah ya re go ha o gone hore ka ro bala mo nae sure na re wena.
3: Yeah.
11: Re tshewe di ga mo kwa ke.
3: Awa a re shume ngwa rix.
11: Re le bo re le mena match.
3: Ei tada re tlo re le bo ga tle.
0: Chepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong tsaka mo thobele fela.